0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
3: lahat. Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apare hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Halina't ating pakinggan.
8: Tuloy po kayo.
7: Tuloy po kayo.
8: Mga balita at napapanahong impormasyon
7: ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon.
8: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
7: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
9: Hatid ni Governor Dr. Helen Tan at ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Serbisyong tunay at natural.
8: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
9: Para sa matatag, masigla at puno ng pag-asang lalawigan ng Quezon.
8: Naglalaman ng mga impormasyong pangkalusugan,
9: edukasyon,
8: agrikultura,
9: pangkabuhayan,
8: infrastruktura,
9: turismo at serbisyong mapagkakatiwalaan ng bawat mamamayan.
8: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
9: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
10: Magandang umaga, Pilipinas!
11: Magandang araw, lalawigan ng Quezon!
10: Isa na naman pong panibagong linggo ng pagsiservisyo ang ihahatid namin sa inyo.
11: Upang ibigay ang mga napapanahong impormasyong dapat niyong malaman sa ating lalawigan.
10: Mga balita mula sa Kapitolyo, ilalahad namin sa inyo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo! Yeah. Morning!
11: Mga kalalawigan, good morning, Aya. Yes. Ganda naman ang ngiti mo ngayon, di ba?
10: Dapat laging maganda ang smile.
11: In love ka ba ngayon?
10: Hindi.
11: Baka naman sumahod na, oh. Ano?
10: Sana, hindi po. Maganda kasi nasimulan natin ang araw natin ng nakangiti. Para naman, di ba? Tayo ay kahit ayaw natin na... Kahit ayaw natin ng Monday, magandang i-start natin na masaya tayo. Monday na naman, mga kalalawigan. At yan nga po, start na ulit na ating panibagong linggo ng pagsiservisyo at paghatid po ng mga balita naman namin sa inyo ngayon. It's 8:10 on the clock po at ngayon po nakikinig po kayo sa 1017 kHz, Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Good morning po at ngayon,
10: itong nakadaming
11: linggo talagang maraming aktibidad at maraming serbisyo ang hinatid ng pamahalaang panlalawigan sa isla ng Alcaraz, di ba?
10: Napakadami po, abangan niyo po itong Medmission na to. Hindi lang basta siya Medmission, di ba? Pakadami natin bit-bit sa Medmission. At ayan nga, Alay, ano yung meron tayo?
11: Ito nga no, Aya, tinatayang 7,977 na mamamayan mula sa islang bayan ng Alcaraz.

0: First Office para ihatid po yung programang Kalinga sa Mamamayan Tulong Pinansyal mula sa Kapitolyo para po dun sa mga pasyente na halimbawa wala tayong dalang gamot.
1: Yan.
0: Ginawan po ng paraan ng ating pamahalang panlalawigan, dala po ang PTO, magbibigay po tayo ng financial na tulong para po mabilhan nila o maibili nila yung mga gamot na kailangan nila sa mga pharmacy na malapit sa kanila. Oo,
1: napakadami nga nung ginawa natin sa medical mission.
0: At syempre, nagsagawa rin po ang Office of the Provincial Veterinarian ng Servisyong Veterinaryo para po sa mga alagang hayop ng mga residente. Ito po yung mga bakuna at saka yung mga pagkakapon at saka spike po ng ating spay po ng ating mga hayop doon sa Alqueres. At ang mga inisyatibang ito po ay patunay na pinapangalagaan at may malasakit ang pamahalang panlalawigan para sa kapakanan ng bawat Quezonian at lalo't higit sa malalayong isla dito sa Quezon. Maraming salamat talaga sa mga medical team na talagang
1: napakadami nilang ginawa apart from minor surgery, pagpapabigay ng mga salamin, napakadami.
0: Yun ang maganda, yun ang pinagpapasalamat nila na hindi lamang check-up sa mata. Kailangan may pagka-check up ng mata, kung alam mo may grado, bibigyan po kayo ng salamin.
1: I-check na agad yung grado, di ba?
0: Pero hindi ito agaran. Kasi nga ito'y personalized na ano nyo, maghihintay lamang po kayo ng mga anunsyo
1: at
0: kung
1: least,
0: kailan
1: diba?
0: Nyo makukuha. Oo, ito'y libre. Walang bayad, kaya napakaganda
1: kaya,
0: nga.
1: At least alam nyo na balang araw, may paparating na salamin.
0: At isa tayo sa naging beneficiary yun.
1: Oo nga.
0: Dahil malabo yung mata
1: po kami ng salamin. Dahil kami ay mga nearsighted.
0: Listen po mga kalalawigan.
1: Yes.
0: Nag-aabang lamang po kayo ng anunsyo at mabibigyan po kayo ng libreng gamot. Libreng gamot na at saka syempre libreng salamin. Yan. Ano pa bang meron, Aya?
1: Personal din po na binisita ni Governor Dr. Helen Tan ang Quezon Provincial Hospital Network alabat nito nga pong June 19 naman bilang bahagi ng kanyang patuloy na pag-iikot sa iba't ibang pasilidad na pangkalusugan sa lalawigan. Sa kanya pong pagbisita, kinamusta po niya mga pasyente, health workers at sinuri po ang kalagayan ng mga serbisyo upang matiyak na patuloy na nahahatiran ng maayos na serbisyong medikal ang mga mamamayan. Pinagtibay rin po ni Governor Tan ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa sektor po ng kalusugan sa pamamagitan po ng patuloy na pagpapalakas ng mga ospital at iba pang kinakailangan upang mas maraming Quezonian ang makinabang sa libre at maaasang serbisyo para sa lahat.
0: Napakagandang adhika. And then,
1: yes.
0: Alam mo, ayan din, bawat baba ni Governor Dr. Helen Tan sa isang bayan, hindi pwedeng hindi siya bibisita sa mga ospital. Talagang
1: lagi.
0: Kahit sa DOH yan, kahit sa atin na QPH yan, binibisita
1: lahat
0: talaga.
1: Lahat po ng possible lahat po ng mga ospital na napupuntahan sa mga bayan-bayan, kuwari po bayan ng Perez, bayan ng Tagkawayan, binibisita po ni Gov, kahit nga po, yan nga po sabi nga po ni Alea, kahit DOH, kasi wala naman tayong QPH and nasa Tagkawayan, pero binisita pa rin po yun ni Gov, kasi doon pa rin naman na po tama kalalawigan natin.
0: At syempre, kahit naman nasa DOH yun,
1: partner pa rin natin yun.
0: May mga tulong din tayong ibinibigay doon para sa mga pangangailangan talaga ng ating pasyente.
1: Yan.
0: At bukod dito, Aya, sabi nga po ni Governor Dr. Helen Tan, mayroon kaming mas malalim, mas malawak na programa na panghaabang buhay na papakinabangan ng mga bata at ng kanyang pamilya. Mas maraming mamamayan po ang nabigyan ng suporta sa Islang Bayan ng Alqueres sa pamamagitan ng mga programang STANCY, Educational Assistance, at STAN Kalinga sa Mamamayan Tulong Pinansyal sa Bayan po ng Alqueres. Ito po ay sa Alabat, Quezon-Quezon, at saka po sa Perez. Ang STANCY at Educational Assistance po ay naghahandog po sa mga mag-aaral ng tulong upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, maabot ang kanilang pangarap, at matapos po ang kanilang pagkukulehyo at makamit yung mas magandang oportunidad sa hinaharap. Kasabay rin pong inaipamahagi ang STAN Kalinga sa Mamamayan Tulong Pinansyal mula sa Kapitolyo na magsisilbing dagdag ayuda para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang suporta para sa kanilang kalusugan at iba pa pong mahalagang pangangailangan dito sa bayan po ng Alqueres. Sa tulong at dedikasyon po ng Provincial Treasurer Office at Provincial Social Welfare and Development Office, na ihatid po ang tulong pinansyal sa mga benepisyaryo sa isla ng Alcaraz. Maraming salamat po. At talagang

0: lahat ng sektor ay ating hinahatiran dahil tayo ay merong pangkalusugan, meron din tayo sa edukasyon, meron din sa agri,
1: talagang lahat na. Lahat, kung pwede lang talaga ibaba na lahat. Kasi gusto nga po talaga natin na accommodate po kayo ng hindi lang isang service, kundi yung lahat ng possible service. Kaya from agriculture to veterinary, pinipilit po na isama, pati nga po treasurer's office kasama na ba?
0: Para diretso, oo. Financial.
1: Yan, kaya po, ayan, makikita natin, hindi lang basta isang serbisyo ang binababa natin. Para hindi sayang, pinipilit natin na ibaba every possible na services na pwede na para isang bagsakan na lang.
0: Madami nga nagtatanong sa atin, ano, sa mga, iba na papagod si Governor Dr. Helen Tan.
1: Yes.
0: Pero para po sa kalalawigan natin, para sa mga pasyente, at saka para sa mga beneficiaryo natin, hindi, walang salitang pagod kay Governor
1: hindi
0: Dr.
1: Helen
0: Tan.
1: Hindi uso yun sa dictionary ni Gov.
0: Diba?
1: Meron siya sarili.
0: Yan. Maraming salamat po, Governor Dr. Helen Tan. At ito, magbabalik po kami para sa ilang paalala.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: ang mahigpit na panawagan ni Perez Quezon Konsehal Andrea Olase para sa mga katuwang na ahensya ng pamahalaan upang labanan ang ilegal na pangingisda sa Lamon Bay area.
1: Panawagan po kami sa hanay ng mga bantay dagat, sa hanay ng mga lokal na pamahalaan ng Inay Lamon Bay, ng Alabat, Quezon at Perez, ng Atimonan, Claridel, Gumaca, Kalawag. Nawa po sana ay tulong-tulong na nating tugunan ang usapin ng buli-buli. Ilang dekada na po ito. Nananawagan ako sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Maritime Police, at sa patuloy na suporta ng lokal na pulis ng bawat bayan. Nananawagan po ako sa Department of Agriculture na hindi naman kami iniiwan, at sa mga lokal na pamahalaan na ipagpatuloy po natin itong pagpapatrolya natin, at sa mga ahensya na hindi pa namin nararamdaman ng tulong, ay kilos naman na po kayo. Kami naman po ay hindi nagsasawa ng paghingi ng inyong suporta. Tulungan na po ninyo kami kasi ito po'y mandato sa atin.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Hi, my name is Shanae Mars, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas!
6: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Good morning po ulit, mga kaliliwigan!
2: Yeah. Tuloy-tuloy po ang pagbabalita natin sa mga kaganapan ng itong kabilang linggo, di ba?
1: Yan, sa ayon niya po kay Gov, after po ng consultation nyo, doon po ilalatag sa Kapitolyo para po sa paghahanda ng pondo, kung ano po ang kailangang pondohan para sa mga mangingisda at magsasaka.
2: Yan.
1: Pinahalagaan po ni Governor Dr. Helen Tan ang mga magsasaka, magniniyog at mangingisda, kaya't dinidinig po niya ang kanilang hinaing para mas maunawaan ang kanilang mga pangangailangan at matugunan po ang mga hamong kinakaharap sa kanilang kabuhayan.
2: Yeah.
1: Sa pangunguna po ni Governor Dr. Helen Tan, Vice Governor Third Alcala, and Provincial Agriculturist Dr. Ana Clarissa S. Mariano, nagsagawa po ang Office of the Provincial Agriculturist ng konsultasyon at pamamahagi ng kagamitan sa mga islang bayan sa Alqueres. Layunin po nitong mapakinggan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda upang makapaghatid po ng mas angkop na mga programa at serbisyo. Kasabay po nito na mahagi rin ang OPA ng iba't ibang agricultural inputs para sa mga samahan ng magsasaka at mangingisda.
2: Mm-hmm.
1: Matagumpay rin po na naihatid ang programang Kalinga sa Mamamayan, libreng gamot at nutrisyon para naman po sa mga barangay. Kung saan ipinamahagi po nila dito ang mga gamon at bitamina para sa mga matanda, bata at iba pang residente sa isla.
2: Yeah, ito yung sinasabi ni Gov, no?
1: Mm-mm.
2: Kung sino pa yung mga mahihirap, sila pa yung nahihiyang humingi ng tulong.
1: Yes.
2: Pero yung ginagawa talaga ni Gov, siya talaga yung nagtatanong kung ano yung problema nyo dito, ano yung mga kulang nyo.
1: Kasi mahirap magplano eh. Kung nga rin, tayo nandito tayo sa Lucena. Tapos yung balak nating solusyonan, problema sa Alabat.
2: Yan.
1: Paano,
2: hindi natin
1: diba?
2: Alam.
1: Hindi natin
2: ano
1: alam.
2: Yung pinaka-problema.
1: Yes. Ang diba? Makakaalam lang nun, yung mga taga dun.
2: Oh.
1: So dapat talaga, sila ang magsasabi.
2: Yan.
1: At yun niya yung ginagawa po ni Gov, tinatanong niya, ano ba yung mga solusyon na pwede nating magawa para sa kanila, para matulungan, para maibsan man lang yung problema.
2: Para dito, pagka-uwi natin, pagka-uwing-uwi dito sa Kapitolyo, talagang magpapa-meeting siya.
1: Oo.
2: At tutugunan yung mga kinakailangan ng ating mga magsasaka. At bukod dyan, meron siyang mga paunang gamit na binibigay sa mga mangingisda, sa mga magniniyog, yung mga nagmamangga dyan. Yun ang unang unang bigay.
1: Mga parang basic,
2: diba?
1: Tools
2: basic
1: muna,
2: needs
1: no?
2: Muna ng mga ating mga magsasaka habang pinagpaplanuhan yung talagang
1: yung
2: main
1: mga gamit,
2: problema.
1: Baka
2: diba?
1: Ba kailangan ba ng equipment? Pwede i-contact na tayo sa mga national department. O yan, para ganun.
2: Para masolusyonan talaga yung problema ng ating mga magsasaka at patuloy na yung hanap buhay nila. Kasi yung iba, sabi kasi ng mga magsasaka, lalo na yung magkukopra sa kanila, hindi naman daw araw-araw yung kita ng mga magkukopra. Kailangan bibilang ka muna ng 2 buwan para magkaroon ng bunga yung mga niyog.
1: Mm-mm.
2: Tsaka lang sila kikita.
1: Oo, hindi naman araw-araw diba? May niyog eh.
2: Kaya kung sino yung magsasaka, siya na din yung mangingisda. Kasi dun sa pangingisda, araw-araw may kita. Pero yung iba, pag walang huli, pang-ulam na lang daw yung
1: nadadala
2: nila.
1: Oo, yun nakukuha.
2: Diba? Kaya talagang kailangan sustainable yung programa natin dito. Yan.
1: Yes.
2: Ito rin po, binisita rin po ni Governor Dr. Helen Tan ang isinasagawang construction ng relocation ng Quezon Provincial Hospital Network Alabat na kasalukuyan pong pinupundahan ng Department of Public Workers and Highways at Department of Health. Layunin po ng proyektong ito na ililipat po yung lokasyon ng sanasabing hospital upang mapalawak at mapahusay po ang pasilidad ng pangkulusugan nang sa ganun po ay makapaghatid ng mas marami at mas maayos na serbisyo medical para po sa mamayan ng Alabat, pati na rin yung sa karatig nilang bayan, yung Perez at Quezon. Sa kanyang pagbisita, personal niya po in-inspection ni Governor Tan ang proseso ng proyekto at binigyan po ng diin na kahalagahan ng patuloy na pag-unlad ng pasilidad para sa kapakinabangan po ng mas marami pang Quezon. Yan. Diba?
1: Para
2: hindi na sila tatawid ng dagat. At syempre, yun pong kinakatayuan po ngayon ng QPH and Alabat, ay ito po ay ito by evacuation center lang. Kaya kailangan po talaga nating mailipat ng sa mas maayos na pasilidad.
1: E di ngayon naman okay naman, parang steady naman yung facility na ginagawa sa QPH and Alabang.
2: Kaso ano, kulang talaga yung pondo. Pero talagang we know, work out ng pamahalang panlalawigan na i-call out talaga yung mga nagpopondo dito para mailipat na talaga yung QPH.
1: Oo, kasi
2: sa ano sukuy, sa nakikita natin ano dun sa mga picture, parang wala pang 50% yung nagagawa. Ooh. Eh kailangan talagang bilisan na para naman yung evacuation center ay mapakinabangan kapag kinakailangan
1: tama.
2: Sa mga sakuna, di ba?
1: Kaya sabi nga po ni Aleya, pati Perez, ano, hindi din po nagpahuli dito sa Perez dahil formal din pong binasbasan itong June 19 ang bagong Super Health Center sa bayan po ng Perez upang agarang masimulan ang serbisyo at mapakinabangan ng mga mamamayan sa isla ng Alcares. Inaasahan pong magbibigay ito na ang pasilidad ng mas mabilis at mas maayos sa serbisyong pangkalusugan, kabilang po ang konsultasyon, mga laboratory at iba pang pangunahing serbisyong medikal para naman po sa mga residente ng Perez. At hindi din po natatapos ang proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Katuwang po ang lokal na pamahalaan sa mga proyekto pong naglalayong mailapit pa ang dekalidad na serbisyong medikal para po sa mga residente ay. Yan, ang bawat mamamayan.
2: Kailangan din talaga ito yung Super Health dito sa Perez.
1: Maliit lang siyang bayan, pero ano, syempre, kailangan mo nang mapupuntahan para kapag may
2: mga
1: ano
2: first aid, bago yan, i-confine talaga sa Alabat kung kailangan. Kasi dun Super Health, nandun po yung mga laboratory na kailangan. Yung halimbawa, FBS, kung sugar, yan, kung mataas
1: talaga.
2: Alam
1: mo, importante ang bayan, makakategorize mo ko na siya ay lumalago or nagiging modernized kapag nagkakaroon na ng mga sariling ospital,
2: yan, talaga.
1: Center. At makikita nga po natin, isa to sa mga hakbang ni Gov para mas lalo pang lumago ang mga bayan ng lalawigan ng Quezon. Yung lagyan lahat sila ng ospital or i-rehabilitate, i-renovate yung mga ospital para mas mapakinabangan, hindi lahat ang takbuhan ay sa
2: QMC, diba? Dahil mahirap talaga kapag lahat punta, ang punta talaga ay sa QMC.
1: Kaya
2: diba?
1: Po, huwag kayong magtataka paminsan kung ang makikita nyo na sa QMC, full bed na, full capacity, wala nang space.
2: Diba? Yun din ang problema kasi nga walang masyadong hospital sa malalayong lugar. Kaya no choice talaga yung atin. Kahit tawid-dagat, pumupunta talaga sila sa QMC.
1: Diba? Ang layo pa rin nun eh. Tawid-dagat ka na. Ilang oras na din yun.
2: At tapos saka pamasahe,
1: ka pa uli.
2: Diba? Pamasahe. Yan, gamutan, papangkain pa araw-araw kung malayo ka dun sa pamilya mo. Eh kung bawat bayan may ospital,
1: diba? Less gastos.
2: Tapos gastos. No, balance billing pa tayo.
1: Talagang
2: kailangan yan ng ating mga kalalawigan. Kaya talagang pagdasal natin sa mga susunod na taon, lahat ng bayan sa lalawigan ay may QPH and
1: yes.
2: Na, diba?
1: Para mas mabilis ang pagbababa ng mga dekalidad na serbisyo para sa mga mamamayan.
2: Ito pa, Eya, ano, hopefully daw maipromote natin yung mas maganda kasi eventually ito yung napakagandang kinabuhayan ng ating mga lalawigan. Ito yung sinabi ni Board Member Doc Kim Tan. Dahil nung unang araw po natin sa Alcares, sa Perez, ay si Doc Kim Tan po ang pumunta dito para maghatid rin po ng serbisyo. Sabi nga po, walang humpay ang pag-iikot ng Provincial Tourism Office sa iba't ibang bayan at isla ng lalawigan upang isagawa ang umpukang panturismo. Isang inisyatiba po naglalayong makapagtipon ng mga mungkahi, pananaw, rekomendasyon mula sa iba't ibang sektor para po sa higit pang pagpapalakas ng pagpapaunlad po ng turismo sa Quezon. Kasabay po ng paghatid ng serbisyong medikal ng pamahalang panlalawigan, ito pong June 18 sa bayan po ng Perez, nakipagpulong po sina Provincial Tourism Officer Nestler Luis Almagro at Committee Chairman on Tourism na si Board Member John Joseph Pakibido sa mga lokal na opisyal, tourism stakeholders at mga kinatawa ng komunidad. Tinalakay po sa pagpupulong yung mga programa, proyekto at mga hakbang na makatulong upang mapaunlad po yung lokal na destinasyon, mapalakas po yung partisipasyon ng komunidad at makalikha po ng mas maraming oportunidad para sa kabuhayan ng mga mamamayan sa pamamagitan po ng turismo. Nagsagawa naman po ng pledge of commitment ang samahan bilang tanda po ng patuloy na pagsusulong ng isang mas inklusibo at mapapanatiling turismo na nagsisilbing mahalagang katuwang ng pag-unlad ng ekonomiya sa bawat bayan at maging isla po ng lalawigan ng Quezon. Napakagandang adhikain ng Provincial Tourism Office.
1: Alam mo kasi, talagang pangunahing pagkabuhayan din natin ng turismo.
2: Mm-hmm.
1: Yun yung reason eh, kung ba tayo diba? Nakikilala.
2: O ano ba yung mga pwede nating hanap buhay dyan? Souvenir pa lang, di ba?
1: Oo, di ba? Kuwari, isang
2: yung
1: punta.
2: Yung ref magnet.
1: Isang okay, lahat ng bahay na pinupuntahan ko na nabili ako ng ref magnet.
2: Di ba? Negosyo yun.
1: Oo, napupuno na yung ref namin nga eh.
2: Tapos yung kazonya natin, ang pamahalang panlalawigan, yes. Talagang na-promote na natin yung Alabat at saka
1: yung buong Alcares po na i-promote na siya.
2: Nakikita natin na umuunlad na talaga yes. Yung turismo nila at madami
1: ano, hindi lang basta dun kasi once na turista ka, kuwari, ikaw, nasa bayan ka ng Perez. Pumunta ka doon. Bumisita ka as tourist.
2: Mm-mm.
1: Hindi lang naman yung mismong, kuwari, pupunta ka sa beach. Hindi lang naman yung mismong beach, di ba?
2: Yan, oo.
1: Kuwari, pumunta ka sa beach, may nadaanan ka na pagkainan. Punta
2: diba?
1: Ka doon, kakain ka. O, nakadagdag ka na agad sa ekonomiya nila doon. Tapos may nakita ka souvenir shop. O, ayan ulit.
2: That's so, may dami.
1: Oo, diba? Napakadami nung nagagawa ng tourism sa isang
2: bayan. Ang tanong ko, Eya, yung Alabat or yung Alcares ba, bayan ng Alcares, kaya bang galain yung mga tourist spot ng isang araw?
1: Hindi.
2: Talagang madami na.
1: Kukulangin ka. Kulang talaga. Kung kulang ang 3 days.
2: Yan, di ba?
1: Kulang ang 3 days
2: sulitin
1: per bayan.
2: Sulitin yung pagpunta ng Alcares. Talagang madami
1: dapat
2: talaga
1: isang
2: activities.
1: Araw man lang per bayan kung gusto mo yung ma-enjoy yung mga activities. At mag-i-start ka dapat doon ng alas 5 ng umaga.
2: Ganun talaga.
1: Kasi ang hahabulin mo doon ay yung dagat. So, may mga event kasi sa, kuwari sa Perez, meron silang scuba diving din or snorkeling. May snorkeling pala sa Perez doon sa kanilang Baliscar Islet.
2: Nabalitaan ko, nag-hiking din kayo.
1: Oo, doon naman yun? Po yun sa Alabat at sa Quezon.
2: Tumiis Peak ba yun?
1: Tumiis Peak at Sabang Peak yan.
2: So, napalaban talaga kayo sa hiking.
1: Kulang ang araw, kulang yung oras. Pagkatapos mo pa lang doon sa hiking, pagod ka na.
2: Yan.
1: So kukulangin po talaga kayo. So,
2: ay, may falls pa yun,
1: yan,
2: diba?
1: Kung gusto nyo po talagang bisitahin, kahit isang linggo ang ialat nyo doon sa isla.
2: Hindi kayo magsasawang bumisita sa Alcares. At yan, nag-promote
1: event.
2: Na nga tayo ng Alcares.
1: Napakadaming
2: talaga.
1: Event.
2: Kaya kailangan talaga yung pagpupulong.
1: Oh,
2: kung ano yung mga problema, kung ano yung pwede nating solusyonan para mas mapaigting pa yung mga turismo sa atin. Yan, katulad na lamang ng Saroro, paano ba yun mapapadali para mas
1: madami turista. Hindi nga Rory, pwede din ng bangka, di ba? Pwede din kayo magbangka.
2: Yan, para madaming turista ang bumisita sa atin.
1: At ano naman po tayo, dito naman tayo dumako sa usapin ng good governance. Sa pangunguna po ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Quezon Provincial Emergency Response, isinagawa po nitong June 18 ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kung saan nakiisa po ang mga kawaninang pamahalaang panlalawigan bilang bahagi po ng pagpapaigting ng kahandaan sa posibleng lindol at iba pang sakuna.
2: Yan.
1: Ang mga ganitong pagsasanay po ay mahalagang hakbang upang mapalakas ang kamalayan, disiplina at kahandaan ng bawat isa sa oras po ng emergency. Dahil ang pagiging handa ay mahalagang susi upang maiwasan ang mas malaking pinsala at maaaring makapagligtas ng buhay.
2: Yan ang napakahalaga, ano?
1: Oo.
2: Na talagang maging handa
1: at
2: kayo.
1: Napaka-timely nitong second quarter na earthquake drill. Ano kasi kakaganap lang dun sa ibang mga bayan, probinsya.
2: 7.8 ba yung 7.9 talaga na lindol? Talagang nakakatakot kapag ang ating kalikasan ang
1: nag-aalit. Pag ang kalikasan na diba? Ang dumali, wala na.
2: Mm-hmm.
1: Hindi na tayo, wala na tayo magagawa doon.
2: Kaya kailangan talaga maging handa tayo. Alam natin yung gagawin, huwag magpanik. Alam kung ano, kung saan pupunta.
1: Yes.
2: Alam kung anong gagawin.
1: Kasi alam mo, the nature is already there.
2: Mm-mm.
1: Pati yung sakuna nandun na eh. Wala ka na magagawa para i-prevent yun. Ang lindol, di mo naman yun mapre-prevent.
2: Hindi natin mapipigilan,
1: eh.
2: Hindi natin alam kung kaya
1: yes,
2: dadating.
1: Lalo na ang lindol, hindi lang siya basta lindol. Pag malakas, may posibleng magkaroon ng tsunami.
2: Diba?
1: May landslide pa. Napakadaming pwede mangyari sa lindol.
2: Sa
1: kaya dapat tayo, as a person, mm-hmm, lagi tayong ready. Tayo muna, unahin natin sarili natin. Lagi tayong maging handa kasi ang hirap pag hindi.
2: Kaya hindi lang kawani ng pamahalang panlalawigan, ano, pati yung mga sa mga mag-aaral. Oo. Kailangan talagang
1: yung duck cover and hold, ituro nyo yun sa
2: kasi
1: mga bata.
2: Kasi balita ko, first day na school, nangyari ito. Kaya yung mga bata, takot
1: nasa
2: na takot,
1: school sila.
2: Hindi alam ang gagawin. Kaya dapat mga sa DepEd, sa mga CHED, kailangan talagang
1: alam mo, dapat
2: programa
1: din,
2: para sa ganito,
1: dapat
2: diba?
1: Dapat din lahat ng ano, meron ng mga hard hat. Ano?
2: Oo,
1: kahit yung dun lang sa classroom.
2: Yan. Nakakatuwa naman dito sa ating pamahalang panlalawigan.
1: Yes.
2: Sa bawat bawat individual po talaga, meron na kaming hard hat dun sa ilalim namin para just in case talaga. Wag naman, pero handa po tayo dun sa mga ganong kinakailangan talaga. Yeah. Maraming salamat po sa P-Dream na talagang pinondohan po yung ano, para sa ating kaligtasan. Yan, bukod dyan, kayo po ay asset, hindi liability. Habang tumatagal, nag-a-appreciate ang val. Nag-a-appreciate po yung value. Yun po ang sabi ni Provincial Human Resource and Management Officer Roel Napeñas. Sinagawa po nitong Hunyo 16 sa Cultural Arts Center Lucena City ang second quarter coordination meeting na pinangunahan po ni Provincial Human Resource and Management Office sa pamumuno po ni Sir Roel Napeñas.
1: Yes.
2: Sa pagpupulong, tinalakay po ang pagpapatupad ng employee satisfaction, policy and procedure and cascading and orientation on the client satisfaction measurement, policy and procedures upang mas matukoy ang mga pangangailangan at mahusay at mapahusay pa ang kapakanan po ng mga kawanin ng iba't ibang tanggapan. Inilahad dito ang mahalagang proseso sa ilalim ng Prime HRM, kabilang recruitment, selection and placement, performance management, learning and development, rewards and recognition na nagsisilbing gabay sa pagtataguyod po ng merit-based hiring, patas na promotion at mas epesyenteng paghahatid po ng serbisyong publiko. Nagkaroon din po ng pagbabahagi ng updates mula sa Quezon Provincial Public Employment Service Office sa kanilang Youth Employment Program. Samantala, ang aktibidad ay dinuluhan ni Provincial Administrator Manuel Batardo kasama po ang iba pang department heads and chief of hospital at mga kawani ng pamahalang panlalawigan at syempre yung ating sangguniang panlalawigan.
1: Yeah.
2: Napakahalagang pagpupulong dahil alam naman natin na si HR talaga yung humahawak ng mga papel ng mga kawani natin.
1: Yes.
2: Diba?
1: Alam mo, napakahalaga nitong coordination meeting kasi dito tinalakay yung mga possible na mga incentives natin.
2: Yung kumari, mga awards.
1: Oo, diba? Pag may mga casual ka na yung IPCR.
2: Yeah.
1: Tinalakay talaga doon kung ano yung mga mangyayari. Kumari, kasi gre-gradean. Alam niyo po kami mga kawani, gine-gradean din po kami.
2: Para kami estudyante.
1: Yes, may grade din
2: diba?
1: Po kami. Gano kami kagaling nito.
2: Yan. Diba, meron niyang consequence. Kaya
1: yes.
2: Mga
1: and syempre, kapag naman outstanding kami, wow, para talagang
2: may mga incentive po
1: yes,
2: talaga.
1: Ayan.
2: Katulad ng hindi ka nalilate. Yan.
1: Yan. Meron po mga
2: wala ganun. Wala kang absent.
1: Para din
2: para talaga
1: ito estudyante.
2: Okay,
1: no?
2: Best in attendance
1: tayo. Perfect attendance. Meron pang most punctual. Yan. So, pinapahalagahan po yun ng pamahalaang panlalawigan.
2: Yan.
1: At makikita natin yun dun sa mga empleyado na kakakuha po ng mga awards and benefits sa kanilang pagiging masipag. Yan. So, hindi lang basta galing o sipag.
2: Oo, kaya kailangan talaga nating pahalagahan din yung mga awards. Sayang din yan.
1: Oo.
2: Aaga na ako bukas, Eya.
1: Sige. Ako hindi na ako magpapalate. Dadating ako ng 7:59.
2: Yan. Magta-time in na tayo. At syempre,
1: yes,
2: araw-araw tayong papasok, Eya.
1: Oo naman.
2: Yan. Bukod dito,
1: sa ano patuloy po na pagsisikap naman ng pamahalaang panlalawigan na mapabuti po ang serbisyo publiko, nagkaroon po ng pagpupulong kasama ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Dolores upang pag-usapan po ang mga programa at proyekto ng mapapakinabangan po ng mamamayan. Dito po ay pinag-usapan ang pagsusulong ng digital payment system, pagsasaayos ang pamilihan at transportasyon ng bayan. Sa pamamagitan po nito, inaasahang magiging mas mabilis, maayos at epesyente ang mga transaksyon taon at masisigurong ating mga kababayan ay nakasasabay sa lumalawak na digital economy sa ating bansa.
2: Napakaganda nitong digital payment system.
1: Hindi
2: mo na kailangan magsukli.
1: Successful kasi na sa Atimonan at saka yung iba pang bayan, yan, Sampaloc, Mauban ata,
2: kasi
1: meron din.
2: QR code na lang talaga.
1: Yes, diba? Palengke digitalization.
2: QR code, talagang hindi mo na kailangan ng barya lang po sa umaga.
1: Yan. Wala so, akong maganda na itong Dolores diba? Ay nag-iisip na din na mag-ganon na din sila sa kanilang palengke.
2: Dahil mas madami na po ngayong kailangan talaga ng digital system natin.
1: Yes.
2: Yan, dito naman matugumpay na naihatid sa ating mga tagapakinig ang 14th na episode ng Kapitolyo Podcast with Sir Jun. Kasama po si Lucena Branch Manager Erwin Rawalos sa Government Service Insurance System or GSIS nito pong araw ng Martes nitong June 16 sa third floor Quezon Convention Center, Lucena City. Sa talakayan po, nagbahagi ng mahalagang kaalaman si Manager Ruel patungkol po sa mga benepisyaryo at benepisyo ng programa at serbisyong nakalaan para sa mga kawanin ng pamahalaan. Naging makabuluhan po ang talakayan sa pagbibigay linaw po ng iba't ibang usapin ng membership, insurance, loan privilege at retirement benefit na makakatulong sa pagtataguyod po ng ligtas at mas matatag na kinabukasan ng ating mga lingkod bayan. Sa susunod na episode, patuloy niyo po kaming subaybayan at patuloy nating palawakin ng kaalaman at kamalayan tungkol po sa mahalagang usapin na may kaugnayan sa pamumuhunan o investment sa ating lalawigan. Napakagandang podcast episode talaga nito, ano?
1: Yes.
2: Dahil tayo mga kawani ng pamahalang panlalawigan,
1: napakadami nating
2: talaga
1: nalaman.
2: Talaga namang tayo din ay miyembro ng GSIS. At ano ba yung mga programa na maibibigay
1: tama
2: ng ating GSIS?
1: Napakadami nga po nating tinalakay dito, yung especially sa mga loan.
2: Yan. May mga bago silang loan, ano, yung sa solar system at yung saka sa e-bike.
1: Yes.
2: Talagang mga kalalawigan, pag kayo tatlong taon na
1: yan,
2: member ng GSIS, ay maaari na kayong mag-loan ng ganitong...
1: May pampasolar na kayo.
2: At saka marami pa talagang loan, pero wag naman talagang ugaliin.
1: Yes. Alam natin na may loan, pero sabi nga nila, spend according to your needs.
2: Diba?
1: So mga kalalawigan, kung ikaw ay... sa palagay
2: needs,
1: mo, parang
2: needs lang muna,
1: gusto
2: diba?
1: Ko ng ganito, ng ganyan.
2: Huwag muna once.
1: Yes. Tingnan nyo muna kung afford nyo ba.
2: Oo.
1: Pag hindi, di next time na lang muna.
2: Yan.
1: Para naman hindi tayo mahihirapan na mabaon sa utang, sa
2: hindi
1: loan.
2: Hindi magpatong-patong yung loan natin.
1: Yes, hanggang saan din natin kayang bayaran.
2: Diba? Bagaman pwede yon, pero talagang sana po ay gamitin natin yung loan natin sa kailangan talaga.
1: Oo.
2: Diba? Para naman na hindi talaga mabaon sa utang.
1: Ayaw natin ng ganun. Kasi alam mo, pag namroblema ka ba sa ano, pera,
2: diba, nakaka-stress.
1: Nakaka-stress siya.
2: Sino
1: iisipin,
2: dyan yung may
1: saan
2: utang
1: kukunin?
2: Pero kakautang mo pa lang, pero parang paano ko to babayaran?
1: Oo,
2: kailangan
1: diba?
2: Ko lang mabayaran. Pero sana naman yung mga nangungutang, ha?
1: Alam nyo na.
2: Oo.
1: Alam kasi paminsan
2: nahihiya
1: niya.
2: Pa
1: yung nagpapautang pa ang nahihiya.
2: Yung mga nangutang, di ba?
1: Yeah. Ayan po, ano, dako naman po tayo sa ating SP session. Naging makabuluhan po at matagumpay na naisagawang ika-49 na regular na session ng Sanggunian Panalawigan sa SP Session Hall nito pong June 15. Sa oras nga po ng pribilehyo, binigyan daan ni Board Member John Joseph Acevedo para po sa kanya mensahe patungkol naman po sa Red Alert, Climate Crisis, Super El Nino at ang panawagan para po sa agarang action sa lalawigan ng Quezon. Layunin po nitong mabigyan ng solusyon ng mga krisis na kinakaharap po ng lalawigan, lalo na pagdating po na sa kalusugan, edukasyon at hanap buhay na ating mga kalalawigan. Sa session po, binigyan pagkilala po si Ms. Thea Mojares sa kanyang second solo exhibition na may pamagat na Taghoy, na hango po sa salitang panaghoy na may ibig sabihin na pag-iyak. Ang kanya pong tema na pangalagaan ang kalikasan ay tunay na kamangha-mangha at pinalakpakan pa nga po ng mga miyembro ng Sanggunian. Binigyan parangal din po ang 11 top-notchers, sana all, mula sa iba't ibang pamantasan sa lalawigan ng Quezon sa isinagawa pong March 2026 licensure examination for professional teachers. Sana all talaga. Samantala, aprobado na ang pagsasagawa po ng relokasyon ng QPH and Unisan sa barangay Muligin Unisan, Quezon upang mapakinabangan ng mas maraming mamamayan. Sa pamamagitan naman po ng mga makabuluhang pulisiya at programa, patuloy po na isinusulong ng sangguniang panlalawigan ng mga hakbang na nagpapalakas po sa edukasyon, kalusugan, pangangalaga sa kalikasan at iba pang sektor na mahalaga sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan ng Quezon.
2: Napakagandang adhikain at saka napakaganda din po nung solo exhibit po ni Ma'am Thea dahil isang buwan pwede niyo tong mabisita
1: hanggang July ano po ulit hanggang July 15.
2: Yan, kailangan makita niyo to dahil mas magandang adhikain yung Taghoy kasi ito yung sa kalikasan talaga.
1: Yes. Diba? Parang it's a cry for help. Para tayo magising na. Parang diba? It's a wake up call
2: parang
1: kasi
2: yung mga kalikasan na natin, hindi man natin naririnig pero talagang sila ay may taghoy na.
1: Oo.
2: Na talagang siya ay...
1: Na dapat tayo alam natin, diba? Kasi tayo yung natin. Mas higher being, diba? Tayo yung dapat nangangalaga sa kanila, hindi tayo pa yung magiging cause nande.
2: Sabi nga ni Ma'am Thea, ano, dahil siya ay balik-balik lang sa Pilipinas, dahil siya ay sa ibang bansa na ninirahan, may mga puno silang...
1: Nalulungkot daw siya, di ba?
2: Nalulungkot siya kasi may, nung unang uwi niya, nakatayo pa ito, sunod na uwi niya, wala na. Di ba? Talagang kailangan natin protektahan ang kalikasan.
1: Dumayo naman tayo sa ating mga anunsyo.
2: Ito nga po ay pinapabatid sa lahat ng mga may-ari ng ari-ariang di natitinag o real property na hanggang July 5, 2026 na lamang po ang maaaring mapakinabangan ang amnestia para sa mga interest at multa ng mga delinkwentong buwis sa real property na nagmula po sa ikalawang quarter ng taong 2024 at mga nakaraang taon. Inaanyahan po ang lahat na magtungo sa tanggapan po ng pambayang ingat yaman kung saan matatagpuan ang inyong ari-arian o tanggapan ng pamahalang panlalawigang ingat yaman sa Provincial Treasurer po ito bago mag-ikalima ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikiisa ng mga mamamayan sa lalawigan ng Quezon. Sa bawat pisong buwis mo, katumbas ay serbisyo. Yan. Kaya po mga kalalawigan, inaanyahan nyo, baka po nakalimutan nyo lang na
1: magbayad.
2: Kayo bayad. Kaya tingnan nyo po kung may resibo na kayo, yung 2024 pa po ito. At kung hindi pa, pumunta bayad na lang po kayo sa tanggapan natin. Diba?
1: Ayan po, at dyan na po nagtatapos sa aming balitaan. Nais po namin batiin ang mga sumubaybay sa atin ngayong umaga. Dito po sa live. Good morning po sa ating lahat.
2: Good morning.
1: Maraming salamat po sa pagsubaybay. At dito po sa mga kalalawigan natin nakikinig sa radyo. Good morning.
2: Maraming salamat po sa inyo rin.
1: Yes.
2: At syempre, gusto rin nating batiin yung mga kasamahan natin sa tanggapan. Ang ating hepe na si Sir Jun Lubid. Good morning po. Ang ating TL. Good morning, Kuya RC. Kasama rin po natin yung ating mga admin, si Ma'am Ashi, si Jeline, si Cha.
1: Yes, nanonood niya din ngayon si Jeline.
2: Good morning, Jeline! Good morning, ang ganda mo.
1: Pahingin 50.
2: Diba? At syempre, yung kasamahan natin, si Ate Wilma, si Isay, si Tin, si Kuya Dondon, si Kuya Jopet, magaling ka na ba? Kuya Gary, Kuya Rupert, Kuya Gio, si Choi, si Kuya DP, Fern, at saka po ang ating ghost son, si Arket Jam. Good morning sa inyo lahat!
1: Yes, good morning! Good morning, good morning, good morning! At yan nga po ang kabuuan ng ating balitaan sa buong linggo.
2: Patuloy niyo po kaming subaybayan sa pamagitan po ng pag-like at pag-follow sa Provincial Government of Quezon at Dr. Helen Tan page.
1: Sa ngalan po ng Provincial Information Office, ako po si Aya Naravar.
2: Ako si Alea Cuadro na nagsasabing,
1: kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo!

0: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss
1: angkat ng langis sa Russia ng Pilipinas. Sa ngayon kasi, sabi ng Pinoy Ejecutibo ay ad hoc basis o para sa isang partikular na sitwasyon lamang ang pag-export ng Pilipinas ng langis sa Russia at hindi permanente. Sabi ng Pangulo, hindi gayong kasimpleng gumawa ng kasunduan lalo na at may mga dapat na ikonsidera gaya ng political at geopolitical considerations. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: But what we have been doing with Russia in terms of providing oil products to the Philippines has been on a very ad hoc basis. I'm always very confident that it will work and we will find a way around those challenges and those complications so that to make it a reality.
1: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, blue alert status nananatili kasunod ng banta ng Typhoon Francisco ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas Report.
5: Mahigpit na binabantayan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang galaw ng bagyong Francisco. Ito ay ayon sa NDRRMC ay bagaman mababa ang posibilidad na maglandfall ang bagyo na ngayon ay nasa typhoon category na. Dahil dito nananatili sa blue ang antas ng alerto na National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center bilang paghahanda sa banta ng bagyo, partikular na sa ilang bahagi ng Luzon. Bukod sa paghahanda sa bagyo, sinabi ng NDRRMC na nananatili rin na ang naturang alert status dahil sa nagpapatuloy na response operations at monitoring sa mga lugar na apektado na magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Dahil dito, inatasan ang mga concerned government agencies at regional DRRM councils na ipagpatuloy ang pagbabantay sa kanilang mga nasasakupan, magsagawa ng kanilang paghahanda at magsumiti ng regular na ulat sa NDRRMOC. Mananatili ang aktibo ang Virtual Emergency Operation Center bilang pangunahing mekanismo at ng koordinasyon at komunikasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: House Speaker D. Iginiit ang pagpasa sa National Nutrition Program matapos umakyat sa 25.3% ang bilang ng stunting o pagkabansot sa mga bata. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Iginiit ni House Speaker Faustino Boji D. na dapat nang tugunan ng mabilis ang lumalalang problema sa malnutrition sa bansa. Ito ang pahayag ni D. matapos ilabas ng DOST-FNRI ang kanilang pinakahuling datos. Batay sa ulat, umakyat sa 25.3% ang bilang ng mga bansot na bata sa bansa nitong nakaraang taon ng 2025. Ayon kay D., ang nakakatakot na datos na ito ang nagpatunay na tama at napapanahon ang desisyon ng Kamara na sertipikahang priority measure, ang House Bill Number 9466. Paliwanag ng Speaker, ang kakulangan sa sapat na nutrisyon sa mga unang taon ng paglaki ng bata ay may panghabang buhay na epekto sa kanilang utak, pag-aaral at pagiging produktibo. Sa ilalim ng ipinasang House Bill, palalawakin ang kasalukuyang batas upang maging isang ganap na National Nutrition Program. Bukod sa libreng pakain at gatas, palalakasin din ang panukala ang suporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda, gayon din ang mga programang pangkalinisan at kalusugan ng mga ina. Ang pag-amyenda sa batas na ito ay kabilang sa mga priority measure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sasakyan ng gobyerno na sangkot sa viral traffic violation, inisyuhan na ng Shokos Order ng Land Transportation Office. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pinipinas Report.
7: Ipinag-utos na ni LTO Chief Asik Marcos Lacanilao ang paglalabas ng Shokos Order sa ahensya at itinalagang driver ng isang government vehicle na sangkot sa isang viral na insidente ng paglabag sa batas trapiko. Sa video makikitang hindi huminto ang isang Toyota Fortuner na may pulang plaka sa kabila ng pulang ilaw ng traffic signal. Sa isinagawang verification din ng LTO, lumalabas na paso na ang rehistro ng naturang sasakyan. Dahil dito, inatasan ng LTO sa pamamagitan ng Intelligence Investigation Division ang kinatawalang sangkot na ahensya at itinalagang driver na humarap sa LTO Central Office para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat na managot sa mga kasong administratibo kabilang na ang reckless driving, failure to give proper signal, compulsory registration of motor vehicle at disregarding traffic signs. Ayon din kay LTO Chief Asik Marcos Lacanilao, walang puwang sa kalsada ang mga motoristang hindi sumusunod sa batas lalo na kung ang sangkot ay isang sasakyang pag-aari pa ng gobyerno. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Project Biag inilunsad para sa mas malawak na road safety sa Cordillera. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Formal nang inilunsad ng Department of Health Center for Health Development Cordillera ang Project Biag o Brigada Iwas Aksidente sa Gulong. Ayon ka DOH CAR, Local Health Support Division, OIC Chief Dr. Shelly Aral, ang Project Biag ay nakakaisang hakbang ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa Cordillera na nakatuon sa pagtugon sa road traffic injuries bilang isang shared public health concern. Ayon niya, ang Project Biag ay lang mapag-isa mga kasalukuyang hakbang, mapaunlad ang data sharing, mapagkaisa mga intervensyon at pagtibayin pa ang emergency response systems. Nagsisilbi rin ito bilang plataporma upang masiguro ang safer roads, responsible road use at coordinated action sa pagitan ng iba't ibang sektor. Idinagdag pa ni Dr. Aral na ang road safety ay hindi mapapangasiwaan ng isang sektor lamang dahil kakibat nito ang safer roads, responsible users, effective enforcement, timely response at matibay na kolaborasyon na siyang adikain ng Project Biag. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na!
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Para pawiin ang kalituhan ng mga tao hinggil sa ibig sabihin ng Consumer Price Index at inflation, narito ang pahayag ni PSA Quezon Statistical Analyst J.V. Salcedo tungkol sa mga nasabing termino.
13: Yung Consumer Price Index po, it's isa po ito sa ating indicator na nag-generate dun po sa aming retail price survey. Ang kaibihan po nito dun sa ating inflation rate, yung Consumer Price Index, siya po yung average na pagbabago sa presyong tingik ng ating mga bilihin. Well, yung inflation rate naman po ay yung annual rate of change o yung taon-taon na pagbabago ng ating Consumer Price Index na ina-express natin sa percentage.
14: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
15: Kasama sa mission vision ng Bureau of Jail Management and Penology ay ang makapagbigay ng makataong pag-iingat at mga pagkakataon sa pag-unlad para sa persons deprived of liberty sa pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay CRS Officer JO1 Edricel Claveria ay kanyang ibinahagi ang ilang panggampanin ng BJMP sa komunidad at nilalayo nito.
16: Isa sa goal and sa CRS po, hindi lang makilala ang BGMP as a correctional institution ng society. So, ito pong BGMP na pinapakilala din natin as a part of the community development. So, pag sinabi natin part of the community development, so we intervene in community outreach programs such feeding programs, tree planting, bumababa din po tayo sa different schools, colleges, universities para mas magkaroon ng intensive campaign itong BGMP natin. So, para mas dumami pa po yung jail officer natin na mas mabubuting jail officer na mga ngalaga dito sa mga kaibigan natin behind the bars.
14: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
15: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniyahatid sa publiko. Sa paypanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
17: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
18: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
19: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Anong nangyari?

0: po, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Malolis ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
4: Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, Sulong Southern Tagalog. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Kasama po natin ang PIA Calabarzon at syempre ang PIA Mimaropa. Joshua Miguel Suarez po, inyong mga kapiling sa ngalan ni Tom Alvarez. At sa ating technical side, master control katuwang po natin sina Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at sa ating transmitter side, si Kuya Ronald Rowey po ang ating makakapartner. Ayan. At ngayong umaga mga kaibigan, kapiling po natin si Sir Dennis Nebrejo ng PIA Mimaropa. Sir Dennis, good morning po.
5: Good morning sa iyo, Sir Josh, at sa lahat pa rin ng tagasubaybay ng Sulong Southern Tagalog. Welcome. Lunis na naman, Sir Josh, at alam ko marami na naman tayong tatalakayin, no? So ngayong araw na ito.
4: Yes. At Sir Dennis, dahil nga Hunyo na, no, ay syempre kilala po ang June bilang onset of the rainy season o simula po ng tag-ulan. Katunayan, noong June 4 ay naglabas po ng press release ang PAGASA mga kaibigan, kung saan sinabi or pinahayag na simula na po ng tag-ulan. Batay po dun sa weather observations and analysis at yung occasional to frequent rains na kadalasan po ay kaugnay, no, o kumbaga kasama ng southeast monsoon o habagat ay naobserbahan na po dito sa ating bansa. Kaya naman nagsisimula na o formal nang sinabi ng PAGASA na start na po ng rainy season. Diyan ba, Sir Dennis, sa inyo medyo maulan na?
5: Actually, sa gabi dito, Sir Jose, ay pagsapit ng mga bandang alas 6 hanggang yung umaga, no? Yung umaga 5 or 6 in the morning. This past 2 days nung Friday, Saturday, Sunday ay talagang buhos, talagang grabeng buhos ng ulan, malakas. At saka may mga pabugso-bugso rin pagdating ng hapon. Pero sa buong araw naman, Sir Jose, ay talagang super hot. Napakainit talaga ng klima dito. No? So, babuti na lang natin ilaw natin mga kababayan. Kapag alaman naman nilang hindi ka anong importante ka nila ng mga lakad, they stayed home, no, at nasa tahanan na sila. At kahit ako na, dito na lang ako sa opisina, lumalabas lang ako, Sir, to may paghapon. Kahapon lang ako yung lumabas, of course, para mag-church. At by the way, Happy Father's Day.
4: Happy Father's Day po, Sir Danny. So,
5: yes, okay.
4: Buti na banggit niyo, Sir, no, yung mainit na panahon, kasi marami yung nagtataka o kaya ay ayaw daw maniwala, Sir Dennis, na tag-ulan na dahil mainit pa rin daw, tapos may El Nino, paano daw nangyayari yun, no? Well, meron pa rin po kasing mga tinatawag na reduced rainfall na commonly referred to or mas madalas pong tawagin as monsoon breaks. At yan po ay normal at nagtatagal ng ilang mga araw o kaya naman mga linggo. At syempre, dahil naman sa El Nino, may mga habagat rainfall pa rin naman po sa western sections ng Luzon at Visayas, at yan ay mas mapapadalas ngayong season po na ito. So, kumbaga mainit ang panahon, pero kapag naman umulan, grabe. Di ba? Parang kahapon, Sir Dennis, sa Metro Manila, merong malakas na pag-ulang naitala kung saan ilang mga bahagi po ng Quezon City ng BGC yung medyo nag-viral last night dahil sa sobrang lakas ng ulan, may mga salamin na nasira sa mga establishmento, may mga ganyan po. No? So, pinag-iingat po ang lahat sa mga malalakas na pag-ulan, panaka-naka, dahil simula na nga po yung rainy season. Kaya naman magdala po tayo ng mga kapote, payong at iba pang pananggalang laban po sa ulan. Ayan. Sir Dennis,

0: Miss, dyan ba sa inyo, pag nag-uulan, may mga bahaing areas pa ba?
1: Actually, Sir Josh, mayroon ding mangilan-ngilan pero mabilis naman, maagap naman ang ating tanggapan ng DPWH and of course yung other mga government agencies para at saka yung ating mga tupad, no, mga tupad members ay tumutulong din sila sa pagdideclog ng mga canals at yung iba pa mga kung ano man yung dapat na alisin para hindi maging sagabal sa daloy ng tubig, no. At saka yung ating mga kailugan dito ay talaga mini-maintained, well-maintained ng mga provincial government para naman especially yung Buwak River at yung iba pa mga rivers dito sa kabuuan ng Marinduque. Actually, Sir Tom, Sir Josh, last week ay nagkaroon tayo ng pagkakataon makapanayam yung PDRRMO sa pamumuno ni Sir Juan John Fernandez. At sabi nga niya ay anytime nakahanda ang PDRRMO kung sakasakaling dumating itong mga El Nino man o itong mga La Nina kung ano man ay well prepared ang ating mga kawani ng PDRRMO and of course the NDRRMOs, no, yung anim na yan, anim na bayan lang ang Marinduque. Kaya naman talagang yung mga equipments, of course especially yung mga radio equipments, Sir Josh, no, talagang kanilang chinecheck at yung kanila pating mga yung mga rubber boats in case na magkaroon nga ng mga bawa mga wag naman sana ng mga earthquakes na naka-ready po lahat yan at saka yung kanila mga rescue equipment, yung mga ropes, mga kung ano-ano pa, no, at yan ang importante. At sabi rin nga ni Sir John ay last week ay meron na rin silang mga pinoprocure ng mga gen sets, mga generator sets, no, na ito ilalagay nila sa ilang mga barangay at mga Starlink communication lines, no, para naman na mabilis ang communication lines in case na magkaroon ng mga ganito mga disasters. Dahil dito nga Sir Josh, sa Marinduque, karamihan ay medyo mas mabundok ang lugar at ilan ang kapatagan dito. Kaya talagang pinaghahandaan lahat dito, Sir Josh.
0: Yes, oo. At total, nabanggit nyo na rin, Sir, yung mga programs, no. Meron po kasi, mga kaibigan, para sa kaalaman po ng lahat, mga programa ang ating mga DRRM offices o kaya yung ating DPWH, kahit yung mga local branches po niyan. Bago pa po kasi magsimula yung tag-ulan or at the onset of the rainy season, nagde-dredging na po yung mga yan, nagti-tree pruning na po sila, kumbaga pinaghahandaan na po nila yung mga possibility. Kasi meron naman tayong mapa nung mga hazardous areas for floods and typhoons. Yes. So alam nila saan yung mga bahaing area and nililinis po nila yan para masiguro na kahit papaano, hindi man totally mawala dahil ang hirap nga naman, Sir Dennis, di ba? Pero kahit papaano po ay mabawasan. Lalong-lalo na kailangan yung tulong natin dito dahil sa mga basura. Halimbawa, mag-u tayo nagtatapon kung saan-saan, sa mga gutter, mga drainages, sa mga ilog po natin. Para po nang sa gayon, may daluyan po ng tubig baha para hindi ho sila naiipon at hindi ho nakaka-damage sa mga properties natin at sa iba pang mga kagamitan. And Sir Dennis, alam mo ba na ang June ay kung saan din natin kumbaga inoobserbahan yung Dengue Awareness Month. Ayan. So ang ang dengue po, mga kaibigan, na isa doon sa tinatawag na wild diseases po ng kagawaran ng kalusugan. Yung W po natin, yung waterborne and food illnesses, yung I natin, yung influenza-like illnesses, L, leptospirosis, and D, yung dengue. So yan po yung common kapag ho tag-ulan. And of course, yung dengue awareness po tuwing June ay established po yan under ng proclamation number 1204 para malabanan at magbigay impormasyon ng mga tao tungkol po dito sa dengue. May mga activities ba dyan, Sir Dennis, tungkol sa sa dengue, yung mga 4S natin, 5S, kumusta po ang cases dyan sa inyo?
1: Actually, Sir Jose, ay dito sa Marinduque, wala pa namang ganong nare-report, no? Pero patuloy ang monitoring yung sinasagawa ng Provincial Health Office, gayon din naman ng PIDOHO, Provincial Department of Health Office, at kami nakikipag-ugnayan din sa kanila from time to time in case na may mga ganitong balita ay mabigyan kagad ng babala ang ating mga kababayan kung saan ba yung medyo nakikita natin na may mga nagkaroon, no, ng mga cases na mga barangays o municipalities para naman agad na ito'y masolusyunan, magawa kagad ng paraan ng ating mga health officers natin para hindi naman yung ika nga kung kailan pa malala at saka natin saka pa tayo a-action. So karamihan nga dito mga nagiging biktima rito, Sir Jose, ay mga bata, no, nakawawa naman. At actually ang dengue ay hindi natin alam kung sino, pero sabi yung Aegis aegypti nga, no, yung lamok na yan, yung may mga stripes, akala mo yung nakapajama, yung sabi nila, ganun daw ang itsura ng lamok na yan. At may oras din ng kanilang mga pagkagat, no? Yung before sunrise and before yung sunset, may mga alas 4 ng hapon. Kaya nga pinapatupad dyan yung 4S, may mga ganun. Hindi ba, Sir Jos, no? At saka yung mga ilang mga simptomas ng mga dengue, no? Sir Jos, ay siyempre gusto rin naman natin ipagbigay alam sa kanila, no? Ay karamihan dito yung mga may dengue, yung fever. Kapag ang mga bata o kung sino man, kahit hindi bata, ay nagkaroon ng fever ng for ilang araw na, ay dali na kagad natin sa ating mga pinakamalapit na paggamutan. Dahil hindi natin alam kung ano yung symptoms na yan. Kung dengue man yan o hindi, mas mabuti na yung magpasuri tayo, magpadalhin kagad sa mga dalubhasa para ma-check. Ang ilan sa mga common symptoms ng dengue, Sir Jos, ay yung mga aches and pains, no? Lalo-lalo na sa yung sa mata, no? May sakit sa mata, talagang mahapdi. At yung typical blind, behind the eyes, yung sa likod ng mata, no? Sa akin, wala problema eh, kasi isa na lang. Muscle joints, mga ganun. At saka yung mga bone pain, no? Yung mga sakit sa buto. Nakakaranas tayo yung mga nausea, ito yung mga pag-usually, mga nagdudugo yung ilong, vomiting, at yung mga rashes, at saka may mga iba pang mga warning signs, no? So, ilan lamang ito, Sir Josh, no? Para nakikita natin, headache, yan, fever, bone pain. So, yan ang nakikita natin mga sintomas. Kaya babala po yan sa ating mga taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. Kung sakali may mga ganyan kayo nararamdaman o kung sino man mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan, mas mabuti ng payuhan ninyo na tumuloy na kayo, magtungo na kayo sa pinakamalapit na paggamutan. Sir Josh?
0: Ayan, oo, tama. Kasi ang hirap, Sir Dennis, no, ang nagiging kultura kasi ng Pilipino, siguro toxic trait kung ating tatawagin, ay yung ayaw ho magpa-check up, ayaw ho magpa-doktor dahil kaya pa naman, okay pa naman. Pero wag ho natin ihintayin na maging huli na ang lahat, Sir Dennis, di ba? Basta, ayon po sa DOH, no, ang rule of thumb po natin, kapag ho 39 degrees pataas ang lagnat, ay kailangan na ho agad magpatingin sa doktor. O kaya kung medyo matagal na, kahit 38 lang ho yung lagnat, magpa-check up pa rin po tayo, magpa-blood chem, magpa-kuha tayo ng dugo para masiguro po na walang magiging anumang lasting na problema sa ating katawan. And of course, marami hong programa ang ating pamahalaan para mapangalagaan po tayo ng hindi masakit sa bulsa. Meron po tayong Yakap Clinics, meron po tayong mga gamot na libre under the Yakap program po ng PhilHealth, meron po tayong konsulta, meron tayong Z-Benefits kung sakaling maho-confine, at marami pa pong iba. Tayo lamang ay magandang mag-explore, tingnan natin ano-ano ba yung programs ng pamahalaan na available po para sa atin. Willing naman po tumulong yung ating public hospital, and may mga private din po na under nung yakap natin. So, pwedeng-pwede po tayo makapagpa-check up nang wala po tayong iniisip or iniintindi. Ayan. And Sir Dennis, balikan ko yung binanggit mong 5S, no? Dati 4S yan eh, nadagdagan ng isa. Ayan. So, usually yung 5S po ay tumutukoy doon sa search and destroy. Ibig sabihin, hahanapin natin and sisirain yung mosquito breeding sites kasi mahilig po sila doon sa wet and damp areas. Ibig sabihin, yung makabasa, madidilim, at yung talagang kung saan sila pwedeng makapangitlog. And seek consultation. Tayo po ay magpa-check up, magpatingin sa doktor, wag po tayo mahihiya o matatakot. Sustain hydration. Mahalaga po na umiinom tayo ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. And self-protection measures. Protektahan po natin yung ating mga sarili. Ayon sa DOH, okay lang gumamit ng mga lotion, insect repellent, wala pong problema. Basta yan po ay FDA approved at hindi yung ano, no, kung saan-saan lang nabibili. Kumbaga yung dumaan po sa proseso at pag-aaral. And of course, magsuot po tayo ng mga maninipis na pajama o kaya po ay mga long sleeves kung sakaling lalabas kapag oras po ng pangangagat nitong Aedes aegypti. At support fogging in outbreak area. Yes. Kumbaga, hindi naman ho palagi, pero kapag dumami ang cases po ng dengue sa isang lugar, ay pwede po mag-defogging o kaya mag-spray ang ating kagawaran or ang local government units para humapuksa itong dengue mosquito. So Sir Dennis, ilan lang yan, no, doon sa mga reminders and of course mga kumbaga ano ba yung dengue. Very ano lang, tip of the iceberg para sa ating mga kababayan. May dadagdag pa kayo, sir?
1: Oh, so ang ano natin, no, paalala rin natin Sir Josh. Actually, yung ilan sa mga lugar maliban doon sa mga binanggit mo, yung mga flower base, no, yeah, kailangan palitan natin ng tubig nito from time to time, no. At syempre, mas maganda rin naman yung bulaklak na nasa flower base na sa Riwa ay lagi bago yung kanyang tubig para naman eh, fresh din ang kanyang i-release na ito kesa na may mga kitikiti tayo nakikita dyan. At isa pa, Sir Josh, yung isa pa sa mga binabahay niya, maliban sa mga kanal na mga maruruming lugar ay yung mga gulong. No? Di ba? Pag umuulan, yung mga gulong na naiiwan sa kalsada ay naiipon na tubig doon at doon din sila nangingitlog. No? Kaya dapat ito alisin natin. At saka may mga ilan tayong mga kababayan, Sir Diyos, lalo ngayon magbabagyo, yes, yung mga gulong ay nilalagay sa bubong.
0: Ayan,
1: para
0: opo.
1: Pabigat. Mm-hmm. Di ba, no? At kaya siyempre, naging pabigat, pag umulan, nabasa, magkakaroon ng tubig sa loob, mamamahaya na ng mga ano yan, ng mga mosquitoes, ng mga particular nga mga Aedes aegypti. Madalang po yung mga ganyang lamok, pero wag natin sabihing madala, pero kung kumagat naman sila, eh, sabi nga eh, talagang matindi ang kanilang idudulot na kapinsalaan sa ating health, Sir Jose, di ba?
0: Yes, Sir Dennis. Alam nyo, usual ko rin linya yan eh, pagka panayam ko ang DOH, no? Yung mga gulong sa sa bubong. Inabot ko pa kasi yan. Yung mga naglalagay ng pabigat, yung aming mga kapitbahay, mga kakilala, no? Kaya, ano, no? Very familiar tayo dyan. And of course, yung mga stagnant water kung saan-saan, sa mga plebe, sa mga semento. Hindi kasi naiiwasan, meron po mga naiiwan na tubig. So, atin pong walisin, alisin natin yung mga yan. At kung meron po kayong overgrown crops, mga pananim, ay bawas-bawasan natin konti dahil pwede rin pong pamuhayan. Tsaka, mahilig kasi yung iba mag-ipon ng tubig, Sir Dennis, di ba? Pero walang takip. Halimbawa,
1: walang
0: ginagawang,
1: takip,
0: ginagawang ano, no, rainfall catcher. Kasi yung iba, ginagawa po nilang, halimbawa, eh, panlinis ng garahe. Ayan, o kaya po ay panglinis ng kanilang likod bahay. So, iniipon ho nila yung tubig ulan, nagkakataon minsan, napapamahayan. So, bantayan din po natin and make sure na hindi ho siya pamamahayan ng mga kitikite o kaya ng mga itlog ng lamok. So, clean water containers. Kung hindi kaya everyday, at least weekly po tayo, no? Mag-insect repellent. Tanggalin natin yung mga pwedeng mangolekta ng standing or stagnant water. Tulad ng sabi ni Sir Dennis, yung mga flower vase, mga gulong. Maglagay tayo ng screen sa ating mga windows and doors. Hindi naman ho kailangan mahal. Meron ho mga nabibili na mura lang o kaya pwedeng gawin mismo, no? Yung mga screen, ano, Sir Dennis? And kung kaya ho magkulambo, halimbawa, o kaya ay nagkakatol kayo o kung ano man, pwede rin ho yan. Tsaka, mas maganda, importante ho kasi yung kalinisan. Pag kasi po malinis yung ating kapaligiran, kwarto, bahay, ay wala hong lamok na mamamaligid po dyan. And of course, tayo po ay lagi mag-iingat, lagi ho tayong maging open sa pagpapa-check up, pagpapatingin sa ating mga doktor ng sagayon, proper yung diagnosis at hindi po tayo nahuhula. Ayan. Sir Dennis, sa ating pagbabalik, puntahan naman natin yung mga reports mula po sa ating mga kasamahan at sa may topic pa tayo mamaya. Yung Philippine Environment Month naman ay aming pag-uusapan ni Sir Dennis. Babalik po ang Sulong Southern Tagalog makalipas ang ilang mga paalala.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: ang mahigpit na panawagan ni Perez Quezon Konsehal Andrea Olase para sa mga katuwang na ahensya ng pamahalaan upang labanan ang ilegal na pangingisda sa Lamon Bay area.
1: Panawagan po kami sa hanay ng mga bantay dagat, sa hanay ng mga lokal na pamahalaan ng Inay Lamon Bay, ng Alabat, Quezon at Perez, ng Atimonan, Claridel, Gumaca, Kalawag. Nawa po sana ay tulong-tulong na nating tugunan ang usapin ng buli-buli. Ilang dekada na po ito. Nananawagan ako sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Maritime Police at sa patuloy na suporta ng lokal na pulis ng bawat bayan. Nananawagan po ako sa Department of Agriculture na hindi naman kami iniiwan at sa mga lokal na pamahalaan na ipagpatuloy po natin itong pagpapatrolya natin. At sa mga ahensya na hindi pa namin nararamdaman ng tulong, ay kilos naman na po kayo. Kami naman po ay hindi nagsasawa ng paghingi ng inyong suporta. Tulungan na po ninyo kami kasi ito po'y mandato sa atin.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Ako si Brian Avila, taga Tayog, Pangasinan. Nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng unang-una pagtitipid dito sa aming household. Dahil ng pagka naglalaba, yung mga pinagbanlawan ay pwede pang recycle yung tubig na ginamit doon. Pwedeng pandilig, pwedeng pang linis ng CR, pang buhos, ganyan. Ikalawa, sa transportation naman namin, kapag may isang pupunta sa palengke, kung yung isang member ng household ay may lakad din papunta sa palengke, nagsasabay na lang sila para makatipid sila sa gasolina. At ako naman personally, nagtitipid ako sa pamamagitan ng pagbunot sa mga hindi ginagamit na appliances, kasi kahit nakapatay yung mga appliances natin, kung nakasaksak yan sa outlet ay nagkukonsume pa rin sila ng kuryente. So yun, bilang isang simpleng mamamayan, yan po ang aking ginagawa upang makiisa sa energy conservation ng ating pamahalaan.

0: catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag hiritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, Sulong Southern Tagalog. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Kasama po natin ang PIA Calabarzon at PIA Mimaropa. Si Sir Dennis po ay kapiling natin sa kabilang linya. And Sir Dennis, umpisahan natin ang ating balitaan ngayong umaga. Dito po sa balita mula sa PIA Calabarzon muna. Mula kay Michael Lalap, bagong bag para sa mga mag-aaral na bahagi ng Presidential Assistance for Learners, umarangkada na. Narito ang report ni Michael Lalap.
3: Simula na ang pamamahagi ng mga school bag, school supplies at iba't ibang storybooks sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa sa ilalim ng programang Bagong Bag para sa Mag-aaral, Presidential Assistance to Primary Grade Learners na inisyatibo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng nasabing programa na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral, partikular sa mga gamit pang eskwelahan upang mabawasan ang gastusin ng kani-kanilang pamilya. Ang inisyatiba ay pinangunahan ng Office of the Executive Secretary o OES sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF na nakabatay sa direktiba ng Pangulo. Nauna nang maisagawa ang programa noong ikasyam ng Hunyo sa Taytay Elementary School sa lalawigan ng Rizal kasabay ng opening block ng panibagong school year kung saan naging benepisyaryo ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Siniguro ni OES Undersecretary Georgina Yang na lahat ng Schools Division Office sa buong bansa ay makakatanggap ng mga bagong kagamitan pampaaralan at kagamitan ng mga mag-aaral.
4: It's on a rolling basis. Nakikita rin natin na makakatulong din to. For example, nagsimula yung taon, may school bag sila, pero pagdating ng rainy season, kung minsan nawawash out yung mga gamit. So throughout the year, we will be distributing the school bags, especially sa mga areas din na kung sakaling tatamaan ng bagyo and mawala yung mga gamit ng mga bata, this will also be ready.
3: Hinikayat din niya ang mga mag-aaral na bisitahin ang mga reading nooks sa mga eskwelahan at sumali sa mga sesyon kaugnay ng pagpapataas ng kakayahan sa pagbasa ng mga bata. Inaasahan na aabot sa mahigit 2 milyong mag-aaral ang makikinabang sa nasabing inilunsad na programa sa buong bansa. Para sa Sulong Southern Tagalog, Michael Lalap mula sa PIA Calabarzon.
1: Sulong Southern Tagalog.
5: Maraming salamat, Michael. At sa iba pa natin mga balita, balitang may maro pa naman tayo. Sabay-sabay na pinamahagi sa 60 barangay sa Puerto Princesa City, Palawan, ang rice subsidy para sa mahigit na 16,000 na mahihirap na pamilya bilang bahagi ng bagong Pilipinas Rice Program ng pamahalaan. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Orlan Habagat ng PIA Palawan.
1: Sulong Southern Tagalog.
6: Sabay-sabay na isinagawa sa 60 barangay sa lungsod ng Puerto Princesa ang pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa 16,000 mahihirap na pamilya sa lungsod. Ang pamamahagi ay isinagawa noong June 11 sa pamamahala ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Ang nasabing programa ay sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Local Government Support Fund kung saan ang lungsod ng Puerto Princesa ay nakatanggap ng pondo na nagkakahalaga ng 48 milyong piso. Nagpasalamat naman ang ilang mga benepisyaryo sa natanggap nilang tulong.
7: Nagpapasalamat po kay Pangulong Marcos na nagbigay ng bigas. Maraming salamat po sa pagmamahal mo sa amin, Pangulo. Salamat po.
8: Masaya po na napasok po sa pabigas ng ni President PDM. Sana po tuloy-tuloy ang pamimigay niya sa mga sa buong bansa. Maraming salamat.
9: Maraming salamat kay Pangulong Marcos sa natanggap na yung bigas. Maraming tulong po ito para sa kanila. Thank you.
6: Ayon sa CSWDO, ang 16,000 pamilya na benepisyaryo ng programa ay tuloy-tuloy na makatatanggap ng tig 10 kilo ng bigas sa loob ng 6 na buwan. Para sa Sulong Southern Tagalog, Orlan Habagat mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
1: Sulong Southern Tagalog.
2: Maraming maraming salamat, Orlan Habagat, para sa ulat na yan. Samantala, pinalalakas naman ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Oriental Mindoro ang kampanya laban sa illiteracy sa hanay ng mga katutubong mangyan sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga community teachers sa iba't ibang komunidad sa lalawigan. Narito ang report ni Joshua Sugay.
10: Mas pinaigting ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Oriental Mindoro ang kanilang inisyatiba upang matugunan ang kakulangan sa edukasyon sa hanay ng mga katutubong mangyan sa lalawigan. Kaugnay nito, formal na nilagdaan ang isang Memorandum of Agreement o MOA noong Hunyo 16 sa Balay Mindoro, Calapan City. Kinatawan ng DOLE si Officer in Charge Assistant Secretary Attorney Jeb Linus Q. Cane kasama si DOLE Mimaropa Regional Director Naomi Lynn Abellana, habang pinangunahan naman ng Pamahalaang Panlalawigan ang paglagda sa paunguna ni na Governor Yumerlito Bonds Dolor at Vice Gobernador Antonio Jojo Perez. Sa ilalim ng kasunduan, may kabuang 177 interns mula sa Government Internship Program o GIP ang ide-deploy bilang mga community teachers sa iba't ibang komunidad na mangyan sa buong lalawigan. Layunin ng mga intern na suportahan ang implementasyon ng Zero Illiteracy and Innumeracy Program o ZIP, isang programa ng lalawigan na nakatuon sa pagpapabuti ng kakayahan sa pagbasa, pagsulat at pagbibilang ng mga katutubong komunidad. Mahalagang hakbang na ito upang mapalawak ang akses sa batayang edukasyon, lalo na sa mga geographically isolated at underserved areas kung saan patuloy na nahaharap sa hamon ang mga katutubo sa pagpasok sa formal na edukasyon. Inaasahang makatutulong ang partnership na ito upang mas mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na mangyan at mabigyan sila ng mas pantay na oportunidad sa edukasyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DOLE at ng Pamahalaang Panlalawigan, inaasahang mas maraming katutubong mangyan ang mabibigyan ng kaalaman at kakayahan na magsisilbing susi sa kanilang pag-unlad.
11: Para sa Sulong Southern Tagalog, Joshua Sugay mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
1: Sulong Southern Tagalog.
5: Maraming salamat, Joshua Sugay. Bako tayo sa iba pang balita, mahigit 2.8 milyong pisong halaga ng tulong para sa sektor ng agrikultura at pangisdaan ang ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka at mangingisda sa isla ng Lubang sa Occidental Mindoro. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Voltaire Dikina.
1: Sulong Southern Tagalog.
12: Umabot sa mahigit 2.8 milyong piso ang halaga ng mga interbensyong pang-agrikultura at pangisdaan ang ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka at mangingisda sa isla ng Lubang noong ikalawang linggo ng Hunyo. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. kasama ang mga opisyal ng DA Mimaropa ang pagkakaloob ng iba't ibang kagamitan at suporta kabilang ang mga binhi ng gulay at palay, pula ng niyog, mga payaw, kagamitang pangista at mga makina ng bangka. Tumanggap din ng cash assistance na nagkakahalaga ng higit 2,000 piso bawat isa ang 261 mga magsasaka at mangingisda mula sa mga bayan ng Lubang at Look. May karagdagang libreng 10 kilong bigas din ang ilang benepisyaryo sa ilalim ng sagip sa Local Government Support Fund. Ayon sa DA, layunin ng mga ipinamahaging tulong na mapalakas ang produksyon sa agrikultura at pangisdaan at makatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangisda ng isla. Kasabay ng pamamahagi, nakipagdialogo rin ang kalihim sa mga benepisyaryo upang pakinggan ang kanilang mga pangangailangan at matukoy ang mga programang higit pang makatutulong sa kanilang sektor.
13: Para sa Sulong Southern Tagalog, Voltaire Dikina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
1: Sulong Southern Tagalog.
2: Maraming salamat, Voltaire Dikina, para sa ulat na yan. And ito naman, mga kaibigan, upang higit po na mapalakas ang kahandaan sa pagtugon sa mga insidente sa karagatan, nagsagawa ng search and rescue exercise ang Coast Guard Station Marinduque kasama ang iba't ibang ahensya sa lalawigan. Ang balitang yan hatid sa inyo ni Dennis Nebrejo.
14: Isinagawa ng Coast Guard Station Marinduque ang kanilang regular na search and rescue exercises sa Ulong Bay sa Mugpog, Kamakailan, bilang pagsasanay sakaling kailanganin ng pagkakataon ang pagsagip sa isang sitwasyon ng sakuna sa karagatan. Pinangunahan ni Deputy Commander Lieutenant Junior Grade Ronald Darvasa na kumatawan kay Coast Guard Station Lieutenant Commander Sean Janer Cabral ang nasabing pagsasanay kung saan isang senaryo sa karagatan na may isang tao na palutang-lutang ang kanilang sasagipin matapos tumaob ang bangkang sinasakyan. Bago isagawa ang pagsasanay ay kanilang binuo muna ang mga kalahok tulad ng Coast Guard, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, Municipal DRRMO Mugpog, Maritime Police, Mugpog Police Station, Bureau of Fire Protection at ambulansya mula sa Rural Health Unit ng Mugpog. Sunod ay kanilang siniguro ang mga kagamitan tulad ng communication radios, mga speedboat at gamit pangkaligtasan ng sasagiping biktima. Sinimulan ang aktibidad sa pamamagitan ng tawag ng isang tripulante na tumaob ang bangka na kanilang sinasakyan, kaya agad na nagsagawa ng pagpaplano ang mga tauhan ng Coast Guard at iba pang ahensya na may kaugnayan sa pagliligtas ng buhay. Mabilis na kumilos ang mga operatiba matapos ang pagpaplano, sakay ng speedboat at mga rubber boats upang saklulohan ang biktima sa gitna ng karagatan. Nang masagip na ang biktima ay dinala agad dito sa Pampang at agad na nilapatan ng paunang lunas bago dalhin sa malapit na paggamutan. Matapos ang pagsasanay ay nagsagawa ang mga kalahok ng assessment upang alamin kung tagumpay ba ang operasyon o may mga lapses na naganap. Sa huli, pinapurian ang mga nakiisa sa pagsasanay dahil sa matagumpay na operasyon at agad nilang itatakda ang susunod na pagsasanay sa susunod na buwan.
15: Para sa Sulong Southern Tagalog, Dennis Nebrejo mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
1: Sulong Southern Tagalog.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan. Mas naging madali pa para sa mga Romulanon ang pagkuha ng pag-renew ng pasaporte matapos magsagawa ang Department of Foreign Affairs o DFA ng Passport on Wheels program sa bayan ng Udyongan. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Jeneline Urbano ng PIA Romulon.
16: Isinagawa ng Department of Foreign Affairs o DFA ang serbisyo nito sa mga residente ng Romblon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Mobile Passport on Wheels sa Governor's Extension Office sa Barangay Rizal, Udyongan.
17: Layunin ng programa na mabigyan ng mas mabilis at mas maginhawang access ang mga mamamayan sa passport application at renewal ng hindi na kinakailangang bumiyahe sa mga DFA office sa labas ng lalawigan. Sa pamamagitan ng Passport on Wheels, naging mas accessible ang passport processing services para sa mga kwalipikadong aplikante mula sa iba't ibang bayan ng Romblon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, mahalaga ang mga mobile service program tulad ito upang mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan, lalo na sa mga lalawigang malayo sa mga regular na passport processing centers. Malaking ginhawa naman ito para sa mga residente.
18: Ito, napakalaking advantage po kasi parang nakakatipid po siya. Then parang medyo malapit, pwede balikan ng bukas, pwede nang balik sa amin sila.
19: Tapos nalita ko ng 1 hour sa schedule time ko, tapos okay naman daw, pwede naman akong pumasok na. Then yun, siguro wala pang 20 minutes sa tapos na agad. So thank you so much kasi madali siya nakuha.
17: Ayon sa DFA Mimaropa, umabot sa halos 2,000 Romblumanon ang nabigyan ng serbisyo sa 4 na araw na isinagawang Passport on Wheels caravan sa mga bayan ng San Agustin, Look at Udyongan.
20: Inaasahan naman na magpapatuloy ang pakikipagtulungan ng DFA at ng pamahalaang panlalawigan ng Romblon upang mas mairapit pa sa mga mamamayan ang pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Mula sa PIA Romblon, Jeneline Urbano para sa Sulong Southern Tagalog.
2: Maraming salamat, Jeneline Urbano, para sa ulat na yan. Dako naman po tayo sa report ng aming Pilipinas Patrol No. 5 May Duenas, formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Sulong Southern Tagalog.
0: Tumanggap ng tig mahigit 2,300 piso ang nasa 260 mga rehistradong magsasaka sa ilalim ng inilunsad na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program o PAFFP sa San Andres, Quezon. Ayon sa opisyal na pahayag ni San Andres Mayor Ralph Lim, sa ilalim ng PAF program, ang mga benepisyaryong individual na tumanggap ng tulong ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ang mga rehistradong magsasaka ay kinikilala naman ng Municipal Agriculture Office ng San Andres bilang mga aktibong magsasaka ng palay at mais. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naglalayong magbigay ng unconditional cash aid sa mga itinuturing na small-scale agricultural workers sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
21: Sulong sa Tagalog.
2: Maraming salamat Pilipinas Patrol number 5, May Duenas Formaran. Sir Dennis, ayan yung ating mga report para po ngayong umaga.
5: Wait, talagang parang naikot din natin lahat yung ibang mga lugar dyan sa inyong probinsya at saka dito sa Mimaropa, Sir Diyos, no? Sa pamagitan ng balita na inatid sa inyo ng PIA Calabar Zone and of course yung mga reporters ng Radyo Pilipinas sa Lucena at ngayon din naman ng PIA Mimaropa. Kanina, Sir Jose, ay nabanggit mo nga yung tungkol sa Philippine Environment Month, no? Celebration ngayong buwan ng June, no? At siguro maganda lang talakayin naman natin ito kung ano ba itong nilalaman na ito at bakit natin kinakailangan i-celebrate.
2: Ayan. Ang Philippine Environment Month, mga kaibigan, ay isang taunang nationwide observance po. Yan ay tuwing Hunyo, no, para magkaroon ng public awareness ang lahat po tungkol sa environmental protection at syempre ang sustainable development. Yan po ay naitatag sa pamamagitan ng Proclamation No. 237 na pinirmahan ni Pangulong Corazon C. Aquino noong 1988. At yan po ay alinsunod doon sa global celebration ng World Environment Day tuwing June 5. At typical tuwing June para po dito sa observation na ito, no, ay yung DENR po natin nagkakaroon ng cleanup drive, mga tree planting activities, mga educational symposium, exhibits and webinars, at syempre mga green lifestyle campaigns at recycling drives. Usual, Sir Dennis, no, yung mga coastal cleanup, yan, naririnig natin tree planting tuwing Hunyo. So, in-encourage natin ang lahat na mag-participate nakiisa at huwag sana matapos sa tree planting yung tree planting. Sana alagaan natin at bantayan yung ating tinanim para makita natin na lumaki at lumago yung mga punong yan. Sir Dennis.
5: Okay, napakahalaga talaga yung mga puno. Kaya nagiging sanhiri ng ilang mga pagbaha, Sir Diyos, dahil yung ilan natin mga kababayan ay yung mga ikangay mapagsamantala sa kalikasan. Alam mo nga, Sir Diyos, sabi nga sa wala ng kasulatan sa Bible, ang sumisira ng kalikasan ay pagbabayaran niya yan. No? Nakikita nga natin kapag may mga baha ay nakikita yung mga troso na malalaki, yung mga pinagputol-putol nila mga puno, mga sanga, mga palapa, kung ano-ano pa, ay bumabalik sa kanilang mga lugar. At sigurado, Sir Tom, maraming mga kababayan natin ang apektado dito, no? Mm-hmm. At saka Sir Tom, no, yung itong Philippine Environmental Month ay marami ring activities to sa Sir Josh, no? Mm-hmm. At sabi nga nitong June 4 to 10 may ang yung Philippine Eagle Week sineselebrate natin, Sir Josh. June 5 is World Environment Day at June 8 naman World Oceans Day, June 9 Coral Triangle Day, June 10, Department of Environment and Natural Resources Anniversary naman. At June 16, World Sea Turtle Day. At June 25, this coming Wednesday, Thursday, ay Philippine Arbor Day. Hindi ko na alam kung bakit Arbor Day, no? Hindi kaya ito mahilig mag-arbor, Sir Josh. Kaya naging Arbor Day.
2: ang alam ko sa Arbor Day, no, yan yung annual holiday for planting, no, caring for and protecting trees. So, kumbaga, pag Arbor Day, Sir Dennis, taniman talaga ng puno yan eh, yung kanilang pagmamatay ng mga puno. Pero hanapin nga natin, ba't nga ba siya tawag?
5: Alam mo, Sir Jose, isa pa, no, at sabi nga eh, medyo nakakalungkot din ang ilang lugar natin. Nakikita natin ngayon sa mga national TV, ang Metro Manila, Sir Jose, ay halos wala ng puno. Di ba? Kaya medyo prone sila talaga sa bagyo. Unlike sa ating mga provinces, dyan sa Quezon at dito sa Marinduque, ay punong-puno pa ng mga puno. Ay, doon nga, Sir Jose, sa Mindoro naman, no, nung kami pumunta ng Palawan, of course, from Manila, flight kami to going to Palawan, kitang-kita natin ang bundok ng Mount Talcon ay green na green pa. At misa nga, Sir Jose, yung governor ng Ilocos ay kung anong Pangasinan, kung bumisita sa Oriental Mindoro, nakita niya, sabi nga niya, ako'y natutuwa dito sa lugar ninyo dahil marami pang puno. Ika nga, pag tingin nyo sa taas, o kahit dito sa Kapatagan, ay kitang-kita nyo na kulay green pa ang environment, no? So, ibig sabihin, maraming puno. At alam nyo kasi, yung mga puno ay nagbibigay sa atin ng oxygen, sinasala po nila yung mga pollution. Kaya, nakakalungkot, Sir Diyos, kapag ito'y ginagawa nila, isinasamantala, pinuputol, kung ano naman. Pero paalala rin natin sa ating mga kababayan, especially yung mga mahilig magputol ng nyug o kung ano pa mga puno, especially yung mga malalaking puno, no, Sir Josh, ay kinakailangan na silang humingi ng permit sa DENR and of course sa LGUs at hindi sa ating mga barangays. Para, sabi nga rin, Sir Josh, ang isang puno na tinanggal mo ay halos parang mga 100 or more na mga seeds o yung mga binhi ang itatanim mo, yun ang kapalit, no, katulad ng mga puno ng mga nabawa yung mga akasya, yung mga ito yung mga nakikita sa kalsada natin, Sir Jose. Ito yung mga pinuputol kasi dahil sagabal nga naman sila sa daanan ng kalsada. Pero nakakapagtaka naman, kung sa may puno, doon nalang nilalagay ang kalsada. Pero hindi naman dapat, hindi ba, Sir Jose? Parang hindi magpuputol. Kasi kawawa rin yung puno, walang kaalam-alam, Sir Jose.
2: Tama. At meron na rin naman tayong mga ano, no, mga modern technology kung saan may tinatawag tayong root collar, yung ina-excavate ng buo yung puno kasama yung kanyang mga ugat para mailipat. Yun nga lang, hindi ho lahat ay pwedeng dumaan sa ganung proseso dahil very delicate yung ating mga puno and may root systems po kasi na hindi na gumagana yung mga ganyan. Pero bear in mind na kapag nagtanggal tayo ng puno o halimbawa nagputol dahil nga sa road widening halimbawa o iba pang proyekto, magtatagal din ng 25 to 50 years bago lumaki yung ating itatanim na kapalit. So be careful, no? Be mindful dun sa ating mga puno. And balikan ko yung Arbor Day, Sir Dennis. Kaya pala siya Arbor Day dahil galing yan sa Latin word na arbor, na direct translation niya ay tree or puno. At ang original na pangalan po dapat ng Arbor Day, mga kaibigan, ay Sylvan Day pala. Pero yung Sylvan po kasi ay Latin naman for forest trees. So para maging broader o para sakop lahat po ng uri ng puno, ginamit na lang yung term na arbor, which is tree, kaya naging Arbor Day. Yan.
5: Yun. Dati, marami kasi tayong mga puno rito, iba't iba pa, Sir Jos, no? Kaya naman, hindi natin pwedeng sabihin na yung puno, arbor yan, arbor. Hindi ba? Pero alam mo, Sir Jos, ako ay misa na natutuwa naman kapag yung ating mga kababayan, especially, halos na nagbibigay ng inisyatibo ng mga, Sir Jos, ng mga pagtatanim, ay mga government agencies, no? At tumutulong para magtanim, especially mga bakawan sa mga ilog, para hindi nga pagsapit nga naman ng mga high tide o kaya kung ano man magkaroon ng tsunami, ito yung sasangga sa mga malalakas na daloy ng tubig para naman hindi sila masalanta ng gusto, less ang pinsala na matatamo ng ating mga kababayan, no, yung mga nasa kailugan. At Sir Jos, medyo di naman siguro pwede sa mga beaches yan, no, maglalagay ng mga ganyang mga mangrove tree. So yan, ingatan din po natin yan. So alam natin yung mga yan Sir Jos, ginagawa nila especially uling, no, yung mga mangrove na yan, yung mga kakawati, mga bakawan na talagang ginagawa nila. Mas maningas nga naman daw yan, ng mga nyug, no, especially. Ay sana po ay gawin natin sa tama. At isa pa, yung pag-uusok, yung actually, Sir Jos, ay bawal na rin yung mga magpapausok, yung mga nagsisiga sa tabing kalsada. Diba? Yung mga straws, yung mga dayami, ay bawal na rin ho yan. At saka yung mga pala, yung mga ipa na sinusunog, bawal na ho yan. Kaya yan ay nakakasama rin ng ating sa kalusugan ng ating mga kababayan, Sir Jos.
2: Ayan. At ilan lang yan, mga kaibigan, sa ating mga paksa para po sa buwan ng Hunyo. Parang abot pa next week. marami yung pinag-uusapan, yes, no? And kulang talaga ang isang oras. Sir Dennis, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umagang ito, sir. At very thankful po ako na napagbigyan niyo akong maging partner niyo, napagtsagaan niyo ako, sir. Thank you very much po.
5: Anytime, Sir Jos. At na-miss natin si Ma'am Cecil, no? Anyway, hopefully by next week makasama natin si Sir si Mama Cecil and of course si Sir Tom at
2: yes, so.
5: Medyo abala rin siguro siya no at ako Sir Josh madalang tayong magkasabay dito sa SST no pero it's my pleasure na makasama ka at maganda din ating tandem and especially ating mga talakayan which is more informative na kapag bibigay talaga ng impormasyon sa ating mga kababayan para mabalaan din sila yung mga do's and don'ts daw ng ating mga, especially when it comes to environmental issues pa, Sir Josh.
2: Yes, so kahit kasi sabihin okay. Natin ano self-explanatory o kaya common sense, alam na nila, wala naman po mawawala kung papaalalahanan, ulitin, ilang mga reminders, no? Para tayo ay mas maging aware, mas maging, kumbaga, observant sa mga bagay-bagay at para mas mapangalagaan po natin ang ating sarili, ang ating pamilya at syempre yung ating mga nakakasama sa pang-araw-araw. Sir Dennis, baka may gusto kayong pasalamatan, batiin. Go ahead po.
5: Okay, maraming salamat. Of course, sa mga kapwa natin na Marinduqueño dito sa Island of Marinduque, the heart of the Philippines. And of course, from on behalf of PIA Ami Maropang, aming regional head na si Ma'am Jimin Guillermo, together with Sir Louis Cueto, ang ating Assistant Regional Head, si Sir E. Sapi, then the rest of the PIA Mimaroka team, maraming salamat po. At gayon din naman ang ating mga kababayan na nanonood at saka mga nakikinig sa kanilang mga radio sets, maraming salamat. Hanggang sa susunod na Lunes, dito pa rin sa Sulong Southern Tagalog, Dennis Debreo ng PIA Marinduque, PIA Mimaropa, nagpapasalamat. God bless you all.
2: At sa ngala naman po ni Tom Alvarez, ito po si Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Sa ating technical side, master control nakatuwang natin sina Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez at sa ating transmitter side si Kuya Ronald Rowe ang ating nakapiling dyan. Maraming salamat, magandang umaga, mag-ingat po tayong lahat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena, ang Sulong Southern Tagalog.
3: We'll review the transcript, we'll review the marking, and then we'll draft the pre-trial order for submission to the HSPEC.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
26: So, ito po, nandito,
25: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
26: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
25: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
27: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
28: Ano nangyari?
27: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
29: Ako sir, ambulance driver ako.
28: Ambulance driver? Oh.
29: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
26: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
28: Dahil hindi na umakyat.
23: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: Lagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalala pa ng pagbabago ng klima ang inyong mga panganib at pangamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya't sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, kabahas sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang magpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating pangakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay strip noong nakaraang Nobyembre. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit na 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahan pagkukunan ng tubig para sa mga pananim. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buena Vista na higit 84% na ang natapos at ang Hibali Irrigation Project sa Danao na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Molinao Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman at ang Mandawag Irrigation Project sa Kalapit. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyong patubig ang 1,000-1,000 hektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Papunta kami dito, nag-uusap kami ni Gob. Pinangako na naman ni Administrator Gillian na yung bunot-bunot, kailan matapos? Ha? At 3 buwan, 4 buwan. O sige, narinig nyo lahat yan. Ha? Pag hindi natapos ng 3-4 buwan, tatawagan natin lahat si Admin Eddie. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Daghang salamat kayo. Thank you very much. Magandang umaga po.
7: Maraming salamat po, mahal na pangulo.
8: Alvin.
9: Go ahead, Alvin. Go ahead.
8: Yeah, dito. Patatapos pa lamang nung nag-iigman sa ayaw ni Paolo Kega ng Apatos. Dinner ko ngayon itong pangkinakas. Ang mabini, kaya tayo small water irrigation project sa mall. At sabi nga ng Pangulo, noong November, mabisita niya na ito, under construction pa that time. Pero ngayon, eto na. Ginubukas at napakaraming makikinabang dito, kaya dito. Higit sa 700 mga magsasaka ang makikinabang dito sa pagbubukas ng mabini talaga sa West Uba irrigation na project. At katulong aga ang lokal na pamahalaan, makakapagbus ito dun sa lokal na supply ng pagkain sa gitna ng pinakakabang epekto ng Elino. At mababawasan yung epekto dahil meron sila na pagkukunan tulig yung mga magsasaka. Pero ito na tayo nga dahil na Pangulo Marcos, maagi nung kanyaman siya, ay nagsarig ng mga pwedeng aling pagkain na hindi ganong nakakailangan ng patupig gaya ng pakwan, talong, manit kaysa pangalay na nakakailangan talaga ng maraming supply ng tubig. Pero karamilagan ay nabagito na Pangulo na patuloy na itinatagulit ng kanyang pamahalaan ang modernong paraan ng pagsasaring. Kaya itong mga magsasaring na ito ay binibigyang pagkakalabing kaya rito ng ating Pangulo sa pagkat sila niya ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Kaya kayo, meron pa ang mga susunod na aktivitas ng Pangulo Marcos sa pagkukulang dito sa Bohol. Ay inasa ang deberetso ang Pangulo sa Cebu para sa tatlong nakalingan aktividad. Magbabalik tayo mamaya, Kuya Kito, at para ang gabi natin ng ating mga reporters sa gawin ng Cebu para doon sa tatlo pang pamilyang engagements ni Pangulong Ferdinand Marcos Pinoy para sa atin.
9: Thank you, thank you. Maraming salamat, Alvin Baltasar.
8: Maraming dito sa Palacio ng Marakada.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Inyong napakinggan ang report ni Alvin Baltasar. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nasa Barangay Abaca, Mabini, Bohol. Doon po yung inauguration ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Sa ilang saglit, magpapatuloy at magsisimula na ang palatuntunan ito, Radyo Publiko Serbisyo.
10: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

There, gandang umaga po on a Monday. Aba, 22 na ng buwan ng Hunyo. Tataroli, alam mo na, alam na this, ilang kindat na lang, Hulyo na. At pagka July, nako, ay umaarangkada ng pagpapatugtog ng Christmas. Ay, nako, bakit ba natin pag-uusapan ng Christmas? Ay, mamaya pa na po. Kaya marami pa ho tayong mga karagdaga, mga impormasyon dito po sa Radyo Pilipinas.

0: Siyempre, atin pong paglilingkuran ngayong araw na ito. Meron po mga balita, may public service, may pa-shoutout pa. Ayos ba? Sige, sige, mga magulang, mga nanang, mga tatang, at siyempre, ang mga ining, mga inang, ang mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, ingat po sa pagmamaneho. 13 minuto na, makalipas na po ang 10:00 ng umaga. Simulan na natin ang paglilingkod sa inyo. Samantalang, narito muna ang headline ng mga balita. Sa ating headline, Isa, ang mga headlines, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpiyansa ang mga kahanap ng paraan ng Pilipinas at Russia para magsilbi ng regular oil supply source ng bansa. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. formal nang pinasinayan ang operasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol. At pre-trial conference para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte pinagpatuloy ngayong araw. Samantalang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kasunod ng pagkakadismiss ng reklamo hinggil sa PhilHealth funds transfer ay welcome kay Executive Secretary Recto. Department of Foreign Affairs nagpasalamat sa kanilang counterpart sa bansang Russia dahil sa mabilis na pagsasaayos ng pagpapauwi sa 24 na Pilipinong nakakulong sa kanilang bansa. At attention, attention mga kababayan dyan sa Northern Luzon, Blue Alert status. Nananatili kasunod ng banta ng bagyong Francisco, aba, kapangalan ko. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Nasa 200 mga persons deprived of liberty mula sa New Bilibid Prison naman, ligtas na nailipat sa Sablayan Prison Farm sa Occidental Mindoro ayon sa Bureau of Corrections. Yan, mga kababayan, ang mga headlines at ang detalye ng mga ilang mga karagdagang balita inyong mapapakinggan sa pag-usad ng palatuntunan ito dito po sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Hello, hello, hello, hello! O sige, magantabi po kayo sa mga gustong magpa-shoutout. Pwede po kayong mag-text sa 0999-229-1738. At syempre, ang aming Facebook ng public radio publiko servisyo. Hello, hello, hello. And speaking of shout out, aba nakikinig po mga kababayan, ang ating mga kababayan naku masipag na nandiyan sa Bulacan 3rd District ng Department of Public Works and Highways. Aba, good morning kay Engineer Ed Eno Santo at Engineer Primo Campano ng 3rd District diyan sa Department of Public Works and Highways sa Bulacan. Alright. Ganda umaga sa inyo. Good morning, Engineer Ed Eno Santo and Engineer Primo Campano. Oh yes, samantala, habang inaantabayan na natin ang mga balita, narito muna ang ating, ay sino ang atin muna balita sa ilang saglit. Narito muna ang trivia.
1: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: At ang ating alam na this. Aho, ay siya, Kuya Kicks, alam na this. Mukhang maganda to, Tata Rolly, ano? Ang pinakbet o pakbet, sabi ng mga taga-Ilocos. Ha? Ay, sa, nyakit din. No. Ang pinakbet ay nagmula sa salitang Ilocano na kbet. Aho, o na ang ibig sabihin ay natuyo o kaya ay pinatuyo. Kimbabot. Nag-shrink, ibig sabihin. Ito ay pinaghahalo-halong gulay tulad ng ampalaya, talong, okra, sitaw at kalabasa na niluto sa kanilang sariling katas o juice. Wow, sarap ano. Parang nagutom tuloy ako, Tata Rolly. Ang pinakbet ay pinatitimplahan gamit po ng bag, yung bagong isda. Habang ang Tagalog version naman ay bagoong alamang. Oo nga, may mga kanya-kanyang version. Ikaw ba, Tata Rory, ano ang version mo ng pinakbet? kinakalabit muna ang pinakbet. Si Phil, kinuha yan, sinaliksik po yan, nasa liksik po ni Aiza Gorilla sa Filipino Food Crawl.com. Yun, alamin nyo.

0: po. Mga karagdagan, lalo-lalo yung mga gustong nagluto ng pinakbet sa araw na ito ng Lunes.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Kuya Kicks, alam na dis, ating trivia. Hello, hello, shout out muna habang nakikinig sina Roger Go at Attorney Marine. Hello, hello, Roger Go, ni hao ma, ha? Ni hao ma, yes, yes, yes. So, sila po, mga kabayan, ay nako, nakikinig ngayon habang naka-standby lang sa kanilang pupuntahan. Ang galing. Naka-standby sa pupuntahan, hindi makakarating. Ibig sabihin, standby na sila at mayroon silang pupuntahan ngayong araw na ito. Samantala, alamin natin ang report munang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Pagharap ni Vice President Sara sa Impeach Court, malaking tulong sa moral ng kanyang mga taga-suporta ayon sa House Trial Spokesperson. Lani Valdos Reyes sa kanyang report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinamon ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong si VP Sara Duterte na huwag magtago sa likod ng mga dokumento. Ayon kay Adyong, kung ibabatay sa mga unang araw ng pagdinig kabilang ang naganap na pre-trial conference, kapansin-pansin na wala talagang planong humarap umano ng personal ang Vice Presidente. Sa katunayan niya, pumirma na lamang ito ng Special Power of Attorney o SPA upang ang mga abogado na lamang niya ang pumunta sa pre-trial. Paliwanag ng mambabatas, kung sisipot ang pangalawang pangulo sa paglilitis, makatutulong ito sa kanyang mga supporters at hindi puro na lang ghosting. Bagamat nagpahayag ang tagapagsalita ni VP Duterte na dadalo ito sa mismong paglilitis, sinabi ni Adyong na hihintayin pa rin ng publiko kung kailan ito mangyayari. Dagdag pa ng mambabatas, mahirap umanong ipagtanggol ang isang tao na siyang mismong ayaw magpadepensa sa pamamagitan ng pagharap sa korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. 20 minuto na, makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Hello, hello, happy birthday kay Mang Ambo. Ang pangalan niya ay Mang Ambo, sabi niya, na nakikinig sa Grace Park, Caloocan City. Good morning, Bikini Man. Joke lang. Happy birthday. Enjoy, enjoy lang ha. Enjoy, pero huwag magpapaka lasing. Oh, okay, yeah. Pag-enjoyin niyo inyong mga kamag-anak o mga kaibigan. Samantala, pagdalo ng resign at Ateneo men's basketball coach na si Tab Baldwin, ipinagpaliban ngayong araw ayon sa National Bureau of Investigation. Mula kay AJ Ignacio, detalye ng balitang iyan.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
0: AJ, gandang umaga.
4: Yes, sa akin po, magandang umaga. Pinagpaliban nga ang pag-arap ni Ateneo Men's Basketball Team resign head coach Tab Baldwin. Dito nga, sa akin po, sa National Bureau of Investigation para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay sa pagkasabi ng dalawang manlalaro na si Rene Baterfonia at Divine Adili sa isang team building sa Dipakulaw, Aurora. Sa isang text message, kakiko, kinumpirmahan ni NBA Director Attorney Melvin Matibag na inireschedule bukas ang pag-arap ni Baldwin matapos hilingin ng kanyang kampo. Nito ang Biyernes, hindi muna natuloy ang nakatakdasan ng pag-arap ni Baldwin sa NBA matapos siyang humarap sa CIDG noong nakaraang linggo. Nasa mahigit 20 ang pinasabi na ng NBA, kabilang ang coaching staff at mga manlalaro ng Ateneo, at karamihan sa mga ito ay nakaharap na sa NBA at nakapagbigay na ng kanilang mga salaysay. Tanging si Baldwin at ilang coaching staff na lamang ang hindi humaharap ng pisikal sa National Bureau of Investigation. Kakiko, wala pa rin dito sa NBR. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, AJ Ignacio, sa kanyang report. 22 minuto na, makalipas na ang alas 10 ng umaga. Samantala, may mga nararamdaman na pong pagsama ng panahon o kaya maulap sa lugar, sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Pero sa Northern Luzon, alamin nga natin sa pamamagitan ng DOS sa Pag-asa kung makakaapekto ang bagyong si Francisco. Aba, tukayo ko nga pala ito. Mula sa Pag-asa, Pag-asa, DOS sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, si Grace Castaneda. Magandang nga maga sa iyo, Grace. Good morning.
2: Rancho Pilipinas. Weather.
5: And good morning din sa ating mga taga-subaybay. So ngayon nga po, binabaybay pa rin ni Bagyong Francisco ang karagatan. Huling namataan yung sentro nito sa layang 715 kilometers east of Tubigaraw City, Cagayan. Taglay po nito. bukas na hangin na 140 kilometers per hour malapit sa sentro at ang bugso na umaabot sa 170 kilometers per hour west-northwestward. Yung pagkilos ito sa bilis na 30 kilometers per hour, bagamat po ito ay ina-expect natin na hindi maglaland po sa anumang bahagi na ating bansa, posibleng yung outer ring bands na ito isagip pa rin yung ilang area na extreme northern sun. So mayroon pa rin po tayo nakataas na wind signal number 1 for the area of Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kasama na yung eastern portion ng Babuyan Islands. Posible po yung bugso ng malakas na hangin sa mga areas na yan. And kapag ganito po yung wind signal natin, possible pa rin po yung magdulot ito ng mga damage, lalong-lalo na po sa structures ng gawa sa light materials. Kaya pag-iingat pa rin and pagiging alerto para sa ating mga kababayan. Samantala sa mga pag-ulan naman po, for now, wala rin pang dalang pag-ulan si Bagyong Francisco sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit possible po bukas ay makaranas na ng bahagyang bugso ng malakas din na pag-ulan itong area ng Batanes at Cagayan. And kasabay din po nito ng pagkilos ni Bagyong Francisco is bahagyang na hahatak din po nito yung habagat. So sa area po ng Palawan, Visayas at Mindanao, kahit po malayo yung mga areas na yan sa bagyo, magiging maulan din po yung panahon dyan, pero dala naman po ito ng habagat. So again, pagiging alerto din po sa mga kababayan natin dyan, lalong-lalo na dun sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. And sa latest forecast na analysis naman natin ni Bagyong Francisco, generally magiging malayo po ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan or hindi po ito maglalanto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But kapag nagkaroon po ng mas pakanluran na pagkilos, posible po yung close approach for the area of extreme northern Luzon. And possible po lumabas ito ng ating area of responsibility by Friday. So continuous monitoring pa rin po tayo and patuloy na maganda tapos
0: sa update
5: na ipapalabas ng
0: pag-asa. Miss Grace, hello, Miss Grace, kung sinasabi mo hindi makakaapekto sa lupa mainland na ang ating bansa si Francisco, ano ang pwede maging epekto niya? Sinabi mo yung mga peripheral lang. May ibig bang sabihin walang masyadong hangin kundi ulan lang ito?
5: Posible pa rin po siyang maka-apekto, pero for now po, wala pa po siyang direct effect. Hindi po natin siya nakikitang magla-landfall, but in terms po dun sa bugso ng mga malakas na hangin at also yung at times po na heavy rain, possible po maapektuhan yung area ng Batanes at Cagayan.
0: So nandoon sa pwedeng ang epekto lamang ay sa Batanes at saka sa Cagayan the region, the Grace.
5: But kasabay po nito ni Bagyong Francisco, yung pagkilos niya, yung part din po ng Southern Luzon, Visayas, saka Mindanao, magiging maulan din po. Pero dala naman po ito ng habagat na bahagya po nahihila ni Francisco.
0: Ano yung kahapon dito na napakalakas na ulan na naranasan dito sa Metro Manila at sa South Luzon, Grace?
5: Yung kahapon po na naranasan natin dito sa Metro Manila, ito po ay hindi related kay Francisco at
0: wala
5: hindi
0: pa
5: po siya related sa habagat. Ito po ay dala po ng mga localized thunderstorms po natin. And today din po dito sa Metro Manila, wala rin pong epekto si Bagyong Francisco and also yung habagat. Kung may mga pag-ulan po tayo, mostly yung mga biglaang pag-ulan lang po ulit dala ng localized thunderstorms.
0: Maulap ngayon, Grace, dito sa Quezon City. Pero maalinsangan, bakit ganun ang panahon ngayon?
5: Ngayon po kasi hindi ganun din na nakaka-apekto itong habagat po dito sa atin. And generally, kapag ganitong panahon is warm pa rin po yung hangin na umaabot sa atin. So, ang panahon pa rin po natin, so for example, kapag po mga tanghali or late or early noon is medyo mainit pa rin po talaga yung panahon natin. Then, pagsapit ng hapon at gabi, nandyan na po yung mga biglaang pag-ulan.
0: Alright. Maraming salamat po sa iyo, Miss Grace Castañeda.
5: Maraming salamat din po.
0: Mag-ingat
5: tayong lahat.
0: Mag-ingat din po, mga kababayan, kayo dyan sa Pag-asa, sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center, si Ms. Grace Castañeda. O ha, so for now, ibig sabihin, sa ngayon ay hindi makaka-apekto ng malaki. Ang ibig sabihin, walang landfall na inaasahan si Francisco sa bahagi ng lupa dyan sa Batanes at saka sa main island dito sa Luzon. Ang naapektuhan niya lang na posible ay yung pabugso na nandyan sa probinsya ng Batanes at saka sa Cagayan region. Oo. mamaya, pakinggan natin na isa, malaman lang natin anong kanilang nararamdaman doon, anong ano ang lagay ng panahon doon ngayon sa Batanes at saka sa Cagayan Valley. It's 10:28, 28 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Kayo muna, Tata Rolly at mga kababayan, huwag ho kayo maglilipat ng channel dahil babalik kayo.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasabi ba pala itong rep natin?
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo!
2: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Publiko!
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Welcome back! 10:31 ng oras. Hello, hello, hello. Oy, shout out muna dahil birthday daw ni Bongski Oviedo. Hello, Bongski Oviedo. Happy, happy, happy birthday. Marami ka pa dang pakakainin. Sabi ni Marie Official of Oviedo at syempre si Bridget, si Mariel at si Steven. Ayun. Ay kita mo naman na Bikini Man, happy happy birthday Bongski Oviedo. Aiza, now next. There we go. Laga ha. Okay, nasaan po namin na aming makakausap ang hepe ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO sa Cagayan. Na imbaga bigat, mga taga mga Cagayan, hello, hello. Antabayanan niyo po, pati yung sa Batanes, ay si Miss Bea, tawagan natin. At malaman natin ang sitwasyon ngayon sapagkat nakataas na ang signal or tropical storm signal number 1 yan sa area na yan. Kay Francisco, ano po, o kapangalan, Bosing. Sana nga ay hindi makaapekto ng matindi. Pero yung kailangan ng mga magsasaka ngayon, yung ulan, dahil naghahanda na eh. May land preparation na mga panahong ito sa kanilang second, ano yan, pangalawa ba? Pangalawa na pananim o taniman ng mga palay sa ating bansa. Lalo na sa Northern Luzon. Samantala, mga kababayan.
1: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Oh yes, eto na naman ang ating Kuya Kicks, alam na this. Mga nasa liksik talaga na ano ni Aiza, pangkain ngayon. Ano, pangtanghalian talaga, Tata Rolly. Ano? Ang bulalo, alam mo niyo ba yung bulalo? Sarap ngayon, ano, Tata Rolly. Pagka ganitong makulimlim sa ibang panig ng ating bansa, dito maulap sa Quezon City, pero malinsangan eh. Yung bulalo ay isang tradisyonal na pagkaing Pilipino na gawang pinakulo ang mga hita ng baka at yung tinatawag na bone marrow. Sa English yun, ha? Oo, yung utak ba? Yung minsan ay puti at saka yung iba minsan dilaw. Oo, naku, napakasarap yun. Ay, isa, no? Hango ang pangalan ng bulalo sa salitang Tagalog na bula na ang ibig sabihin ay marrow. Baka nalagyan ko ng maragsa, ano yun? Yung pwedeng bula. Ayan, hindi lang bula. Na ang ibig sabihin ay marrow sa English. Ayan. Saan ba nagmula ang bulalo? Aysa. Ayun. Sa iyong pananaliksik, bagamat nananatiling hindi tiyak ang eksaktong pinagmulan nito, isang bagay ang malinaw. Aba, ang Batangas na tinatawag na Cattle Trading Capital of Luzon. Wow, mga taga-Batangas, ala ay. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Batangas. Ah, higit na kinikilala dahil sa pambihirang bulalo nito. Ah, kayong mga nakatikim na at ang mga nakakakain ng bulalo, sige nga, i-challenge nyo ba kung talagang masarap nga ba ang bulalong Batangas, Tata Rolly? Masarap nga ba? Oo, pero iba, meron silang kiniklaim kahit doon sa lalong-lalo na sa Ilocos Region, ang bulalo ay masarap. Hindi lang bulalo ng baka, kundi pati ba kalabaw, di ba Tata Rolly? Meron o bulalo noon sa sa mga buto-buto ng kalabaw. Ay siya, eh, sige, kainan na, 10:35 na. Ang kanyang source na ito ni Isa, yung essays on Filipino food and culture na libro. Diyan niya nabasa yon at isinishare namin dito sa ating
1: Kuya Kicks. Now, alam na this.
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na this. 10:35 ang oras. Makinig tayo ng report muna. Ito report ni J. Mark Dagala, yung gunman at mastermind sa pagpatay sa Korean National sa Nueva Ecija, na aresto at sumailalim na sa inquest sa ayon sa Police Regional Office Number 3 o 3 ng Philippine National Police. J. Mark Dagala, dagdagan mo nga ang detalye niya. J. Mark.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kuya Kiko, hawak na ngayon ang Police Regional Office 3 ang gunman at utak sa pagpatay sa isang Korean National sa Barangay Piyas General Tinio, Nueva Ecija na itong Hunyo 16. Sa purong balitaan sa kampo kami ngayong umaga, kinilala ni PRO 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez ang mga naaresto na sa mga alias na Jao na siyang gunman at alias Andrea na mastermind sa krimen. Sinabi ni Mendez, pera ang motibo sa krimen dahil hindi nakapag-remit itong si Andrea ng pera sa biktimang si Shin Bong Soo na isang beauty products distributor at tinasabi rin sangkot sa kalakaran ng illegal na droga. Dahil dito ay pinagplanuhan siya patayin kung saan na-recover naman ang baril na ginamit sa krimen. Sa pamagitan ng intelligence gathering, CCTV backtracking at forensic examination, natuntun ang getaway vehicle na ginamit sa krimen. Magkasunod din na aresto ang mga suspect nitong Hunyo 19 sa Angeles at Clark, Pampanga. Sa ngayon ay nasampana sila ng kasong murder at tinuturing case solved na ang natural crime. Para sa bagong Pilipinas, si
0: Mike Dagara. Mark, buti naman at yung otoridad dyan sa Region 3 ng PNP nahuli, no? Nasa kote na yung suspect. Ano ba pinagmulan kaya ng kanilang yung matinding pangyayaring yan, Mark?
10: Yun nga, Kuya Kiko, no? Ang sabi nga kasi ni General Mendez, pera ang tinitignan nila motibo dahil hindi nga nakapag-meet itong si Andrea doon sa biktimang si Shin Bong Soo na isang beauty products distributor. At sinasabing may pagkakasangkot din sa kalakala ng illegal na droga, Kuya Kiko.
0: Ako, ibig sabihin, may sangkot sa illegal na droga operation yung suspect?
10: Yung biktima, Kuya Kiko, sangkot din sa illegal drug trade. At bukod dun sa hindi nga pagkakarimit, dahil hindi nakapagrimit, ay pinagplanuhan na lang patayin yung biktima. dahil na doon sa laki ng pera nga dapat i-remit nitong mga suspect.
0: Ah, kaya pala motibo sa pera nga at talagang may kaugnayan sa sinasabi in, sa masusing pag-iimbestiga ng mga investigators ng PNP Region 3 ay may kaugnayan sa droga. Ano kaya yan? Hanggang dyan lamang ba sa Nueva Ecija o kaya meron pang sa buong kabuuan ng Central Luzon?
10: Nagpapatuloy pa yung investigasyon, Kuya Kiko. Kaya dahil tinitignan pa ng PNP, itong lawak nitong operasyon, nitong Korea National na napatay, nasangkot nga sa illegal drug trade.
0: Alright. Sige, alamin natin naman. Alam ko, meron kang mga follow-up pang gagawin dyan, J-Mark, sa insidente, ang mga sitwasyon na inire-report sa iyo ng PNP Region 3. Thank you, J-Mark.
10: Yan mo na ang balita, Kuya Kiko. Balik mo na sa'yo.
0: Report to J-Mark Dagala, mga kababayan. Hello, hello. 10:39 ang oras. Aba, ay siya, mga kababayan, habang inatabayan na natin ang iba pang mapagkukunan ng mga balita. Samantala, shout out muli sa pakikinig. Itong sina Engineer Ed Inosanto at Engineer Primo Campano. Shout out sa iyo. Ibig sabihin, hello, hello. Oo, sila raw ay taga nandyan po sa Department of Public Works and Highways ng 3rd District. Oo, sa 3rd District ng Department of Public Works and Highways. Sige, dyan po sa 3rd District ng Bulacan. Magandang umaga po. Samantala, merong inatabayan natin ng report na ito ni Mary Ann Bastasa. Oo, bilang ng family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. At nako, ang higit na kalahating milyon na yan na kanilang naipamahagi. May karagdagan kaya? Mary Ann Bastasa, dagdagan mo nga ang balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Arian, magandang umaga.
11: O kahit katong bagyong binabantayan ay siyempre natatapos yung pagbibigay ng tulong ng DSWD dito nga sa mga pamilyang apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, nasa higit kalahating milyong family food packs na ang ipamahagi nito sa mga naapektuhang komunidad kabilang na sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxagen at Barm. Nasa 10,364 na rin ready-to-eat food boxes at 13,000 non-food items ang naipamahagi nito. Sumumpa na rin sa 378 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot sa mga apektadong komunidad. Bukod naman sa pagbibigay ng mga pangunahing pangailangan, Kakiko, ay tuloy-tuloy rin yung isinasagawang psychosocial support ng DSWD, kagaya doon sa mga bata na binibigyan ng play therapy at coloring activities. Sa ganitong paraan daw ay matutulungan ng mga bata na maibsan yung takot at epekto ng trauma na idinulot sa kanila ng lindol. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga LGU para matiyak ang tuloy-tuloy at mabilis na paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD,
0: Mary Ann,
11: sa bagong Pilipinas.
0: Mary Ann, napakahalaga talaga niyang ginagawa ng DSWD. Ano, maliban sa pagbibigay ng pagkain, kundi meron pang social, yung ang tinatawag na debriefing sa mga bata ano na kanilang ipinagkakaloob. Ano?
11: Tama, Kakiko. Isa naman talaga yan sa laging ginagawa ng DSWD, yung psychosocial first aid, psychological first aid.
0: Yes.
11: May kalamidad, yan man ay lindol, yan man ay naapektuhan ng baha, landslide, kailangan daw may ganyan para kahit papaano matulungan din yung emotional ng mga, lalo na itong mga biktima ng kalamidad. So yan ay tuloy-tuloy na isinasagawa kahit na nagpapatuloy din yung pamahagi ng food packs at gayon din yung cash assistance para nga dito sa mga apektadong pamilya.
0: Very good. Salamat, Mary Ann Bastasa.
11: Studio Kakiko, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas.
0: Mary Ann Bastasa sa kanyang report. Uy, alas 10:42 na. At nako, muli natin batiin si Bongski Oviedo ng birthday niya. pansit. Nakikinig daw sila ngayon na tiyempo na na sila nagsimba sa manawag. Oh, sige. Pansit. Binabati ka, Bongski, ni Marie Official Oviedo, tsaka si Mariel, si Bridget, and siyempre, Steven. Alright. Alas 10:42 na. Kayo, yung mga nagpapa-shoutout dyan, pwede. Oo, diba? Katulad ni Robert Maling. Hello. Uy, Bossing Abel. Thank you. Engineer. Aba, Attorney Marin. Hello. Ganda umaga sa iyo. And likewise, si partner Rodier. Si Roger Go and Consul General, dating Consul General na si Willie Cuyugan, mula sa China. Ha, ni hao ma, ha? 10:43 na ang oras. Meron ba kayo dyan mga pwede pang gustong ipa-shoutout? Sige lang, pwede kayong mag-shoutout, pa-shoutout doon sa aming Facebook dito sa Radyo Publiko Serbisyo. Okay, kayo muna, Tata Rolly. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik pa kami. Okay, ayos ba? Let's go, Tata Rolly.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko, serbisyo.
13: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Ay, alas 10:46 na, mga kababayan. Hold lang ho kayo. Meron po tayong tatanggaping flash report. Naku po, isang insidente ng pamamaril ang naganap sa loob mismo ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City ngayong umaga. Alamin nga natin ang detalye nito mula sa ating mga reporters at mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas, Borongan, sa pamamagitan ni Daisy Belizar. Daisy?
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Daisy, may buntag.
19: Yes.
0: Good morning.
19: Yes, kasamang Kiko, magandang umaga. Isang shooting incident nga ang ito nangyari ngayon sa San Jose National High School, Tacloban City, mga alas 9 ngayong umaga, June 22, 2026. At nakakuha na tayo ng paunang impormasyon mula sa Philippine National Police. Ayon sa mga otoridad, tatlo ang patay, lima ang sugatan. Ang suspect ay isang CICL, Children in Conflict with the Law, taga Barangay San Jose, Tacloban City, at ito ay nadakip ng mga otoridad. At yung ikalawa, mayroon pang at-large. Ayon sa Tacloban District Police Office, Station 1, ay sila ang naunang nakatanggap ng tawag ukol sa naturang shooting incident at kaagad itong nagtungo sa nasabing paaralan para magresponde at kinumpirma ang insidente. So sa initial na investigation, mayroon limang sugatan, samantala tatlo ang patay. Ito pa lang
0: ano
19: po yung initial na...
0: Ano ka, Daisy? Limang... can you repeat that, please? Limang sugatan, tatlo ang initial...
19: Tatlo ang patay.
0: Patay.
19: So, ngayon, wala
0: ano
19: pa
0: ito, mga estudyante?
19: Kung may mga guro to. Wala pa po kaming impormasyon sa ngayon, ano, kung ito ba may teacher ba doon, may guro ba doon, o mga estudyante. Yung isa nating nakikita dyan sa video ay meron isang estudyante na pinagtutulungan ng mga mag-aaral na parang isugod ba sa paggamutan, na parang kinakarga ba nila.
0: Inaantabayan na namin yung video na coming from your end, Daisy.
19: Yep.
0: Oo, yan ang sinasabi mo. Isang tao lang ba sa initial investigation, isang tao lang gumawa nito ng pamamaril sa loob
19: dalawa
0: mismo?
19: Ata. Dalawa yung isa ata. At large.
0: Oh, well, you have to confirm that. Oo.
19: Yung isa na dakip, kung ano, CICL siya, Child in Conflict with the Law daw, na taga Barangay San Jose. Diyan din ano, sa nasabing lugar. Kasi ito San Jose National High School kung saan nangyari yung pamamaril. Diyan sa Tacloban City. At saka yung isa nananatiling at large sa ngayon. Pero patuloy yung hot pursuit operation ng mga otoridad. Yung nag-responde kasi yung Tacloban District Police Office, Police Station 1, na siyang pinakamalapit doon sa area na yon. So, talagang parang dalawa kasi yung ano dito eh. Dalawa yung suspect, ano? Kaya tatlo yung patay. Hindi pa natin alam ano ba yung sitwasyon sa eskwelahan, kung meron ba doon mga gwardiya pa, ano, sa mga papasok. Kasi itong San Jose National High School, malaking school din ito, dyan sa syudad ng Tacloban. So sa ngayon, patuloy pa yung pangangalap din ng impormasyon ang ating mga otoridad, pero ito na yung initial na na report na kuha natin mula sa Tacloban City Police Station 1.
0: Right.
19: Na ibinato sa atin ng Police Regional Office 8.
0: I see. So magkakaroon pa ng
19: andoon na din yung mga official din, ano, para ating nan talaga at siguro respond.
0: Daisy? Hello, Daisy. Oh, ang aking ang ating reporter na nandyan po, mga kaibigan, na galing pa ng Radyo Pilipinas Borongan. Alam niyo naman po yung distansya ng Borongan at saka yung Tacloban City, no? At na-receive niya yung report na yun mula sa Philippine National Police Regional Office diyan po sa Borongan, sa Eastern Samar at saka sa, well, si Daisy Belizar sa kanyang report sinasabi initially sa natanggap na report ng ang insidente ng pamamaril na naganap po sa loob mismo ng San Jose City, San Jose National High School diyan sa Tacloban City, ay lima ang sugatan, tama ba, Ms. Aiza? And that tatlo ang patay sa insidente yon ng pamamaril at dalawa ang sinasabing suspect. All right. Dadagdagan po namin ang report na yan na aming tinanggap ngayon, is a flash report. Ngayon po ang umagang ito na nakakalungkot na naganap na sa insidente ng pamamaril diyan po sa San Jose National High School, Tacloban City. At tabayan na po ang mga karagdagang balita mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas sa Borongan. Go ahead, Tata Rolling. Go.
16: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Ay siya, yun na nga yun, mga kababayan, yung nakakalungkot na pangyayari. Ano po, tiruin nyo, ngayong araw ng Lunes, ay kung yan ay malaki nga na paaralan ayon sa report ni Daisy diyan sa Radyo Pilipinas Borongan, ay maraming mga estudyante. Oho, aalamin pa namin ang kumpletong detalye niyan, ang balita na yan sa insidente ng pamamaril sa loob mismo ng isang paralan sa San Jose National High School diyan po sa Tacloban City. Samantala, narito muna report ni Bea Gaza. Makinig po tayo ng kung anong sitwasyon ngayon diyan sa lalawigan ng Batanes na nasa ilalim ngayon ng tropical storm signal number 1 dahil sa bagyong si Francisco. Bea,
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Good morning. Good morning, Bea.
20: Good morning, Kaki.
0: Good morning, Kaki.
20: Ayun na nga, bagamat naka-signal number 1 na po dito sa lalawigan ng Batanes, ay mainit pa rin po yung araw.
0: Wala talaga,
20: masyadong hangin. Pero sabi nga ng aking mga kasama dito, dapat doon daw mag-ingat kasi kahit na ganito na sa unang bahagi ng paparating na bagyo, sabi nga nila yun yung calm before the storm.
0: So, kasabihan nga yung ganyan, Bea.
20: Maaraw pa rin. Yes, Kaki ko.
0: May kasabihan nga yung ganyan na yan. Huwag magpa... Ang, yeah. Ang tawag natin ay maging handa,
20: huwag
0: maging kumpiyansa dahil kahit maaraw, ano? Maaraw, wala pang hangin kahit na
20: maaraw, wala pang hangin, opo.
0: One.
20: Pero ang mga tao dito nakatutok na sa kanilang mga wind finder dahil syempre bagamat sana po sila sa disaster preparedness ay syempre gusto natin na maging handa pa rin. So, naka-prepare po ang mga tao. Meron akong datos, Kakiko, pero ito ay sa Itbayat, sa munisipalidad ng Itbayat muna.
0: Oo, kung sa Itbayat daw. Yung
20: ibang data, pero handang-handa naman po ang munisipalidad ng Itbayat. Naka-preposition ayon po sa aking source, si MSWDO, Municipal Social Welfare Development Officer Glyza Malupa. Naka-preposition na po ang mga relief supplies. Halos 4,275 po ang relief supplies na naka-ready pong ipamahagi sakali man pong kailangan itong mga ipamigay. Ang total stockpile po natin more than 4,000. Yung pinamimigay po nilang down food items will include po yung mga kits. Syempre namimigay din sila dito ng mga balde dahil kailangan po kapag nag-iigib ng tubig dahil usually po kapag after the typhoon medyo mahirap. And then Kakiko, yung standby funds po ng Municipal Social Welfare Development Office, rough estimate po nila sa ngayon, 230,000 emergency assistance po. Kasama na po dito yung sa AIX or yung assistance in crisis situation po. So, patuloy pa rin naman po silang nakabantay ayon naman po sa Municipal Budget Officer Harriet Antas ng Itbayat, Batanes. 100% po ang Quick Response Fund readiness para po sa utilization.
0: Mabuti, magandang mapakinggan nga yan na, Bea, ng kahandaan ninyo dyan. Yan sa Municipalidad ng Itbayat, ano? Bea. Oo. Yung ang communication system nakasiguro nakahanda na rin diyan, ano? At nang sa gayon, pagka halimbawa lang maapektuhan kayo ng bagyong San Francisco, ay mayroon pang magagamit kayo diyan sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno o kaya sa pamilya mismo ng mga taga-lalawigan ng Batanes, 'di ba, Bea?
20: Oo, Kakiko. Pagdating naman po sa komunikasyon, ay alam niyo po ba, talagang ipinagmalaki ko na po yung mga bahay po dito. Naka-Starlink po sila, sir.
0: Wow,
20: dahil natuto na rin po sila dahil minsan pagka bumabagyo talaga may problema po tayo sa communication. So, nag-i-invest na po mga kabahayan para sa Starlink. Yung pong DICT dito, ang pamahalaan, meron din pong i-issue na Starlink po sa mga offices, so tanggapan, pamunuan, kaya kung nahihirapan po ang signal, pwede po sila sa mga pamunuan ng pamahalaan makikonect. And also, nag-i-invest din po mga tao dito dun sa tinatawag nilang EcoFlow, yung pong pwede kang mag-charge sa ano, talagang advance po sila dahil alam naman po natin
0: ano
20: na ang Batanes mahirap. EcoFlow po, sir, pwede nyo po siyang i-charge habang may kuryente pa para pag wala na pong power, pwede po doon isaksak, i-charge ang mga cellphones, i-charge
0: ibig
20: na po ang inyong mga telepono, kung ano man pong kailangan na immediate
0: system,
20: for communication.
0: Ano? Compact battery system na pwede i-charge muna tapos magagamit pagkakailangan na wala na ang kuryente. But
20: yes,
0: may solar power din palagay ko dyan, no? Mga solar power system, no?
20: Yes, meron po mga maliliit na solar panel system. Actually, pag minsan pag dumadaan ako sa mga kabayan, meron pong mga yung pang bahay household na issue lang. Usually kinokonekta nila sa mga sa kalsada. Minsan yung pailaw sa gilid ng kalsada, yun na rin po yung galing naman po sa solar panel system ng household.
0: Okay,
20: yun.
0: Very good.
20: So, at natuto least, na po kasi ang mga ibatan.
0: Talagang
20: po kasi
0: resilient, very resilient ang mga kaubayan
20: kung,
0: sa Batanes.
20: Yes, kuryente po, natuto na sila mag-solar panel, charging station, bumibigyan mga tao ng EcoFlow. Tapos,
0: yes. Ang ano, Trump, mga ano, yung mga transistorized radio o kaya pati yung pwede lang pakinggan, pagkuna ng mga impormasyon mula dyan sa ating Radyo Pilipinas Batanes. Ano, Dabe?
20: Ay, opo, marami pa rin po nakikinig sa radyo, lalo na po pang bagyo. So, ang ating pong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pinakikinggan pa rin naman po ng mga ibatan dito po sa ating lalawigan sa Batanes.
0: Alright, thank you, Bea. Ingat din kayo dyan sa Batanes.
20: Maraming salamat, Kakiko. Ingat din po. Bea Gazzetti Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bea Gaza de Guzman sa kanyang report live and all the way from Radyo Pilipinas Batanes. Oh, dahil nasa nakapaganda na sila kahit hindi habang hindi pa naapektuhan ng bagyong Francisco ang lalawigan ng Batanes. At syempre yung Cagayan Valley. Sayang hindi natin nakuusap yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer na si Mr. Ruwili Rap Singh. Oo, na problema na kaagad ang telecoms diyan sa kanilang diyan sa lugar nila sa Cagayan Valley. Anyway, maraming salamat po mga kaubayan sa inyong pagantabi, pagsama sa palatuntunan ito, Radyo Publiko Serbisyo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Huwag kayong magsasawa, no? At pwede ho kayong magpadala ng inyong mga impormasyon at mga balita. At syempre, pwede rin yung paghingi ng tulong. Salamat nga pala kay Senador Lito Lapid, yung kanilang lingkod, Lapid, na migay po ng wheelchair sa isang pasyente na humingi ng tulong dito po sa aming Radyo Publiko Serbisyo Program ng taga Bulacan. Thank you, Mr. Ricky Elieto at Ms. Termi Mayores. Gandang umaga, Senador Lito Lapid. Thank you, thank you. Samantala, thank you very much, Rolly Batambata. Bumatayo. At Arnel Villamor, si Aiza, of course, nandiyan. Thank you, thank you. Salamat sa pag-antabay sa programming ito. Tabayanan po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga karagdagang balita mula kay Jan and Chad. Ito po ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores, nagsasabing, God is good, God is great all the time.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
23: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
22: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
24: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
25: Ano nangyari?
24: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
26: Ako sir, ambulance driver ako.
25: Ambulance driver? Oh.
26: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
23: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
25: Dahil hindi na umabot.
26: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
23: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
25: dati. Makapal yung semento.
23: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
25: These are the reinforcements.
23: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
22: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
25: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang formal na pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol.
1: Headlines.
6: Tulong at aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga posibleng mapinsala ng Bagyong Francisco, kasado na.
1: Headlines.
0: Pagpapalabas ng karagdagang 3 bilyong piso para sa mga apektado ng tensyon sa gitnang silangan, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Headlines.
6: Big time rollback sa produktong petrolyo, asahan bukas.
1: Ronda.
0: Karagdagang tulong sa apektado ng lindol sa Mindanao ilalabas na ng DSWD sa linggong ito.
1: Headlines.
6: Pilipinas, nangunguna pa rin sa mga bansa sa Timog Silangang Asya sa transparency, accountability at public participation sa budget.
1: Headlines.
0: Tulong sa detained Filipinos na umuwi galing Russia, pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr.
1: Headlines.
6: Pre-trial conference impeachment ni Vice President Sara Duterte nagpapatuloy ngayong araw.
1: Headlines.
0: Mga kaso ng dengue sa bansa bumaba ng higit 50%.
1: Headlines.
6: At mula sa puso para sa pamilya ni First Lady Lisa Araneta Marcos, sinimulan sa Quezon City.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 6 na minuto, makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, June 22, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa lalawigan ng Bohol. Si Alvin Baltazar sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol na inaasahang makapagbibigay ng benepisyo sa may 717 farmer beneficiaries. Nagkakahalaga ang proyekto ng 828 milyong piso na naglalayong magbigay ng sapat na tubig sa mga sakahan at magpapataas ng produksyon sa mga itinatanim ng mga magsasaka. Sa naging talumpati ng Pangulo, sinabi nitong kayang patubigan ang nasabing irrigation project ang may 530 hektarya ng sakahan na nasa limang barangay ng Mabini at Alicia sa Bohol. Dagdag ng Pangulo na mula sa dalawa ay maaari nang magtanim ng tatlong ulit kada taon na tiyak na magpapataas sa ani ng mga magsasaka. Bawas epekto din, sabi ng Pangulo, ang mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project sa pinakakambahang epekto ng El Nino gayong may mapagkukunan ng tubig ang mga magsasaka sa naturan lugar. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa dalawang beses sa isang taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng tatlong planting sa isang taon.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas ng karagdagang 3 bilyong piso para sa reintegration at repatriation program ng displaced OFWs na apektado ng Middle East tension. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagamitin ang pondo sa buong repatriation process mula sa pre-departure assistance at flights hanggang sa reintegration support. Anya, kailangang maiuwi ang mga Pilipino na nasa matinding hirap, may digmaan man o wala. Batay sa pinakahuling datos, matagumpay na nakauwi sa Pilipinas ang 10,446 na Filipinos mula Middle East sa pamamagitan ng inorganisang humanitarian flights ng Department of Migrant Workers.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inaasahan ang malakihang rollback sa mga produktong petrolyo bukas ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Resulta ito ng peace agreement sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Narito po ang inaasahang oil price rollback simula bukas.
11: Ang gasolina ho natin, ine-expect baka 3 to 5 peso per liter ang rollback. But ang diesel, baka 8 to 10 peso ang rollback. Ang kerosene, nas 10 to 12 ang rollback natin per liter lahat ito.
0: Ang pahayag po ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Inaasahan ang big-time rollback sa presyo ng LPG sa Hulyo. Kasunod ito ng nilagdaang kasunduan sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay LPG Marketers Association President Arnel T., posibleng maglaro sa 12 hanggang 13 pesos kada kilo ang bawas presyo ng LPG sa susunod na buwan. Katumbas ito ng 132 pesos hanggang 143 pesos na rollback sa kada 11 kilogram ng LPG tank. Positibo si T na hindi na ito magbabago kahit pa inanunsyo ng Iran ang muling pagkasara sa Strait of Hormuz at ang banta ni US President Donald Trump ng panibagong pag-atake ng Iran maliban kung bawiin ang dalawang bansa ang kasunduan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Energy nakipagpulong sa isang energy company para sa pagsusulong ng energy infrastructure investment opportunities dito sa bansa. Magbabalita si AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Yes, John, nakipagtulong nga ang Department of Energy sa isang energy company para nga sa pagsusulong ng isang energy infrastructure investment opportunity sa bansa. Pinangunahan nga ni Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales sa pangunguna nga ng Brightsight Energy Company sa pangunguna ni Ms. Cory Quirino at ni Mr. Christopher Harriman. At napag-usapan nga nila ang pagkakaroon ng project concept na magkakaroon ng development sa local natural gas infrastructure, power generation facilities at kabilang na rin ng energy storage system at ang pagkakaroon ng mas magandang energy logistics infrastructure sa Luzon Economic Corridor. Ito ang naturang proposal ay pinag-aaralan na ng Department of Energy upang mas mapalakas pa ang kolaborasyon ng privado at ang pampublikong sektor upang magkaroon ng mga inisyatibo at magandang investment opportunities ng mga kumpanyang nais sa sektor ng enerhiya sa ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa lagay ng panahon, nakataas ngayon ang signal number 1 sa tatlong lugar sa Hilagang Luzon sa harap ng lalong paglakas ng Bagyong Francisco. Ayon sa Pag-asa, signal number 1 ngayon sa Batanes, Hilagang Cagayan, kabilang ang Gonzaga at Santa Ana at silangang bahagi ng Babuyan Islands, kabilang ang Babuyan, Didacas at Camiguin Islands. Huling naispatan si Francisco sa may 700 kilometro, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Bitbit nito ang pinakamalakas na hangin na 140 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso na hanggang 170 kilometro bawat oras. Kumikilos ngayon si Francisco Pakanluran Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaugnay niya, naka-alerto ang Philippine National Police o PNP sa mga posibleng epekto ng Bagyong Francisco habang papalapit ito sa bansa. Ito po ang nabatid sa isang statement ngayong Lunes ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Nartates, sinusunod ng mga unit ng pulisya ang Disaster Response Protocol. Matamarin ani ang nakikipag-ugnayan ang mga ito sa mga lokalitas.

0: na isinailalim sa Blue Alert ang Region 2. Ginawaan nila ang hakbang dahil patuloy pa rin ang paglakas ng bagyong Francisco habang nasa ibabaw ng karagatan ng Pilipinas. Ayon sa pag-asa, huling naispata ng bagyong Francisco sa 715 kilometro silangan ng Tuguegarao City sa lalawigan ng Cagayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong sa mga posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, naka-pre-position ang 4.7 million family food packs sa iba't ibang panig ng bansa. Siniguro din ng opisyal na mayroong standby funds ang kagawaran, kasabay na rin ang pagtunang patuloy na pagtulong sa mga nabiktima ng lindol.
3: DSWD is ready. We have 4.7 million family food packs prepositioned in various warehouses across the country. Meron pa po tayong standby funds na more than 94 million. We have already requested the Department of Budget and Management to replenish our quick response funds to sustain our disaster response operation.
2: Ang pahayag ni DSWD spokesperson Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naka-preposition na ang tulong ng Department of Agriculture o DA sa mga mag-asaka na posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco. Sa programang Boses, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang dito ang mga pataba maging ang pautang sa mga mag-asaka. Nauna na rin tiniyak ng DA na nakahanda ang kanilang mga warehouse para tumanggap ng palay mula sa mga mag-asaka.
4: May mga naka-preposition po tayo na mga binhi, pataba at saka po yung ating survival and recovery loan package. Kasama na rin po rito yung ating quick response fund for immediate recovery po after po ng ating calamity. Nakahanda na po itong lahat dito po sa mga areas na pwede pong daanan itong bagyo, specifically dito po sa bandang North Luzon.
0: Si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Aktibo ang MMDA sa pagsasagawa ng upland kontrabaha sa gitna ng pag-ulan dulot ng Bagyong Francisco. Nirespondihan ng ahensya ang ilang drainage inlet sa Metro Manila na nabaharahan ng basura, dahilan kaya binaha ang ilang kalsada. Nanawagan naman si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa publiko na sundin ang tamang pagtatapon ng basura.
5: Inos na namin ang mga nakakita namin napaka-common na site, which is ang mga barado inlet ng ating mga daluyan ng tubig dahil sa basura. Nananawagan kaming muli sa ating mga kababayan, huwag magtapon ng basura sa hindi dapat pagtapunan para hindi magbara ang ating mga ratings ng ating mga waterway.
2: Si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa publiko na isulong ang soil conservation para mapigilan ang soil erosion punso ng mga pag-ulan. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni BSWM Soil Conservation and Management Division Chief Engineer Eduardo Alberto na makatutulong ang pagtatanim ng puno para mapangalagaan ang soil resources ng bansa. Anya, mahalaga ang ganitong hakbang para matiyak ang food security ng bansa at pakinabangan ng mga susunod na henerasyon.
6: Atin pong pangalagaan yung ating mga lupain. Sa mga dalisdis na lugar, napaka-importante po na mapigilan po natin ang soil erosion para sa tuloy-tuloy na pag-ani po ng ating mga produktong tinatanim sa mga dalisdis na lugar. Makiisa po tayo sa gawaing makonserve natin yung soil resources, hindi lamang po para sa atin kundi sa mga darating pong henerasyon.
0: Si BSWM Soil Conservation and Management Division Chief Engineer Eduardo Alberto.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy sa pagbaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pangunahing pinakukunan ng tubig ng Metro Manila. Ayon po sa pag-asa, bunso dito ng kakulangan sa ulan dahil 120 mm lang ng rainfall o tubig ulan ang naitala sa buong bansa batay sa datos na nakuha noong Hunyo 20. Kalahati lang anila ito ng inaasahang dami ng ulan sa buong buwan ng Hunyo ngayong taon. Samantalang nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro sa harap ng kakulangan sa tubig sa nakalipas na ilang buwan. 13 barangay sa Puerto Galera ang dumaranas ngayon ng krisis sa tubig habang tuluyan ang nawalan ng supply ang ilang sitio roon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inihahanda na ng National Water Resources Board o NWRB ang iba pang alternatibong pagkukuhanan ng supply ng tubig. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam, kabilang ang

0: pakiramdam sa harap ng inaasahang epekto ng El Niño phenomenon. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sibilio David Jr. na kabilang sa ikinokonsiderang alternatibong pagkukuhanan ng supply ng tubig ang mga deep well at water treatment facilities.
1: Ang NWRB po ay nagsasagawa ng inspection nitong mga deep wells na to para po magbigyan ng kasiguruduhan na ready ang deep well na to kung kakailanganin po. Na-assess din po natin yung mga iba pong pinagkukunan ng tubig gaya po ng mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake at facility din dyan sa Parañaque at Marikina at yung mga iba pong maliliit na mga dams dyan po sa Cavite.
0: Si NWRB Executive Director Dr. Sibilio David Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:19 ng umaga ang ating pang oras. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ilalabas ng DSWD Region 12 ngayong Linggo ang karagdagang tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng lindol sa Sarangani at General Santos City. Ayon kay DSWD 12 Chief Loreto Cabaya Jr., tatanggap ng cash assistance ang mga benepisyaryo. Depende kung gaano kalala ang kanilang sitwasyon. Ang mga pangalan ng benepisyaryo ay mula sa isinumiting listahan ng lokal na pamahalaan. Bibigyan ng 10,350 pesos ang mga benepisyaryo na lubhang naapektuhan ng lindol, habang 5,175 pesos para sa mga slightly affected. Samantala, abala ngayon ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 para sa pagbuo ng rehabilitasyon o rehabilitation at recovery plan sa General Santos City, Sarangani at ibang bahagi ng South Cotabato.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ikakasahan ng Department of Agriculture o DA ang mas komprehensibong assessment sa General Santos Fishport Complex matapos mapinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bagamat maayos ang pantalan, ay kailangan anyang bilisan ang mas malalim na pag-usuri sa ilalim nito. Hindi anya dapat isaalang-alang ang kabuhayan ng mga tao na umaasa sa fishport. Una na sinabi ng Philippine Fisheries Development Authority na kailangan pa ang mas detalyadong pag-aaral para makumpirma ang kondisyon ng fish port.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mula sa puso para sa pamilya, Rise Initiative ni First Lady Liz Araneta Marcos sinimulan sa Quezon City. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Sa layuning mapalakas ang food security at matulungan ng mga pamilyang Pilipino, sinimulan ngayong araw ang Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos. Isa itong community-based rice distribution drive na layong matiyak na may pagkain sa hapag ang mga pamilyang nangangailangan. Pinangunahan mismo ng unang gila ang pilot implementation ng programa sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City kung saan umabot sa 1,200 mga benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas.
7: Mahal po yung bigas ngayon, kaya nakakatulong po sa amin po. Malaking tulong po. Bakit? Kasi wala naman po ang buhay po. Ay, matagal po. Malaking-malaking po. Isang buwan ng ano, kasama na yung hapo kong nagpapaaral.
8: Ano po, nagpapasalamat ako. Maraming salamat kay President Bongbong Marcos, kay Ma'am Chan. Salamat. Maraming salamat talaga. Malaking tulong po sa amin.
6: Pinondohan ang programa sa pamagitan ng Local Government Support Fund ng National Government na pinangungunahan din ng mga LGU. Ayon kay Mayor Jorbel Monte, umabot na sa 210,000 na pamilya sa Quezon City ang natulungan sa unang tranche ng libreng bigas. Sa tulong din ng Local Government Support Fund, nasa 462 million ang budget na inilaan sa Quezon City na ipinambibili naman ito ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Sagep Saka Act. Inaasahang magpapatuloy pa ang RISE Initiative at iikot pa sa iba pang lungsod sa Metro Manila. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nangunguna pa rin ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia pagdating sa transparency, accountability at public participation sa budget. Pati sa resulta ng 2025 Open Budget Survey, nakuha ng Pilipinas ang 76-point budget transparency score, mas mataas ng 1 point kumpara noong 2023. Ito na ang ikalawang magkasunod na beses na nakuha ng bansa ang top spot sa budget transparency. Sinusuri sa survey ang national budget processes, government budget decisions, at public access sa budget information.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sumasalamin sa magandang ugnayan ng Pilipinas at Russia ang pagpapalaya sa nakadetining 24 na Pilipino. Ito po ang sinabi ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro makaraang pagbigyan ng Russia ang kahilingan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapauwi sa bansa ang mga Pilipinong nakadetine doon ng 9 na buwan. Personal na inilapit ng Pangulo sa kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin sa Kazan ang kalagayan ng mga nakadetineng Pilipino.
9: This is, I think, the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day, pinalabas sila. I think this is also testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing.
3: Ang pahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa kabilang dako, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng tulong sa detained Filipinos na umuwi mula sa Russia. Ay kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang sa mga suporta ng gobyerno ang trabaho, negosyo at pangkabuhayan sa mga umuwing Pilipino.
10: Ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila, ilalaan yan for the next few days. Yung TESDA training, kung pinakailangan magsanay sila sa TESDA.
0: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pre-trial conference nagpapatuloy ngayong araw sa Senate Impeachment Court. Kuha tayo ng update mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Nagpapatuloy ngayong araw ang pre-trial conference sa Senado bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, ipinahayag ni Lead Prosecutor at Representative Jervil Luistro na kasalukuyan na ang pagmamarka sa mga ebidensya sa ilalim ng Article 1 Confidential Fund at Article 2 Unexplained Wealth. Ayon kay Luistro, minamadali na nila ang pre-marking upang umabot sa itinakdang deadline bago ilabas ang pre-trial order. Base sa kalendaryo ng Senado, may hanggang June 25 ang magkabilang panig para tapusin ang prosesong ito. Samantala, formal namang ipinakilala ng House Prosecution Team si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang isa sa magiging tagapagsalita ng panel para sa paglilitis. Ayon kay Luistro, tatayo rin si Attorney Tolosa bilang private prosecutor sa kaso. Si Tolosa ay kilalang founding at managing partner at kasalukuyang head ng litigation and dispute resolution ng kanyang sariling law firm. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro.
12: A spokesperson. He is one of the assisting counsels and of course, isa rin abogado ni Pampanghilya. To my right, of course, is Attorney Benjamin S. Tolosa Jr. As legal spokesperson, he will be speaking in behalf of the prosecution team, particularly with respect to the developments that are happening in the proceedings of the impeachment trial. As a matter of fact, he can start today with respect to the updates that are happening in the...
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. pinabulaan ang nagkainitan ang defense at prosecution panel sa pre-trial conference. Si Nymph Asuncion sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Inanggingan ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. na nakainitan ng mga abogado ng defense at prosecution panel sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantug, kapag nasa isang kwarto ang mga abogado ay inaasahan na magkakaroon ng palitan ng mga salita at argumento, pero nawala naman anyang nangyaring unusual o yung hindi inaasahan. Tinabulaanan rin ni Bantug yung mga kumalat na impormasyon na nilamon umano ng defense team ang prosecution panel sa naging unang araw ng pre-trial pre-trial conference noong Webes, June 18. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantog.
14: Every time the lawyers gather together in a room, you can expect that, no? It will be unusual if there will be no exchanges between lawyers. So nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss. There were some exchanges, there was some discussion, but again, nothing out of the ordinary. It's something that you should expect from lawyers.
13: Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin itong pre-trial conference para sa impeachment trial. Sinabi ni Bantog na nilalatag lang nila yung mga ebidensya at mga testigo na ipepresenta sa mismong paglilitis. Wala naman anyang ebidensya o testigo na natanggal dito sa pre-trial conference dahil pagdedesisyonan ito sa mismong impeachment trial. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, Philippine National Police o PNP nilinaw na wala pang natatanggap na warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng campaign funds nito. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Mahigpit na susundin ng Philippine National Police sa mga legal na proseso at hindi gagawa ng anumang aksyon nang walang direktang kautusan mula sa hukuman. Ito ang ipinunto ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. bilang tugon sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na mayroon naman umano siyang warrant of arrest sa reklamong plunder at indirect bribery may kugnayan sa kanyang campaign funds. Pagdilinaw ni Nartates, wala siyang ipinalarabas sa Special Operational Directive laban sa Senador at hindi sila kumikilos nang hindi nakasalig sa chismis o hindi beripkadong impormasyon. Una rito, sinabi ni Senador Marcoleta na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa posibleng paglabasang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay sa umano'y hindi pagsisiwalat ng 75 milyong pisong donasyon sa kampanya noong nakalipas na halalan. Pero sa punong balita sa kapuklami ngayong umaga, sinabi ni PNP Public Information Officer Chief Acting Chief Police Colonel Al Rico na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant laban sa mambabatas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
16: Said warrant, but just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrant from a competent authority, we will execute and we will implement.
15: Yan po ang tinig ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Aaron Rico. Para sa Bagong Pilipinas, Martin Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, target ng Department of Labor and Employment o DOLE na ilunsad sa Hulyo ang mas pinahusay na tupad program. Sa ilalim ito, iaayon ang kasanayan ng tupad beneficiaries para makapagpatayo ng negosyo kahit pa matapos ang suporta ng pamahalaan. Nakikipag-ugnayan ng DOLE sa TESDA para ihanay ang skills training kasamang enterprise development opportunities. Inahalimbawa ni DOLE Secretary Francisco Tolentino, ang coffee barista trainees na sa halip na may pansamantalang trabaho ay makatatanggap ng tulong para makapagpatayo at makapagpatakbo ng sarili nilang coffee shop. Tiwalang kalihim na makatutulong ang hakbang para tugunan ang gap sa pagitan ng skills training at actual livelihood opportunities. Sa ngayon ay isinasapinal na ng DOLE ang guidelines, mechanics at operational framework para sa enhanced tupad program.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bumaba ng 56% ang mga kaso ng dengue sa bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong 2026 kumpara sa naitalang mga kaso sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa Department of Health, naitala ang 50,727 na kaso ng dengue sa unang limang buwan ng 2026 na mahigit sa kalahati ang ibinaba mula sa 114,308 na kaso na naitala sa kaparehong mga buwan noong 2025. Naniniwala ang DOH na malaking tulong dito ang paglilinis ng mga komunidad na 4Ts o taob, taktak, tuyo at takip para mawalan ng pinamumugaran at pinangingitlogan ang mga lamok. Kabilang din anila rito ang pagsusuot ng pantalon, long sleeves, medyas at sapatos at paggamit ng kulambo at mosquito repellent para makaiwas sa makagat ng lamok. Pinayuhan din ng DOH ang publiko na agad na magpakonsulta sakaling makaramdam ng mga sintomas na mataas na lagdat, rash, nausea, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pananakit ng katawan at mata at pagdurugo ng ilong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Muling tatanggap ng guarantee letter o GL ng DSWD ang 262 branches ng Mercury Drug sa buong bansa simula ngayong araw. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, layan ng pagtulungan na padaliin ang access ng AIX beneficiaries sa pagbili ng kailangang gamot at iba pang medical supplies. Una na rin nakipagtulungan ang DSWD sa Generica Drugstore para sa pagtanggap ng guarantee letters. Ang GL ay isang dokumento na ipinapakita ng benepisaryo sa accredited service provider bilang patunay na sinasagot ng gobyerno ang partikular na serbisyo o item.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, magkapatid na Carlos at Carl Eldro Yulo nakasunggit ng gold at bronze medal sa men's floor exercise sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championship sa China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
17: Nagpasiklab ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo na makamit nito ang 1-3 finish sa men's floor exercise ng 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championships noong Sabado sa Sunyi, China. Inangkin ni Carlos ang gold medal sa paboritong men's floor exercise matapos magtala ng 14.700 total points sa bisa ng 8.700 execution score at 6.0 sa difficulty sa finals upang muling pagharian ng event na kanyang dinomina mula pa noong 2022 sa Doha, Qatar. Samantala, nakamit naman ng 18-year-old na si Eldro ang bronze medal sa floor exercise sa itinalang 14.300 points sa kanyang seniors debut sa kompetisyon. Dalawa medalya na sana ang nasubi ni Carlos, ngunit kinapos sa finals ng individual all-around event at nagkasya sa ika-apat na pwesto. Sa horizontal bars ay pumanglima ito sa likod ng kanyang kapatid na si Eldro na nasa ika-apat na posisyon. Sa parallel bars naman ay tumapos na pang-anim na pwesto si Carlos. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:35 ng umaga ng ating oras, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At saka.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: kaming ina.
1: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Makita ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Philippine Standard Time, alas 11.38 po ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Oplan kontrabaha at paglilinis ng kapaligiran pinaigting sa lungsod ng Batac sa Ilocos Norte. Ang detalye mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Dahil nandito na nga ang tag-ulan, nagsimula na rin sa paglilinis ng mga daanan ng tubig ang mga residente sa Batac City, Ilocos Norte. Katulayan, bahagi ng ika-19 charter din ng Batac, nagkaroon ng clean-up drive sa buong lungsod. Maliban sa mga gilid ng kalsada at kabahayan, nasa 700 volunteers ang nagtulong-tulong upang linisan ang mga major waterways para maiwasan ang baha. Kabilang dyan ang Japa, Santa Rosa at Noto Creeks na kung saan ang mga nasabing daanan ng tubig ay umaapaw at nagiging sanhi ng baha sa mga kalapit na barangay.
8: Sa barangay sa kami nga bumarangay nga kitinuog mo kami at nga masalibon ti kinagalos, ti aglawlaw. Noon na rin ti makaabang ti umitiwa ay na pintig sa gay current ti dalong bumaba.
9: Kami po ay lumahok dito sa community cleanup drive para makatulong sa komunidad at nang sa gayon po ay maiwasan natin ang flooding incidents, sir.
7: Kaugnay nito, nagpapatuloy din ang dredging ng LGU bilang pagsuporta sa Oplan kontrabaha na mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Nagdredging na kami. Last month pa kami nagdredge. Ngayon, sa dami kasi sir, it takes time, tapos lalo umuulan-ulan, yun yung mga challenges. Pero okay met sir, okay met. So far malinis na. It is part of the program of the President, siyempre, itong disaster risk reduction natin.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug. 120 na agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan nagtapos ng pag-asanay sa pagpapalaki ng mushroom. Si Leslie Gemino sa balitang yan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagtapos ang 120 agrarian reform beneficiaries mula sa apat na agrarian reform beneficiary organizations sa Pangasinan sa kanilang pagsasanay para sa oyster mushroom production. Ito ay sa ilalim ng proyektong Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas na naglalang magbigay ng pangmatagalang kabuhayan sa mga magsasaka. Upang agad na makapagsimula ng kanilang negosyo, bawat samahan ay nakatanggap ng livelihood starter kits mula sa Department of Agrarian Reform. Ang bawat kit ay naglalaman ng 3,000 piraso ng mushroom fruiting bags, 3,000 metro ng polyethylene nylon rope at 30 piraso ng polyethylene plastic sheets. Sa pamamagitan ng actual na pagsasanay, natutunan ng mga ARB ang buong proseso ng pagpapatubo ng mushroom. Kabilang dito ang spawn preparation at inoculation, paghahanda at sterilisasyon ng substrate, pag-ani, pressing, pati na rin ang pag-control sa mga pest at contamination. Ang matagumpay na programa ay sinakatuparan sa pamamagitan ng mas pinatibay na kooperasyon sa pagitan ng Pangasinan State University Santa Maria Campus. Sa huli, patuloy ang DAR sa pagbibigay ng mga ganitong kasanayan at tulong pinansyal upang palakasin ang kita at iangat ang antas ng pamuhay ng mga magsasakat ng kanilang buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Sa Bicol Region, Department of Agriculture naglabas ng climate outlook para sa Catanduanes, mga magsasaka at mangingisda. Pinag-iingat ang detalye ng balita, hatid ni Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Naglabas ng Department of Agriculture ng Seasonal Climate Outlook and Advisory para sa Catanduanes para sa panahon ng Hunyo hanggang Nobyembre upang gabayan ang mga magsasaka, mangingisda at mga komunidad sa posibleng epekto ng lagay ng panahon sa lalawigan. Sa ibinahaging impormasyon ng Paso Catanduanes, inaasahang mananatili muna sa ENSO neutral ang kondisyon ng klima, ngunit may posibilidad na lumipat sa El Nino pagsapit ng kalagitnaan ng 2026 dahil dito inaasahan ang karamihang pag-ulan na mas mababa sa normal sa ilang panahon ng taon. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pagtaas ng panganib ng mga bagyo, pagbaha at pagbaba ng ani ng mga pananim na maaaring makaapekto sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Bilang paghahanda, hinihikayat ang mga magsasaka na gumamit ng mga climate resilient na pamamaraan tulad ng pagsasaayos ng cropping calendar, paggamit ng mga binhing matibay sa matinding kondisyon ng panahon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga alagang hayop at manok. Layunin ng advisory na mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda laban sa mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Palawan. Yate na naalis sa pagkakasadsad sa Tubataha Reef, inaasang darating sa Puerto Princesa mamayang hapon. Si Lizelle Pilapil sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Matapos na maalis sa pagkakasadsad sa Bahura sa Bird Islet sa North Atoll ng Tubataha Reef kahapon, ay inaasahang darating naman mamayang hapon ang RV Philippine Siren 2 sa lungsod ng Puerto Princesa. Sinimulang hilahin patungo sa Puerto Princesa ang nasabing sasakyang pandagat bandang alas 6 gs ng gabi kahapon habang naka-escort dito ang Philippine Coast Guard vessel MRRV 4411. Lumalabas naman sa isinagawang underwater inspection na nagtamo ng ilang butas at crack ang nasabing sasakyang pandagat dahil sa insidente. Pansamantala namang tinapala ng mga butas na ito at habang inaalis ang yate sa pagkakasadsad ay maingat na isinagawa ang proseso upang hindi matagtagan ang pinsala. Nagpapatuloy din ang mga rangers ng Tubataha Marine Park sa pagsasagawa ng documentation at pagsusuri sa naging pinsala sa reef. Pagdating naman sa pantalan ngayong hapon ay pagpapatuloy ang inspeksyon at pagsasaayos ng yate. Matatandaan na ang 173 gross ton na diving yacht ay sumadsad sa Bird Islet dive site bandang alas 2 ng madaling araw noong June 14 matapos umano ang biglang pag-ihip ng malakas na hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Alas 11:44 ang ating oras. Sa puntong ito, kuha tayo ng update sa ginagawang inspeksyon sa Mananga River Flood Mitigation Structure Rehabilitation sa Talisay City sa Cebu. Nakatutok dyan ating kasamang si Angeli Tahapal.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Kasalukuyang nagsasagawa ngayon ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Mananga River, dito sa Barangay San Isidro sa Talisay City sa Cebu. Ito ang isa sa mga binisita ng Pangulo dito sa Cebu ngayong araw upang personal na makita itong progress ng pagtatrabaho sa rehabilitation ng Mananga River na nasira dahil sa pananasa ng Bagyong Tino. Ngayon, yung Pangulo ay nakikihalubilo sa mga residente na nakatira malapit sa ilog. Although malapit sila sa ilog pero meron ng itinilagang distance upang kung sakali man no, na mangyari ulit itong malaking pagbaha ay hindi na sila maapektuhan or ma-wash out kagaya ng nangyari noong nakaraang taon. Sinamahan ni si Pangulong Marcos Jr. ni DPWH Secretary Vince Dison at yung mga opisyal dito ngayon sa lalawigan ng Cebu na pinamumunahan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro at nandito nga rin yung mayor ng Talisay City dito sa Cebu. Inaasahan na magbibigay no, ng statement yung si Pangulong Marcos Jr. Sa atin no, maya-maya lamang pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap sa mga residente na nakatira malapit dito sa ilog. Binakante na or diniklara na ang no-build zone dito sa nasabing area. Naglagay na ng mga fence itong city government upang magsilbing gabay ng mga residente na beyond the fence ay hindi na sila pwedeng makapagtayo ng kanilang bahay. Magbibigay na ng pahayag na si Pangulong Marcos Jr. Tingnan na natin kung makukuha na ating audio yung statement natin, Pangulo.
14: Okay. matagal bago nung yung umapaw na tubig, mga matagal bago nung wala. Kaya tinuman namin ng remedyo, inayos natin yung mga flood control na structures nito, pinalitan natin, ipis na yung kompleto sa yung simento. Ay pinag-iyan ang bago na para hindi masyado mabilis ang tagot ng tubig. At may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod nung ating mga flood control structure, eh mayroong lalabasan ng tubig para hindi maiwan dyan ang linggo-linggo pagka may ulan. Kumuha na rin natin, natin sinigasod talaga ay don't build soon. Kaya ginawa natin ang parang together with the help of the local government pag-relocate ng ating mga kasama ng kababayan natin ang tapatira dito. Ay, siyempre, patuloy yan kasi nasa peligro sila pagkatira ng dito. Maalala ninyo yung kasi yung kasama namin. Kasi sa taas. At kaya yung pagbubaba ang tubig, kung galing ang baha doon sa mananakot sa katulilog na yun. Meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Manana dito, dito 70 meter dam. At ito ay nasa, ilalagay na namin, nasa net na para sa budget for next year, for 2027. Naka-budget na, itiyakin natin na hindi magagalaw yung budget na yung pagkaan sa budget process. So, patuloy na lang ginagawa natin para hindi na ma-budget yung napakalaking perwisyo yung pagkaan na pagkaan ng we will continue to plan, we will continue to build, we will continue to repair. And may plano tayo para sa next year para manamit na karami sa taas. Pagalitinan natin sa akin. Pasado ko din makin dito sa
15: okay. Thank you so much. So, narinig yung mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito no sa isang gawa niyang pagbisita dito sa Talisay City, Cebu. Inaasahan kasi niyang nasabing proyekto ay matatapos ngayong July ngayong taon at inanunsyo ng Pangulo kasi itong tubig na dumadaloy dito sa Mananga River nang mula pa ito sa kabundukan ng Cebu City. So magtatayo ng dams, may plano na magtayo ng dam ang national government upang masiguro na hindi isang bagsak akan lang yung tubig kung sakasakaling mayroon ulit na malakas na bagyo at magdadala ng pag-ulan ay hindi maapektuhan itong mga dito sa low-lying areas dito sa lungsod ng Talisay at sa iba pang Garatig lungsod dito sa area rin no ng downtown Cebu. Ayon pa sa Pangulo na tuloy-tuloy itong ginagawang pagtatrabaho at mayroong gagawing pag-check dito sa daluyan ng tubig upang masiguro na walang mga matatrap na basura na maaaring makahamper sa flow ng tubig dito sa Mananga River no. Kanina nga ay tiniyak rin ng Pangulo sa ating mga kababayan dito sa Talisay City, Cebu na handa ang national government na tumulong no sa local government para sa muli nilang pagbangon dahil sa kanilang naranasan na epekto ng malawakang pagbaha dahil sa kalamidad noong nakaraang taon. So yan muna yung pinakahuling ulat muna dito sa Talisay City, Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ilan pang karagdagang balita sa Mindanao. Mayor Uy, CDRRMD at OCD nanguna sa ginawang full-scale nationwide simultaneous earthquake drill. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Ryan Carbon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinangunahan ng City Mayor at CDRRMD ang full-scale exercise para sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa City Hall. Ang nasabing earthquake drill ay nagpakita ng pangako ng mga kawani ng City Hall sa duck, cover and hold. Paggabay sa mga safety officer na ilikas ang publiko sa isang ligtas na open area. Gayon din ang pagbibilang, pagtatasa at pangangalaga sa mga nasugatan. Ipinakita rin ang mga protocol at interoperability sa pag-activate ng Incident Management Team, Emergency Operation Centers, pagdedeklara ng State of Calamity, pag-activate ng Public Service Continuity Plan at iba pa. Ang layunin ng full-scale exercise na ito ay upang ilarawan, sukatin at subukan ang kahandaan ng lungsod para sa isang komprehensibong tugon sa emerhensya kung sakaling magkaroon ng Intensity 8 na lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Ministry of Trade, Investments and Tourism isinagawa ang pag-asanay sa kaalaman sa paghawak sa pera sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa detalye mula kay Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Nasa 21 micro, small and medium enterprise ang sumailalim sa pagsasanay sa kaalaman sa paghawak sa pera sa pamamagitan ng pagkikipagsosyo ng Ministry of Trade, Investments and Tourism at Al Amana Islamic Bank of the Philippines. Sa nasabing kasanayan, inilatag ng Al Amana Bank ang Propelling Economic and Sustainable Opportunities o PESO program. Ang naturang programa ay isang pinansyal na fasilidad kung saan naglalayong tulungan ang mga micro, small and medium enterprise sa larangan ng pinansyal gaya ng kapital at pamamahala nito. Ang MTIT ay patuloy sa pakikipagtulungan at ugnayan sa iba't ibang ahensya at organisasyon upang mapalawak at mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na negosyante sa mas maganda at malaking oportunidad sa kalakalan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balik tayo sa Visayas. DPWH Secretary Vince Dizon, kampanteng matatapos ang konstruksyon ng Aganan Flyover sa bayan ng Pavia sa Iloilo sa itinakdang timeline. Mula Radyo Pilipinas, Iloilo, narito ang ulat ni Janelle Baclay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Kampante si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na matatapos ang konstruksyon ng Aganan Flyover sa bayan ng Pavia ayon sa itinakdang timeline. Sa interview ng media sa Kalihim, sinabi nito na regular ang monitoring ng ahensya sa konstruksyon ng Aganan Flyover mula nang nagsimula ang konstruksyon noong buwan ng Marso. Matanda ang 2 beses ng ininspeksyon ni Secretary Dizon ang proyekto upang masigurong masunod ang schedule ng trabaho. Target na magamit ang half lane ng flyover sa buwan ng Disyembre at inaasahang maging fully operational na sa first quarter ng taong 2027. Sa ngayon ay nasa 70% na ang completion rate ng proyekto sa assessment ng DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 22, 2026. 3 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver?
25: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
24: Makapal yung simento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
29: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin.
29: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: This is a public service announcement.
30: The public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
5: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Sa ating pambalita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang para sa pagpapalakas ng kita at produksyon ng mga magsasaka sa Bohol. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abakas sa Mabini, Bohol. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong patubig para maisulong ang agrikultura sa Bohol. Makakatulong din anya ito na mabawasan ang pangamba sa epekto ng El Nino na inaasahang mararamdaman sa bansa hanggang sa susunod na taon. Ang naturang irrigation facility ay nagkakahalaga ng mahigit 833 million pesos at inaasahang magbibigay ng isang taong supply ng tubig sa 530 hektarya ng sakahan sa mga munisipalidad ng Mabini at Alicia. Inaasahan ding magbebenepisyo dito ang mahigit saka sa mga barangay ng Abaka, San Roque, Agipo at Kabidian sa Mabini at maging sa barangay Kayakay sa Alicia. Sa ibang balita, mahigit 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng libreng bigas sa barangay Doña Imelda, Quezon City. Pinangunahan ito mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Metro Manila Council President Francis Zamora ang rice distribution. Ang programang ito ay bahagi ng Local Government Support Fund na ibinababa ng Office of the President sa mga local government units. Ito ay pangalawang bugso na ng pamamahagi ng libreng bigas sa Quezon City. Binili ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga bigas mula sa mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan ng Sagip Saka Act, nakipagtulungan ng LGU sa mga local farmers kung saan 55 pesos per kilo ang presyo ng kada kilo ng bigas ang napagkasunduan. At nakipagtulungan naman ng Quezon City LGU sa Philippine Statistics Authority para magsagawa ng community-based monitoring system para matukoy ang mga higit na nangangailangan ng libreng bigas sa lungsod. Update sa digitalization ng NCSC at ang e-fund transfer para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarians Act. Ating tatalakayin kasama si Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Gutierrez, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
12: Hi, magandang hapon sa inyo lahat at sa ating mga nakikinig, lalo na ang ating mga senior citizens.
10: Yes, Attorney, isa po sa mga layunin ng NCSC ang gawing mas mabilis at epesyente ang paghahatid ng serbisyo para sa ating mga senior citizens. Ano po ang kasalukuyang estado ng digitalization efforts ng NCSC at ano ang mga pagbabagong mararamdaman po ng ating mga seniors sa bansa?
12: Dahil ipinatutupad na yung ating e-governance ng bagong Pilipinas, ano, na kailangan ang lahat ng transaksyon ay efficient, effective, at fast. At iyan ay mangyayari lang kung meron tayong tinatawag na digital transfer, yung pagtanggap ng mga senior citizens ng kanilang cash gift, na mangyayari lang sa pamamagitan ng pag-remit namin sa bangko o kaya sa GCash, o sa Palawan. Yan yung mga digital transaction na ngayon na pinapapatupad na ng National Commission of Senior Citizens. Hindi na yung isa-isang binibigyan ng ating mga grantees ng cash gift. Dahil sa Expanded Centenarians Act, before, 100,000 ang binibigay sa senior citizens. Mga centenarians lang ang nakakatanggap before. Pero ngayon, in 2024, nagkaroon na ng batas na yung mga umaabot ng edad na 80 85 ay magkakaroon na ng 10,000 pesos na regalo mula sa ating gobyerno na ang nagbibigay ang National Commission of Senior Citizens.
4: Okay, Chair, isa po sa mga hamon sa digitalization ay yung tinatawag na digital divide. Dahil karamihan po sa ating mga senior citizens ay hindi po sanay sa online transactions at wala pong access sa ganitong teknolohiya. Kumusta na po yung mga hakbang natin ng NCSC at mga ginagawa po ninyo para po matulungan sila na makasabay sa ganitong bagong sistema?
12: Mayroon tayong 16 na regional offices sa buong Pilipinas. At ang ating mga regional offices ay nagko-conduct ng digital literacy training program sa ating mga senior citizens at nagkakaroon din sila ng pakikipag-unayan, training, capacity building para sa ating mga OSCA. Dahil yan talaga ang hamon, lalo na karamihan sa ating mga senior citizens ay sa amin, no? Hindi ka pa yata senior citizen, ay talagang mahirap gumawa ng mga digital transaction. So, ang ating mga kabataan, ang ating mga kamag-anak sa bahay ay pwedeng tumulong sa ating mga lolo at lola. At sa pagbubukas naman ng account, lalo na sa land bank, may assistance na gagawin ang ating land bank na every time may pupuntang senior citizen na gusto mag-open ng bank account ay matutulungan sila, maa-assistihan sila.
4: Okay.
12: Mayroon na sila ng senior citizen's corner.
4: Alright. Chair, sa usapin naman po ng seguridad, paano po masisiguro ng NCSC na itong digital payment system ay magiging ligtas po laban sa fraud o sa scam, maling impormasyon o posibleng pag-abuso po sa pondo ng programa?
12: O dahil kasi sa pamamagitan ng pag-transfer na yan, ay may nakasama ng built-in mechanism para sa identity verification, data validation, at saka may audit mechanism para nakakasiguro tayo na ang ating mga grantees ay matatanggap nila yung cash gift ng tinatawag natin na efficient, effective, fast, and safe.
4: Okay. At sa ibang usapin naman po, Chair, inanunsyo po ng inyong tanggapan na kamakailan ay maaari po matanggap ng qualified beneficiaries ng Expanded Centenarians Act ang kanilang cash gifts sa pamamagitan po ng digital means. Paano po yung magiging proseso nito? Itatransfer po ito sa kanilang mga digital accounts or online banks?
12: Magbubukas ng account, mag-open ng account ang ating mga senior citizens sa land bank o kung magkakaroon sila ng accountant sa GCash at meron din tayong pakikipag-ugnayan sa Palawan. Di ba? Ngayon, ang bilis-bilis na pagtatransfer ng pondo sa pamamagitan ng GCash. Kung meron silang mga account sa pangalan nila, then ipapadala ng National Commission yung kanilang gift na 10,000 or 100,000 for centenarian.
4: Okay. Well, Chair, pwede po ba yung halimbawa talagang hindi na kayang gumamit ng technology ng ating mga senior citizen? Maaari po ba magkaroon sila ng authorized person? Like yung kanilang
12: pwede naman i-authorize. Oo, dahil yung para ka makakuha ng iyong cash gift, kailangan magpunta ka sa OSCA office. At dyan ay merong nasa kanila yung mga application forms na pwedeng fill upan ng ating mga senior citizen. At sila ay maaasihan, mabibigyan din assistance ng OSCA upang sila ay makapag-apply. At dyan sa application na yan, sasabihin nila kung saan nila tatanggapin, anong mode of payment.
4: Okay.
12: Yung kanilang gusto, no? Pwede ba sa banko, o sa GCash, o sa Palawan. At may choice sila. At yan ang kailangan talaga natin, yung may mag-a-assist sa ating mga senior citizen.
4: Okay. Chair, ano po yung mga requirements na dapat dalhin ng ating mga senior citizens, maging nung kanilang mga kaanak na mag-a-assist po para pumatanggap ng digital payout?
12: Yeah, kailangan, alam mo, yung talagang proof ng age, pangalan, no, identity, inaandyan lahat yan sa birth certificate. Kailangan meron silang birth certificate na nanggaling sa PSA at meron silang whole body picture na mayroong nakalagay dyan na may hawak sila ng newspaper na mayroong date, no, para makita na yan ay kanilang na at the time of the filing ay sila nasa ganyang edad at sa ganyang application, yung date of application makikita natin.
4: Okay.
12: So yun ang importante, yung birth certificate.
4: Okay.
12: At tapos yan sa form na yan makikita kung i-inform nila, ilagay nila dun sa form yung kanilang bank account. At pag nakita na namin yan at ayos na lahat yung mga requirements na kompleto, mabilis na ang pag-transfer.
4: Okay. Now, Chair, meron po mga napaulat dati na nakaranas po ng delay sa pagkuha ng benepisyo dahil po sa validation at mga dokumento. Sa bago pong digital system, gaano nyo po inaasahang bibilis na matatanggap ng beneficiaryo yung kanilang mga cash gifts?
12: Kasi tayo, kailangan din tayo manawagan sa ating mga OSCA dahil wala kang mga opisina sa mga city, sa mga syudad at saka sa mga municipalities. Kaya umaasa tayo sa OSCA na under sa local government unit appointed by the mayor na kapag may nagpunta na sa kanilang senior citizen na nag-apply, ay sana ay ma-process kaagad, hingin lahat ng mga dokumento. Dahil ang mga dokumento na yan ay pupunta pa sa aming opisina at para ma-evaluate again at magkaroon ng determination na kung mabeta, babayaran na ang qualified na grantees.
4: Okay. Mayroon po bang target ang NCSC, Chair, na palawakin pa ang digital payment system para po sa iba pang serbisyo at programa para sa ating mga senior citizens?
12: Ngayon kasi ang nakapending sa ating

0: the social pension.
1: All right. Chair, mensahe po tutok sa ating ngayon.
0: Sa mga kagaya ko ng senior citizen, bago pa lang kayo mag-birthday, before reaching the age of 80, mga months before. Mag-apply. Sir, na malapit sa inyo, kung saan nakakasakop sa inyo, mag-apply na at i-present na yung inyong birth certificate, yung inyong photo, para pagdating na inyong birthday, matanggap nyo na inyong cash gift coming from the government to the NTSC. At kung may problema sa pagkuha ng form, dahil digitalization na tayo, patulong na lang tayo sa ating mga anak, apo. At pagbubukas naman sa banko, makakatulong din ang ating mga opisyal o mga empleyado sa banko. At siguradong ma-assist naman tayo.
1: Okay. Chair, pahabol na lang po. Halimbawa po, nag-apply po yung ating senior citizen ngayong araw. Are we talking about weeks or days bago po nila matanggap yung cash gift?
0: Tinitingnan natin dyan, basta meron ng digital account at kompleto ang papeles. Siguro mga 3 weeks.
1: Aabot
0: yan.
1: Okay.
0: Dahil sasubmit pa yan sa aming opisina.
1: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Thank you, Chair.
0: Maraming salamat din.
1: Bayan, wag kayong bibitiw. Maraming pang balita talakayan sa pagbabalik.

0: Pabalikang bagong Pilipinas ngayon, mga hakbang ng pamahalaan para labanan ang child labor sa bansa at ang pagbaba ng child workers sa 40%. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Isang makabatang tanghali po, Kuya Joshua, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng inyong programa. Thank you for inviting again the Council for the Welfare of Children.
0: Okay. Yusek, simulan po natin dito sa pagbaba ng humigit kumulang 40% ang bilang ng child workers sa bansa. Maaari niyo po ba ipaliwanag kung ano yung mga pangunahing dahilan ng pagbaba nito? At ano po yung mga programa naging o nagkaroon ng malaking bahagi sa tagumpay na ito?

0: pagbaba po talaga ng child labor sa ating bansa ay nakikita na po natin yan, ano, mula nung nagsimula itong administration ng Pangulong Bongbong Marcos. Actually, nung mga nakaraang taon, ang bilang ng child labor natin ay, if I remember correctly, nung 2022, nung nagsimula ang administration, 828,000 yan. Then nung 2023, naging 678,000. And nung 2024, 509,000 na lang yan. Ngayon ay, ito ay batay sa, ano, ano, sa datos ng Philippine Statistics Authority, ini-expect natin na yung lalabas na bago at updated na data for 2025, talagang ang downward trajectory ay tuloy-tuloy. Kuya Joshua, maraming dahilan ang ano-ano, kumbaga, nag-combine para talagang masustain yung downward trajectory na yan. Unang-una na, siyempre, saludo tayo sa Department of Labor and Employment. Very active sila dun sa pagsawata sa child labor. Meron silang tinatawag na National Council Against Child Labor na membro rin ng aming ahensya, no, ang Council for the Welfare of Children. So talagang binabantayan natin yan ang mga industriya, no, kasi iba-iba ang industries na involved kung saan may child labor. Merong service industry, agricultural, saka yung industrial, ano, na talagang binabantayan ng DOLE, no. And ang isa pa nating tinitingnan dyan with the DOLE is yung informal sector, Kuya Joshua. Dahil maraming maaring child labor na nangyayari doon na hindi natin nababantayan pa.
1: Okay. Yusek, ito na banggit mo na mahigit kalahating milyon, itong 500,000 plus. Ito po ay saan naitala? Is this sa NCR o sa mga rural areas, sa mga probinsya?
0: Opo, yan ay mas prevalent sa agricultural sector pa rin. So talagang diyan ang mas mataas, ano. Pagkatapos ng agricultural sector, of course there is the industrial and service sector. So talagang yan ang binabantayan natin. Yung agricultural sector kasi, Kuya Joshua, yan yung parang medyo mas hindi nababantayan, in the sense na a lot of families in the agricultural sector really involve their children pagdating sa farming, ano. So yan ay pinag-uusapan niya ng DOLE ngayon, and even with the Department of Agriculture, na pinopromote naman yung family farming, ano. So there must be a balance between family farming saka yung child labor na maikukonsider, kasi pag ang bata ay hindi na nakakapaglaro, nakakapag-aral, at yung normal development niya ay nahihirapan na, yan ay maaring mag-amount talaga sa child labor.
1: Okay. Yusek, para linawin at ipaalala lang din natin sa ating mga kababayan, ano po ba ang employable age na nakatakda sa batas, at ano ang papel ng CWC pagdating sa koordinasyon sa iba't ibang ahensya para po tuluyang mabawasan at mapigilan ng child labor?
0: Oo, ang minimum employable age sa atin, kung magiging stricto talaga tayo, is 15 years old, ano. Bawal magtrabaho ang bata pag below 15 yan, ano. Yan ay bunsod ng Republic Act 9231 natin, na inamendra ng Republic Act 7610 natin. Ito yung commonly na tinatawag nating anti-child abuse law natin, ano. Pero hindi naman absolutely bawal magtrabaho ang bata pag below 15, ano. Ang sinasabi lang ng DOLE dito, kailangan yan ay nasa family business or supervised na ng mga magulang or yung mga nasa public entertainment, ano, sanay tayo sa mga child stars natin saka yung mga child models natin na covered ng working permit or working child permit, yung WCP galing sa DOLE.
1: Okay. May mga pagkakataon po ba, Yusek, na sinasabi ng ilang magulang na tumutulong lang naman yung kanilang mga anak sa paghahanap buhay ng pamilya? At paano po ninyo ipapaliwanag yung pagkakaiba ng simpleng pagtulong at isang sitwasyon na pumapasok na sa child labor?
0: Ayan, Kuya Joshua, medyo yan yung lagi namin na-encounter, ano. Kasi po, maganda naman talaga, Kuya Joshua, na kaugalian ng mga Pilipino yung pagiging responsable bata pa lang at saka yung pagtulong sa pamilya. Wala po tayong problema dyan, yan ay sinusuportahan natin, ano. Ngunit, sinasabi nga lang po natin at sinasabi rin ng DOLE, there are regulations kasi, no, issuances of DOLE saying na, number one, nagiging child labor yan pag kunyari hindi na nakakapag-aral ang bata, exposed siya sa mga hazardous elements, ano, kunyari yung weather natin, hazardous element, noxious substances, mga chemicals, heavy machinery, heavy lifting, yung mga ganyan po, at ay maaring maklasify na child labor, ano. Pagdating naman po sa usapin ng sobrang oras ng pagtatrabaho, pag kunyari po lumagpas na sa 20 hours a week, kasi pag below 15, Kuya Joshua, ano yan, ano, hindi ka lalagpas ng 4 hours a day times 5 days a week. So 20 hours a week lang yan, ano. So pag lumagpas ka ng 20 hours, pwedeng maklasify ng child labor, ano. Okay. So pag yan ay naging child labor because it's hazardous or because it exceeds the time or the period approved by law, yan po ay hindi na yung pagiging responsable lang, ano. So diyan nag-i-step in po ang ating pamahalaan para paalalahanan ng mga magulang na you have to stop kasi kailangan ng bata ng normal development po talaga.
1: Okay. Yusek, para naman po doon sa mga batang makikita natatrabaho, nalabag sa batas, gaya ng mga naulila sa kanilang mga pamilya at wala ng legal guardian o wala ng kaanak, ano po ang proseso ng gobyerno para sila ay ma-rehabilitate, makabalik sa pag-aaral at matulungan po para...
0: Apo, Kuya. Mm-hmm. Apo.
1: Go ahead.
0: Kuya Joshua, siguro unang-una dyan, ano, if you see children working at itong mga bata na to nakasadlak sa initan ng dangtangan, sa ulanan, nagbubuhat ng mabibigat na mga bagay, exposed sa mga chemicals at mga heavy machineries, or sinasaktan o ini-exploit, call the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children, ano. 1383, apat na numero po yan, 24/7 po kami. We will help you, we will help the child, ano. At ang DOLI po, ang National Center for Against Child Labor, meron din silang ano yung DOLI Hotline 1349. So for child labor, pwede yung direktahin ng DOLI. Yan po ay pupuntahan ng DOLI. Very active ang DOLI, lalong-lalo na po sa pangunguna ng ating Secretary Francis Tolentino. Pinaigting pa po nila yung paglabas sa child labor po dyan. At maraming programa ang DOLI. No? Of course, iaalis sa violent environment ang bata. Tutulungang makapag-aral muli or pagkunyari talagang nilalabag ng magulang siguro ang karapatan, maaring magkaroon pa ng foster care po yan or eventual administrative adoption sa umiiral na batas, ano. Ang aming sister agency, ang National Authority for Child Care naman po ang namamahala po dyan, ano. Pero syempre po, last resort po yan. Kung pwede pong itigil lang ang child labor at talagang bigyan ng pagkakataon ng bata na maglaro, mag-develop na maayos at makapag-aral, ay wala naman pong problema.
1: Okay. Yusek, may tanong yung ilan nating mga kababayan. Ito ba mga namamalimos sa lansangan na may mga bitbit na bata o kaya naman yung mga nakikita nating mga magulang na may mga anak na maliliit na paslit at nasa inuutusan nila yung kanilang mga anak na mamalimos sa lansangan, sa mga sasakyan? Is this considered as child labor?
0: Yung sa mga adults, so, siyempre po, sila ay adults, hindi yan child labor, pero yan po ay pinagbabawal ng batas. Ano? Yung panglilimos po sa kalye, yan po ay covered ng anti-mendicancy law natin, 1970s na batas pa po yan. Pinagbabawal yung panglilimos at panglilimos gamit ang mga sanggol at mga bata. Ano? So pwedeng maparusahan yung mga adults. Ano? Pero ngayon, Kuya Joshua, ang ginagawa ng pamahalaan dyan, pursuant to Executive Order No. 52, ito yung pag-abot program na ang aming parent agency na ang DSWD po ang nagpapatupad, nagre-reach out po sa mga families in the street and children in the street. Kinukuha po natin ang data niyan, ang kanilang mga pangangailangan na intervention. Tinutulungan po yan ng DSWD, ano? Nilalagay sa temporary facility, tinutulungan po makabalik sa mga probinsyang pinagmula nila. At para, siyempre Kuya Joshua, yung iba naman, pag tinulungan mong bumalik, babalik din ulit, yes, after a few months, ano? So ang ginagawa po ng DSWD po dyan, pati yung LGU, tinutulungan po na may livelihood, meron pong support sa LGU. Para pag bumalik, ang mga tinulungan po natin, siyempre sisingilin naman yung LGU, ba't bumalik ulit yan sa urban areas, ano? So yan po yung holistic approach ng government ngayon, helping the family and the children, and at the same time the LGUs, para po hindi na sila bumalik, ano? Kasi pag yung mga bata ay pinanglimos, siyempre hindi naman technically child labor, ano? Pero pag pinagtrabaho mo doon sa street, pinagbenta mo, pinaglapo mo, ano? Pinaglinis mo ng mga kotse siguro dyan, yan po ay maaring maklasify ng child labor po.
1: Okay. Yusek, sa panahon ngayon kung saan may online content creation at social media, paano po tinitingnan ng CWC ang posibilidad ng bagong anyo ng child labor na maaaring hindi agad napapansin ng publiko, lalo na kung entertaining at nakatutuwa yung mga videos na ginagawa gamit yung mga bata at minoridad?
0: Opo, Kuya Joshua, nakita ko tong question nyo na to. No? Actually, subject to ng discussion ng Council for the Welfare of Children and DOLE nung nakaraan. Ano? Kasi sanay tayo sa child models, sanay tayo sa mga child celebrities natin na dati pa covered naman ng working child permit from the DOLE. Ano? Pero ito, admittedly, siguro DOLE, correct me if I'm wrong, ano? But as of today, wala pa akong alam na regulation ng DOLE na sinasaklawan naman yung vlogging at saka yung pag-create ng content sa social media or sa internet. Yan po ay siguro isa sa mga gray areas pa ngayon na currently, pinag-aaralan po ito ng DOLE and siguro we will work with DOLE para magkaroon ng regulation dito. Kasi tama ka, Kuya Joshua, maaari itong ano eh, may mga na-exploit din na bata dito. No? While nakakatuwa po ito, pero again, kung ang bata hindi na nakakapaglaro, hindi nakakapag-aral, yung normal development impeded because of the vlogging, the content creation, maaring may abuso, DOLE should step in and regulate this. Siguro ito ay isa sa mga idudulog namin kay Secretary Francis Tolentino, and perhaps DOLE can issue a regulation at the soonest possible time po.
1: Okay. Yusek, sa mga susunod na mga taon, ano po ang nais ninyong tutukan para tuluyang mabawasan hanggang sa tuluyang mawala na po ang child labor dito sa ating bansa?
0: Opo, siguro mas papaigtingin natin ang ugnayan natin with the DOLE, no, at the National Council Against Child Labor. While bumaba na po ng daan-daang libo ang child labor sa Pilipinas, talagang saludo tayo sa pamahalaan. Ngunit, Kuya Joshua, for the Council for the Welfare of Children and the government, gusto natin talaga zero sana ang child labor. Ano. So hindi po tayo tumitigil dito. And again, I would like to emphasize, you know, while the government is focusing on the agricultural sector, yung informal sector po natin, yung binanggit nyo kanina, yung mga nanlilimos po sa kalye, maaari pong hindi natin na mamonitor mabuti yan. So siguro, yan ang isa sa mga pagtutuunan po namin ng pansin moving forward.
1: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po, Yusek, sa ating mga kababayan upang tuluyang maprotektahan ang bawat batang Pilipino laban sa pagsasamantala at mapanatili po ang pagbaba ng child labor cases dito sa ating bansa.
0: Opo, kung may nakikita po kayong pang-aabuso sa bata, yan man ay violence against children, sexual abuse, or child labor, o yung mga exploitation po na ganyan. Ano? Huwag po kayong matakot, huwag mag-atubili. Kahit po mga tips, mga anonymous calls we receive sa Makabata Helpline 1383, call us 24/7, anonymous po yan, hindi kayo mapapahamak. Huwag po kayong mag-alala, we will double-check your reports. Sa bagong Pilipinas, so, paulit-ulit namin sasabihin, bawat bata ay mahalaga, kaya protektahan at alagaan po natin sila.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children.
0: Maraming salamat, Kuya Joshua.
1: Baya Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, paggulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa, gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo, pakinggan ang athletic journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter, dito lang sa PTV Sports.

0: tuwing Sabate ng oras Health Happier Life o Pamilya.
1: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
3: Ang mga inaabang

0: kamaids ang pinag-uusapan.
1: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
2: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: The Historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
13: Bumisita po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Ang iba pang detalye mula kay Jess sa Agua Ilanan.
14: Yes, may
10: kakatapos nga lang ng pagbisita ng ating Pangulo dito sa Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Ito yung kauna-unahang Walang Gutom Kitchen outside of Metro Manila. Kaya naman ay personal na binisita ng ating Pangulo ang nasabing pasilidad na pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kasama nga ni President Ferdinand Marcos Jr., si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagsisilbi ng pagkain ng ating mga kababayan dito sa Cebu City. Bukas ito sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat ng antas, maging yung mga may trabaho, hindi lamang yung ating mga maralitang at mga street dweller na mga kababayan na pinunto ng DSWD na lahat ay maaaring makakuha ng masustansyang pagkain sa breakfast at lunch simula nga ngayong Hulyo. Bukas ay lunch muna yung simula na ang pagsisimula ng pagbibigay ng ating free meal under Walang Gutom Kitchen na program. At kanina nga ay pagkatapos na mag-serve ng pagkain ng tanghalian ng ating mga kababayan dito sa Cebu City ni President Marcos Jr. ay nagbigay siya ng mensahe at atin po itong pakinggan.
14: Feeding program na itong ganito klaseng center ay nakapagpakain tayo ng doon at pwede balik-balikan hanggang po gusto ko kaya pwede silang papalik-balik dito dahil walang problema. Ang ginagawang sistema pagpasok dito ay re-register sila magkataroon sila ng ID at para talaman din namin kung sino yung mga hindi talaga madalas kumain para mapunin natin ng program. So patuloy lang ito, walang gutong program at marami namang nagpapasalamat kami sa ating mga partner na sa yung hotel association tapos yung mga restaurant association na nagbibigay din ng gutulit sila ng pagkain para sa ating walang gutong program. Ito yung pangalawa, ang sus after this will be sa Buatan.
10: Ang ating pong narinig ay ang mensahe ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ang pagbisita. Ito yung kanyang pangatlo o ikatlong itinerary or ikatlong pagbisita o lokasyon ng kanyang pagbisita dito sa Cebu. Una nun niya yung binisita, yung Metro Cebu Expressway sa Naga City, kung isa sa mga infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH, kasama nga si DPWH Secretary Vince Dizon. At binisita din ng ating Pangulo ang Mananga River. Kung inyong natatandaan ay ito po yung bahagi ng Talisay City sa Cebu na lubhang na salanta at apektado ng bagyong Tino bago nga magtapos ang taong 2025. At isa sa prioridad ng ating pamahalaan ay ang maibalik maibalik sa normal ang buhay ng ating mga kababayan doon nga sa malapit sa Mananga River. Isa sa mga malalaking waterways dito sa Cebu, Metro Cebu at sa Cebu Province. At panghuli nga na binisita ng ating Pangulo itong Walang Gutom Kitchen dito sa Cebu City. Bago siya bumisita sa Cebu ay kaninang umaga ay pinasinayaan naman ng ating Pangulo ang isang reservoir project, isa ring infrastrukturang proyekto ng ating national government doon sa bayan ng Mabini sa lalawigan ng Bohol, kasama din ang National Irrigation Administration o NIA dito sa Central Visayas. Medyo puno yung schedule ng ating Pangulo sa kanyang pagbisita at sinulit yung kanyang isang araw na pagbisita dito nga sa Cebu. At yan ang huling kaganapan mula dito sa Cebu para sa Bagong Pilipinas. Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
11: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung simento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Public Information Unit ng DOST Pag-asa. Ang ating press conference ngayong araw is currently being live streamed on our official Facebook page DOST Pag-asa and sa ating YouTube channel DOST Pag-asa Weather Report ngayong araw June 22, 2026. So bago po tayo magsimula, nais po nating pasalamatan ang ating media partners na kasama po natin dito ngayon sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center at sa ating social media platforms para sa ating press conference. Maraming salamat po. And now, kasama po natin ngayong araw ang key officials ng DOST Pag-asa headed by our administrator, Dr. Nathaniel T. Servando. At ngayon, I'd like to call on Dr. Servando para sa maikling mensahe para buksan ang ating press conference.
8: Magandang araw sa ating lahat. Kami po sa DOST Pag-asa ay nagpapasalamat sa ating mga partners at kaibigan sa media for joining us in today's briefing on Typhoon Francisco. Ito'y pang-anim no, na tropical cyclone na pumasok sa Philippine Area of Responsibility this year, no? So ang layunin ng briefing na ito ay upang ipahatid namin ang pinakahuling ulat, updates about the typhoon, no? Kung saan na ang kanyang location sa kasalukuyan, ang forecast track in particular, at maging ang potential impacts at anong in-expect ng ating mga kababayan, no? Na ibibigay later on ng aming mga kasamahan dito sa DOST Pag-asa Forecasting Center. Muli, ang DOST Pag-asa ay patuloy na nagmumonitor sa kilos nitong bagyo, anuman ang mga pagbabago sa kanyang kilos, lalong-lalo na sa magiging epekto nito sa susunod na mga araw ay agad naming ipahatid sa ating mga kababayan. Muli, pinapaalala natin ang sa ating mga kababayan na maging alerto, no? Subaybayan ang mga mahalagang updates na binibigay ng DOST Pag-asa dahil inasahan natin ito na makaapekto sa mga lugar, particularly na sa may northernmost part of the country. Again, magandang umaga po sa ating lahat.
7: Salamat po, Dr. Servando, ang ating DOST Pag-asa Administrator. Ngayon naman po para sa latest updates tungkol sa binabantayang bagyong Francisco mula sa Weather Division ng DOST Pag-asa, ang ating duty weather forecaster, Ma'am Charmaine Varilla.
9: Yes po, magandang umaga po muli sa ating lahat at narito nga ang latest update hinggil nga sa binabantayan natin bagyo na si Typhoon Francisco. Si Typhoon Francisco ay huling ang namataan sa layong 620 kilometers east o silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Sa kasalukuyan, may taglayan ng lakas ng hangin na maabot ng 155 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot hanggang 190 kilometers per hour. Kumikilos nga yan ngayon po west-northwestward o Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Makikita po natin dito sa ating satellite animation na wala pa masyadong nararamdaman ngayon ng mga pag-ulan, especially dito sa may part ng Northern Luzon. Samantalang southwest monsoon naman o hanging habagat pa rin ang siyang umiira sa buong Visayas, Mindanao at Palawan. At base nga po sa nakikita po natin na latest forecast track, bukas inaasahan po natin na maaari na yung umabot 395 kilometers east o silangan ng Kalayan, Cagayan. At sa nakikita po natin, bukas din po niya marireach yung kanyang peak intensity. Pagsapit naman po ng Miyerkules, dito naman po natin nakikita yung pagsisimula na ng pagbagal niya as well as posible nga po na yun na yung closest approach niya around 275 kilometers east or silangan pa rin ng Basco, Batanes. And kung i-consider po natin yung kanyang cone of probability, may posibilidad po na mas mag-westward o mas kumanluran pa yung track nito. Kaya patuloy po tayong mantabay kung may mga significant changes sa track nitong si Bagyong Francisco. Pagsapit naman po ng Thursday,

0: And tinatanong din po kung may ina-expect ba tayong malalakas na mga pag-ulan. Ang sagot po natin dyan, more on bukas pa po ng tanghali hanggang sa Miyerkules ng tanghali, meron po tayong mararanasang mga significant rains na abot ng 50 to 100 millimeters sa Cagayan, Batanes, and Babuyan Islands at magtutuloy-tuloy po yan hanggang Huwebes ng tanghali. So yung ganito pong dami ng mga pag-ulan, inuulit po natin, maaari po yan magdulot ng mga localized flooding, especially nga sa mga areas na malapit sa ilog, yung mga areas na nasa low-lying part, at yung mga areas din po na nasa syudad. Mabilis po or maaari pong magdulot yan ng mga pagbaha. And pagguho din po ng lupa, especially sa mga very high to high susceptibility areas. And kung titingnan naman po yung ating weather condition for the next 3 days, for today, maulan po tayo sa buong Visayas and Mindanao, including Palawan due to southwest monsoon. Pero kung papasinin po nyo, pagsapit ng kinabukasan hanggang Wednesday, dito pa lang po mararanasan yung malalakas na mga pag-ulan na may pugbugsong malalakas na hangin sa may Cagayan at Batanes. And then, continuous po yung ating southwest monsoon at maaaring mas tumaas pa dito sa may part ng Bicol Region, Mimaropa, including Visayas. And mababawasan naman yung mga paulan sa may parts ng Mindanao, more on sa western na lang, including Zamboanga Peninsula, Basilan, and Tawi-Tawi. Pagdating ng Thursday, ito yung part na kung saan papalayo na nga yung bagyong si Francisco sa kalupaan natin. So, more on southwest monsoon uli ang iiral na siya magpapaulan sa buong Bicol Region, Mimaropa, at western Visayas. Aside nga po sa binabantayan natin na si Bagyong Francisco, ay meron pa tayong isang sistema na bagong low pressure area at huli ngayong namataan sa layong 2,745 kilometers east o silangan ng southeastern Luzon. Sa kasalukuyan nga, ay meron na yung medium chance na maging isang ganap na bagyo. At hindi nga natin nirurule out yung posibilidad na papasok yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility base nga sa ating Tropical Cyclone Threat Potential. At para naman po sa mga additional na mga information ay maaari po niyong bisitahin ang ating website panahon.gov.ph. And bukod po dyan, maaari niyo rin po i-download yung ating Panahon app sa ating mga application stores. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Ang susunod po natin na update ay mamaya alas 5 ng hapon. Magandang umaga.
1: Salamat po, Ma'am Charmaine, ang ating duty weather forecaster mula sa Weather Division. At ngayon naman, para sa mga updates sa ating major river basins at dam monitoring patungkol na rin sa Bagyong Francisco, ipepresent po ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydro Meteorology Division, Sir Juan Elmer Caringal.
2: Thank you, ma'am. And magandang umaga po sa ating lahat. Ito naman po yung ating hydrological update po dito po sa mga dams and flood advisories. Una po, yung pong dam status, ang angat dam po, ang kanya pong current elevation is 164.50. May bagya po siyang pagbaba na 0.54 meters and mababa na po siya ng 45.50 dun po sa kanyang normal high water level na 210 meters. And also, mababa na rin po siya ng 17.85 meters dun po sa kanyang roll curve for today na 182.35 meters. Rainfall needed po para po maka-recover or ma-reach niya ulit yung pong normal water level na 210 is 1,229 millimeters of rainfall. Ipo Dam, ang kanya pong elevation is 99.58, although bumaba po siya ng 0.08 and mababa na rin po siya ng 1.52. Doon naman po sa kanyang normal high water level na 101.10 meters. La Mesa Dam, 79.74. May bagya rin po siyang pagbaba na 0.02 meters and mababa na rin po siya ng 0.41. Doon naman po sa kanyang overflow level na 80.15. Ito po yung ipapakita ko po sa inyo yung annual trend ng Angat Dam. Yung makikita po natin, ito pong kulay green, ito po yung current elevation niya. And ito pong mga kulay orange and pink, ito po yung lowest recorded ng Angat Dam. And makikita po natin, medyo malapit na po siya doon. But based on po dito sa annual trend, makikita po natin during po ng third quarter ng July, halos lahat po medyo nakaka-recover siya. Sana ganun din po siya. Sumabay rin po siya dito po sa trend na ito. And

0: Ito naman po yung Ambuklaw Bingay, San Roque. Ito po yung kaskisdam natin sa may bandang Benguet. Ang kanya pong elevation is 741.55, although tumas po siya ng 0.16, but mababa pa rin po siya ng 10.45. Doon naman po sa kanyang normal high water level na 752 meters. And also, mababa pa rin po siya ng 3.45 sa kanyang present sa kanyang rulgar for today na 745 meters. Binga Dam, 569.18, bababa po siya ng 0.20 and mababa pa rin po siya ng 5.82 sa kanya naman pong normal high water level na 575. But mataas naman po siya ng 4.18 doon naman po sa kanyang rule curve na 565 meters. Ito naman po yung pinaka downstream, yung pong lumalabas na tubig sa Ambuklaw, then to Binga, then to San Roque. Ang San Roque po, ang kanya pong elevation is 231.04, although may continuous pa rin po yung baba niya. Bumaba po siya ng 0.24 today and mababa na rin po siya ng 48.96 sa kanya naman pong normal high water level na 280. And below, 3.57 na rin naman po siya sa kanyang rule curve na 234.61 meters. Ito po yung rule curve niya for today. Medyo maliit-liit naman po yung deviation niya sa rule curve. Itong nakikita po natin, medyo maliit. Compare po dun sa Angat Dam. And ito pong Pantabangan Dam. Ito yung po nasa may Pantabangan Nueva Ecija. Ang kanya pong elevation is 182.36. And continuous pa rin po ang pagbaba niya and bababa po siya ng 0.29 and malayo na rin po siya doon po sa kanyang normal high. And malayo po siya ng 33.64 doon po sa kanyang normal high water level na 216 meters. And also doon po sa kanyang rule curve na 204.03, mababa po siya ng 21.67. Rainfall needed po ng Pantabangan para ma-reach niya po yung kanyang normal high na 216 is 2,055 millimeters of rainfall. Medyo madami. Siguro mga 2 to 3 na bagyo to na may hit ang Pantabangan Dam. Magat Dam, 170.06. Bumaba po siya ng 0.60 and mababa na rin po siya ng 19.94 dun po sa kanyang normal high water level na 190 meters. And also, mababa na rin po siya ng 4.99. Doon naman po sa kanyang rule curve na 175.05 meters. Rainfall needed po ng Magat para po maris niya yung 190 is 85 millimeters of rainfall. Kaliraya, 286.33. And yun naman po aming mga ini-issue na General Flood Advisory. Naglabas po kami ng issuance kanina pong alas 6. First issuance po namin sa Region 4B, Maropa, nag-GFA number 1 po kami. And dun po sa Visayas, yung pong Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, continuous pa rin po yung aming pag-i-issue dyan. And also dun po sa bandang Mindanao, Region 9, Region 10, Region 11, 12, 13, and Barm, continuous pa rin po ang aming pag-i-issue for precautionary measure. Then, doon naman po sa mga river basin, wala po pa kaming, so far, wala pa po kaming ini-issue. So, it means wala pa po ganong tumataas na water level yung pong mga major river basin natin. Yun lamang po and maraming pong salamat.
1: Maraming salamat po, Sir Elmer. Ang ating duty hydro forecaster from the Hydromet Division. Ang pangalawang parte po ng ating press conference ay ang Q&A session. But before that, nais ko lamang po i-acknowledge ang presence ng key officials ng DOST Pag-asa, headed by Dr. Nathaniel T. Servando, ang ating administrator, with our division chiefs, Engineer Juanito Galang, Chief of the Weather Division, and Engineer Socrates Paat Jr., Chief of the Hydrometeorology Division. Nais rin naming pasalamatan ang aming media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipahatid sa ating mga kababayan ang mga update mula sa DOST Pag-asa. Kasama natin ngayon dito sa Pag-asa Media Room from Manila Times, Manila Standard, Radyo Pilipinas, Abante, Malaya, Daily Tribune, Business Mirror, DZRH, ABS-CBN, Philippine Star, Philippine Daily Inquirer, and DZBB. So, now we'll begin with the question and answer portion of this press conference. Mangyari lamang po na pakibanggit ang inyong pangalan, affiliation, and if possible, kung para kanino po ang inyong katanungan. Pwede na po tayong mag-start.
2: Good morning po. Mary po from Radyo Pilipinas. Sir, mostly yung ulan sa, yung sa ano po, mostly yung ulan ng Bagyong Francisco ay Northern Luzon. So, hindi siya makakadagdag sa Angat Dam na ano po ngayon. Anyone?
3: Maraming salamat po sa tanong. So kung dahil nga po nasa northern side yung trajectory ng bagyo, ang epekto nito sa Angat ay very minimal po. Kung meron man sigurong mga pag-ulan within the catchment area ng Angat Dam ay hindi po directly na dahil sa bagyo. Dahil nga we are within the rainy season naman, meron talaga mga manakanakang pag-ulan within the catchment. Pero yeah, we hope din na ma-induce nitong si Tropical Cyclone Francisco yung mga pag-ulan within the catchment ng Angat para tumaas-taas yung water level ng Angat. Salamat. Base po sa assessment ng aming Hydromet Division ay nasa mahigit 1,000 plus yata na millimeter basin rainfall. So that would be siguro tantamount to 2 to 3 typhoons, roughly. Thank you.
2: Paano na lang po ulit, kasi nung weekend sobrang lakas na naman nung ulan, pa-explain na lang po ulit sa mga taga Metro Manila na yung nararanasan ay yung habagat pa rin po ba yon?
1: Sino po yung pwedeng sumagot sa atin?
4: Yes po. So, yung kahapon po na pag-ulan sa Metro Manila, more on localized thunderstorm po noon. And nakita naman po natin, short duration lang siya, umabot lang siya ng up to 2 to 3 hours. So, in terms naman ng habagat, siguro more likely makaka-apekto po siya sa Metro Manila Friday onwards pa. Kasi paglabas po ng ating bagyo sa PAR, doon natin nakikita nahihilaan niya up to Metro Manila and some parts ng western section ng Northern Luzon yung ating habagat.
1: Any other question po? Yes po.
5: Hello. Yung nangyari kagabi na mga pag-ulan, localized thunderstorm lang 'yon, no? Kasi pero nagtatanong yung mga kababayan natin na may kasamang malakas na hangin, yung nangyari sa Malabon na bumagsak yung mga poste, may mga nabuwal na mga puno, pwedeng paki-explain bakit ganoon kalakas yung pag-ulan natin at may kasamang malakas na hangin yung nangyaring localized thunderstorm kagabi?
1: Ma'am?
6: Hello. Hello, hello, maraming salamat at magandang umaga. So, normal lang sa mga, kapag nagkakaroon tayo ng mga severe thunderstorm talaga, bago bumagsak yung malakas na ulan, mauna muna yung malakas na hangin. So, yung mga nangyari ng mga nakarang araw o yung kagabi dahil sa severe thunderstorm. May isa pang characteristics yan na yung makikita natin humuulan ng hail, nagkakaroon ng hail formation. So, ilan ito sa mga characteristic pag meron tayong severe thunderstorm talaga. So, normal lang yon. And then, kung mapapansin natin, sobrang lakas ng hangin talaga, susundan niya ng napalakas na ulan. Pero sabi nga ng forecasters natin, 30 minutes to 1 hour lang. Pero may time naman na habang nauubos na isa, meron naman magpo-form, pero nag-move na. Hindi na nako-concentrate sa isang lugar yung malakas na ulan tsaka hangin. Kumbaga, nag-move na siya. So makikita natin na kahit sa ibang parte ng, alam mo, dito sa Metro Manila, naapektuhan na rin.
5: So, itong naranasan ho natin kagabi ay severe thunderstorm.
6: Severe thunderstorm. So, meron po tayong mga warning na nilalabas ang PAGASA, yung ating NCRPRSD. May mga thunderstorm advisory, alert, warning po silang nilalabas regarding dito sa mga to.
5: So kasi aside dun sa malakas yung hangin, eh, nagdulot din to ng flooding sa maraming areas dito sa Metro Manila po. So talagang ganun ho ba yung i-expect natin na mga severe thunderstorm yung ngayong panahon na to, yung may experience po natin?
6: Yes, asahan po natin yung mga severe thunderstorm, ito talaga yung epekto, yung mabilis yung pagbaha. Lalong-lalo na dito sa Metro Manila, may mga identified na talaga tayo na konting ulan lang, andaling bahain. So, ingat po sa mga kababayan natin kasi minsan may mga lightning strike din yan nakasama. Tama. So, ang mas maganda na kapag meron ng mga overhead thunderstorm na gano'n, huwag na silang lumabas muna ng bahay.
5: Okay. So, last na lang po sa akin. No? So, delikado pala talaga kapag meron ho tayong severe thunderstorm. Usually ho, doon kasi sa mga advisory natin, yung thunderstorm lang, yung pagkakaunaw. Pero meron na pala siyang mga category na sinusunod ba tayo?
6: Yung mga kaakibat na impact, kumbaga, bukod sa lightning, mga strong winds, and then yung heavy rainfall, yung thunderstorm na nilalabas natin.
5: Okay. Last na lang pala talaga, sir, no? May pa binabantayin tayo na panibagong sama ng panahon na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Anong gaano kalaki yung chance nito na ito mag-landfall at hindi katulad nitong si Francisco na hindi siya magla-landfall?
6: Sa ngayon, in terms of landfall, medyo maliit pa rin ang chance nito yung nasa malayo. Kung titingnan natin yung formation niya, by latitude, medyo may kataasan na. And then yung, dahil El Nino nga tayo, normally kung mapapansin natin, puro recurving. Although malayo yung formation, yung genesis, kumbaga, malayo yung kanilang genesis formation. Pero almost recurving sila. Isa to sa mga impact din ng kapag meron tayong El Nino phenomenon.
5: Okay. Thank you po.
6: Thank you.
1: Thank you very much po. Yes, sir.
7: Good afternoon po. Rafael Bosano po sa ABS-CBN. Sir, pwede niyo rin po bang i-explain kung ano yung dahilan ng pag-form ng mga wind spout? Kasi meron din pong mga nagpo-form sa El Nido, may nakuhanan po ng mga wind spout. Ano po yung nakaka-apektong weather condition or climate condition kung bakit sila nagpo-form? A water spout, sorry. Hindi wind spout, water spout. Sorry.
1: Sino po yung pwedeng sumagot?
8: Sige po, sir. Thank you po for the question. Meron po tayong similar na ganyan na term. Yung water spout, yun po yung mga circulation na nafo-form sa dagat. Tapos, yung tornado naman, mga circular na movement ng hangin na malalakas sa lupa naman po. So, usually po, nag-originate yan unang-una kapag unstable po yung ating environment, may enough na moisture, tapos mainit yung ating temperature po. Yun po yung mga nagko-cause ng mga water spout or tornado. And in terms naman po yung sinasabi nyo din kanina regarding yung biglang paglakas ng hangin during thunderstorm, possible din po na meron tayong tinatawag na downburst. Yeah. So kasama po yon sa effect po ng severe thunderstorm. Though kapag may mga severe thunderstorm, which is yung na-experience some parts, ay meron din pong nagkakaroon din ng mga ganito like water spouts, tornado, which is I think yesterday may nirecord po tayo sa may Magalong, Pampanga, na hail activity.
7: Okay. Yung nabanggit niyo po yung kasi yung downburst, nangyari na rin po ito a couple of years ago, di ba, parang nag-viral pa yan. Gaano kadelikado yung mga downbursts, especially sa mga densely populated areas like Metro Manila?
8: Yes po, no. So kung titingnan po kasi natin, halimbawa sa mga agricultural lands po, no, yung downburst po kasi, kaya na po yan na magpatumba ng mga kapunuan. Kung sa areas naman Metro Manila, especially po yung mga kabahayan na gawa sa mga lightweight material, kapag nagkaroon po ng downburst, maaari pong makasira yon ng mga tahanan. Especially nga doon sa mga location po natin na densely populated and yung mga materials po ay gawa sa mga lightweight.
7: Last question na lang po, yung mga pag-ulan po na malalakas pero may igsi, will it not be enough para po ma-replenish yung mga nawawalang tubig sa ating mga dam, regardless kung saan man po itong mga thunderstorm na ito?
3: Regarding po doon sa tanong tungkol sa dams po, no? Like for example, sa Angat Dam po, napakalayo, napakalaki ng kailangan nating habulin when it comes to the water level. So yung definitely yung mga maigsing pag-ulan na yun, hindi po talaga sasapat para at least magkaroon siguro ng pag-angat sa water level. More so dun sa umabot siya dun sa tinatawag na rule curve, kung saan yung level kung saan mas magagampanan ng dam yung mga purposes niya, like irrigation, water supply. So sa ngayon po, for example, ang angat dam ay below 17 meters sa rule curve. So yung 17 meters, napakalaki po yun na hahabulin dapat. As I've said nga kanina, more than 1,000 millimeters yung kailang iulan para ayun naman ay para umabot siya dun sa critical level. Pero dun sa rule curve ay siguro kailangan natin ng siguro dalawang bagyo, mga ganun po. Pero definitely yung mga panandali ang pag-ulan po ay either wala or napaka-iksi lang yung magiging effect niya sa ating mga dams. Thank you.
1: Thank you very much po. May ibang question pa po ba tayo? May mga tanong pa po tayo sa mga kasamahan natin dito sa media room. Kung wala na po, meron po tayong katanungan dito mula sa ating netizen sa YouTube. Posible po ba na umabot sa super typhoon category habang nasa karagatan si Typhoon Francisco? Sino po ang maaaring sumagot?
4: Based po sa analysis po ng ating TC Group ay more on mareretain na lang natin yung kanyang typhoon intensity. Tapos reach o peak intensity po niya by tomorrow, pero more on typhoon category pa rin. Tapos by tomorrow onwards ay pahina na po siya and possibly before makalabas po ng PAR po natin, nasa severe tropical storm category na. Thank you.
1: Maraming salamat po. Other questions pa po sa mga kasamahan natin dito sa media room? So I think lahat po ng ating concerns ay na-cover na. At kung may katanungan pa po tayo na hindi nabasa ngayon sa ating live stream, susubukan po ng ating social media na ma-address ang inyong mga katanungan through the comment section, perhaps later na lang after the press conference. So para sa iba pang karagdagang impormasyon at detalye, maaari niyo pong bisitahin ang aming website sa www.pagasa.dost.gov.ph at magtungo din po sa aming official social media platforms sa Facebook page DOST_Pagasa, sa X at DOST_Pagasa, and sa aming YouTube channel DOST Pagasa Weather Report. And with that, we pass it on to the Chief of the Weather Division, Engineer Juanito Galang, to close our press conference.
9: Maraming salamat at magandang hapon. So as we end this press conference sa TC Typhoon Francisco, ini-encourage po namin ang lahat na maging alerto at continue mag-monitor sa mga official updates ng PAGASA at sa inyong mga local authorities. Ang Bagyong Francisco maaari pa rin pong magdala ng mga hazards sa mga affected area, kaya napaka-importante po na magstay prepared tayo at sundin natin yung mga kaukalang paghahanda. Ang PAGASA po manatili pong closely monitor ang bagyong si Francisco at maglalabas po tayo ng mga timely weather update regarding sa bagyo para ma-inform po natin ang public. So maraming salamat po sa ating mga partner agencies, sa mga media, sa ating mga local government units, at sa public para sa continued cooperation. So let us stay vigilant and safe. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. God bless you all po.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Maging fuel efficient panalihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas.
17: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
17: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
19: Magandang hapon mga kaibigan, ito po ang ating balatuntunan, Himig ng Panahon, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Bago po tayo magpunta sa ating awitan ngayong hapon, tayo muna itumanggap ng report mula sa ating Pilipinas Patrol number 7, Mara Pepanyo Grisula.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Sa detalye, go ahead Mara.
21: Tumanggap ng sahod ang mahigit 750 na benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD mula sa mga bayan ng Sariaya at Candelaria, Quezon. Ayon sa pabatid ng DOLE Quezon, sa kabuuang bilang, mahigit 720 ang mula sa bayan ng Sariaya habang mahigit 30 ang mula sa Candelaria na nakatanggap ng kanilang kabayaran matapos makumpleto ang 10 araw na community work. Sa ilalim ng TUPAD program ng DOLE, nagsagawa ang mga benepisyaryo ng iba't ibang gawaing pangkomunidad kabilang ang paglilinis ng mga pampublikong lugar, kalsada at iba pang pasilidad. Layunin ng TUPAD na magbigay ng pansamantalang hanap buhay at agarang tulong pinansyal sa mga manggagawang apektado ng kawalan ng trabaho o kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grisula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Maraming salamat Pilipinas Patrol number 7, Mara Pepanyo Grisula.

0: And that was Fitter Karma with the song Pag-ibig ay Kanibalismo Part 2. Oras natin 1:47, may karagdagang ulat ang ating Pilipinas Patrol number 7, Mara Pepaño, Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa detalye, go ahead, Mara.
2: Sumailalim sa basic computer literacy training ang persons deprived of liberty o PDL sa BJMP Lucena Female Dormitory sa pangunguna ng DICT Quezon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Information and Communications Technology Month 2026. Ayon sa pabatid ng DICT Quezon sa naturang pagsasanay, nabigyan ang mga kalahok ng kaalaman at praktikal na kasanayan sa paggawa ng dokumento, data management, at pagbuo ng presentation gamit ang office productivity tools. Bahagi ito ng pagsusulong ng inklusibong digital transformation sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad sa pag-aaral ng information and communications technology para sa iba't ibang sektor ng lipunan. Inaasahan ding makatutulong ang programa sa pagpapalawak ng digital skills ng mga PDL, paghahanda para sa posibleng hanap buhay sa hinaharap at kanilang muling paglahok sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!

0: And that was San Miguel Sol with the song Ikaw Lang Ang Patutunguhan. Oras natin 1:54. May karagdagang report si Pilipinas Patrol No. 5, May Duenas Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naglaan ang pamahalaang panlunsod ng Calapan ng 41 million pesos bilang sariling pondo ng sektor ng pagsasaka sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabatid ng lokal na pamahalaan ng Calapan City, ang inilaang pondo ay para sa pamamahagi ng 26 million pesos na halaga ng hybrid rice seeds sa nasa 4,000 na magsasaka sa lunsod. Ang distribusyon ay bahagi ng Masagana Hybrid Rice Development Program, isang pangunahing programa ng lokal na pamahalaan na naglalayong pataasin ang produksyon ng palay, mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at makatulong sa pagpapanatili ng food security sa lungsod. Isinagawa ang ceremonial distribution sa Malad Covered Court kung saan unang ipinamahagi ang hybrid rice seed sa mga benepisyaryo. Ayon sa city government, bahagi lamang ito ng unang bugso ng mas malaking programang nakalaan para sa sektor ng agrikultura sa Calapan City. Sinabi ni Mayor Paulino Salvador Leachon na ang kabuuang 41 million pesos na pondo ay inilaan bilang investment sa mga magsasaka na siyang kabilang sa mga pangunahing haligi ng lokal na ekonomiya at supply ng pagkain ng lungsod. Bukod sa hybrid seeds, kabilang din sa programa ang iba pang suportang pang-agrikultura na ipamamahagi sa mga susunod na taon para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa iba't ibang barangay ng Calapan City. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: And that was Isabel Cuevas with her rendition of Meteor Garden's OST. I like you so much. King Faye Dehi. Yan. And may karagdagang ulat po ang ating Pilipinas Patrol No. 5, May Duenas Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: And what if an
3: inaprobahan na ang pondo para sa farm to market road sa Lubo, Batangas sa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Lubo, aabot sa 8.964 kilometrong kalsada ang itatayong FMR sa Barangay Haybanga, Apar at San Nicolas na ang pondo ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 305.49 milyon pesos. Inaasahang makikinabang sa nasabing farm to market road ang nasa 1,442 na kabahayan o katumbas ng 6,093 na mga residente. Magbibigay rin ito ng mas maayos at mas mabilis na access sa mga pamilihan sa Batangas City, Lucena City at Lipa City pati sa Coconut Oil Milling Enterprise sa bayan ng Rosario. Ayon kay Lubo Mayor Jeronimo Alfiler, malaking tulong ang proyekto sa kalakalan, turismo, paglikha ng trabaho at paglago sa kanilang lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis na ang pagdadala at pagbibenta ng iba't ibang produkto, lalo na ang niyog sa tatlong barangay sa Lubo, Batangas. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat, Pilipinas Patrol No. 5, May Duenas Formaran. Oras sa atin, mga kaibigan, alas 2 na po ng hapuan, kasunod na pala tuntunan ang Tuklas Pilipinas dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Muli po, Joshua Miguel Suarez, nakasama rin niyo sa ating programa, sa ating technical side, Master Control. Nandyan sina Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at sa ating transmitter side, si Kuya Ronald Growy po. Ang ating nakapartner. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 1:54.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ibinahagi ang ilan pang mga proyektong pang-irigasyon sa Bohol na mapapakinabangan na mahigit sa 2,400 mga magsasaka. Ang report mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pamahalaan sa pamamagitan ng National Irrigation Administration sa pagpapatupad ng mga proyektong irigasyon sa Bohol. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project, sinasabing lalawigan na pakikinabangan ng higit 700 mga magsasaka. Ilan sa mga nakalinya at ongoing irrigation projects ay ang Bonot-Bonot Irrigation Project sa Binavista na higit 84% na ang natapos at ang Himali Irrigation Project sa Dano na nasa 44% ng naisagawa. Nariyan din, sabi ng Pangulo, ang ongoing Malinaw Dam Improvement Project sa Pilar at ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman, ganun din ang Mandaog Irrigation Project sa Kalape. 2,400, sabi ng Presidente, ang inaasahang matutulungan mga magsasaka sa nang nasabing mga proyektong patubig. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyo patubig ang libu-libong ektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, itinuturing na high alert situation ng Department of Education. Ang detalye sa live report ni Dan Lear.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
7: Yes, Albert, nagpahayag ng matinding pag-alala ang Department of Education o DepEd kaugnay nga ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na itinuturing nila itong isang high alert situation kaya mahigpit na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga opisyal ng nasabing paaralan at mga otoridad para matiyak ang kaligtasan at seguridad sa loob ng eskwelahan. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan ng DepEd sa iba pang kaukulang ahensya ng pamahalaan para maihatid ang kinakailangang tulong medikal at mga psychosocial interventions para sa mga apektadong mag-aaral at personnel. Maiinding kinundina ng kagawaran ng insidente at nagpahayag ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Inimok naman ng DepEd ang publiko na igalang ang privacy at dignity ng lahat ng batang sangkot at hayaang magsagawa ng masusing imbestigasyon ang mga kinauukulang otoridad. Matatanda ang 3 ang nasawi at 7 ang nasugatan matapos ang nangyaring pamamaril ng 2 menor de edad na estudyante rin ng nasabing paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Dayan Liar. Mga kumakalat na balita na umano'y kinain ng buhay ng depensa ang mga House Prosecutor, walang katotohanan ayon kay Lead Prosecutor
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Learn how we use technology to deliver
1: Filipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Anong nangyari?
13: Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na dahil.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
16: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1. Iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
17: Maging panatag, Pilipinas!
18: Ang
10: ating bansa, natatangi ang kultura at mga tradisyon. Taglay ang mga tanawing nagdudulot ng saya. Tuklas Pilipinas! Umaapaw sa masasarap na pagkaing matatakam ka. Idagdag mo pa ang mga Pinoy na magigiliw sa bisita. Kaya it's more fun in the Philippines talaga. Huwag nang maghintay pa. Tuklas Pilipinas na with Carmi Isles dito sa Radyo Pilipinas 1017 AM.

Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Lunes, June 22, 2026. At ito po ang Tuklas Pilipinas. Siyempre, ang inyo pong palagi ang kasama rito si Ate Carmi Isles. Pero for the meantime, ito po ang inyo lingkod si Ate May. Ang atin pong kasama sa bahaging technical ngayon, Maring Jose, Maring Otoy, Sparing Onad, tapos si Engineer Robin Celis. And tayo ay magkwekwentuhan. May malungkot na kwento, pero may masaya din. Kasi kultura, kasi mga lugar. At meron ako ikikwento sa inyo, mga kaibigan. Siyempre, may konting balita, ha? Kasi Monday na Monday. Alam nyo ba na, ewan ko, marahil nabalitaan nyo na rin po ito. Yung tungkol po dun sa mga estudyante, yung may namaril, dyan po sa Tacloban City, sa Leyte. Naku, nakakalungkot Monday na Monday. Ang tabayanan po ninyo yan, mga kaibigan. Ikalawa po natin na pag-uusapan, alam nyo ba na kung kailan na namayapa ito pong ating si MVP Rene Clark Patrimonia, tama ba? Yung aking pangalan, yung kanya apelyedo. Eh, saka ko lang ho natuklasan ang ganda ng Agusan del Sur. Alam nyo, hinanap ko pa, sabi ko, kasi alam nyo naman sa geography tayo, syempre tayo mga taga-Luzon, nakakarating lang tayo ay dito sa ating mga lugar, no, sa ating lalawigan, sa ating rehiyon. And then madalang lang yung makakapunta ka sa ibang lugar para mapamamasyal ka. Depende sa sitwasyon, ano? Gaya po ng inyong lingkod. Meron tayong napuntahan na isang lugar in Mindanao, pinuntahan naman natin kaya tayo naman nagpunta kasi meron namang namatay. So, yung mga ganon, kaya mas maganda siguro puntahan natin yung mga, ano, yung mga magagandang lugar na ma-appreciate. Bagamat sabi nga, mas mahal daw mamasyal sa sariling atin kaysa sa ibang bansa. So, mamaya, ibabahagi ko rin po sa inyo yan, ha? At syempre, gusto ko rin pong ihatid sa inyo, ikwento sa inyo, ito pong lalawigan ng Aurora, 'di ba? Yung alam niyo na kung saan namatay si Rene Clert Patrimonia at saka tong si Divine Adeli. Pero ang pag-usapan natin yung ano ba yung lalawigan ng Aurora? Ano bang meron sa Aurora? Kasi ano yan isa ho yung lugar na magandang puntahan. Pero mamaya pag-usapan po natin yan. Ano yung maganda, ano yung medyo, ano yung mga dapat nating tandaan pagka pupunta tayo sa isang lugar para halimbawa tayo mamasyal at tuklasin kung ano yung ganda ng isang lalawigan o ng isang bayan, di ba? Paraming mga magaganda dito sa atin, sa lalawigan ng Quezon, sa Luzon, ganun din, sa Bisaya, saka sa Mindanao. Meron nga akong nagsabi sa inyong lingkod na, alam nyo ba, ang ganda ng dagat sa may tawi-tawi. Habi ko, talaga, meron ho tayong nakausap na nagkikwento na kasi napag-duty siya doon na gaganda daw ng mga dagat doon sa tawi-tawi, dyan sa Sulu. Kasi alam nyo naman, malapit na ho yan sa Borneo. So, ang lahat ng yan, mga kwentuhan, kung saan tayo makarating, ay ibabahagi ko sa inyo. At, syempre, tutok tayo kasi tayo ay magkakasama sa tuklas ngayon po at saka hanggang bukas Tuesday. Kasi si Ate Carmi ay medyo naka-wellness leave po ngayon. So, pahipahinga lang muna siya dyan sa kanilang tahanan o kung saan man pasyal-pasyal, kung ano man. Pero tayo, magkwekwentuhan po tayo, ha? At magbibigay rin naman ako ng magandang awitin sa inyo pagka medyo kailangan kong ipahinga yung aking bibig sa pagsasalita. Pero ano lang tayo, anong tawag doon? Yung tipong saktohan lang. Hindi yung puro tayo music ngayon. Kasi mas marami akong gustong ikwento po sa inyo sa kabuuan ng atin pong palatuntunan na tuklas Pilipinas.

So habang ako'y humihigop ng aking kapedine, eh, gusto kong bigyan muna kayo ng isang magandang awitin. Ito kasi matagal na to, hindi na to masyadong napapakinggan eh, no? Depende na lang kung papakinggan mo siya sa YouTube o kung meron ka sa iyong bahay, eh mabuti. Pero ito ha, ito po ay from Eraserheads. Pakinggan po natin.

Okay, mula ho yan sa grupong Eraserheads minsan. O sige, pag-usapan na ho natin mga kaibigan. Hindi ko na maintindihan kung alin ang uunahin na i-discuss sa inyo. Ito muna, no? Ito ho yung kanina nangyari lang ito, ha? Diyan po sa Tacloban City, Leyte. So, sa Bisaya po to. Sa ngayon ay apat na ho ang kumpirmadong namatay at lima ho ang nasugatan dito po sa recent shooting incident. And ito po ay isang painful reminder, no, na ang school at ang community safety dapat seryosohin po natin yung ano yung safe noon, yung pagkaroon ng pagiging ligtas, no. And ensure na yung mga firearms ay huwag mapupunta sa kamay ng ating mga kabataan. Nakita ko ho yung picture nung dalawang bata. Isa ho'y lalaki, isa ho ay babae na nakabulagda, na sa tingin ko siya, yun po ay sila pong dalawa ay dalawa dun sa apat na casualty. Kasi kaninang 1 hour ago, ang namamatay ay tatlo pa lang, no? And this is very tragic, no? Kasi ito ho ay isang high school. So, meron yung isang sumulat. Siya po ay isang millennial, isa po siyang writer, isa siyang filmmaker, satirist, comedian, music producer, vocalist, divine. Ang dami niyang ano, si Teddy Adarna. Ang kanyang take dito ho sa pangyayaring ito, medyo gusto ko lang bigyan ng pansin, although ang ating program ay tuklas, ano, medyo tuklasin din natin na bakit nagkakaganito ang ating mga kabataan, ano? Kasi parang ang Pilipinas, we are slowly absorbing yung worst cultural diseases ng Amerika. 'Di ba? Yung spectacle of violence, 'di ba? Yung kalungkutan ng mga kabataan, yung aggression, yung kawalan ng disiplina, yung ang komunidad hindi mo na alam kung safe pa ba, at yung dangerous fantasy, no? That pain can be answered with a weapon. Kasi, meron hong kwento doon na yung pong payat na bata, na nag-selfie muna sila na may hawak sila na baril. Bago ho nangyari yung insidente, nag-selfie muna sila. And then, nung mag-selfie sila, yung may bata doon na payat, meron ho kasi isang GC, actually, naka-ano sa Bisaya siya eh, pero, ayon doon sa, ano, sa comments, yung bata nabubuli. And then nagsumbong siya. Mali yung napagsumbungan niya. Yung napagsumbungan niya, ayun, medyo hindi naman pwedeng sabihin na trigger happy. Pero parang gano'n na nga. Na mas ang ano niya ay

0: violence, no? Mas gusto niya sa violence daanin, no? Aggression, etc. Ito ho yung sinasabi na isang sosyedad o isang lipunan na ito yung resulta na kapag ka ang nag-e-educate ay media. When you say media, it's not all about us. We, the traditional media, kami po iyon. But we are not educating children of doing such things like violence and aggression. And alam nyo yun, pagpatay, etc. Kung anong ibig sabihin ng media, it's all about the social media. Kasi nga, pag hindi magulang at hindi mga teachers, hindi mga elders, at hindi by tradition, at hindi moral formation na nagturo sa mga bata, this is the result, no? Like for example, halimbawa itong movies, television. Ngayon naman wala na masyado, may movies pa rin. Pero look at us, tayo naman nanonood din ng mga movies noon, 'di ba? Television, meron pa ba sa television ngayon? Wala na nga eh. Puro na nga ngayon na nasa social platform na. Kayo ba nanonood pa eh? Kami nga wala nang CatV eh. O nanonood na lang sa Netflix. Tayo naman hindi nanonood ng kung ano-ano man sa Netflix. Nanonood ako yung very, very light lang. Ayoko nang masyadong maraming mga drama sa buhay. Kaya hindi ko tayo nanonood ng mga teleserye, telenovela. Ayoko bagang paproblemahin pa ah. So, gusto ko ma-entertain, no? The social media, the games, the influencers. Yung viral scandals na yan. At sa mga algorithmic poison, ito ang nagiging bagong silid-aralan ng ating mga kabataan. And too often, ano yung napag-aaralan nila? It's not courage, it's not honor, it's not patience, it's not restraint, it's not discipline, it's not about spirituality or emotional. Yung makakatulong sa iyo as a human being, as an individual. But, they teach revenge, no? Anong tinuturo? Humiliation. And they teach violence as identity. Nalaala ko, no, merong akong nabasa nung isang araw, sabi nung di ba merong somewhere in Calaguna, kung di ako nagkakamali kung sa Kalamba ba yun, merong mga kabataan doon, tinuturuan, sa pamamagitan ng paglalaro ng Roblox. Yun daw kanilang mga anak, nawawalan ng, ng timpi. Madaling magalit. Ay, nilalaro ay Roblox. Eh, hindi nyo, intindihan. Pinapasok na rin ho kasi ng mga grupong mga masasama, ang mga ganyan. Pinapenetrate ang kaisipan ng mga kabataan. So that they become more rebellious, they become more dangerous and violent. Yun yun. Kaya tama lang, merong isang bansa na ipinagbabawal yung social media eh. Sa mga 16 years old, pababa or 18 years old pababa, ibinabawal. May block, may pamblock. Eh ngayon dito sa atin sa Pilipinas, ultimo baby, may Facebook eh. Diba? Ipinapapangalan. Tapos ang naghahawak yung nanay, kalimitan nanay. Eh mali nung bata na, baby pa lang may may Facebook account na yung baby. Hindi naman nakalagay yung picture, pero yung pangalan niya. Halimbawa ay baby, kunyari ay baby June. Kunyari ganun ang pangalan. Eh may kakilala ho ako. Sabi ko, bakit naman gagawa ng wala mo na munang gawa nyo ng FB yan. Tapos yung nanay, ginagamit ng nanay. So sino-sinong ini-a-add na hindi mai-add sa kanyang account, 'di ba? Kaya alam niyo parang ako sa akin tong social media parang hindi na rin humasyado eh, no? Eh minsan nagpo-post tayo, alam niyo 'yon, minsan hindi. Kailangan sa trabaho eh. Pero siguro in due time, baka na rin kasi hindi na rin ho nakakatuwa yung mga nakikita natin sa social media. So yan 'yon. So sana mag-dig deeper ang ating po mga authorities kung bakit nangyari ho ang ganito. Bakit kinakailangan na mag-resort sa violence at may mamatay na mga bata, no? Nakakalungkot na yung mga ganitong parati na lang na sa araw-araw ano yung mga mababalitaan natin na we cannot consider this as an isolated case because ano eh, parang, are we normalizing things like this na parang, ano, normal na lang ba yan? No, sa mga nakalipas, hindi to normal eh, no? Pero bakit ang nangyayari? Ano to? Safe pa ba tayo sa atin pong ano? So parang, this is a national warning, of course. And then, sabi nga, we must act conscientiously, carefully, clearly and urgently, bakit ganito yung nangyayari? O mga parents, we have to, we must look, no? At what our children consume. Ba, ano yung kanilang kinakakaabalahan? Di ba? Eh, ang nangyayari ngayon, wala eh. Parang, yung moral education, nasa na? Paano natin tuturuan yung mga kabataan natin? Violence is not power, and cruelty is not strength, and rage is not justice. Kaya nakakatuwa na, alam nyo, nag-post pa sila eh. Ay, kung makikita nyo yung itsura ng mga batang aring na maril na are. Ay, ano eh. Ay, ang payat. Oh, nipis na nipis ng katawan. Tapos ang kasama, may hawak na baril. Ay, wari ko ari revolver. May hawak din. Pareha silang may hawak. Imagine that, no? Parang tipong, parang yun lang, Bob, si ano yun? Yung isang lalaki na, ano ang pangalan, nalimutan ko na, inaaway yung isang cyclist. Eh, ang payat niya, ha? Nipis ng katawan. Yung inaaway niya, nagki-kickboxing, ha? Wala siyang pakialam, natripan lang. Oh, imagine that. Saan niya nakuha yun? Ay, ang ano ng mga kabataan yun. So, sana hindi naman ganito kasi darating ang otoridad, ang time na baka puro ewan yung ating mga kabataan. Eh, ganito na lang ang alam. Nakuha ho ng Radyo Pilipinas yung aktual na pag-aresto ng mga otoridad sa unang suspect sa pamamaril. Kaya lang may namatay na. Hindi mo na maibabalik, no, yung yung ano niya, yung ibuhay na nawala, no? Okay, so nagpapatuloy po tayo sa ating palatuntunan. Magbi-break po tayo and then after our break, may report. Siguro tanggap muna tayo ng report mula sa ating Pilipinas Patrol No. 7, Mara Grizula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Go ahead, Ate Mara, sa iyong report.
2: Tatanggap na ng guarantee letter mula sa DSWD ang mga piling sangay ng generika drugstore sa Mimaropa para sa pagbili ng mga gamot ng mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, sa Palawan, kabilang sa mga tumatanggap ng DSWD guarantee letter, ang mga sangay ng generika drugstore sa Rojas at Puerto Princesa City. Sa Oriental Mindoro naman, maaaring gamitin ang guarantee letter sa mga sangay sa Calapan City, Rojas at Pinamalayan. Ang guarantee letter ay opisyal na dokumentong nagsisilbing garantiya sa pagbabayad ng ahensya sa mga partner service provider para sa mga produkto at serbisyong kailangan ng mga kliyente, kabilang na ang mga gamot. Pinapayuhan ang mga benepisyaryo na hanapin ang karatod ng nagsasaad na tinatanggap ang DSWD guarantee letter sa mga branch ng generika drugstore. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat. Babalik tayo makalipas po ang ilang paalaala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo Para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH, para sa maintenance, pagsasaayos at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabilang sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban Lucena City, Mauban Tayabas City at Gulang-Gulang Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
8: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Pero namang sobra. Euro 4 siya yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Bilis lang ng oras, nasa ikalawang bahagi na ho tayo ng palatuntunang Tuklas Pilipinas. Ito, tuklasin naman natin. Lalawigan ng Aurora. Sumikat ang lalawigan ng Aurora kasi lalo na ho sa Dipakulaw kung saan dito ho namatay si Rene Batrimonia. Wait lang ha, di ko kasi naano kasi ako sa ano sa kanyang pangalan, apelyido. Batrimonia, sorry, Batrimonia. Ayan. Kung hindi pa nangyari 'yon, no. Hindi natin malalaman na sa Dipakulaw pala may rip current. Well, ang Aurora po ay isang mountainous province sa Central Luzon na nakaharap po sa Philippine Sea. Kilala ho ang Aurora dahil po sa kanyang rugged Pacific coastline. And syempre, ito po ay isang premier surfing and ecotourism destination. Ang capital po ng Aurora ay Baler. Ito po ang birthplace ng surfing in the Philippines and former President Manuel Luis Quezon. Ang key destinations dito, apat. Baler, historical and tourist epicenter ito eh, no? Ang pinakapangunahin dito nga surfing spot yung Sabang Beach. And then yung Baler Church nila doon is very historic. Tapos meron din sila doon na De Casalarin Cove. So, alam pa yung isang destination doon, yung San Luis. Ang San Luis naman, dito mo makikita yung Ditumabo Mother Falls at saka yung Millennium Tree, yung century-old giant balete tree. Ito yung nagpapapicture, ang dami nagpapapicture dito. Kasi balete ba? Alam nyo yon, yung maugat ganyan. Nakakatakot. Dipakulaw, known for the pristine crimsons of Dinadiawan Beach. Kaya lang ay may rip current. Dito namatay si Rene at saka si Divine Adeli. Dingalan, ito po ay ang tawag ay Batanes of the Easts. Napaka-famous po nito sa kanyang mountain views and rolling green hills na nakaharap po ay sa ocean. Ang daming pwede din gawin dito, surfing and then trekking and hiking and sightseeing and history, no? Pero, yun nga lang, bago ka magpunta doon, dapat ay alam mo yung kung ano yung lugar. Yung magtatanong ka sa mga locals, kumusta ho ito? Dito ho ba'y maayos? Lahat, you have to explore about Aurora. And you have to explore about the place na you want to visit, like in the Papalao. Kasi gagaya niyan, dun pala sa lugar na yon, may mga nagbubuwis buhay pala dun, imagine. Totoo naman na talagang kapag naman ikaw ay namamasyal, so gusto mo talaga puntahan yung lugar, no? Kumbaga, hindi mo na siguro naiisip na, ba, itanong natin, teka, baka ito, ano, baka ganito, ganyan. So imagine, nung doon nagpunta ho ito mga basketball players ng Ateneo, and then nagkaroon po ng ganong insidente. Actually, nung una, no, nung naano ko na po, sa TikTok kasi mabilis eh, no, sinabi doon na merong dalawang Ateneo basketball athletes, ganyan. So, hindi ko pinapansin nung una. And then, after that, nung unti-unti na ako, pinapunood ko na, tapos sa algorithm ko, yun na lahat yung lumalabas. And then, hanggang sa mausisaan ko na po yung sarili ko, nanonood na ako ng videos about Rene and Adelie, no? And then, hanggang sa maano ko na rin, na alam nyo yon, yung ikaw ay inaalam mo na rin yung inaalam mo na yung ano yung nangyayari, no? So hindi ito yung ano ni Rene. Ang ano kasi ni Rene Clerk ay yung may 2.0. Yan ang kanyang official na yan. Yan, official. Ayan, asa na yun? May fan page kasi eh, no? So kung hindi pa natin na ano yun, nakita yun, yan, 2.0. Ay, 1.8 million followers na siya. 100% recommend. O kasi ano eh, dami mga updates dito. And nakapin yung kanyang, hindi, nakapin, ano ba nakapin niya? June 20, yung isa yung June 18. Ayan. Masa na tayo sa pinagkikwentuhan natin. So, kumbaga, ito ho'y ano, ito'y hindi sana mangyayari kung alam nila and they are aware kasi hindi sila nagtanong sa mga locals doon eh. And then si, nag-team building daw doon. So, parang wala, team building, dagat naman yan. Alam nyo, huwag ho natin aanuhin ang dagat at saka ang tubig. Very powerful yan, no? Imagine mo kahit nga yung kahit sinisabihin natin tubig, kung bulto ng tubig yan. Diba? Mahirap kalabanin. Mahirap pa basta mahirap ano yan, kita nyo nga yung sa rip current, no? Akala nyo ano siya, yung tipong kaya nyo, pero hindi eh. Pagka ikaw ay namagod, kaya sinasabi nga ho ng iba eh, mapag napagod ka, yun na yung ano sa'yo, yun na yung kikitil sa'yo. Kaya sabi nga eh, ang ano di yan, dapat ano nila, alam nyo yun, yung dapat ay they are informed. Although sabi nga ho nun si Kiefer Alas, alam nila yung rip current, pag sila ano, alam nila kung paano bibitaw, ganyan. But hindi, pag nandun ka na, alam nila. Paano naman yung, di ba? Wala, aksidente nga eh, no? Anyway, ang laging, ano dito, ang laging sinasabi rito, yung laging pag-iingat, ganun talaga, nasa huli ang pagsisisi. But then, yun nga, wala na ho tayong magagawa, ando na, nakalipas, nakaraano na, nangyari na ang lahat. So, ayun, kung hindi nangyari itong kay Rene Baterbonya na to, alam nyo ba, saka ko lang inano yung pinanood ko yung mga games niya, tapos saka ko lang, saan ba yung Agusan del Sur? Ayan, doon dumating sa punto na, ano yung Agusan del Sur? Kasi yung nagpalarong pambansa, naano ko na itong Agusan del Sur kasi meron silang video na ang ganda, ang galing ng pagkakagawa, tapos nagaganda na may mga booth, tapos yung mga players ng palarong pambansa, sabi nga ng mga nagsipagpunta rin ng mga taga dito sa atin sa Lucena, naka-aircon daw sila doon talaga, sa totoo lang. So ang Agusan del Sur, ayan, kasi sa kanila Talacogon, tama ba? Talacogon ba? Ano nagkakamali? Ano ba ito? Hindi ko may ano. Sabi rito, Agusan del Sur is the largest, officially, ito ho ay Caraga region in Mindanao. Ang capital ay ang Prosperidad. Itong Prosperidad, naririnig ko kasi sa basketball, doon sila naglalaban, doon sa gym doon, sa Prosperidad. And, wait lang. Tininan ko to, alam mo, inalam ko ho talaga, so totoo lang, so anong nalaman ko? Na ang haba pala ng lalakbayin mo bago ka makapunta sa Talacogon. Diyan kina ano? Diyan kina kay sa baha, ano sa this sa ano ni Rene Baterbonya. Ito ho ang city of or municipality. Marami pala. 2 4 6 8 10 12 14. Yan ang city and municipality. Ang Agusan del Sur ay probinsya po yan ng Agusan. Ayan, probinsya po siya ha. Isa ho siyang probinsya. Probinsya. Ang yung lingkod, nakarating po ako sa Misamis Oriental. Nakarating din po ako sa Cagayan de Oro. And also I went to Pagadian and Iniligan City. Ayan. So usually, Mindanao ho yung napuntahan ko, no? But itong, yung Davao, hindi ko po napuntahan kasi alam niyo napakalawa ko ng Davao. The reason why, ang Davao, meron Davao Oriental, may Davao de Oro, may Davao del Norte, yan, may mga ganan. Agusan del Norte. Ang ganda ng lugar. Sabi ko, yun palang kanto sa Agusan, ang ganda. Maganda yung lugar nila, actually, no? Kaya sabi ko, malapit lang yan. Layo ng Agusan. Alam niyo kung malapit lang to, ako po ay babibisita kay Rene Baterbonya. Sa totoo lang, kasi talagang yung, siya siguro dahil bilang ina, no, alam mo yung ano, yung ganap, no, yung nangyari sa kanya. So, ayun, hindi ko ma-explain. So, quick facts lang po ito, no. Ito ho ay region, Caraga region. And home to La Paz, ito yung largest municipality in the Philippines. Wow. Ang cities and municipalities nila, meron silang isang syudad, Bayugan City, and 13 municipalities. Ayan. Ang top attractions, doon na lang po tayo tumingin sa top attractions, Agusan Mars Wildlife Sanctuary, itong Vega Falls, nasa Prosperidad, itong Mount Magdiwata Eco Farm and Resort, ito pa yung nasa San Francisco. Green Haven Adventure Farm, nasa Bayugan City. So, puntahan natin yung ano, yung sinasabi na yung kanya hong, mas marami kasi sa ano eh. Yung nasa duluhan. Yan, yung pagpunta ho niya, yung kanya hong, yung paghahatid sa kanya sa huling hantungan. No? Sa ano yan? Sa Wednesday po yan. So, ayun, sabi po dito, mayroon pong mga suggest na ayan, eto. Ay, nawala. Ito ho ay meron silang gustong ipa-approve, no? Na yung pong Welcome to Agusan del Sur, nakalagay doon ay Home of Rene Clark Batarbonia. Meron mga inilagay sila doon, tapos yung siya yung magiging banner, ano? Tapos yung ipapatayo. Tapos ay yung halimbawa pagpasok. Pero meron na silang arko doon. Nakita kami arko eh, no? Halimbawa, Welcome to Agusan del Sur. Ito yung province, home of Rene Clark Batarbonia. Tapos doon sa kanya, yung kanyang mukha nasa taas, ribulto yun, ha? Tapos nakalagay siya, nakasuot Ateneo. And then, andun lahat yung mga pangalan ng mga lugar. Like Santa Josefa, La Paz, Talacogon, Rosario, Prosperidad, Sibagat, San Luis, Benavista, Veruela. Mga ganon. Yun ang gusto sana nila para mas makita na yung lugar na yon, yung anong yon, yung lalawigan na yon ay nakapag-produce, no, ng isang MVP na sana ay napakalaki ng sabi nga ay kinaharap. Kaso nga lang siya ho ay maagang kinuha, no? So maraming mga pwedeng ma-discover actually, hindi lang ho yung mga lugar na yon. In Mindanao, marami din po mga lugar dyan na masarap puntahan, no? At saka lalo na nung kami pumunta ng Baguio, ano, ang pinaka the farthest na napuntahan ho natin ay yung Atok pa lang eh, no. Actually meron pa yung Sagada hanggang sa may ano. Alam nyo, meron ho ako napanood sa YouTube na yun yung pala yung pinakamalayo in Benguet. Na nung atin ho nakita, ay grabe ang ganda. Kasi yung pong vlogger, may ano siya, may drone siya talaga nakita. Yung mga falls kitang-kita. Kaya sabi ko, ang ganda talaga ng Pilipinas. Ang gaganda ng mga lugar. Hindi na nga lang tala natin na kayang mapuntahan kasi unang-una, yung iba doon, rough road pa, no? So kung talagang tutuklasin natin ang buong Pilipinas, marami pang mga magaganda tayong makikita. Okay, lipad muna tayo. Punta muna tayo sa ano. Isang magandang balita to. Of course, we are promoting here na to visit our own Philippines. But, syempre, hindi naman tayo nalilimit sa pagbisita sa atin. Gusto rin naman natin na magpunta tayo sa ibang bansa. Meron ho ditong balita na traveling to South Korea is becoming easier na for Filipino applicants. Bakit? Nag-start ho nitong February 2026, ang Korea Visa Application Center ay hindi na po magre-require ng 3 months ng bank statements from Filipino visa applicants across all visa categories. Under the updated rules, ang students po may submit either school certificate or student ID, while group applicants only need one set of shared supporting documents. Employment documents will also no longer require an explanation letter if contact details are provided. Oh, yun ba yun? O, pwede na. Mas maano na raw. At saka kung ikikisudyante naman ay, bakit hindi ka naman i-require ng ano eh, na ikaw ay dapat ay may gantong pera. Hindi naman, okay? So, atin ho munang, bago tayo magpaalam, ay 2:49 na ho. Narito po muna isang awitin para sa inyong lahat. Of course, mula pa rin po ito. Mula naman ito sa River Maya, ha? Ito isang awitin na sumikat din po noon actually. Okay?

Okay, malayan sa River Maya 214. Ito si Engineer JMB. Kahapon, na ando siya sa Dipakulaw. Pinuntahan niya yung dagat kung saan nalunod si Rene and Divine. Tapos sabi niya, tingnan niyo kung gaano kalayo at kaliblib yung resort simula po sa highway. Oh, pinuntahan niya talaga actually, no? Ayan. Layo, no? Para rin ako naglalakbay sa Dipakulaw, Aurora. Sementado naman ang lugar, eh, no? But imagine, no, di yung layo, yung pagta-travel na lang nun, eh, from the beach. Ah, FMR to, ah, Farm to Market Road to, ah. Layo nga, liblib pati, oh. Ayan. So, di pa ko lang Aurora po ito. Ayan, ang layo ng tinakbo nila. Oh, ayan, makikita mo dagat. It's dagat. Actually, may warning eh. may warning naman. Oh, may isa pag ano nila, dagat na. Tapos makita mo may warning. So, sila, dumaan pa rin sila dun sa mga, ano yan, Feder Road ang tawag dito sa amin eh, pagkaganyan Feder Road or FMR. Oh, ayan, may ano pa. May dinaanan pa na talagang wala ng ano, oh. Yung sa Nyugan, oh, ang dinaanan. So, dito dumaan yung bus ng Ateneo. Wala, pumunta sila ng Dipakulaw, eh. Ayan, oh, meron na uling FMR, pinuntahan. Oh, ayan. Dagat talaga. Kasi facing the Pacific Ocean po kasi iyon. Oh, may mga kabahayan naman. Pero imagine mo, no, bago pa nadala siya, ano, Ayan, ang Dipakulaw. Nakita ko na ang Dipakulaw. So, yung pumupunta dito na nagtitirik ho ng kandila. May araw-araw eh nagtitirik. Ang ganda nga naman ang beach, oh. Ganda. Blue na blue. Pero huwag kang magkakamaling maano dyan, magligo. Oh, grabe. Kasi when you say open sea, minsan ho kami nakaano na rin sa open sea eh, nung kami yung nagpunta sa El Nido, Palawan. Ay, meron talaga hong bantay. Hindi ho kami pwedeng lumampas. At saka yung aming nagtutour ano, sa amin, kasama namin. Habi niya, hanggang dito na lang ho tayo. Hindi na ho tayo pwedeng lumampas kasi open sea na po yan, delikado na po dyan, ibinabawal na po dyan. So, dapat may ganun. Pero dahil ang Aurora naman kasi, hindi naman sila ganun kaano pa eh, as compared to El Nido. Pero grabe, ang ganda ng Dipakulaw, Aurora. Tsaka kung titingnan mo, very peaceful yung ano, yung dagat. Pagka nakita mo siya, ang ganda, no? Blue na blue. Oh, pero yung resort, yung pinagawa, anuhan sa kanila, oh, bago. Ay, tsaka bago pa makarating ang ano dito, MDRRMO, Diyos ko. Eh, malayo. Ikaw nga, eh, malalagot din eh. Malalagutan ka talaga ng hininga kapag ganto kalayo. But anyway, Dipakulaw, Aurora. And Aurora province sa huli is a very promising province. Nakagandang pasyalan. So, kung talagang gusto lang natin tuklasin. Kaya lang, sa bawat pagtuklas po natin ng mga lugar, lagi ho nating titingnan kung safe ba. No, especially, kung yan po ay medyo malapit sa Pacific Ocean. O, meron ho tayo dito mga bayan malapit sa Pacific Ocean like Rial. O, nung kami pumunta sa Rial, nung kami po yung nag-swimming doon, doon po sa may surfing area. Pero pwede naman po siyang paglanguyan. Hindi naman po siya yung delikado. Then also in Humalig, facing the Pacific Ocean na po yan. So, ibig sabihin may ano na yan. Puro makikita mo open sea. When you say open sea, puro makikita mo dyan, puro dagat na. Wala ka dyang makikita na pulo o isla. Kaya nga open sea, no? Yun po yun. Na parang hanggang inabot ka ng pagkalayo, layo yung tingin mo, ang makikita at makikita mo pa rin ay yung ano po, yun pong dagat. Okay? So bago tayo magpaalam, napapansin niyo po ba na kapag ka nagpo-post tayo sa either Facebook or TikTok or Instagram ng stories, marami po ang views pero minimal lang ang like. Why? Because people will not really like you but definitely they are watching you. So yun, ibig sabihin. Dahil maaaring they are just waiting for you to fail or wala lang, nag-aabang lang sila ng kung anong bago sa inyo. So make sure they suffocate. Ayan mga kaibigan, nalang na tayong oras po sa palatuntun ng Tuklas Pilipinas. Sa ngalan po ni Ate Carmi Isles. Ito po ang inyong lingkod, May Farmaran. Magandang hapon po sa inyong lahat.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 2:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Malalim ang investigasyon sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Raquel Bayan sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan na magsagawa ng malalimang investigasyon hihil sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 3 ang naitalang patay at 5 naman ang sugatan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ikinalulungkot ni Pangulo Marcos ang insidente ito. Anya, kahit sinong individual ay makakaramdam ng lungkot at takot, lalo na ang mga magulang ng mga biktima ng pamamaril. Kaugnay nito, pinasisiguruan niya ni Pangulong Marcos ang proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina at establishmento, lalong-lalo na sa mga paaralan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Disaster Response Unit ng Philippine National Police naka-alerto na habang pinalalakas ng Bagyong Francisco ang habagat. Si Diane Liar sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naka-alerto na ang Emergency at Disaster Response Unit ng Philippine National Police o PNP habang lumalakas ang Bagyong Francisco na pinatitindi ng epekto ng habagat. Iniutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. ang activation ng mga emergency response team sa buong bansa para sa agarang tulong. Ayon kay Nertates, mahigpit na nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga maaapektuhan ng bagyo. Nakahanda rin ang mga tauhan ng pulisya para sa preemptive evacuations at iba pang operasyon. Bagamat hindi inaasahang magla-landfall, maaari nitong palakasin ang habagat at magdulot ng malakas na pag-ulan na posibleng magresulta sa pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil dito, hinimok ng PNP ang publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng awtoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Philippine Coast Guard naka-heightened alert naman sa northeastern Luzon dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco. Si DK Zarate sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard sa northeastern Luzon dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco, kung saan naposisyon na at nakahanda na ang deployable response group ng PCG northeastern Luzon kasama ang iba't ibang PCG station at substation para rumusponde at magbigay ng kinakailangang tulong sa mga apektadong lugar. Pinapayuan naman ang mga publiko na manatiling mapagmatsyag at magbantay o magmonitor sa mga update at sa lagay ng panahon at magsasagawa ng kinakailangang pag-iingat sa huling update ng PAGASA. Hindi inaalis na umabot ang Bagyong Francisco sa kategoryang super typhoon. Bagaman hindi ito inaasahang maglalandfall, maaaring maramdaman ang malakas na hangin at ulan sa bahagi ng Batanes at Cagayan sa mga susunod na araw. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang balita, mahigpit na seguridad sa Senado posibleng manatili hanggang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May live report si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nananatili ang heightened security status sa Senado isang linggo matapos formal na mahalan si Senate President Sherwin Gatchalana. Ayon kay Senate Sergeant-at-Arms Retired Police Major General Fred Corpus, manatili ang higpit na seguridad sa Senado hanggang magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Sinabi ni Corpus na posibleng dagdagan lang nila ang visibility ng mga law enforcers, Senate Sergeant-at-Arms at Allied Forces sa Senado kapag ganap nang nagsimula ang paglilitis. Ito pa niya ang napag-usapan na nila ni Senate President Sherwin Gatchalana. Sa ngayon ay wala naman anyang natatanggap na banta ang usaa tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Nakadepende pa anya sa sitwasyon kung ibababa nila ang security status sa Senado. Tuloy-tuloy rin ang verification sa naunang security threat na natanggap ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni General Corpus.
6: Until such time that After conferring with the different law enforcement agencies, no, and the forces, after we had talked about it and we saw that the situation is already, you know, normalized na din. That's the only, that's the time that we may consider to lower our security level.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nufa Asumcion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At House Prosecutor Laila De Lima nagbabala laban sa talamak na fake news habang papalapit ang trial ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdez Reyes sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Nagbabala sa publiko si impeachment prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa paglaganap ng fake news habang gumugulong ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference sa Senado, sinabi ni De Lima na asahan pa ang mas matitinding disinformation, peking balita at baluktot na naratibo habang papalapit ang opisyal na paglilitis. Inihayag ito ni De Lima bunsod ng mga naglalabas ang kwento at maling aligasyon sa internet hinggil sa nagpapatuloy na pre-trial proceedings sa harap ng Senate Impeachment Court. Hinimok na De Lima ang publiko at ang media na maging mapagmatnyag at mapanuri sa pagsasala ng mga impormasyong nakukuha, lalo na ang mga kumakalat sa social media platforms. Narito ang pahayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima.
8: As this proceedings progress, we can expect more of that. More of disinformation, more of fake news, more of factual distortion, spins of the real stories of the things that happened as the proceedings progress, lalo na pagdating natin sa trial proper. So we just have to be very circumspect and careful about perceiving things and in our reporting. So this is more as a SOC med, and we should be very careful about these things. Well, because this is a highly charged event, of course, of the country. So certain players might be doing things that will again try to undermine, especially the cause of the prosecution.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
14: Makapal yung simento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway.
16: para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
17: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Ang ating Pinoy Kultura. Pinoy Kultura. Ito na ang programang nagpapakita na it's cool to be Pinoy. Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura. Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena 10:17 AM.

11 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 22, 2026. At sumasanyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Live po tayo sa 1017 sa inyong mga radyo. Kami po yung may official Facebook page din, ang Radyo Pilipinas Lucena. Paki-like naman po, paki-follow pala, no? Wala na nga palang like button. Paki-follow naman po ang aming Facebook Live para palagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa ating lokalidad, lalo na nga po dito sa Lucena, Quezon, Calabarzon at Mimaro, maging sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas at ibang bahagi pa ng mundo. Ang ibig ko pong sabihin sa Mimaro ay Mindoro, Marinduque at Romblon. Kasi po yung Palawan, di ba Mimaro pa yon? Ang Palawan po, may RP Palawan, ang Radyo Pilipinas, kaya po hindi na po natin yun sakop, no? Pero yung Mimaro, yung dalawang Mindoro, Oriental and Occidental, gayon din ang Marinduque at Romblon, ay kasama po sa ating jurisdiction. Ako po si Mara Gresula, katuwang po natin sa ating Master Control, si Ate Utoy Evangelista, sa atin naman pong transmitter site, katuwang po natin dyan si Kuya Nick Danyes. Pagkwentuhan po natin ngayong hapong ito, ito po magandang balita ito, no, para po sa mga tatay. Sabi po, no, ng isang pag-aaral, ang mga lalaki raw po ay nagiging mas healthy kapag sila ay naging tatay na. Yan, totoo po ba ito? Mas nagiging malusog ang kalalakihan kapag sila po ay naging ama na. Dahil kahapon po ay Father's Day. Pagkwentuhan po natin ito, no? Itong interesanteng topic na ito. Pag-usapan din po natin sa ating program. May kaugnayan po sa ating lipunan, no? Syempre dito sa ating program, tinatalakay natin ang iba't ibang mga topics. Nandiyan na po ang kultura, ang tradisyon, ang history, no? At minsan may tungkol sa society ng Pilipinas, sa atin pong community, sa mga issue na pumapalibot, no, sa ating komunidad. May isa akong interesanteng nabasa, galing po ito sa Facebook page ng author na si Marvin Germo o Marvin Germo. Ang Pilipinas daw po ay nakapagtala ng pinakamabilis na fertility collapse sa kahit saang o na yan, sa isa pong large nation, of any large nation in modern history. Ano pong ibig sabihin nito, no? Sa madaling sabi, kasi yung title nito sa English ay "The Philippines just recorded the fastest fertility collapse of any large nation in modern history." Sa madaling salita, ang ibig sabihin po nito ay mabilis po yung pagbaba ng bilang ng mga anak ng mga Pilipino. Atin pong pag-usapan ito at ano nga ba ang ibig sabihin nito, no? At ano po ang ginagampan ng papel dito ng ating society sa ngayon? May kaugnayan ba dito yung ating kultura, no? At ano po ang epekto nito sa ekonomiya, no? Yan po yung isa nating pag-uusapan dito sa ating program. Unahin na po muna natin dahil kahapon ay Father's Day. Alam niyo po ang Father's Day, sabi ng asawa ko, inakit ko yung asawa ko kahapon. Sabi ko, kumain naman tayo sa labas, ililibre kita. Kala mo naman ay talagang may sariling may sariling pera, ano, kung makapagsabi ng ililibre. But anyway, kahapon kami po ay lumabas. Sabi nung asawa ko, dito na lang tayo. Sabi ko, maraming tao dyan, maraming kumakain. Sabi niya, eh bakit maraming tao hindi naman nagse-celebrate ng Father's Day ang mga tao? Sabi ko, ay di hindi, at ngayon ay lahat ay sine-celebrate na, no, ng mga Pilipino. Pansin niyo rin po ba na parang lahat na lang ay i-celebrate natin, no?

commercialized na, 'di ba? Tsaka po yung graduation, 'di ba? Nung graduate kami, ano lang ba ang hindi nga kami kumain nun sa labas. Walang 'di ba? Parang lumilipas lang yung isang buong araw nang parang wala lang. Pero ngayon, kapag po graduation, meron ng mga nagbibigay ng bouquet, ng flowers, 'di ba? O kaya naman po may mga yung iba ho, nakikita ko sa Facebook, may mga sash ng pera, mga tipong ganyan. So, lahat po ngayon, no, ay kasele-celebrate na, di ba? Including Father's Day. At ano nga, nung kami po ay dumating sa palaisdaan, sa Tayabas, ang dami-daming tao. At sabi sa amin nung staff doon, kailangan daw pong pumila, no, may queue, at yung aming number ay ika-29 yata kami kahapon, ay anong oras na kaming dumating doon, alas 12 or 11:30, sabi ko, baka alas 5 pa tayo makakain, kaya po naghanap na kami ng iba. Yan, kasi po sa daming tao, no, ang palaisdaan pala iba-iba, merong luma, merong bago, parang ganun, kahit po dun sa may airplane, punong-puno. Dun sa kabila naman, punong-puno rin, no? Tapos kahit po yung mga kainan sa ano, sa tabi ng kamay ni Jesus, punong-puno rin. Yan, kasi nga po ay bukod sa Linggo kahapon, Family Day kasi ang Sunday, ay Father's Day pa rin naman, no? Father's Day. At yun nga po, nagse-celebrate tayo ng Father's Day, ng Mother's Day, at kung ano-ano pa man. Ayan. So, speaking of Father's Day, ito magandang balita po para sa mga tatay. No? Nagiging mas malusog daw po ang mga lalaki kapag naging tatay. Ayon po yan sa isang pag-aaral. No? Possible daw po na maging mas malusog ang mga lalaki kapag naging ama na. Madalas po nating naririnig na kapag nagkaroon na ng anak ang isang mag-asawa, mas nagiging mahirap yung pagpapanatili ng healthy lifestyle. Halimbawa po, mas kaunti yung tulog. No? Katulad ko. Ngayon, mas magaan na, no? Mas nakakatulog na ako ng maayos nung lumaki-laki na yung aking anak. Pero nung siya po ay bago mag 1-year-old, pahirapan talaga ang pagtulog. At kahit siguro mapaub-ub lang ako noon, yun yung panahon na hindi naman po ako antukin, no? Pero nung wala pang isang taon yung anak ko, napapansin ko na kapag ako ay umub-ub, no, ako ay nakakatulog. Yan, kaya po pag break time sa office, medyo napapaidlip tayo kapag break time, no. Baka naman po i-bash nyo kami, i-bash nyo ako, ha? Sabihin niyo ay oras ng trabaho sa gobyerno ay tulog ng tulog kapag break time. Ayan. Halimbawa po yun nga, konti lang po yung tulog, o kaya naman po nadadagdagan ng timbang, 'di ba? Marami pong nanay yung ganyan nung dalaga ay sexy, no? Tapos nung nagkaroon po ng anak ay nadagdagan po yung kanilang timbang, no? Pero hindi naman, syempre mas gumanda sa tingin ko ang nanay. Yan, kapag naging ang babae mas gumaganda kapag naging nanay. Ayan, isa pang example, itong mas madalas kumain, no? Kasi kumain ka na, tapos yung anak mo may tira na pagkain, syempre uubusin mo yan, no? Kasi nakakapanghinayang. At isa pa, yung nababawasan na po ang oras para mag-exercise. Hindi lamang ito nangyayari sa mga bagong nanay, no? Maaari din po itong maranasan ng mga bagong tatay, lalo na po sa mga tatay na aktibong tumutulong sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, no? Lalo na nga po para sa mga responsableng tatay. Yan. Yung katuwang ano po sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. May mga tatay kasi na dahil nga siguro sila na yung nagtatrabaho, pagdating sa bahay, hindi na sila tumutulong sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Iniaasa na sa asawang babae lahat ng gawa, 'di ba? Pero para po sa mga tatay na aktibong tumutulong sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, ay isa rin po itong hamon talaga, no, yung pagpapanatili ng healthy lifestyle. Pero ayon po sa isang bagong pag-aaral, kahit pa magkaroon ng tinatawag na dad bod. Ayan. Ano bang ibig sabihin ng dad bod? Ito yung pagbabago sa katawan ng lalaki matapos maging tatay. Maaari pa rin, at kahit na po dad bod, no, dad body, yan, maaari pa rin magkaroon daw po ng positibong epekto ang pagiging magulang sa kalusugan at pananaw ng mga tatay sa kanilang buhay. Ipinakikita nitong

0: Pag-aaral na ito, by the way, galing po ito sa Esquire, itong pinag-uusapan natin, itong article na to. Ipinakikita po ng pag-aaral na ang mga lalaki na naging ama ay maaaring magkaroon ng mas malinaw na layunin o purpose sa buhay. At dahil po dito, mas nagiging maingat sila sa kanilang mga desisyon tungkol sa kalusugan. At sa tingin ko, mas nagiging maingat sila sa kanilang sa kanila pong kinakain, no? O kaya naman po hindi na sila madalas mag-inom, mga ganyan. So, paano po isinagawa itong pag-aaral na to, no? Ito raw pong pag-aaral ay inilathala sa journal na Psychology of Men and Masculinities. Kasama po rito ang 211 na lalaki. Kalahati po ay mga tatay ng mga batang edad 0 hanggang 5 years old. Ang kalahati naman po ay hindi pa ama. So, tinanong po sila kung tungkol sa kanilang healthy behaviors tulad ng pagkain ng masustansya o low fat diet at itong pag-ehersisyo ng hindi bababa sa 30 minutes kada araw, 3 beses kada linggo. Tinanong din po sila tungkol sa kanilang social support o mga taong nakapaligid sa kanila, katulad po ng malalapit po na kaibigan at kamag-anak, mga grupong kinabibilangan at iba pang pakikisalamuha sa komunidad. So, kasama rin po sa mga tanong yung kanilang sense of purpose o kung gaano nila nakikita ang kahulugan at kahalagahan ng kanilang buhay. So, halimbawa po ng tanong dun sa respondent sa pag-aaral na to ay, gaano kalinaw para sa'yo kung ano ang dahilan kung bakit mahalaga ang iyong buhay? At ano po ang lumabas sa resulta? Very interesting yung lumabas sa resulta. So, ayon po doon sa results ng pag-aaral, kapag po naging tatay ang isang lalaki, mas nagkakaroon siya ng mas malaking pakiramdam na may responsibilidad siya at layunin sa buhay. At ang mas malinaw na purpose na ito ang maaaring magtulak sa kanila na gumawa ng mas healthy na healthy habits, no? At ito po ay nagtutulak din sa kanila para umiwas sa mga delikadong gawain. Tapos, ito po ay nagtutulak din sa kanila para magkaroon ng mas magandang suporta mula sa mga tao sa paligid nila. Ayon po kay Dr. James Mahalik, isang counseling psychologist at pangunahing may akda ng pag-aaral na to, hindi mismo ang pagiging tatay yung direktang dahilan kung bakit nagiging mas healthy ang lalaki. Ang mas mahalaga na nakita po nila ay kapag ang isang lalaki ay naging tatay, mas lumalakas yung pakiramdam niya na may dahilan at responsibilidad siya sa buhay, no? At ang pakiramdam na yon ang nauugnay sa mas maayos na lifestyle. So sa madaling salita po, mas nagiging responsable ang isang tao dahil may isang taong umaasa sa kanya. Di ba? Ang ganda po nito. Mas nagiging maingat tayo, mas nagiging responsable dahil may taong umaasa po sa atin. Sabi rin po ito ng asawa ko, dati raw, mabilis siyang magpatakbo ng sasakyan. Pero nung siya ay nagkaroon na ng pamilya, maingat na siya. Dati, siya po ay madalas uminom ng alak. Ngayon, hindi na, no? At dati, siya po ay nagyosi. Ngayon po, hindi na. Yan. So, yan po yung example ng nagkaroon ka kasi ng sense of purpose. Mas lumakas yung pakiramdam mo na may dahilan ka, no, para mabuhay. Yan. Mas nagiging responsable ang isang tao kapag may taong umaasa sa kanya. Yun pong sinasabi na ay papaano ang aking mga anak o papaano yung aking asawa kapag ako ay nagkasakit o pag may nangyaring masama sa akin. Ayan. So, bakit po nakatutulong ang pagiging tatay? Ayon po sa pag-aaral, ang mga tatay na aktibong nag-aalaga ng kanilang mga anak ay mas nakikita ang sarili bilang isang halimbawa o role model. Dahil po dito, mas iniisip nila kung paano makaapekto sa kanilang pamilya ang kanilang mga ginagawa. So halimbawa nga po, tulad ng example ko kanina, mas iniiwasan nila yung bisyo, mas iniisip nila ang kalusugan, at mas pinahalagahan po nila yung pangmatagalang buhay. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa kanilang mga anak. Ayan. So itong pag-aaral na to, no, ay magandang pag-usapan dahil madalas nakikita po ang pagiging tatay bilang dagdag na responsibility, no, at stress 'yan. Pero ipinakikita rin po nito na maaari itong maging dahilan para mas maging maayos, no, ang isang lalaki. Hindi po ibig sabihin na kapag naging tatay ka ay automatic nang magiging healthy ka, no. Mahalaga pa rin syempre yung pagkain ng tama, no, yung pag-exercise, pahinga, no, napakahalaga po nito, yung tamang oras, dami ng oras ng pagtulog, ng pahinga at pag-aalaga po sa sarili. Pero ipinapakita rin ng pag-aaral na ang pagkakaroon ng pamilya ay maaaring magbigay ng bagong motibasyon sa inyo, no. At para po sa maraming ama, ang tanong ay hindi na lamang paano ko ba aalagaan ang sarili ko, kundi paano ako mananatiling malusog dahil may umaasa sa akin. At dito po pumapasok yung kahalagahan ng aktibong pagiging magulang, di ba? Hindi lamang bilang provider, kundi bilang presensya, no, at gabay sa buhay ng anak. At magandang balita naman po, no, dahil daw po yung mga millennial, no, na tatay, mas ano sila, mas present. Yan, dati kasi ang mga tatay, nung unang panahon, di ba? Panahon siguro ng ating parents, yan, o yung panahon ng parents ng ating mga grandparents, yan. Yung mga tatay ay hindi masyadong nag-aalaga ng anak, no, dahil yun nga, sa rason na sila po ay naghahanap buhay. Pero ngayon daw po, yung younger generation ng mga tatay, mas ano sila, mas present at mas active sila, no, sa pag-aalaga, yan, ng mga anak, no. So, mas active sila sa mga gawaing bahay, di ba? Mas tumutulong sa mga gawaing bahay na iiba na, di ba, na nababago na. Dati po ang mga tatay ay tahimik lang, 'di ba? Siguro ngayon mga tahimik lang din yung mga tatay at hindi kayo masyadong nagsasabihan, no, ng mga nararamdaman o baka po hindi tayo masyadong ma-I love you sa ating mga tatay. Pero yung younger generation daw po ngayon ng mga tatay, mas open sila, no, mas bukas yung kanilang loob, mas nagsasabi sila ng kanilang saloobin at the same time, kahit po yung kanilang mga anak ay mas nagko-confide, ano po, sa mga anak nila. Ayan, so nababago na po yung larawan, no, ng pagiging ama, lalo na po sa mga bagong henerasyon. Okay? Mamaya po sa ating pagpapatuloy, pag-usapan na po natin itong article ni Ginoong Marvin Germo, itong "The Philippines just recorded the fastest fertility collapse of any large nation in modern history." Ibig sabihin po ay naging mabilis yung pagbaba ng bilang ng mga anak ng mga Pilipino. Kakaunti na lang daw po ang iniaanak, no, ng mga Pilipino. Gabalik po tayo sa Pinoy kultura makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
5: Nakagat ako ng aso, inay.
4: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
5: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
4: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
5: Ano na po ang gagawin natin, inay?
6: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin nito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Problemado ba kayo sa mataas na bill ng kuryente? Narito ang tips para sa mas mababang electric bill ayon sa Department of Energy. Una, bawasan ang appliances na ginagamit. Pangalawa, gumamit ng appliances na akma sa inyong mga pangangailangan. Pangatlo, limitahan ang oras ng paggamit ng appliances. Pang-apat, maghanap ng alternatibong paraan na hindi gagamit ng kuryente. Panlima, palagi ang linisan ang fluorescent tube. Pang-anim, siguraduhin tama ang kapasidad ng washing machine sa inyong pangangailangan. Pampito, panatilihing malinis at walang dumi o alikabok ang ventilador upang hindi ito madaling maluma o masira. Pang-walo, huwag pabayaang naka-standby mode ang appliances dahil ang mga ito ay kumukonsumo din ng karagdagang kuryente. Pansyam, unahing plantsyahin ang makakapal at mabibigat na damit at ihuli ang maninipis na damit. Pansampo, huwag hayaang kumapal ng labi sa 1/4 na pulgada ang yelo sa freezer. Panlabinisa, bunutin sa saksak ang mga charger ng gadgets kung fully charged na ang mga ito. Panlabindalawa, kung maaari, limitahan ang paggamit ng TV o computer. At huli, panatilihing malinis ang air filter ng aircon, huwag hayaang sumingaw ang lamig o pumasok ang mainit na hangin sa kwartong air condition. Ilan lamang yan sa mga paraan upang makatipid at mabawasan ang electric bill, kaya't ating sundin ang tipid tips na ito. Paalala, kuryente ay tipirin para mabawasan ang gastusin.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Paano nga ba natin maiiwasan ang sunog? Ayon sa Bureau of Fire Protection, narito ang ilan sa mga paraan upang makaiwas sa sunog. Iwasan ang magdamag na pag-charge ng cellphones, laptops at iba pa. Patayin at hugutin ang lahat ng electrical appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag gamiting permanenteng saksakan ang extension cords. Alisin o palitan ang mga sirang kable o bumbilya. Siguraduhin nakasara ang regulator ng tangke pagkatapos gamitin. Tandaan, kaligtasan ay isipin, mga paalala sa sunog ay inyong sundin.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang natatanging katangian ng mga Pilipino ang sikreto kaya patuloy na lumalago ang turismo sa bansa.
10: The genuine warmth of the Filipino people is indeed our greatest asset. The hospitality that we extend to visitors, both local and foreign, is a unique characteristic that is innately embedded in the social fabric of being a Filipino.
9: Kaya naman hinihikayat ng Pangulo ang bawat Pilipino na ipakilala sa mundo ang ganda ng ating bansa at ipakita na they will really love the Philippines.
10: I call on the entire Filipino nation to allow yourselves to be our country's tourism ambassadors. I enjoin you all to be our country's promoters, advocates, and if I may borrow a coined term in this age of social media, be our country's top influencers. Indeed, the Philippines will never run out of places to discover, of meals to enjoy, adventures to experience, people to meet, talents to admire.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
0: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Pinoy Kultura. Pag-usapan naman po natin itong artikulo galing kay Ginoong Marvin Germo. Galing po ito sa Facebook, no? Mabilis daw po yung pagbaba ng bilang ng mga anak ng mga Pilipino. Ayon po sa artikulong The Philippines Just Recorded the Fastest Fertility Collapse of Any Large Nation in Modern History. Batay po sa datos ng 2025 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumabaraw po sa 1.7 na anak bawat babae ang kabuuang fertility rate ng Pilipinas. Ibig sabihin po, no, sa karaniwan, mas kaunti na ngayon ang bilang ng mga anak na ipinanganganak kumpara sa mga nakaraang taon. 1.7 anak bawat babae ang kabuuang fertility rate ng Pilipinas ayon po sa 2025 NDHS. So, ibig sabihin po, sa bawat babae, no, maaaring ang kanyang anak ay isa lamang o hanggang dalawa lamang, no. So, for comparison, noong 2022 raw po, nasa 1.9 ang average na anak bawat babae. That's 2022. Noong pong 2017, nasa 2.7 naman ang anak ng bawat babae. Ibig sabihin po ay sa bawat babae, maaaring dalawa hanggang tatlo yung kanyang anak. At noong 1993, no, nasa 4.1 yung average ng anak bawat babae. Ibig sabihin po ay noong 1993, kada babae maaaring manganak ng apat, no, apat na anak. Sa loob po ng mahigit tatlong dekada, bumaba po ito ng halos 59%. At ayon sa artikulo, pinakamabilis po ang pagbaba sa nakalipas na 10 taon. Yan, 10 taon, nagsimula noong 2016, no? Or 2015, kasi 2025 itong ating 2025 yung pinagbasehan na datos ng NDHS. So, 2015, imagine niyo po, no, bumaba ng ito yung mga taon kung kailan pinakamabilis yung pagbaba ng fertility rate. Ang tinatawag po na replacement rate o bilang ng anak na kailangan para mapanatili po ang laki ng populasyon ng hindi umaasa sa pandarayuhan ay nasa 2.1 na anak bawat babae. Yan. Meron po tayong tinatawag na replacement rate, no? Ito po yung bilang ng anak na kailangan para manatili po yung ating populasyon, para hindi mabawasan yung ating populasyon ng hindi umaasa, no, sa mga dayuhan. Nasa 2.1 na anak bawat babae. So kailangan po na bawat babae, no, na nasa reproductive age ay mag-anak ng dalawa, no, para meron tayong replacement rate na kapag pinagsama-sama mo, ganun pa rin yung laki ng populasyon natin, hindi mababawasan. So ibig sabihin po, no, kapag po, kapag ang fertility rate ay mas mababa po sa 2.1, mas mabagal po ang paglaki ng populasyon at maaaring humantong sa pagtanda ng populasyon sa paglipas ng panahon. Baka naman po sabihin ng mga piloso po, ay talaga namang huwag nang mag-anak at mahirap ang buhay. Hindi po yun ganon, no? Pero totoo na mahirap ang buhay, kaso mo pagdating ng panahon, katulad po sa Japan, di ba? Aging yung kanilang population, ibig sabihin mas marami po yung sa populasyon nila na mas matanda. 'Di ba? Ay paano kapag yung mga matatanda na yun, alam naman po natin, no, na kapag matanda na nasa end na po ng kanilang life cycle, 'di ba? Ayun, kagaya po ng Japan, ng South Korea po ganyan din, papatanda yung kanilang populasyon. At kung ang Pilipinas ay magpapatuloy na mas mababa yung fertility rate sa 2.1, mas mabagal po yung paglaki ng populasyon at pwedeng maging katulad tayo ng Japan, no? Hindi sa kaunlaran, wish natin na maging kasing unlad ng Japan, pero yung pagtanda po kasi ng populasyon sa paglipas ng panahon. At kapag mas matanda kasi yung populasyon, apektado niyan yung workforce, 'di ba? Kasi hindi na masyadong productive syempre ang mga mas may edad na. Ayan. So bakit po mahalagang pag-usapan ito? Sa loob po ng maraming dekada, nakasanayan ang Pilipinas yung pagkakaroon ng bata at lumalaking populasyon, 'di ba? For the longest time before, ang Pilipinas po ay bata, no, at papalaki yung ating populasyon. Isa po ito sa naging bahagi ng ating ekonomiya dahil maraming pumapasok na bagong manggagawa taon-taon. Pero ngayon, ipinakikita po ng datos na nagbabago ang sitwasyon. Hindi lamang po ito usapin ng dami ng tao, no? Hindi lang ito usapin ng dami ng tao. Siyempre, may epekto ito sa ating ekonomiya, sa ating trabaho, no? Sa pabahay, sa edukasyon, sa kalusugan, at mga pangmatagalang plano ng ating bansa. Eto, no, isa pa po sa mga interesanting puntos doon sa article ni Ginoong Marvin. So, isa po sa mga mahalagang punto sa datos ay hindi po simpleng dahil mahirap ang isang pamilya kaya kaunti po ang anak, no? Kasi batay po doon sa survey, yung mga kababaihan mula sa pinakamababang income group ay may average na 2.8 na anak. Ibig sabihin, maaaring yun pong mga babae na nasa pinakamababang income group, maaaring ang kanila pong anak ay 2 hanggang 3 or minsan nga mas marami pa. Samantala po yung mga nasa pinakamataas naman na income group, yung mga malalaki ang kinikita, ay may average na 1.1 na anak. Ibig sabihin, kung sino pa, no, yung mga pinakamataas ang income, sila yung mas kakaunti ang anak. Diba? So, ipinakikita po nito ang pattern na nakikita rin sa maraming bansa na habang tumataas po ang kita, habang tumataas yung edukasyon at yung urbanisasyon, kadalasan pong bumababa naman yung bilang ng mga anak. At mas maraming pamilya po ang nagpaplanong magkaroon ng mas maliit na pamilya. Yan, kaya po kung siguro kung tatanungin nyo ang inyong mga kaopisina, halimbawa, no, kung ilan ang planong anak, maaring ano po yan, mga sabihin nila 2, 3, 'di ba? Parang ang dalang na hunong magsasabi, sasagot ng 4, 5, 'di ba? Ako po, tanungin niyo ako kung ilan pa ang gusto kong anak. Sa totoo lang, okay na sa akin yung nag-iisa kong anak, no? Okay na siya, ako ay set na sa kanya. Imagine niyo po, no, okay naman kami, parehas kaming may trabaho nung asawa ko, pero bakit okay sa amin na isa lang ang anak? 'Di ba? So, yun po ay ano, refleksyon nitong real situation, no, nitong study na ito. So, pag-usapan naman po natin ito, no. Ito raw po, no, sabi pa rin dun sa article, mas maraming mag-asawa raw po ang ayaw ng dagdagan ang bilang ng anak. Ayan, speaking of may example earlier, no? Sa datos po ng PSA, 57.3% ng mga babaeng may asawa ang nagsabing ayaw na nilang magkaroon pa ng dagdag na anak. Para naman sa mga may 2 anak na, 63.3% po ang nagnanais na manatili sa 2 na lang yung kanilang anak. So, mas mataas daw po ito kumpara noong 2017 na nasa 60.1%. Ibig sabihin po, hindi lamang ito biglaang pagbabago, no? Isa rin po itong desisyon o kagustuhan na unti-unting lumalabas sa maraming pamilya. Ayan. Ang kalabarson, no? Ang kalabarson ang may pinakamalaking populasyon, no? Mas malaki pa po ang populasyon ng... Ah, hindi pala. Ayan, parang NCR naman ang may pinakamalaking populasyon. Pero dun po sa mga rehiyon outside of NCR, tayo talaga yung may pinakamalaking populasyon. Pero eto ha, yan. Ang Calabarzon daw po ang may pinakamalaking pagbaba sa fertility rate. Yan, isa po sa binanggit sa artikulo, ang Calabarzon na nagtala ng pinakamalaking pagbaba ng fertility rate sa buong bansa. Mula po sa 1.8 na anak bawat babae, bumaba po ito sa 1.3 na pinakamababa sa mga rehiyon sa Pilipinas, no? Kapansin-pansin din po ito dahil ang Calabarzon ay isa sa pinaka industrialized at aktibong rehiyon pagdating po sa ekonomiya, pag pinag-uusapan po ay ekonomiya. Ayon po sa mga eksperto sa populasyon, karaniwan itong nakikita sa tinatawag na demographic transition. So habang nagiging mas urbanized ang isang lugar daw po, tumataas ang kita at edukasyon, nagbabago rin ang desisyon ng mga tao tungkol sa pagkakaroon ng anak. At babalik tayo dun sa datos natin kanina na yun pong mga nakabilang sa mataas na income group ay mas kukunti pa, no, ang anak kumpara doon sa mga kabilang po sa may mababang income. Yan. So, papunta na nga po ba, no, sa aging population ang Pilipinas like Japan? Ayon po sa Commission on Population and Development, inaasahan pong magiging isang aging population ang Pilipinas sa pagitan po ng 2027 hanggang 2030. Ibig sabihin po, lalaki yung bahagi ng populasyon na edad 60 pataas. Mas marami po yung mga senior, no, sa ating populasyon. Tinatayang pagsapit naman po ng 2030, nasa 11% ng populasyon ng bansa ang mga senior citizen. So, hindi ito nangangahulugan ng agarang krisis, pero mahalagang paghandaan ang epekto nito. So, ano po ang posibleng epekto nito sa ating ekonomiya naman? Ayon pa rin sa artikulo, may ilang larangan po na maaaring maapektuhan. Number one, bilang mga manggagawa, no, malaki po ang papel o malaki po yung naging papel ng batang populasyon ng Pilipinas sa paglago ng mga sektor kagaya po ng BPO, ng business process outsourcing, nandyan po ang healthcare workers, no, at iba pang mga serbisyo. Kapag mas kaunti raw po ang kabataang pumapasok sa labor force sa hinaharap, maaaring bumagal ang paglaki ng bilang ng manggagawa. Makikita po ito sa ilang bansa tulad ng sinasabi ko kanina ng Japan at South Korea na nakararanas ngayon ng kakulangan sa manggagawa dahil tumatanda po yung kanilang populasyon. Kasi po ang mga Hapon, ang mga Koreana, no, mga Koreano, ay ganoon din. Less na lang din ang anak. Sa ano nga po sa South Korea, may nabasa akong pag-aaral din, yung daw pong mga Korean women ay ayaw nang mag-asawa, no? Sila po ay trabaho ng trabaho. Ganyan. Dahil din daw po sa mahirap magkaanak at mahal, no? Expensive, sabi nila, ang magkaroon ng anak. At isa pang factor ay wala raw pong mag-aalaga sa anak, no? Kapag nga nailuwal mo na sa mundo, ay sino namang mag-aalaga? Parang ganun yung kanila pong rason. So, yung ano po, yung nakikitang trend sa Japan, yung nararanasan ngayon ng Japan na aging population at sa South Korea ay nakikita na rin po na nagsisimula sa Pilipinas, no, na tumatanda yung kanilang populasyon at ang epekto nun ay nagkukulang sila sa mga manggagawa. Kaya po, hindi masyadong nakapagtataka kung sila po ay nangangailangan ng mga manggagawa galing sa ibang mga bansa, di ba? Katulad po sa agriculture, ang South Korea may kumukuha po sila ng mga seasonal workers, yung mga agricultural workers sa mga bansa tulad po ng Pilipinas. Ganyan, no? Sa Japan, pag nag-apply ka na teacher o kaya po siguro caregiver, yan. Kumukuha rin sila sa ano, sa ibang bansa, no? Ilan po yan sa mga in-demand na trabaho doon sa kanila kasi nga po for the same reason na nagkukulang yung manggagawa. So, ikalawang epekto ng aging population, ito pong sistema ng pensyon. Kapag tumataas po ang bilang ng matatanda, kailangan pong tingnan ang suporta para sa kanila. Sa mga pension system, tulad po ng SSS, halimbawa sa Pilipinas o ng GSIS, ang kontribusyon ng kasalukuyang manggagawa ang isa sa pinagmumulan ng pondo para sa benepisyo ng mga retirado. So kung magiging mas maliit ang bilang ng manggagawa kumpara sa retirees, maaaring kailanganin po ang mga pagbabago para manatiling matatag yung sistema, no? Ikatlo pong epekto, itong pagbabago sa pangangailangan ng pamilya. Kapag daw po mas maliit ang pamilya, nagbabago rin ang pangangailangan ng lipunan. Halimbawa po, maaaring magbago ang pangangailangan sa pabahay. Maaaring bumaba ang bilang ng mga batang pumapasok sa paaralan. At maaaring tumaas naman yung pangangailangan po sa healthcare services para sa mga nakatatanda. So, again, no, sabi po doon sa artikulo, ay hindi naman ito nangangahulugan na may agarang problema ang Pilipinas. Mahalaga pong tandaan na mas bata pa rin ang populasyon ng Pilipinas kumpara sa maraming bansa sa Silangang Asya. Hindi pa tayo nasa sitwasyon ano po ng mga bansang may napakababang fertility rate tulad po ng South Korea at ng Japan. May panahon pa naman, no, sabi rito sa artikulo, may panahon pa para magplano at maghanda. Ang mahalaga po ay maunawaan yung pagbabago ng demographics ng bansa at maisama ito sa mga pangmatagalang programa at polisiya. Kaya po crucial, no, yung mga iniahalal natin. Malapit na naman ang eleksyon 2028, 'di ba? Ang bilis na lang niyan. Please naman, parang awa niyo na, no. Talinuhan ng pagboto. Hindi lang ito sa national level, kundi sa local level, no? May ano talaga, may direktang epekto. Kita nyo nung mga nakaraan, may direktang epekto talaga yung eleksyon kung sinong nananalo, kung sinong namumuno sa atin. 'Di ba? Kaya po yung ano, itong administrasyon po ni Pangulong Marcos, in fairness, no, sa administrasyong ito ay talagang ginagawa ang trabaho. So yung mga paparating pong administrasyon, talinuhan naman natin, please. 'Di ba? Kasi sa kanila nakasilalay kung anong magiging takbo ng ating buhay sa mga paparating na taon. 'Di ba? Lalo na nga po kung kayo ay may anak. Yan. Dapat pinaghahandaan yung mga ganito. Baka mamukat-mukat natin kagaya na tayo ng Korea o ng Japan. Diba? Na aging ang population at mababa, sobrang baba ng fertility rate. Ay sino na yung mga magiging doktor balang araw? Sino na yung mga magiging nurse o mga magiging engineers, accountants? Diba? Ano pa ba? Mga manggagawa, 'di ba? Mga nasa media. Yan, kung kakaunti yung ating populasyon. So, sa maraming taon, no, sa loob po ng maraming taon, ang pangunahing usapin sa Pilipinas ay ang mabilis na paglaki ng populasyon, 'di ba? Hindi naman nakakatuwa, pero alam niyo ho 'yun, parang ang ironic din naman na sa loob ng maraming taon, ang issue natin ay yung mabilis na paglaki ng populasyon. Pero ngayon, di ba nababago na? Ipinapakita po nung datos na nagbabago na ito. Hindi na lamang kung paano haharapin ang paglaki ng populasyon, kundi kung paano natin paghahandaan yung panahon kung kailan mas mabagal na ang paglaki nito at mas tumatanda na ang ating mga mamamayan. So, ilan pong mga insights pa rito, yung pagbaba po ng fertility rate natin ay hindi naman automatikong mabuti o masama, no? Ito po ay isang pagbabagong panlipunan na kailangan nating paghandaan. Baka po may epekto pa rin yung nagsimula po ito talaga nung panahon ng pandemic, 'di ba? Mas kumukunti yung mga nag-aasawa, yun pong mga nagpapakasal, yung mga nag-aanak. Yan. Maaaring konektado po ito sa pagtaas ng antas ng edukasyon, pagbabago ng lifestyle, gasto sa pagpapalaki ng anak, sa panganganak at pagpaplano ng pamilya. So mahalaga po yung mahalaga na maging balanse ano po yung suporta ng pamilya, suportahan ng mga pamilya na nais magkaroon ng anak, 'di ba? Huwag hihiyain yung mga tao na nag-decide na magkaroon ng maraming anak, 'di ba? Habang tinitiyak din naman yung kalidad ng edukasyon, ng trabaho, ng kalusugan at serbisyong panlipunan para sa lahat. Ayun. So, ang punto natin ay hindi pa naman nasa dangerous levels yung ating pagbaba ng fertility rate, pero dapat ay gumawa na ng paraan ng pamahalaan, dapat itong paghandaan. At hindi ko rin naman sinasabi na mag-anak ng mag-anak, 'di ba? Para lumaki yung populasyon. Yan. Ang kailangan dito ay konkretong plano. Yan, dapat paghandaan, dapat handa ang ating gobyerno una sa lahat, 'di ba? At tayo rin. 'Di ba? Bilang tayo naman talaga yung unang gumigiya sa ating buhay. Ayan. Magpapaalam na po tayo sa ating program, Pinoy Kultura. Marami pong salamat. Maraming thank you kay Ate Utoy. Maraming salamat kay Kuya Nick, ang ating pong mga kasama sa ating technical side. O, diba? Ibang term naman yun, ate, technical side. Maraming salamat din kay Kuya Robin at sa inyo pong lahat na nanonood, nakinig dito sa ating palatuntunan. Ingat po kayo. Magandang hapon. Kami po ang Pinoy Kultura dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: 3:08 AM
1: Philippine Standard Time 3:55
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Metro Cebu Expressway Segment 3A madadaanan na matapos masira bunsod ng landslide noong taong 2023. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy ng pagsasaayos ng Segment 3A ng Metro Cebu Expressway Sanada na napinsala noong 2023 makaraang gumuho ang lupa. Dahil sa safety concern at environmental issues, ipinatigil muna ang konstruksyon nito noong 2024. Ayon kay Pangulo Marcos, malapit nang matapos ang kalsada. Katunayan ngayong araw, maaari na anya itong madaan ng muli. Tinatapos na lamang anyang slope protection nito kontra sa panibagong insidente ng pagguho ng lupa. Sabi ng Pangulo, malaking bagay ang pagsasaayos ng kalsadang ito, lalo na para sa mga empleyado ng kalakip na planta na kailangang lakari ng kalsada, umulan man o umaraw. Kailangan anyang alagaan ang pamahalaan ng mga mamumuhunan sa bansa, dahilan kung bakit pinabilisan ang pagsasaayos ng kalsada. Sabi ng Pangulo, ang proyekto binubuo lamang ng 2 lanes, ngunit tinutukan anya ito ng pamahalaan at naiyakyat sa 4 lanes ang kalsada. Sa ganito ng baraan, kahit na magkaroon pa ng panibagong pagguho ng lupa, sakali man na kailangang isara ang lanes na katabi ng bundok, mayroon pa rin matitirang lanes na mananatiling bukas para sa mga motorista. Mula 25 minuto, magiging 10 minuto na lamang ang biyahe mula Barangay Pangdan hanggang Naga Valley Industrial Park sa oras na matapos na ang rehabilitasyon ng 4.55-kilometer Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Naga City, Cebu.
3: Kaya inayos natin kaagad. So, good. At may isa pang daan, there's another section na dito, papunta rin, dahil ginagamit din nila, that will be finished by within a year from now. So, patuloy lang ang ating ginagawa. At ito, dapat ito, 2 lanes lang ito eh. Pero pinaspas natin, kaya ang nangyari, na 24/7, nakagawa tayo ng 4 lanes. Kahit na may mangyari dito sa pag-uho dito, pag masara ito, meron pa rin tayong 2 lanes.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senado humiling ng security assistance sa PNP bilang bahagi ng contingency planning para sa nalalapit na official activities. My live report, si Dayan Leal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Albert kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na humiling ng security assistance ang Senado bilang bahagi ng mga hakbang sa paghahanda at contingency planning para sa nalalapit nitong mga opisyal na aktibidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hurtatas Jr., wala silang namomonitor o nabeberipikang anumang banta na may kaugnayan sa naturang mga aktibidad. Gayunpaman, bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa na ang PNP ng security survey inspection sa venue at mga karatig na lugar. Anya magsisilbing batayan ang resulta nito sa paglalatag ng mga kaukulang security deployment, koordinasyon at contingency arrangement. Samantala, tiniyak naman ng PNP sa Senado at maging sa publiko na gagawin nito ang lahat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat at maagap at profesional na implementasyon ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Liar. Department of Health, pinag-iingat ang publiko sa banta ng pagbaha sa Visayas at Mindanao dahil sa Bagyong Francisco. May ulat si DK Zarate.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-iingat sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa Visayas at Mindanao. Una nang sinabi ng DOST Pag-asa na magdadala ang Bagyong Francisco ng malakas na pag-ulan at hangin na maaaring magdulot ng flash flood at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng DOH ang mga residente sa Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsargent, Caraga at Barm na maging alerto at huwag may pagsapalaran sa rumaragas sa baha. Anila iwasang lumusong o tumawid at magmaneho sa mga binabahang lugar dahil maaari itong magdulot ng aksidente at pagkalunod. Pinapayuhan din ang mga pamilya na maghanda ng go bag, bantayan ang mga biso ng pag-asa at lokal na pamahalaan at agad dumikas kung kinakailangan. Kasabay ng banta ng pagbaha, nagbabala rin ng DOH laban sa mga sakit na maaaring makuha mula sa maruming tubig gaya ng leptospirosis. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pa ang mga balita, dating House Speaker Martin Romualdez ikinalungkot ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Tiniyak naman ang tulong sa mga biktima. Mayulat si Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nalulungkot at dismayado si dating Speaker Martin Romualdez sa naganap na trahedya ng pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban na kumitil sa buhay ng mga mag-aaral at nag-iwan ng ilan pansugatan. Nakikiramay ang dating speaker sa mga pamilya ng mga biktima, sa mga sugatang mag-aaral, kanilang mga kaklase, guro at sa buong komunidad ng paaralan dahil sa trahedya. Ayon kay Romualdez, ang paaralan ay dapat na palaging isang lugar ng kaalaman, kaligtasan at pag-asa. Inatasan ni Romualdez ang kanyang tanggapan na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan upang tukuyin kung anong tulong ang maaaring maipabot sa mga apektadong pamilya. Nanawagan din ang dating House leaders sa pagpapatupad ng batas na magsagawa ng isang masusi at mabilis na imbestigasyon upang ang lahat ng may pananagutan ay maparusahan. Kasalukuyan lang nakikipag-ugnayan ang Tingog Party List sa mga kinaukulang ospital, pamahalaang lungsod ng Tacloban, Department of Education at iba pang pambansang ahensya upang matiyak na matatanggap ng mga sugatang mag-aaral ang lahat ng kinakailangang atensyong medikal. Ayon kay Representative Jude Asidre, magpapaabot sila ng tulong para sa hospitalization, gamot, laboratorio, follow-up treatment, transportation at iba pang agarang gastusing medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, DSWD nagpaabot naman ang pakikiramay sa mga nasawi sa pamamaril sa Tacloban. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilya ng mga nasawi at naapektuhan ng naganap na pamamaril sa Tacloban City. Sa inilabas na payag ng ahensya, nagdulot ang insidente ng matinding pagdadalamhati at trauma, hindi lamang sa mga pamilya ng mga biktima kundi maging sa mga nakaligtas at mga saksi. Partikular ding ikinabahala ng DSWD ang epekto nito sa mga bata na nila'y nararapat lumaki sa isang ligtas at mapagkalingang kapaligiran. Sa pakipagtulungan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya, nagbigay na ang mga social worker ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektadong individual. Tiniyak ng DSWD na magpapatuloy ang pagbibigay ng kinakailangang tulong at suporta upang makatulong sa pagbangon ng mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Energy, suportado ang posibleng pagdeklara ng energy emergency ng ilang LGU sa Visayas. Si Luisa Irispe sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Handang suportahan ng Department of Energy ang mga lokal na pamahalaan sa Visayas, lalo na sa Cebu, kung magdedeklara ito ng energy emergency.
1: Susubukan ang ulat na yan ni Luisa Irispe. At single entry visa sa Japan, inaasahang tataas simula sa susunod na buwan. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tataas ng 5 beses ang singil para sa single entry visa sa mga dayuhang magtutungo sa Japan. Ayon nga sa Japanese government, mula 3,000 yen o humigit kumulang 1,170 ay magiging hanggang 15,000 yen o mga 5,850 na ang visa fee para sa mga aplikasyon na magsisimula sa July 1. Para naman sa mga multiple entry visa, mula 6,000 yen o katumbas ng 2,300 pesos ay magiging 30,000 yen na ito o humigit kumulang 11,700 pesos. Layo na nato ng hakbang na tulungan makabawi ang ekonomiya ng Japan sa epekto ng maitinding inflation at paglobo o pagbaba ng halaga ng yen. Nice din ng Japan na ipantay ang kanilang mga rates sa pamantayan ng iba pang mamamayang bansa tulad ng US at mga bansa sa Europa. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: Magandang magandang hapon mga kaibigan, kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucen. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan. Joshua Miguel Suarez po, inyong mga kasama ngayong hapon. Sa ating technical side, master control katawang natin, sina Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, Engineer Robin Celis. At sa ating pong transmitter side, kaagapay po natin si Quinic Danyes. At mga kaibigan, ngayon po ay espesyal na araw na naman dahil sa ating palatuntunan, makakapiling po natin ang isa sa ating mga kaibigan mula po sa DOH, Center for Health Development Calabarzon, si Dr. Mark Nicolas O. Santos, ang ating Medical Officer for and Head ng Family Health Cluster. Pag-uusapan po natin kasama si Doc Nick itong Measles Rubella Supplemental Immunization Activity ng Kagawaran ng Kalusugan. Doc Nick, magandang araw po. Kumusta po kayo?
1: Morning po, Sir Joshua. Good morning din po sa lahat ng ating nakikinig. Okay naman po. Ready na po sa interview.
0: Ayan, balita ko eh. Busy-busy ang ating Doc Nick. Pero Doc, thank you very much sa pagbibigay po ng oras sa amin ngayong araw na ito at sa pagpapaunlak po sa aming interview, Doc. Thank you.
1: Thank you rin po, Sir Joshua. Actually, malaking bagay din po sa amin. No? Para nga po, tulad ng sinasabi natin during previous interviews, magandang platform po ito para maka-inform po tayo, no, ng mga tama and yung mga ano po, no, yung mga accurate informations natin, especially regarding immunizations po.
0: Ayan. And si Doc Nick, mga kaibigan, ay suki na natin sa ating palatuntunan. Lagi po nating nakakakwentuhan niya si Doc Nick tungkol po sa immunization at iba pang mga bagay, ibang mga projects and programs ng DOH. Ayan. Sige Doc, umpisa na po natin. Ano po ba yung immunization o pagbabakuna?
1: So ang immunization po natin, sir, is actually ito po yung ano, no, yung pag-introduce ng antigens na tinatawag natin. So, ito po yung mga laman ng bakuna natin, no? So, pwede po, meron tayong tinatawag na live antigens or in ito po yung mga buhay, no? Or mga pinahina po na mga antigens. Then meron naman po tayong tinatawag na inactivated. So, ito na po yung mga patay na, no, na antigens natin. Pero nonetheless po, no, yung pareho na pong antigens na to, pag ito po itinurok sa ating katawan, ito po ay magbibigay po na i-activate po yung antibodies sa ating katawan. Ito po antibodies ang tumutulong na lumaban po sa mga sakit, sa iba't ibang virus at bacteria na pwede pong makuha po. Ito po yung mga vaccine preventable diseases na tinatawag natin. So pag tayo po ay naturukan, no, nabigyan po tayo ng injection or nabakunahan or vaccination po, ang process po ng immunization ang mangyayari naman po, which is yung antigen po na galing ng bakuna, is papalakasin or i-activate po yung antibodies natin para po labanan yung mga posibleng sakit na makuha. Ito po yung mga vaccine preventable diseases. Kasama na po dito yung measles at rubella or yung tigdas at tigdas hangin na tinatawag po natin.
0: Ayan. And since Doc, nabanggit mo na rin, no, napasadahan na rin ni Doc Nick yung significance o kahalagahan ng pagpapabakuna. Doc, linawin lang din natin yung difference ng bakuna o ng vaccine doon sa gamot or cure sa isang sakit. Kasi

0: process. Ibig sabihin po, eh, wala pa yung sakit. Inuunahan na po natin na malakas ang proteksyon sa ating mga katawan, lalo na po yung mga bata. No? So gusto po natin, bago pa hudapuan ang sakit, meron na pong proteksyon na nakukuha. Ito po sa pamamagitan ng mga bakuna. So ang laking difference po ng prevention or preventive interventions natin, which is yung bakuna po, at yung mga curative interventions natin, which is yung pagbigay po ng mga gamot pag nandyan na po yung sintomas.
1: Ayan, malinaw na malinaw. Thank you, Doc Nick. And generally speaking po, Doc, no, bukod dun sa syempre yung sa measles and rubella na bakuna natin pag-uusapan maya-maya lamang, ano po, ano pa po ba yung mga mahalaga at dapat na makuhang bakuna ng isang bata, Doc?
0: Bali ho na aside ho dito sa campaign no, na measles rubella ho, so may mga iba't ibang bakuna ho na pwedeng matanggap ang isang bata po, no? So sa edad ho muna tayo, no? So ang main focus ho talaga natin, no, is bago ho mag-isang taong gulang, eh mabigay po lahat ng mga bakuna natin, no? Pero pag lumagpas naman, eh may mga halos lahat ho ng bakuna pwede pa rin po mabigay hanggang 12 to 13 months old. At kung lumagpas pa rin po, no, basta ho meron tayong mga available na bakuna sa mga malapit nating mga barangay health stations o health center, ho, eh pwede pong mabigyan hanggang 24 to 59 months old. So hopefully malinaw po iyan, no, kasi may mga tinatawag tayong catch-up immunizations. Ito po yung mga lumagpas ng 1 year old at bago po mag 59 months, pwede pa pong mabigyan ng bakuna. So ano-ano po ba itong mga bakuna, no, na pwede nating matanggap? So meron po tayong tinatawag na BCG vaccine. Ito po ay para sa laban sa tuberculosis, so, sa mga bata. So baka isipin natin, no, kasi ang kadalas nating alam na tuberculosis ay yung sakit po sa baga lang, no? So meron rin kasing tuberculosis na pwede pong maapektuhan ng utak. No? So ito po yung meningeal na tinatawag natin na tuberculosis. So isa po ito sa mga gusto nating maiwasan na makuha ng mga sanggol ho. Then meron din po tayong tinatawag na hepatitis B vaccine. So nandun naman na po sa pangalan, no, kung para saan po siya. So ito pong dalawa, eh dapat ho, pagkapanganak, nabigyan na po sana, no, yung dalawang bakuna. Ito po yung tinatawag natin na birth doses natin, no. Aside dito sa dalawang vaccine ho natin, no, so pagpatak ho ng 6 weeks, 10 weeks, at 14 weeks, eh dapat ho, nabibigyan na ho yan ng mga iba't ibang bakuna. Ano-ano po ito, no? So meron po tayong tinatawag na pentavalent vaccine. So 5-in-1 po ito. So isang turok, pwede na po tayong makaiwas sa limang sakit. So ito po ilaban sa diphtheria at pertussis. Ito po yung mga uri ng respiratory diseases. Then sa tetanus din ho. Then sa isang uri ng influenza at para rin sa hepatitis. So aside dito sa 5-in-1 or pentavalent vaccine, eh meron din ho tayong tinatawag na pneumococcal vaccine natin. So ito naman po ay para sa pneumonia. At meron din po tayong oral polio vaccine ho. So para po sa polio, gusto ko kasi natin eh ma-eliminate at mawala na ho ang polio, no, sa buong Pilipinas. So tapos aside ho dito, no, so meron pa po, pagpatak ho ng 14 weeks, may binibigay po tayong additional na bakuna laban sa polio po. No, ang tawag po dito ay inactivated polio vaccine. At pag pumatak naman ho ng 9 months at 12 months, may mga binibigay po tayo na ang tawag po ay measles, mumps, rubella vaccine. So 3-in-1 naman po siya, no? So sa isang turok, pwede pong tatlong sakit ang maiwasan natin. So lahat ho ito, no, ideally ay mabigay po sana natin, hindi lang ho bago mag-isang taon, ay at sa recommended schedule po sana sila maibigay, yung mga nabanggit ko po, no? Kasi gusto natin as early as possible ay may protection agad ang mga bata, no? Kung kailan pinakamaagang pwedeng mabigyan sila ng protection, sana po mabigay agad natin. Kasi hindi po natin alam, no, kung kailan ho pwedeng dumapo ang sakit. Tulad nga po ng tanong nyo kanina, Sir Josh, na ito po isang preventive intervention. Bago pa po magkasakit, gusto natin handa na po, malakas po ang immune system natin. So hopefully po itong mga bakunang nasabi ko, yun nga po ay by 1 year old mabigay po natin lahat, no. Pero inuulit ko po, pwede naman po siyang mabigay, no, hanggang until 5 years old po. Except lang po dun sa BCG vaccine, eh dapat po at bago mag 1 year old dun lang po siya pwede ibigay.
1: Ayan, okay. Thank you very much, Doc Nick. At syempre mga kaibigan, ito ho kasi yung mga bakunang ito, alalahanin natin yung vaccine preventable diseases na term. Ibig sabihin po, pag merong bakuna, ay hindi na ho magkakasakit na ganun, mape-prevent, lalo na yung mga malalang cases ng ganong klaseng mga sakit. So kapag ho

0: nabakunahan yung ating mga bata, yung ating mga anak, yung ating mga inaalagaan, ay malayo ho yung chance o mas mababa yung chance na sila ay magkakasakit ng mga ganyan. So it's our responsibility, no, Doc, as a parent, as a guardian, na tayo po ay makapagprotekta dun sa ating mga kabataan. Ayan. And Doc Nick, gaano po ba ka-safe yung mga bakuna po sa mga rural health unit, mga city and municipal health offices po natin at maging sa mga center po?
1: Ang mga vaccine naman po natin, no, is proven to be safe and effective na po iyan. So tuwing ini-interview po ako, no, is lagi ko pong sinasabi, ang lahat po ng bakuna na binibigay natin sa mga bata, eh dumaan na po ng mga masusing proseso yan, no? At matagal na po siyang binibigay. Actually po is 50 years na po natin binibigay ang halos ng lahat ng mga bakunang nabanggit ko, no? At kitang-kita naman din sa datos talaga, no, na nakakababa po siya ng bilang ng mga sakit po, no? So wag pong matakot, no, na mabigyan ng bakuna ang mga bata, ho. So lagi ko rin po pinapaalala, no, na i-declare po natin, no, pag may mga nararamdaman ang mga bata po, no, lalo na po kung may sakit, mga tinatawag po na maintenance medications, merong comorbidities na tinatawag po. So bago po bakunahan, make sure ho natin, no, ma-declare natin to o masabi ho natin to sa healthcare worker na magbabakuna ho. Most of the time naman po, pag ganyan, eh hinihingian po muna ng clearance, no, para ho maiwasan natin yung mga masasamang epekto ng bakuna. At kadalasan nga ho kasi, no, marami ho talaga mga balita na matay dahil sa bakuna, no, pinakunahan, which is actually naman po, no, most of these cases is talagang merong pong comorbidities na naa-attribute na lang po sa vaccines. Kaya lagi ko pong nare-remind, kung may ibang sakit, please declare natin, no, para maiwasan natin yung mga ganitong instances, dumaan po sa tamang proseso na magkaroon po muna ng clearance sa isang espesyalista po bago po bakunahan. And ano lang po, i-remind ko lang din po, no, yun nga po, safe ang vaccines natin. Kahit sa may mga simpleng sakit, no, ubo, sipon, mababang lagnat, pwede po nating bakunahan yan, no? Lalo na po ang sinasabi, sakitin kasi yung anak ko, eh, ayaw kong pabakunahan. So dapat po, mas lalo pa nga pabakunahan po ang mga ganitong bata, no? Kasi sila po yung madaling dapuan ng mga sakit po, no? Yung mga tinatawag natin vaccine preventable diseases. Kaya the more na kailangan po natin silang bigyan ng bakuna, no? Lalo na yung may mga mabababa po na immune systems. Yan po. Pero yun po, iulitin ko lang po ulit, no? So pag may mga sakit po talaga, lagi naman po yan, nagtatanong po ng healthcare workers natin yan, no? May iba bang sakit? Nagkaroon po ba ng previous allergy reaction, no? So kung may mga sakit na mga comorbidities po na tinatawag, kindly declare para ma-make sure po natin na tama yung proseso ng pagbakuna. May clearance po, ibig sabihin, tinignan ng specialista, pinayagan pong bakunahan, no? And remind ko lang din po, yung mga common po na common colds and cough, sipon, ubo, mababang lagnat, yan. Pwede pong bakunahan yan actually po. So, lalo na yung mga sakitin na bata, the more na kailangan po natin silang bakunahan.
0: Ayan, oo. And of course, napakahalaga po nung record book nung ating immunization kasi bukod dun sa nakatala po doon kailan ka nabakunahan o yung inyong anak ay nandun na rin yung information, Doc Nick, di ba? Usually yung allergies, yung mga nagiging reaction, nakarecord po kasi dapat doon talaga, no? Para yung kasunod na magbabakuna, iba man yung healthcare worker na magbibigay sa inyong anak, ay nakakatch up siya, no? Dun sa mga detalye, sa mga bagay-bagay para ho matugunan ng tama yung pangangailangan po ng inyong mga anak o ng kung sino mang babakunahan. Ayan. And, Doc, punta naman tayo sa demand generation. Ayan. Ano po ba itong tinatawag nating demand generation for immunization po?
1: So, for demand generation po, so siguro i-define muna natin, no, ano po ba ibig sabihin ng demand. Ano naman po siya, no, naiintindihan natin, halos ilalim naman po ng lahat, ito po yung kagustuhan. No? Kagustuhan. For example po, mataas ang demand sa mga gadgets. Yan. Sabihin, maraming may gusto. No? So, gusto po natin sa demand generation is pataasin po natin, no, yung paggusto at pagkilala ng mga tao sa kung ano man pong programa ng Department of Health. Pero particularly po, no, dito sa pinag-uusapan natin, eh yung tungkol sa bakunahan, no, or immunization. So, gusto po natin ay mapataas natin yung information tungkol sa bakuna, tamang information, So gusto ko natin na mapataas po natin na yung kagustuhan ng mga magulang or ng mga lolo at lola or kung sino pong ibang sumasama sa mga bata na pabakunahan ng bata at pagtanggap sa mga bakuna po. So sobrang importanteng component po ito ng lahat ng health programs ng Department of Health, lalong-lalo na po sa bakunahan. Lalo na ho ngayon, no, marami pong mga mis and disinformation na kumakalat, no, na hindi po madalas, hindi siya evidence-based, no, kasi pag nasabi at narinig, no, lalo na po sa Facebook or sa TikTok, kung saan man po, eh, paniniwalaan agad, lalo na po pag dumadami na yung nakakakita, no. So dito po pumapasok, no, yung demand generation natin. So gusto natin yung mga tamang impormasyon ang maibigay po natin at matanggap po, no, kung ano ba ang kahalagahan ng bakuna at dalihin ho, no, dalhin sa mga health center para po pabakunahan. So isa po to sa key component talaga ng immunization, no. Kasi oh, kahit ganong karami ang bakuna, kahit ganong karami ang magbabakuna, pero kung ayaw pong magpabakuna ang mga magulang, eh hindi po natin ma-achieve ang gusto natin, no, which is yung magkaroon nga po ng herd immunity, yung mabigyan ng protection ang lahat ng bata po at wala pong maiwang bata.
0: Ayan. At napakahalaga rin po, no, na yung mismong guardians, yung mismong parents, yung may ano po, no, may drive na pabakunahan yung kanilang mga anak. At nagsisimula po kasi yan sa tahanan, sa mga paaralan, kung saan nag-iimpluwensyahan din, uy, napabakunahan ko na yung anak ko, pabakunahan nyo rin yung anak nyo. Yung mga ganun po, ano, mga maliliit na bagay para ho magkaroon ng herd immunity, magkaroon ng kaligtasan itong ating mga anak. Again, yung mga binabanggit po kasi na bakuna ni Doc Nick ay for vaccine, yun ay vaccine preventable diseases yung kanyang nilalabanan. Ibig sabihin po, totally preventable. Basta magpapabakuna lang, hindi ho magkakasakit ang inyong mga anak. And eto naman po, Doc, bakit ba nagkakaroon ng vaccine hesitancy? Ito yung lagi nating nagiging problema, eh, kapag may mga SIA activities tayo or etong mga supplemental activities po.
1: Base ho, no, sa mga nakikita natin, ito po sa ano po, no, sa Calabarzon lang po, no. So base ho sa mga nakikita natin regarding sa vaccine hesitancy po, no. So nandiyan pa rin po talaga, no, yung paniniwala po, yung iba po na naniniwala na hindi po epektibo yung bakuna, no? So malaking bagay na nga rin po dito talaga yung mga nakikita natin sa social media. Kaya ito po ay isa sa mga kailangan nating ma-target na mga activities talaga, no. So paano po ginagawa yan? So ito po ay through sa postings po, no, ng ating Health Education Promotion Unit ng DOH Calabarzon ho. So ito po yung mga pagbahay-bahay para pagbigay ho, no, ng mga tamang impormasyon sa komunidad. At yung mga nabanggit nyo kanina, Sir Joshua, na importante po yan na dapat to ikunin talaga natin as champions yung mga nanay na naniniwala sa mga bakuna po, no, para malabanan natin itong vaccine hesitancy. So ang iba pa pong rason din natin dyan kadalasan, no, is actually ho, eh hindi na ho siya more on dun sa belief of vaccines, no. So madalas ho ngayon is hindi na po napupuntahan sa bahay, you know? Medyo nasanay na rin ho, no, na napupuntahan sa bahay kaya ayaw pong magpabakuna, no. So hopefully po ito po ay unti-unti nating mabago, no, ang social behavior change ng ating mga komunidad, no, kasi importante po na dapat, nabanggit nyo nga po kanina, you know, is responsibility natin ng health. Na huwag na po natin antayin na lumala ang sakit, no? Dapat meron po tayong sariling initiative, no, na pa-check up po agad natin, patingin po agad natin, at lalong-lalo na ho, ipabakuna agad natin, no? So huwag na po tayong mag-antay na may kailangan hong pumunta ho. At isa pa po is yung nabanggit ko rin ho kanina, no? So pangatlo ho, is yung mga simpleng sakit ho na iniisip natin na may ubo, sipon at mababang lagnat, eh ayaw na hong pabakunahan, no? So hopefully po sa mga nakikinig dito, lalo na pong mga mommies, daddies, lolo, lolas natin, no? So pwede pong bakunahan ang mga bata kung may mga ganitong simpleng sakit lang ho. At wag ho kayong matakot, no, na magtanong sa health workers natin. Kasi sigurado ho yan, eh may proseso ho yan, no, sa kanya-kanyang health center. Ano po ba yung dapat gawin? Kung sakaling may mangyari lang ho, no? Lagi hong handa yan, ang mga health centers natin. Kung anong i-advise, anong ibibigay po na gamot, at saan hong dadalhin kung sakali hong may mga mangyari ho. So ito po yung mga kadalasan ngayon ho na mga rason natin, and actually ho is both sides ho siya, no? So usually ho kasi no, ang sinasabi natin sa mga magulang lang po, no? So both sides po siya sa mga healthcare workers din po natin, hopefully po, no? Pareho po tayo ng understanding with the parents para ho eh pareho tayo nung kagustuhan na mabakunahan po yung mga bata po. So yung refusals po, ay hesitancies po natin, no, is hindi lang po siya ma-address dun sa mga parents or caregivers natin. So malaking factor din po yung healthcare workers natin dito.
0: And of course, ano din kasi, may mga healthcare worker din, sila kasi yung nag-i-inspire ng confidence, Doc Nick, no? Na sila ang bahala, walang mangyayaring masama doon sa bata. Yung effects po kasi ng bakuna, iba-iba yan. Lagi natin naririnig, no? And wala namang adverse effects po ito. And proven and tested, safe and effective po yung ating mga bakuna. And of course, siguro Doc, dalhin na lang yung bata kahit halimbawa may simpleng sakit. Basta simpleng sakit lang, no? Para doon na i-check mismo. Mas mahalaga ho kasi na dinala natin, napabakunahan kung pwede, kaysa naman hindi mo talaga siya dinala totally and hindi siya na-check nung healthcare worker or ng doktor o ng nurse na nandun sa vaccination site. Basta ang goal ho natin, mapabakunahan ang lahat ng mga kabataan. Eto, Doc.
1: Yes po. Sir Joshua.
0: Yes po.
1: Actually po, no? Actually po, may mga side effects po tayong tinatawag, which are normal naman po na pwede mangyari, no? So ano-ano po ba to?
0: Ayan, sige.
1: Para at least alam din po na ng lahat ng mga nanonood. So pwede po yung pamumula, no? Pwede po yung magkaroon ng mababang lagnat. Then siguro baka mapansin natin na umiiyak si baby, baka ho kasi nasasaktan, no? So may mga ganitong cases ho tayo, pero very mild lang po siya, no? So ang mga healthcare workers po natin, lagi po natin ini-instruct yan, no? Na ito po ay mga normal effects or side effects ng bakuna, pero dapat ito ay mawala after 24 hours. Pero ho, kung meron po ang nararamdaman, dalihin po natin sa health center, no? So madalas ho ganyan naman po ang sinasabi ng ating mga health centers po natin and healthcare workers. So kaya yun po, wag po kayong matakot, no? Kasi confident po ang Department of Health Calabarzon na ang mga healthcare workers natin at ang mga barangay stations at health centers natin ay handa po sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ho, sa mga parents natin and lolo, lola, so wag po kayong matakot, no? Na if may mangyaring ganito man, normal po ito. At kung ano naman po, ayaw mawawala, no, ng mga nararamdaman, andyan po ang ating mga health workers na pwede nating lapitan, no? So confident po dapat kayo na may titingin agad. Kasi ready po ang ating mga healthcare workers. Sige po.
0: Ayan. And of course, Doc Nick, hindi ba libre itong ating mga bakuna, no, sa ating mga health center, RHU, CHO, and MHO? Wala hong babayaran yung ating mga kababayan. Tama, Doc?
1: Yes po, yes.
0: Ayan. Yan yung pinaka ano, libre ho. Kaysa yung halimbawa kung kakailangan din magpapabakuna sa halimbawa sa pribado o kaya sa mga may bayad. Ito hong provided ng DOH sa ating pong mga center, wala pong bayad. Ayan. So Doc, punta tayo dito sa ating MRCA. Ayan. Ano po ba yung layunin ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity na isinasagawa po ng DOH Center for Health Development Calabarzon?
1: Ang siguro maganda po na i-define natin, tama po. Ano po ba ang sabihin ng supplemental po, no? So ang bakuna po kasi meron tayong tinatawag na routine doses po dyan. So ito po yung mga nabanggit ko kanina, no? Sa earlier part ng ating interview po. So ito po yung mga binibigay natin na below 1 years old. So lahat ng bakuna na yan, ang tawag po natin dito ay routine immunization po, no? Tapos meron naman po tayong mga tinatawag na booster doses. So ang booster doses po, ito po ay on top of or additional dun sa mga natanggap na natin, no, ng pagkabata. So dito rin po pumapasok talaga, no, yung ating mga partners in the private sector. So mga under Philippine Pediatric Society ng Calabarzon and also yung mga private practitioners natin is mostly po talaga is sa kanila na natin nakukuha, no? Yung mga booster doses natin. So kadalasan ito na po yung mga vaccines na hindi na po nabibigay ng Department of Health po, no? So ano pong pinagkaiba ng dalawa sa supplemental po? So ang supplemental immunization activity ay mga special campaigns na ginagawa po natin, no? Kaya po wag po tayo magtaka na pag sinabi na kahit nabakunahan na po, kahit kompleto na po ang dose, kailangan po natin or gusto po natin bigyan mga bata. No? So again, iba po siya sa routine at sa booster po. So ang supplemental, ito po yung mga special campaigns. So may layunin po tayo, kaya nagbibigay tayo ng mga ganitong doses po. So ano pong layunin natin? So gusto po kasi natin sa supplemental immunization activity, ay matigil po natin yung tinatawag na transmission or pagkalat po ng measles at rubella, dahil ito pong dalawang sakit, no? Ito po yung tigdas at tigdasangin. No? So ito po yung nagkaroon ng mga spots, ho, no? Pulang spots mula ulo hanggang paa, may ubo, may sipon, namumula ang mata, mataas ang lagnat. No? So kadalasan, ito po yung presentasyon ng tigdas. No? So ang gusto natin ay matigil yung pagkalat nito. Kaya ang gusto natin, eh, sabay-sabay ho ang mga bata, no, na nasa edad ng 6 to 59 months old na mabakunahan po. Kumbaga, meron ng panibagong protection, no? May panibagong activated antibodies para ho kung merong magkaroon ng kaso, no, merong ma-expose ng measles or tigdas or rubella o tigdas hangin, eh matitigil po natin yung pagkalat niya. So isa po to sa mga strategies ho, no, ng Department of Health para ma-eliminate ho natin yung measles at rubella. Eliminate, gusto natin mawala na po yung mga ganitong kaso or yung mga sakit, no? So sa pamamagitan ng ganitong strategy, supplemental immunization activity, at makuha po natin lahat ng target natin o lahat ng bata natin, malaking chance ho, no, ang pagkalat or ang transmission ng measles at rubella ay mapuputol po.
0: Ayan, thank you very much, Doc Nick. And sa pagbabalik natin, mga kaibigan, kasama pa rin po natin si Doc Nick, pag-uusapan naman natin saan-saan ba sa ating rehiyon ginagawa itong MRC sa ngayon. And of course, ano pa yung mga aabangan natin na mga kaganapan mula po sa Department of Health. Sa ating pagbabalik po yan, makalipas ang ilang mga paalala.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman!
6: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar, sa bahay, o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang paglinis. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Mga Via Healthy Tips ngayong tag-ulan. I-check ang sasakyan bago bumiyahe. Huwag piliting lumusong sa baha. Huwag magmadali. Huwag gumamit ng hazard lights habang umaandar. Panatilihin ang distansya, iwasan ang tailgating. Buksan ang headlight kung madilim.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Mare!
10: Uy, Mare, saan ang punta mo?
9: Magpapacheck up ako sa OB gyne ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
10: Wow, malapit mo nang makita ang baby mo, Mare.
9: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang vaccine ng anak ko.
10: Naku, huwag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng barangay health center natin ng child immunization record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1 year old. pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating barangay health center.
9: Ano-ano bang mga baksin na kailangan ni baby?
10: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa child immunization card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang hepatitis B vaccine at ang pentavalent vaccine laban sa limang sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine kontra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
9: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
10: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa child immunization card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
9: Eh, magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
10: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
9: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
10: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. Osha, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
13: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
12: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
13: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Maging panatag Pilipinas. At nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Kasama pa rin po natin si Dr. Mark Nicolas O. Santos, ang Medical Officer for and Head ng Family Health Cluster po ng DOH Center for Health Development, Calabarzon. Doc Nick, ayan, thank you po. Nagbabalik tayo sa ating programa, sir. Sige, Doc. Punta naman tayo dito sa ano po, no? Bakit or sino-sino yung mga karatig probinsya po nakasama sa kampanya nitong MRCA?
1: Balihong noong June 1 to June 19 ho, no? Is inuna ho natin ang National Capital Region or NCR ho, no? Dahil ito po isa sa mga rehiyon na may pinakamaraming kaso ho. Sa Calabarzon naman ho, no, is sinama ho natin yung mga border na barangays ng NCR. So ano-ano po ba ito, no? So may mga barangays ho na nagpa-participate ngayon sa supplemental immunization activity natin sa Rizal. Meron ho sa Bacoor at meron din ho, no, sa San Pedro. So ang San Pedro po ay buong San Pedro ang ginanap ng bakunahan natin. Sa Bacoor naman no ay may tatlong barangay at sa Rizal naman ho no may mga barangay ho tayo sa Antipolo, Cainta, Taytay, San Mateo at Rodriguez. So inuulit ko ho, ito lang ho yung mga katabi no na barangay sa NCR. So actually ho no kakatapos lang din ho ng usapan namin kanina no sa meeting pwede pa ho magbakuna hanggang June 26 no. So yun po sa mga areas natin no na alam naman ho natin siguro no kung sino-sino mga barangay dahil nakasimula na ho tayo. So sa mga areas ho natin na nagbakuna nung June 1 to 19, so pwede pa ho tayo hanggang June 26. Coordinate na lang ho natin no, sa ating mga local ho na health centers.
0: Ayan. And Doc Nick, kapag may mga ganitong activity na papansin natin no, madalas simultaneous or sabay-sabay yung mga magkakalapit na lugar. Ano po kaya yung importance or significance po noon? Bakit po kailangan sabay-sabay yung magkakalapit po na lalawigan ng NCR tulad ng Rizal, Laguna at Cavite po?
1: So ito pong strategy no na sinama po yung mga katabi po. So ito po yung parte no na sinabi ho natin kanina na kung ano po ba yung layunin natin. Bakit tayo nagbibigay ng supplemental immunization activity ho. So inuulit ko ho no, so ang routine at ang booster doses ay iba po sa supplemental dose natin, no? Supplemental dose ay special campaign, ito po ay additional ho na doses or dose kasi may layunin po tayo, which is yung matigil po yung transmission ng measles at rubella or tigdas at tigdas hangin. So alam naman ho natin na ito pong mga area na to, no, ito po talaga yung maraming labas-pasok ho. No, magugulat ho tayo after 1 week. May bago na ho, no? After 1 week, umalis na ho, no? Yung mga bata at pamilya dito. So talaga pong yung migration ng population natin is mataas sa ganitong area. So kaya ho sinama ito, eh, gusto ho natin na yun nga ho, sabay-sabay hong merong bagong antibodies ang mga bata ho upang mapigil at maputol po natin yung transmission nung measles at rubella or tigdas at tigdas hangin.
0: Mm, ayan. And Doc Nick, ano po yung pinagkaiba ng MRC ngayong 2026 kumpara noong nakaraang tatlong taon po?
1: So actually, Sir Joshua, pareho po siyang campaign, no? Pareho siyang campaign na para labanan ang measles at rubella. Sadly po talaga, no, eh meron ho tayong mga hindi nababakunahan na bata, no? So madalas ho, pag ang bilang ho, no, ng mga batang hindi bakunado ay pumapantay na ho na sa mga bilang ng mga bata na napanganak, eh dito ho tayo gumagawa ng mga special campaign na to, which is yung supplemental immunization activity ho natin. So pareho pong layunin to, no? Gusto ho natin mapigil ang measles at rubella. Kaya dito ho pumapasok ang importansya ng routine immunization po natin. So actually kung maganda ho ang mga coverage natin, no? Sabihin, nababakunahan po natin lahat ng mga bata sa routine immunization, hindi na ho talaga natin kailangan gawin tong supplemental immunization activity ho, no? So itong kampanya na to ay hindi lang ho basta-basta pinapagawa, hindi lang ho basta-basta ginagawa. So may basis ho yan, no? May ebidensya, which is yung dumadami nga po yung kaso ng measles at rubella natin. So kung titignan ho natin yung datos, ho, ang mga age group po natin na 1 to 5 years old sa Calabarzon, ho, eh, ito mo yung age group na may pinakamarami na nagkakaroon ng confirmed na measles cases natin at rubella, ho. At halos kalahati po dito ay hindi pa bakunado talaga, no? Ibig sabihin wala akong routine dose, no? So malaking sobrang importante po ng routine immunization natin kasi kung hindi natin siya nagagawa, hindi po natin pinapapakunahan ang mga bata natin, ang mga anak na incomplete po ang dose, dito po pumapasok ang supplemental immunization activity po natin. Pasok mo lang din ho, no? Isa ho sa malaking pinagkaiba ngayon noong 2023 is ang gusto ho natin, no, is yung potency or effectiveness ng bakuna is ma-maintain po natin, no? Kaya ang strategy na ginagawa ho ngayon ay hindi na ho tayo nag-house to house, so sobrang importante po nito, no? Kasi nasanay nga po na pinupuntahan, no, na bawat bahay kinakatok ho natin, no, nasanay po ang mga tao natin dito, no. So ngayon ho kasi base ho sa studies, so, at sa WHO or World Health Organization position paper regarding measles vaccine, eh kung ito po ay na-expose sa mainit ho, no, or sa araw, bilang ang measles vaccine ho ang pinaka-sensitibo sa init, malaki ho yung chance, no, na mawala yung potency or effectiveness ng bakuna natin. Kaya ang gusto ho natin ngayon, no, is yung ginagawa po natin is yung temporary fixed post na tinatawag. So, dalas ho kasi, di ba, sa health center, dyan ho ang bakunahan. May mga ginagawa ho tayo ng strategy, no, na kung saan, gumagawa po tayo ng mga temporary, no, or pansamantalang lugar kung saan po tayo pwede magbakuna, no. Minsan sa tindahan yan, no, sa mga gymnasium, sa eskwelahan, sa mga chapels natin. So, dito po tayo nagbabakuna. So, kaya important po, no, sa dadating rin ho na August, para sa supplemental immunization activity ng Calabarzon, no? Eh, alam na sana natin, no, na kailangan nun natin talagang puntahan yung mga areas kung saan po magbabakuna. Kasi syempre, ang number one priority po natin is yung safety po ng mga bata. At yung natatanggap nilang bakuna is epektibo po, no? Ngayon, ho, base nga ho sa studies na nabanggit ko kanina, eh, kung lagi hong na-expose ang measles vaccine natin sa araw, no? Ito po yung nangyayari pag nag-house to house po tayo. Kasi syempre, ho, doon sa lalagyan na ng bakuna, no? Binubuksan ho natin yan. Bawat punta po sa bahay. Lalo na po ngayon, sobrang init ng panahon, no? Is na-expose po siya sa init at malaki ang chance, no? Na pwede hong mawala yung effectiveness ng vaccine. Kaya yun, no, ito po sa isa sa mga major changes natin sa dadarayong na kampanya ngayong Agosto. So napaka-importante po ng rules ng ating nanay, tatay, lolo, lola at iba pa pong kasama na bata, no? Na puntahan po natin yung mga areas po kung saan yung magbabakunahan at alamin din po natin, no, kailan ba magbabakuna, kailan pupunta at anong oras pupunta. Para ho alam natin, no, na nandito pala yung magbabakuna at mapabakuna po natin. Ngayon ho kasi, no, yung nangyayari ngayong June ay madalas yung mga rason din, no, kaya hindi nababakunahan, eh wala hong consent. Sobrang importante po ng consent na tinatawag natin, no. So ito po yung pagpirma at pagpayag ng magulang or nagbabantay sa bata para bakunahan or bago bakunahan po. So ito po yung isa sa major change talaga natin, no, and napakaraking rules po ng magulang at ng mga caregivers po natin dito, no, para mabigyan ng bakuna ang mga bata at maabot po natin ang lahat ng bata sa kalabersa.
0: Ayan. Dahil hindi kasi pwedeng ano eh, hindi ho pwedeng galawin, hindi pwedeng bakunahan, hindi pwedeng turukan. Pag wala hong consent, walang approval ng magulang o guardian ng bata. Wala ho kasing pilitan talaga sa vaccination, 'di ba, Doc Nick? Kahit naman nung panahon ng pandemya, 'di ba? Kung ayaw mo, okay. wala hong pilitan, pero we are encouraging everybody to get vaccinated, lalo na ho na pabakunahan yung ating mga bata. Eto, Doc, sa darating na Agosto, anong programa ba yung sasagawa ng DOH?
1: Bali po yung gagawin natin sa Agosto, no, is actually po same po sa ginagawa natin, ng ginawa natin ng June 1 to 19 po, no, at hanggang June 26. So, ang gagawin po natin sa Agosto, no, simula August 10 hanggang August 28 ho, ay ang mga 6 to 59 months old ho na bata ay bibigyan po natin ng measles rubella vaccine regardless ho, no. So, emphasize ko, regardless ng vaccination status nila, kompleto man o hindi, bibigyan po natin ang bakuna. So baka uulit tanongin natin, bakit po, Doc Nick? So ito po yung nabanggit ko kanina, no? So gusto ko kasi natin is mapigil ang transmission ng tigdas at tigdasangin or measles and rubella. Kaya gusto ko natin sabay-sabay may panibagong antibodies or protection ang mga bata. Para kung mayroong mang pumasok na may sakit, no? May ma-expose, malaki po yung tsansa na hindi po siya mahawa. At aside po dito, no, actually meron din po tayong vitamin A supplementation. So ang vitamin A po kasi, ito po yung isa sa mga nagbo-boost talaga, no, ng immune systems natin. So pag hindi pa po nabibigyan ng vitamin A, so pwede rin po natin pabigyan ng vitamin A ang mga bata po natin na 6 to 59 months old na dadating po na August. So yun lang po, paalala ko ulit, no, sa mga ating mommies, daddies, lolo at lola po. So ano po natin, alamin natin kung saan po yung mga lugar at kailan, anong oras yung mga bakunahan po natin, no, para hindi na ho tayong mahirapan na bumalik pa po, no? O antayin natin bumalik yung mga healthcare workers natin, no? Kasi sayang po yung opportunity natin, no, na nandyan na po and ready to vaccinate na po. So para hindi po sayang yung oras, di natin alam talaga, no, kailan pwedeng dumapo ang sakit. So at least to, no, at the most earliest time, pabigyan po natin ng supplemental dose natin.
0: Ayan, thank you very much, Doc Nick, sa inyong mga binigay na impormasyon sa atin and of course sa inyong oras ngayong araw po. Doc, baka may mga pahabol kayo gustong sabihin sa ating mga kababayan. Go ahead po, Doc.
1: So, siguro po, nauna magpapasalamat po ako sa inyo, Sir Joshua po. So, sobrang supportive niyo po lagi sa Department of Health, Calabarzon. So, ito po talaga yung isa sa mga platforms na nakakatulong po, no? Na makabigay tayo ng tamang impormasyon, mga evidence-based informations po natin, no? At yung mga kailangan nating abangan, no, in regard sa mga health programs ng Calabarzon, in particularly ang immunization po natin, no? So paalala ko lang ho, ang bakuna po natin ay safe ho yan, no? Effective ho yan. So wag ho tayong matatakot as long as pagtinanong kung ano ang sakit, i-declare ho natin, no? So may proseso ho yan bago bakunahan, meron po tayong mga assessment na tinatawag ho dyan, no? Pero in general, safe ang vaccines natin. 50 years na po natin, no, binibigay. And effective po yan, no, dito sa Pilipinas. So pangalawa, ho, no, yung mga common misconception po na may mga ubo, sipon, mababang lagnat, at iba pa pong mga rason, no? So hopefully po, wag na natin, wag sanang maging mga rason para hindi po mabakunahan, no, yung mga bata. So actually, ho, no, ang mga hindi lang talaga pwedeng mabakunahan yung may contraindication po na tinatawag, no? So ito po yung may previous allergic reaction sa mga bakuna at meron pong mga sakit na mga malalala na kailangan po ng consent natin. So yung mga sakit po na iba, so wag po tayo mag-alala, no? Wala pong masamang epekto, no? As long as na-assess ang bata ang maayos, wala pong masamang epekto ito, no, sa ating mga anak po. And pangatlo po, no, paalala ko lang sa magiging campaign natin sa August is sa mga ating mga magulang po, no, at mga lolo-lola caregivers, so is sana ho, dalhin na ho natin, no? Dalhin na natin ang ating mga anak ho. Alamin natin kung saan ang pwedeng magbakuna and dalhin na ho natin sila. Huwag na ho natin antayin, napuntahan ho tayo, no? Kasi mahirap ho, hindi nga natin alam kailan po dadapo ang mga sakit, no? At at least ho, matapos na natin agad, no? Tapos na natin agad, nabigyan na natin ng extra dose. Ano na po to, no? Nabanggit nga natin kanina talagang ang responsibility po natin ng health talaga, no? So ang health po ay isa, no, sa mga hindi na natin mapapalitan. So gusto pangalagaan po natin, no, ang kalusugan lalo ng mga bata po. So sa pamamagitan ng mga vaccines natin, malaking tulong ho yan, no, lalo na yung mga most common diseases, mga vaccine preventable diseases. Kayang-kaya po nating maiwasan yan, nabanggit nga po kanina ni Sir Joshua, no. Preventable po ito, no. So huwag po tayong matakot sa bakuna. Effective po ito. At pagdating po ng August 10 to August 28, no, dalhin na po natin mismo, no, mga ating mga bata. Basta pass ako sa 6 to 59 months old para po mabigyan ng bakuna at mapatakan po ng vitamin E.
0: Ayan, thank you very much, Doc Nick. Siguro, no, bukod sa edukasyon, ay tamang kalusugan at pangangalaga ng katawan yung maibibigay ng mga magulang na pamana sa kanilang mga anak. Yung pangangalaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bakuna at pagdadala sa kanila sa mga center para ma-check up, yan ho ay isa rin sa mga pinakamahalagang maibibigay natin para sa kanilang kinabukasan. Doc Nick, thank you very much po sa inyong oras na binigay sa amin ngayong araw. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Doc.
1: Thank you po, Sir Joshua. Sa ulitin po natin.
0: Sa ulitin, wag po kayong magsasawa. Regards po sa mga kaibigan natin sa DOH, Center for Health Development Calabarzon, sa Health Education and Promotions Unit, kina Ms. Jan Luis Carino, Celine Joyce Lacerna, kay Mary Joyce Osaya, kay Ashley, ano ba pili doon ni Ash? Kay Ma'am Jeanette Primicias. Ayan. Thank you very much po sa inyong lahat. At syempre, Doc Nick, thank you. At sa lahat po ng cluster heads ng ano, no, ng DOH na lagi pong sumusuporta sa atin, nagpapaunlak sa ating mga panayam. Next time ulit, Doc Nick. Thank you very much po.
1: Thank you po. Salamat po.
0: Ayan, mga kaibigan, muli po nakapanayam natin si Dr. Mark Nicolas O. Santos, ang ating Medical Officer for and Head ng Family Health Cluster ng DOH Center for Health Development Calabarzon. Pinag-usapan natin yung ating Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Sana po pabakunahan natin yung ating mga tsikiting para naman sila ay maging ligtas, tigdas. Muli po, para sa ating palatuntunan, Joshua Miguel Suarez po nakapiling ninyo ngayong hapon. Sa ating technical side, master control nandyan si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter site, nakagapay po natin si Kuya Nick Danyes. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Tapos si Beta Haribo Kilit Makli, kasama niyo po dito sa Provincial Information Office. Ang ginagawa po namin dito sa opisina namin, yung kung dati naka-on lahat ng ilaw namin dito sa loob ng opisina namin, ngayon naka-on lang po siya dun sa mga areas na ginagamit po yung ilaw. Pinapractice din po namin ang isang oras na hindi po namin ginagamit dito sa aming local government unit, ang kuryente kung saan pinapatay po lahat ng kuryente sa opisina namin dito sa Provincial Local Government Unit of Mountain Province. Ang isa rin po ay ini-implement po ang tamang paggamit ng ating mga vehicles para nakaka-conserve po tayo ng ating fuel. Ang maganda rin po dito ay nabuksan po ang pag-iisip ng mga kasama natin mga empleyado to be more environment friendly and may maging more energy mindful para naman makatulong tayo. Hindi lang po para lang sa ating komunidad, kundi para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat po.
1: Sa paligid nila, kasama yung biktima at yung buong komunidad, pati yung mga classmates nila na I'm pretty sure ngayon marami dyan traumatized talaga doon sa na-witness nila. Tapos noon, baka yung ibang parte noon ay anger management, paano nila, i-manage yung anger nila nang hindi violente yung kanilang reaction. So parte lang po yun ng mga ibibigay na counseling sa kanila. Pero ang isa po talaga doon ay dapat ma-realize nila yung kanilang accountability kasi mag-uumpisa yan sa pag-realize nila na mali ginawa nila.
2: Ma'am, balikan ko lang yung paalala ninyo sa mga pulis. Dahil bagamat hindi naman natin sinasagkaan o pinangungunahan yung investigasyon, pero may mga impormasyon ho kasi na yung baril na ginamit ng bata doon sa Tacloban, service firearm daw po ng isang pulis.
1: Opo. Paano po na-access ng bata yung service firearms ng isang pulis? Isa po yan sa mga kailangan nating iimbestiga. Actually, ang kailangan nating isang iimbestiga doon, bakit sila nagkaroon ng access
2: yes
1: sa baril? Kasi hindi naman dapat yun nakukuha ng bata. So, baka meron ding responsibility yung adult na either pinabayaan yun or nagbigay ng baril. So, well, ayaw ko rin pangunahan, ha, pero yun yung tanong ko talaga, bakit siya na-access nung bata? Kahit nga sa adult, ako, wala akong lisensya sa baril. Yes. Hindi ako pwedeng mag-access agad. Ito pa mga bata na ganun lang yung napakamura ng mga edad, murang edad pa.
2: Kaya nga po, ano po. And ma'am, panghuli na lamang po, inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am?
1: Oo, well, una sa ating lahat dito, sa mga adults, bantayan po natin yung ating mga kabataan, mga bata. Tayo po ang may pinakamalaking responsibilidad para sila ay lumaki ng tama. Bigyan po natin sila ng guidance. Doon naman sa mga magulang at sa mga guru din natin, tingnan natin yung mga bata kung meron na silang mga parang red flags na sila ay merong pinagdadaanan. At saka i-guide natin sila dahil ayaw nating mangyari itong nangyari ngayon. Dapat mape-prevent natin ito. At mape-prevent lang natin yan kung alam natin kung ano yung pinagdadaanan ng mga bata. At syempre, kabuuan, let's protect our children. Let's make it safe for them, itong ating environment, itong ating bansa, yung ating mga paaralan. Kasi ang paaralan ay dapat isang ligtas na environment para sa mga bata. Hindi espasyo ng karahasan. So, yun lang, Mark J.
2: Opo. Ma'am, kami nagpapasalamat po sa inyong oras na pinagkaloob sa amin pagpapaunlak po ng panayam. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
1: Maraming salamat.
2: Attorney Tricia Claire Oco, ang Executive Director po ng Juvenile Justice and Welfare Council.
3: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
2: Ayan na nga po, ang DepEd Region 8, kinundin na po ang pamamaril sa nangyaring sa paaralan sa Tacloban, psychosocial support at mahigpit na seguridad. Tiniyak po. Iyan po ang atin sa atin ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas sa Borongan. Daisy!
4: Payag po ng matinding pagkundina at pakikiramay ang Department of Education Region 8 kasunod ng nagaramdam na insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kaninang umaga. Sa isang opisyal na pahayag na nilagdaan ng Regional Director sa Luciano Mines, binigyan din ng kagawaran na prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at kawanin ng paaralan. Agad umanong nakipagtulungan ang regional office sa tanggapan ng Philippine National Police

0: school's division office ng Tacloban City at sa pamunuan ng paaralan upang masiguro ang seguridad sa loob ng campus. Bukod sa seguridad, nakipag-ugnayan na rin ang DPS sa Department of Social Welfare and Development upang agad na maipaabot ang psychosocial support at kaukulang tulong sa mga mag-aaral at gurong nakaranas ng trauma o takot dahil sa insidente. Kasalukuyan ang hawak ng mga otoridad ang investigasyon. Kaugnay nito, nakiusap ang DepEd sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na pahayag mula sa Philippine National Police at mga lehitimong ahensya ng pamahalaan. Nanawagan din ang kagawaran ng panalangin para sa mabilis na paghilom at recovery ng buong komunidad ng San Jose National High School habang tinitiyak na gagawin ang lahat upang mapanatili ang paaralan bilang ligtas na lugar para sa pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lolosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, pagbuo ng mga hakbang para matiyak po ang kaligtasan ng mga estudyante at guro kasunod na nangyaring pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, pinag-aaralan po ng PNP. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan!
3: Yes, Ajay Martin, nag-aaralan ng Philippine National Police ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ito'y matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mga mag-aaral at 7 nasugatan matapos nga itong nangyaring pamamaril ng 2 menor de edad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ritates Jr., inatasan niya ang malawakang imbigasyon sa insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga magulang at opisyal ng paaralan upang makuha yung mga kinakailangang impormasyon habang inatasan ng Police Regional Office 8 na magsagawa ng medical at psychological intervention sa mga naapektuhang estudyante at guro. Samantala, sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco na ang baril na ginamit ng isa sa mga suspect na menor de edad ay nag-Glock 9mm pistol ay inissue sa isang police woman sa PRO 8 habang ang caliber 38 ay inissue naman sa isang security agency sa Cebu City. Nasa 40 baso ng bala naman ang narecover sa crime scene. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, pre-trial conference para naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi matatapos ngayong araw. Kung bakit, alamin natin mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
4: Yes, so J. Mark, sigurado na nga si Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court and Attorney Renato Bantog Jr. na hindi pa matatapos ngayong araw ang ginagawang pre-trial brief o pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantog, sa ngayon ay para sa 2 articles of impeachment na lang ang kanilang ang kailangang markahan, yung para sa articles 1 and 2 dahil natapos na nga nila yung pagmarka para sa articles 3 and 4 noong Webes, June 18. Binahagi ni Bantog na nasa 4,000 documents kasi yung kailangang markahan dun pa lang sa Article 1 o yung dun sa tungkol sa confidential funds. Dahil dito, inaasahan pa ni Bantog na mas mauunang matapos yung pagmamarka dun sa Article 2 o yung tungkol dun sa unexplained wealth. Narito ang bahagi ng bahayag ni Attorney Bantog.
5: Kanina umaga, I was very hopeful that we could finish today, but I just checked the ongoing marking going on. It's clear to me that we cannot finish today. Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents. That's confidential funds. Yes. So it's not the pace. It's proceeding on a pace that's acceptable to both parties. It's just that there are just too many documentary evidence that need to be marked.
4: Samantala, sinabi naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni VP Sara, na posibleng abutin pa sila ng hanggang Thursday para sa dito sa pre-trial conference. Ayon kay Poa, gusto man nilang mabilis na matapos itong pre-trial conference para makapaghanda na sa mismong paglilitis ay natatagalan sila sa dami nga ng mga dokumentong kailangang markahan, particular sa Articles 1 and 2. Kabilang anya dito sa mga minamarkahan nila ay yung mga COA reports, acknowledgement receipts at mga sal-in. nilinaw naman ni POA na wala silang binablock o hinaharangan ng mga ebidensya dito sa pre-trial conference. Kasabay rin ito ng paglilinaw na pagmamarka lang yung ginagawa nila ngayon at hindi rin ito nangangahulugan na kinukumpirma o tinatanggap nila itong mga ebidensyang ipinipresenta ng prosecution. Narito naman ang pahayag ni Attorney POA.
6: Nasa marking pa rin tayo, syempre marami talagang mga dokumento. So we're anticipating baka, of course, without, you know, without saying exactly, you know, kung kaya, syempre gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday? Sa marking. Yun naman talagang schedule, actually. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. But just with the voluminous, no, documents, I think we're looking at Thursday. This is not about any, we're not admitting to anything dito sa marking. That's very clear under the rules. Wala pong admission dito, walang admission of authenticity, hindi admission on admissibility of the document itself. Ito po ay purely for identification purposes na.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
2: Nagpahayag din po na matinding pag-aalala ang Department of Education kaugnay sa insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pahayag, sinabi po ng DepEd na itinuturing nila itong high alert situation, kaya't mahigpit na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga opisyal ng nasabing paaralan at mga otoridad para matiyak po ang kaligtasan at seguridad sa loob po ng eskwelahan. Kasabay nito, nakikipagtulungan din ng DepEd sa iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan para maihatid po ang kinakailangan tulong medikal at psychosocial interventions para sa mga apektadong mag-aaral at tauhan nito. Mariin din po kinukundina ng kagawaran ang insidente at nagpahayag po ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima. Hinimok po ng DepEd ang publiko na igalang ang privacy at dignidad ng lahat ng batang sangkot at hayaang magsagawa ng masusing imbestigasyon ang mga otoridad hinggil dito. Matatanda ang tatlo ang nasawi at pito ang sugatan matapos ang nangyaring pamamaril ng dalawang minor de edad na estudyante po na naturang paaralan.
1: Mark in, mark out.
2: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong oras at pakikinig sa ating palatuntunan. Bukas po muli sa parehong oras sa timpi na tayo magkaniig at magkwentuhan, magbalitaan, syempre, maghuntahan. Salamat Engineer Orly Lopez sa ating co-pilot, Engineer Joy Timida na Mutya ng Cordillera, kina Myla, Isa at Bell. Yan, mga patnugot po ng ating palatuntunan. Ang tabayanan po si John Mogol. Palatuntunan Fight News Weekly, atin po sa inyo ng Sports Radio. Ito po yung link ko, J. Mark Dagala. Bye!
1: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung

0: Meaning dahil na nga sa Malubak, hindi namin na malaya na patay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
2: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
4: Oo.
2: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Baka mangyari, watered down na Oyo Inoue versus Junto Nakatani. Technical yung laban pero baka mas konti yung tumama at mabatong suntok kung Devin Haney versus Shakur Stevenson. So I guess abangan natin ang susunod na kabanata rito. Again, late this month or early July, inaasahang ilalabas ng WBO yung utos para sa mandatory title defense ni Devin Haney laban kay Keyshawn Davis. Si Jesse Bam Rodriguez, binitawan na ho yung kanyang super flyweight belt ng Ring Magazine. Ano yung that means wala na siyang kahit anong title o belt sa 115-pound division. Before, tinalo niya itong si Antonio Vargas last weekend para maging WBA bantamweight champion. Binitawan na rin niya yung kanyang WBA, WBC at WBO super flyweight world titles. At ngayon, sa ranking ng Ring Magazine, she is ranked number 3 sa bantamweight division behind number 1 Seiya Sutsumi and number 2 na si Takuma Inoue. Although bago pa niya labanan itong si Vargas, with this move up to bantamweight, ayun na, doon na naging matumaingay yung usapan about a possible fight with Naoya Inoue. And ako, pabor na pabor ako doon sa laban na yun. Kasi as far as tingin ko yung mga big names who can fight Naoya Inoue while nasa 122 pounds pa siya, sing number one na pangalan na ron itong si Jesse Bam Rodriguez. Pero meron akong bigla naisip kanina, especially nung nakita ko yung pangalan ng Takuma Inoue. Since nasa 118 na etong si Bam Rodriguez, bakit hindi pa niya muna labanan etong si Takuma Inoue? Unification title fight, di ba? Si Takuma Inoue sa kanya yung WBC championship eh. And I think tatalunin niya etong si Takuma Inoue, sure na 'yan. And then when he gets to fight Naoya Inoue, di ba? Hindi lang si Naoya Inoue yung kalaban niya, kundi maging yung buong pamilya ni buong pamilyang Inoue ang kalaban niya. Ano, magandang storyline 'yun. Hindi lang si Naoya kundi buong angkang Inoue dahil nauna na niyang tinalo si Takuma. And you know, a fight like that, parang victory ni Bam against Takuma Inoue will send a message to Naoya Inoue na kuya, ikaw nasunod. No? Kasi mas matanda si ano eh. Mas matanda si Naoya kaysa dito kay Takuma Inoue. Alas 5:21 po ang ating oras. Ito po ang Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Balitang amateur boxing tayo. Ang ating pambatong si J. Brian Baricuatro nakasungkit ng gintong medal.

0: sa Grand Prix Ustinad Labem 2026. Siya po ang kampiyon sa 50 kg division. Panalo si Barry Cuatro over Erginwal Sebatin ng Bulgaria in the gold medal bout. Ito pong Grand Prix Ustinad Labem ay isa sa pinakamatandang international boxing competition sa Europe. Mahigit 5 dekada na po ang natumatakbo itong competition na ito. And aside from the gold ni J. Brian Baricuatro, meron ding bronze sa 60 kg division itong si Jun Milardo Ogaire. So this continues a series of victories para sa ating Filipino national boxers sa mga iba't ibang boxing competitions abroad. Kamakailan lang, I think that was last month, si Clark Visera tsaka etong si Carlo Paalam sa Eindhoven Boxing Cup. And then bukod pa ron, meron pang naunang dalawang medalists international boxing competition din. Ano po, etong ating mga boksingero sa ating national boxing team. Ito namang nagdaang Sabado ay iniluklok na po si Mansueto Onyok Velasco sa Philippine Sports Hall of Fame. Kasama si Onyok sa tinaguriang Magnificent Seven who were inducted nitong nagdaang Sabado. Sila yung latest batch sa Philippine Sports Hall of Fame. Sila po yung mga enshrinees, yung mga inductees, tumanggap ng tig 500,000 pesos. Ano po? Now, pinakakilala natin si Onyok Velasco bilang silver medalist. Ano po? Noong 1996 Atlanta Olympics. Actually, gold yun eh. Nadaya lang talaga. So silver, yun ang highlight ng athletic career ni Onyok, yung kanyang silver in the Atlanta Olympics. Pero he is also a gold medalist in the Asian Games back in 1994 and a silver medalist sa Asian Amateur Boxing Championship in 1995. So eto, panoorin natin yung naging introduction kay Mansueto Onyok Velasco. Pagpapakilala sa kanya bilang bagong miyembro ng Philippine Sports Hall of Fame.
1: Kuya, pinakatakutan ko po lagi. At sa boxing board, ako natatakot. Pagdating dito po sa pagsasalita, medyo tagalit ako dyan. Pero ako pipilitin ko po passing. Unang muna po, maraming salamat po sa ating manager-chairman po, Pato Gregorio po, at sa lahat po ng commissioner, maraming salamat po at sa lahat po ng staff ng Philippine Sports at sa pumubo po nito ng Holy Queen po. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre yung mga media po natin na sports writer, maraming salamat po sa inyo dahil pinasikat niyo po kami. Siyempre, yung mula po kayo, nire-review po sa sikat sa buong Pilipinas at sa buong lugar pa po. Siyempre, Sir Vargas, maraming salamat sa suporta po sa vaccine, sa nating sekretary, si Manalo, at si Presidente Sir Bonggo, dito po, Senador. Laging kasupport po yan sa sports. Laging may sa basketball po. Yun po. Ako po, siyempre ako nang una po, nung kabataan ko po talagang mahirap po yung buhay namin talaga. Siya po kami magkapatid, ako po yung bunso. So lahat po kami, 7 lalaki, 2 babae, lahat po lumahan ng boxing halos para malibre lang po sa pag-aaral. Yun po kasi... Sabi po...
2: Love you, Anyo!
1: Ang tatay ko kasi po. Wala mo po. Sabot lang yung tatay ko. Talaga mo na. Kung sacrifice po talaga kami lahat. So ito po yung ginawa namin na para makapag-aral na. Duman po kami sa boxing para malibre po. Kaya ito yung boxing na to, ito yung buhay po namin na nagbigay sa amin ng paginawaan. Dapat matulungan po namin yung parents namin. Kasi dalawa kami ni Kerwin, si Kerwin po, nag-rules din po sa Barcelona. Olympics din po. So parang yung buhay po namin boxing talaga. Kaya may loving spouse talaga. Pag-asakuan ko yung ano, hindi ko naman po kalahin. Naging artista pa po ako. Kahit sa boxing po, totoo po yan. Kasi pinunigin po talaga. Kaya ang boxing po, hindi talaga biro po. Hindi yung basta, ay, boxing ka, pag-hinto ka. Ang sa totoo lang po, kaya naghinto rin po ako ng after ng Olympics. Yung timbang pa lang po, hirap na. Kasi kung tataas pa ako ng timbang, mas alam mo na rin galapan. Kasi nung maliit pa nga po, nung timbang ko, mas malaking galaban, lalo pa po, tumas pa ako. Pero muna naranasan ko po na mag-training na walang kain, pero po sa timbang. Kaya yung timbang po, kala nila madali lang yung boxing, mahirap po, mahirap talaga, sobra. Pero laki naman yung iba't tatanong naman na, ba't yung anak mo, hindi mo pinaboxing? Sabi ko, kung gusto naman nila, bakit hindi? Pero kung ako tanungin niyo po, wag na po, aral na lang po kayo. Kasi hirap po, inaranasan ko na po. Kayo ko naman paranas sa kanila. Pero kung gusto nila, wala na problema yun. Okay naman ako doon. Pero tuturo ako sa mas matindi pa, siguro sige po.
0: That was Mansueto Onyok Velasco sa kanyang naging speech during his enshrinement ceremony sa Philippine Sports Hall of Fame. A well-deserved recognition para sa isa sa mga pinakamagagaling nating boksingero. Parang after nung kayo Onyok, ang tagal ano, bago ulit tayo nagkaroon ng medalist in boxing. Ano, pero ano na yan eh. Kumbaga isa sa mga atletang Pinoy na recognizable with only one name. Di ba? Pag sinabi mong Onyok, wala ka ng ibang iisiping ibang tao eh. Kundi eto kagad yun. Onyok Velasco, yung silver medalist in the 1996 Atlanta Olympics. So congratulations Onyok at sunod sa mga kasama pa niyang enshrinees sa Philippine Sports Hall of Fame. It's now 5:29. Tingnan lang tayo saglit. Magpapatuloy po tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news
6: o mali at news. Tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Oras natin mga kaibigan, alas 5:30 this Monday afternoon. Nagpapatuloy po tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Now, alam nyo kapag yung isang atleta nag-retire sa kanyang natapos yung kanyang sporting days, ano? Ang normal na course na pupuntahan niya is to become a coach. Marami tayo niyan, especially sa ating national team, former athletes becoming coach. Meron namang mangilan-ngilan to na after their sporting careers, yung iba pa nga, during their sporting careers pa eh, nagiging sports leader or sports official nung organization nila, no? O kung ano mang organization that governs their sport. Now, for me, parehong advantages yan para sa mga current crop of athletes na yung coach mo ay dating atleta rin, yung sports official, sports leader ay dating atleta rin. Kasi alam nila kung ano yung pinagdadaanan ng isang atleta, ano yung buhay, ano yung kailangan to succeed. Pero yung para sa akin yung pagiging sports leader, may kakaibang bigat yung responsibility niya. Kasi kumbaga, mas siyempre, mas marami kang taong ikinoconsider with your decision making. Unlike sa isang coach na probably, most likely, nakatoon siya sa isa o dalawang athlete. May mga ganong kaso. But being a sports leader, you're looking at it on a bigger scale. So let's try and find out ano ba yung dynamics ng pagiging isang sports leader na isa ring dating atleta. Kaya ba ng ano? Is that something that anyone can do after ng sporting career ay mag-transition into a leadership role? Ano ba yung kailangan para maging successful in a different field after nung kanyang career in sports? So let's try and find out about that dito sa naging panayam ng Sports Radio 918 sa bagong talagang Vice Presidente ng Jiu-Jitsu Federation of the Philippines, who also happens to be a multi-titled Filipina combat sports athlete. Ito po si Miss Esti Gay Liwanen.
12: At this point, welcome na po natin Ma'am Esti Gay Liwanen. Welcome to the program.
13: Hi, good afternoon po.
12: Yes, good afternoon, ma'am. Congratulations. Silang una nating pambungad sa inyo. Vice President po ng ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines. Actually, na-surprise ako doon. No? Simpleng kamustahan lang sana yon. Pero napunta sa akin yung good news. So, congratulations, ma'am. Gaano kalaking bagay sa iyo, ma'am, na maging isang officially maging isang sports official ng ating Jiu-Jitsu NSA?
13: Actually, hindi ko pa nga maiisip. Pero I didn't expect naman na I'll be voted as vice president. Pero ayun, nag-sink in na rin and naisip ko siguro mas maraming maitutulong pa sa mga athlete natin if I'll be in that kind of office and be with the other officers sa JJFP. So, yun yung naisip ko. And yun, I ask actually God through prayers if is this meant to be or ano. Oh, yun. Magiging another role for this coming years.
12: Yes. So again, sa atin pong mga manonood, no, at taga-subaybay, si Ma'am Esti po, hindi po basta-basta talaga to, no, dahil siya po ay isa pong 5-time SEA Games medalist across 3 sports from judo, kurash, at jiu-jitsu. Nanalo na rin po ng 2 gold medals from the World Masters Games at 1 gold from the Australian Open. So talagang kung titingnan pa lang, no, yung credential, talagang pasok na. At siya po ay graduate, no, ng BS Criminal at Bachelor of Law. So again, ma'am, as Vice President ng ating Jiu-Jitsu NSA, ano yung mga parang initial na mga programs or plans na nasa isip mo na ngayon?
13: Well, first of course, I want to support the programs of the Federation, of course. It's a chance to strengthen also the other discipline science ng duo, jiu-jitsu fighting, jiu-jitsu contact. Kasi hindi, kumbaga bago pa lang sila sa atin.
12: Lalo na ang jiu-jitsu, merong duo, merong fighting. Talagang ano, may niwaza, iba-iba, yes. No? Iba-ibang style. No? Yes. So, ma'am, tingin mo, paano mo naman magagamit yung experiences mo bilang isang atleta dito sa bagong role na to? Tingin mo, malaking bagay yon na meron kang, sabihin natin, may fundamental ka, no? Or meron kang basic knowing, no? Pagdating dito sa sport nga na pinasukan nyo po?
13: kung ano yung kailangan na prioritize and kung ano yung kailangan na ma-provide ng federation sa kanila. And I can be the bridge from athlete between athlete and coaches and the board and sa mga parents. So yun yung experience ko na yun, may explain ko sa board why these athletes need this, bakit kailangan ng mga players yung ganito, and bakit kailangan nila yung more exposure, yung mga ganun. So yun, yun yung based sa experience ko, pwede ko magagawa.
12: Yes. Ma'am Esty, kung babalikan natin yung younger Esty Liwanen, 2001, the first time na nirepresent mo ang Pilipinas, di ba, sa sporting disciplines. Ano yung tingin mo?
13: Sa paano judo. Mong,
12: yes, sa judo. So, paano mo malalarawan yung naging journey mo bilang isang atleta, no?
13: At the time, first time kong lumabas, Pilipinas, lahat first time. So, at that time, wala pa akong alam kung ano yung gagawin. So,
12: gaya nga ng kanyang sabi, 2001, the first time na nirepresent niya ang Pilipinas sa sport na judo. So, bukod sa judo, talagang nakilala rin siya, no? From our Crush team. Dahil twice siyang nag-medal po dito, no? I believe, gold medal noong 2019, ginanap po yan sa Pilipinas, Philippine Sea Games. At meron din siyang naging bronze, no? From Hanoi in 2021. So, bukod dyan, nakapaglaro na rin siya para sa World Masters Games. At just this year lang po yun. So, 2 gold medals din yung kanyang nakamit doon. I believe, kasama niya doon sila Maggie Ochoa, no? Pareha silang sumali sa Masters na competition. So, ngayon very excited ako ano yung mga naiisip niya, no, bilang isang athlete herself, no, na talagang for the longest time nirepresent yung Philippines, for sure punong-puno ng motivation at very inspired siya na ilatag yung programa dahil alam niya kung ano yung kailangan, no, ng mga atleta. Alam niya kung ano ang kumbaga kailangang solusyonan or alam niya kung ano ba yung hinahanap, no, para sa ganon yung sport, no, not just yung jiu-jitsu, talagang patuloy po na ma-promote, no, dito sa loob ng bansa. Kailan ba yung officially na talagang ikaw yung na-elect bilang vice president po ng ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines?
13: So actually last 2 months ago lang. So yun, nagkaroon ng election and yun, lahat ng ano lang teams voted me as part of the member of the board, and then nung na-elect na lahat ng members of the board, nagkaroon ulit ng election as to the position. So yun, ina-elect nila ako as the vice president, and until now hindi ko alam kung ang tawag dito, bakit ako nakarating sa ganitong posisyon. But yeah, siguro when I always pray, probably because kailangan ko pang tumulong sa mga ibang athletes.
12: Yes, yun naman, so, talaga the goal, no. Pero ma'am, ano to? Pang ilang taon, sabihin natin, for the period of ano, usually tuwing kailan ba ang election ng Jiu-Jitsu NSA?
13: Doon sa initial na bylaws is 3, pero yun nga, gagawin na yata nila na as 4 years para sa years, all NSAs naman ganun talaga na ano, na 4 years every Olympic year yung election. So baka ganun din ang gagawin ng ano ng JJFP.
12: Yes, ma'am,
13: doon sa initial is 3 years.
12: So initially 3 years, pero baka maging every 4. So parang every ano, parang Olympic, yes, year ganun ang dating niya,
13: yes,
12: no.
13: Yes, every Olympic year.
12: Yes. Ma'am, yes. Esty, pero tama ba the last time na nag-compete ka, pero sa World Masters Games na, 'di ba? This year lang 'yon, 'di ba?
13: Yes.
12: Yes, 2 gold medals.
13: Yes, last February lang.
12: Kamusta 'yun, ma'am? So ngayon ba as a sports official, will you still compete? Kahit sa mga masters competition, nasa isip mo pa rin ba, ma'am?
13: Yes, kasi parang Hindi ko alam, parang nandun pa rin yung ano, na gusto ko pa rin mag-compete even if ano, if official na, kasi parang gusto ko pa rin, may goal ako to ano, may mapupuntahan yung pagte-trainingan ko with the kids na. And this keeps me ano, rolling, keeps me training, ganun. If wala kasi akong goal na mag-compete, parang tatama rin na ako magpapawis. So, kailangan ko yun. So, I'm aiming na makapag-compete ulit sa world, sa masters naman. Yun, sana.
12: I believe, Ma'am Esty, that was your first master's competition, yung nangyari sa last February, no? So, kamusta yung pakiramdam since yun nga yung first time mo na nag-compete? May ano ba? May pagkakaiba ba yung feeling na you're competing sa isang regular event, sa elite, ganyan, pero nung nag-compete ka na sa masters, mas may pressure ba or parang mas relax ang nangyari for you?
13: Actually, mas relaxed ngayon kaysa yung before. Kasi, syempre, before as adult kasi, yung pressure that you're funded by the government, that you're, ano, you owe them kung ano yung result, mga ganun. So, ngayon kasi, if you compete in masters, may mga private institutions who could sponsor you kahit merong ganun. Pero hindi actually buong Pilipinas na yung parang ano mo. Although we represent mo yung Philippines, pero yung expectation, hindi ganun ka-pressure. Gaya pagka ikaw nagko-compete sa adult. So medyo relax pagka masters.
12: Pero do you consider this, ma'am, as a parang yun na yung parang gusto mo nga dire-diretsuhin na mas maraming titles mula sa Masters Games?
13: Hindi naman actually kailangan ng maraming titles. Ano lang, makapag-compete lang at least once or twice in a year, medyo okay na. Eh, pagka-adult kasi, kailangan mag-compete ka, kailangan mong mag-compete ka sa mga ibang mga competitions pa eh. Kasi parang tune-up game mo yung mga ibang competitions prior to your big competitions eh. Pero for us, sa Masters, ano lang, mag-compete ka lang as dun sa event mo, sa Masters, and ma-prove mo lang ulit sa sarili mo na kaya mo pa. Satisfied. Ganon.
12: Yes, parang yun na yung ano, parang
13: pagiging adult.
12: Naging ano na yun talaga, part na talaga siya ng life mo, no? Yung pagko-compete,
13: yes,
12: no?
13: Yes.
12: Yes. Ma'am Esty, sa lahat ng titles na panalunan mo, ano bang masasabi mong favorite? May ganun ba, ma'am? Parang pag nakikita mo yung medalya na yon, parang may nagfa-flashback or maganda yung panalo mo sa ganong competition. Meron ka bang ganun, ma'am?
13: Yung medal ko sa ano, sa judo, kung alam mo yung training sa judo is far different kasi yung hirap and being under a Japanese coach before is different. So, yung training namin before is different sa training ng nag-handle sa amin na coaches. And kahit bronze yon, yung mga feedback na narinig ko sa coach ko before, sa Japanese coach ko, is yun ang tumatak sa isip ko na pwede ko rin ibigay sa mga susunod kong mga players, mga tinuturuan ko. So, pag nakikita ko yung medal na yun, naalala ko yung coach ko and yung hirap na pinaranas niya sa akin, yung hirap ng training and yung mga principles na tinuro niya. So, yun yung pinaka-favorite ko. In Cebu, SEA Games Cebu.
12: Yes, sa SEA Games Cebu, no? So, again, ma'am, of course, as a someone no, na nandito po sa parte po ng ating women in sports, tingin mo, paanong magiging inspiration yung story mo para mas marami pa yung ma-encourage natin ng mga kababaihan na sumabak sa sport, no? Or sa combat sports, gaya nga kung saan ka mama kuminang talaga?
13: Yes, women can also be kagaya nila ani si Kim yon, they can achieve their goals through sports. And through sports, in combat sports, yung mga ibang mga girls can also achieve far more than kung ano yung na-achieve nila today if they involve themselves into sports and to empower also other women to let their friends or siblings or kids, the girls, to join sports for discipline and for other opportunities para sa kanila bilang isang babae sa sports. So, yun po.
12: Yes, for more than 2 decades na nasa sports ka, ma'am, ano yung masasabi mong biggest change na nakita mo since nung day one na tumuntong ka sa mat up to now, no? Kumbaga, change sa ating maybe sa ating Philippine sports, sa you know, dun sa setup na meron ngayon.
13: Well, dati kasi mahihiyain ako, tapos laging hold back kahit nasasaktan na ako. Pero now, from those days to now, I can speak up na. Kaya ko nang magsalita, kaya ko nang sabihin na stop, kaya ko nang sabihin don't do that. Kaya ko nang sabihin kung ano yung nararamdaman ko directly sa tao. Before kasi parang naisip ko babae kasi ako, tsaka lalaki kasi siya, parang nakakatakot pagsagutin. Pero for now, I can face kung alam ko na masama na, kung alam ko na masakit na, kung alam ko na hindi na po pwede yung ganon, pwede na ako makapagsalita. So, yun yung mga natutunan ko. And that changed me, being resilient from the woman before and the woman now.
12: So, talagang napakalaki ng binigay na pagbabago sa'yo, no? Ng values na nakuha mo sa sport. So, kung may mensahe ka, no? Dun sa batang ST, sa narating mo ngayon, anong tingin mo nga magiging mensahe mo dun sa 20-year-old ST?
13: Siguro masasabi ko, tama pala lahat ng ginawa mo, lahat ng decision mo. Although marami kang mga pagkakamali, pero kahit pa paano, naibalik mo pa rin yung sarili mo sa tamang landas. So, yun.
12: Yes, nakaka-proud yun. Ma'am, ano ba pinakamahirap mong pinagdaanan? Yung parang may time ba sa buhay mo na parang naisip mong ayaw ko na, gusto ko nang mag-give up, pero ba't ka humawak nung time na yon? Ba't ka kumapit pa dun sa panahon na yon, no?
13: Alam mo, nung bago kami sa national team, 3 months na wala kaming 3 months na wala kaming allowance kasi on process pa. So as in, walang-wala kami makain, walang pera. Nahiya naman ako humingi sa parents ko kasi basta na lang ako umalis. Although nagpaalam ako, pero hindi nila alam na nasa national team ako that time. Kasi alam ko, ang gusto nila is mag-aral lang na mag-aral, yung ganon. So yun yung, parang gusto ko nang bumili, gusto ko lang umuwi. Gusto ko nang iwanan yung pagiging national team at bumalik na lang sa Baguio at mag-aral gaya ng sabi ng magulang ko. Pero lumaban pa rin ako, kailangan kong panindigan ko ano yung naging decision ko. So yung decision na yan, eto na siya ngayon. So yun yung hirap na parang gusto ko nang umuwi talaga. Kasi wala na kami makain that time. Mababait yung mga ibang national team that time, sinasharean kami ng mga food, ganun, at place kung saan magstay, ganun. So isa din yan na nakapag-inspire sa amin na magstay kahit papaano.
12: Yes, tsaka hindi lahat kayang ilaban pa, lalo na kapag nahihirapan, 'di ba? Hindi lahat kayang magstay pa, lalo na kung nagugutom ka na, 'di ba? Gaya ng sabi nga ni Ma'am ST, talagang para sa pangarap yung ginawa niyo, Ma'am. Pero Ma'am, kung titingnan mo yung mga taong naging bahagi, Ma'am, ng buhay niyo, sino yung tingin mong pinakamalaking papel yung ginampanan para maging isa kang tanyag na atleta ngayon?
13: Bawat tao na na-meet ko before, may mga mahalaga na mga ginampanan. Yung mga naging teammate ko sa judo national team. Kasi syempre, kung hindi dahil din sa kanila, hindi naman tayo makakarating sa sa ganito. Yung mga coaches ko sa Baguio City at saka yung mga teammate ko sa Baguio City, kung hindi dahil din sa kanila, hindi rin naman tayo makakarating sa ganito. And yung pagtuturo nila sa amin. And yung naging coach ko ng judo and karate nung high school sa Mountain Province, kung hindi rin sa kanila, hindi rin tayo makakarating sa ganito. And of course, yung parents ko, hindi nila alam before na kung nasa national team ako. Nalaman na lang nila nung napanood nila ako sa SEA Games 2003 and nabalita, yun nga. So, marami akong explanations na ginawa. Kahit pa paano, naiintindihan nila. And nagpapasalamat ako sa kanila dahil yun, after all that, nasuportahan nila ako. Yung mga kapatid ko, yun. And yung mga friends ko sa mga iba-ibang sports. And pagdating sa Courage, yun din. Mga teammates sa Courage, yung mga officers ng Courage. Malaking bagay din yung mga naitulong nila sa amin. Ako at saka sa anak ko. And ngayon, sa Jiu-Jitsu, yun. So may kanya-kanyang mga mahalagang role naging na parte sa buhay ko. So yun, maraming salamat sa kanila. Hindi ko sila makakalimutan.
12: Yes, kumbaga so, sa puzzle, yes, kumbaga sa puzzle, kapag nawala yung isang piece, wala na, hindi na mabubuo yes. yung puzzle, no? But of course, ma'am, no, looking back sa lahat ng mga sports na ginawa niyo, ma'am, ano yung pinakamahalaga, pinakamalaking lesson na nakuha mo bilang isang atleta?
13: Yung alam mo yung naging lesson ko yung nagka-cramming mag-cut ng weight. Tapos I fell sa toilet. Tapos naramdaman ko na akala ko nag-cramps yung the whole body. So akala ko yun na yung last time ko na eh. So yun. Lagi ko ina-explain na rin sa mga players ko and sa Kaizus na if magka-cut weight, mag-cut weight in you plan yung cutting weight for months. And yun. Another lesson I learned is yung preparations for competition. If yung mindset mo and you prepare your mindset and yung training mo at least months before yung competition. Yan yung sa tingin ko nagpapanalo sa akin sa mga SEA Games. So, yun. Hindi ako makakamedal if wala ang proper preparation. So, yun. Thank you, Philippine Sports Commission sa yes. mga facilities niyo.
12: Yes. Again, Ma'am Esty, of course, as parting message, anong mensahe yung gusto mong iparating din doon sa ating susunod na henerasyon ng ating Filipino athletes?
13: Again, same sa mga lagi ko nasasabi kada interview is to encourage yung youth kasi sila yung pag-asa. Yung mga ate, kuya at mga tito, tita, ano na yan, magiging coach na yung mga yan. So I always encourage youth to continue involving yourselves into sports. I encourage other parents to involve their kids into sports kasi it's where they will form their character, their resilience, and the way they will be in the future. Kung ano yung makikita mo sa kanila now, magiging maayos sila in the future if they involve themselves into sports. So, yun po.
12: Kumbaga, investment.
13: And hopefully, yes. And hopefully, lahat ng mga bata ngayon may involved na talaga sa sports, may kanya-kanyang sports.
12: Yes. Ma'am, tingin mo anong legacy yung gusto mong iwan kapag makikilala ng mga future generation natin ang isang ST Gay Liwanen? Anong legacy yung gusto mong maalala kanila?
13: Sa JJFP, sa Jiu-Jitsu, it's good governance, yun. Good governance and proper dealing with the athletes and other coaches and other teams, yun. And hopefully, yun nga, to become a bridge to all other teams. And yun, for LGUs, actually yun ang ginagawa namin ngayon. Going to other LGUs outside Metro Manila, introducing yung fighting and duo. And it's part of the propagation and program that I drafted for this year. And yun, magiging part ng Betsu Federation of the Philippines, yun.
12: Yes, napakaganda naman po niya, no. Again, thank you so much, Ma'am ST Gay Liwanen, and again, congratulations, Ma'am, for this new role. For sure ay mas lalawak pa yung mga programa po natin with regard dun sa pagpapalawak nga po ng ating jiu-jitsu dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am.
13: Thank you din.
0: Yan po yung panayam ng Sports Radio 918 kay Ms. ST Gay Liwanen, ang Vice President ng Jiu-Jitsu Federation of the Philippines, isa sa mga successful na NSA natin dito sa bansa, no? Almost every competition na kanilang nilalahokan ng kanilang mga atleta, palaging may medalya mga yan. And with the experience of Ms. ST Gay Liwanen bilang dating atleta and now transitioning to a leadership role, ako naniniwala ako malaki yung magiging ambag niya. Ano, and especially since itong jiu-jitsu is still a growing sport dito po sa ating bansa. 5:58 ang ating oras. That's it for Fight News Weekly this Monday. Next week po ulit, sama-sama tayo dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 918 until 8 o'clock in the evening. Bukas naman po, 5 p.m. we have post-game. So until tomorrow, mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Pinalakas. Pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo.
18: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Colab.
18: World Service Sports Radio.
22: Ang tagintig ng FM
18: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
22: Radio Magic 1278.
18: Sports Radio 918.
22: Radio Pilipinas.
18: Radio Publiko
22: 738.
18: At Radio Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3
18: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
21: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: Good news.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
23: ng Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
21: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Epektibo na bukas. Kung magkano, alamin. At professional basketball player na si Kai Soto, inanunsyo na ang pagbubuntis ng kanyang asawa na si Rere Madrid.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, binuksan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol na inaasang magbibigay ng patubig sa mga sakahan sa buong taon kahit sa panahon ng tagtuyo.
3: May kakayahan itong mag-imbak ng halos 4 na milyong cubic meters ng tubig o katumbas ng mahigit. 1,000 Olympic-sized swimming pool na kayang magpatubig sa mahigit 5,000 hektarya ng sakahan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
5: May taas na higit 32 metro. Naglalaman ng halos 4 na milyong cubic meters ng tubig o katumbas ng 1,500 Olympic-sized swimming pool. Ito ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Mabini, Bohol ngayong araw.
6: Malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ang kanilang mga pananim.
5: Sa tulong ng bagong irigasyon, makapag-iimbak na ng tubig sa panahon ng tag-ulan na magagamit ng mga magsasaka upang mapatubigan ang kanilang palayan sa tuwing mainit ang panahon o madalang ang supply ng tubig. Mahalaga ito lalo tong 2024. Umabot sa higit 234,000 metric tons ng palay ang produksyon sa Bohol o katumbas ng 74% ng kabuang rice production sa Central Visayas. Isa rin ito sa mga pangunahing hanap buhay ng mga residente sa lalawigan.
6: Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon.
5: Nasa 700 magsasaka ang inaasang mababenepisyohan ng irigasyon sa 5 barangay sa Bohol.
25: Pag ganitong tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig, pag maraming ani, maraming pera.
26: Malubog na nagpapasalamat na sa ngayon, sa tagal-tagal ng panahon, na kaya i-turn over na po ang Mabini Kayakay Sweep. Salamat po.
5: Bukod sa irigasyon, magagamit din ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa paglikha ng hydroelectric power o kuryente, aquaculture site o paramihan ng mga isda, at flood control na panlaban sa baha. Clayzel Pardilla, para sa bayan.
2: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang proyekto para maibangon ang mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Kabilang riyan ang flood control project sa Tang Metro Cebu Expressway na ginawa ng 4 lanes mula sa dating 2. Nagbabalik si Clayzel Pardilla.
5: Nasirang mga kabahayan, nagpatong-patong na mga sasakyan at daang-daang binawian ang buhay. Yan ang iniwan o ng Bagyong Tino matapos ang malakas na pag-ulan na nagpabaha sa maraming lugar sa Cebu na karaang taon, kabilang ang lungsod ng Talisay. Para maibsan ang labis sa pagtaas ng tubig ngayong tag-ulan, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginagawang flood control project sa Mananga River sa Talisay City.
6: Inayos natin yung mga flood control na structures dito at may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, merong lalabasan ng tubig.
5: Sa ngayon, inilikas na ang mga residenteng nakatira sa tabing ilog na itinuturing na danger zone. Target naman ni Pangulong Marcos na magpatayo ng dam malapit sa Mananga River na sasalo at magkokontrol sa tubig sa ilog upang mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar sa Talisay City.
4: Patuloy lang ang ginagawa natin para hindi na maulit yung napakalaking perwisyo nung pagdaan ng nung pagdaan ng bagyo, ng tino at saka nung pagdaan nung baha dito at ang daming nasira.
5: Tinungo rin ni Pangulong Marcos ang isang bahagi ng Metro Cebu Expressway na nasira matapos ang pag-uho ng lupa noong 2024. Simula noon, hindi na madaanan ang kalsada. Pero ngayon,
4: Pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tignan at inspeksyonin. It is almost finished.
5: Mula sa dating dalawang lanes, ginawa na itong apat na maari ng daanan habang kinakabitan ng slow protection. Binuksan rin ni Pangulong Marcos ang Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Ito ang ikalawang Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development sa bansa na nag-aalok ng libreng pagkain sa mga pinakamahirap na Pilipino.
4: After this will be Sambuanga. Sa Sambuanga naman natin na ibubuo ito. So patuloy lang ito, lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino.
5: Bukas ang Walang Gutom Kitchen mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng hapon upang magbigay ng libreng pagkain. Kleizel Pardilia para sa Bayan.
2: Pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibong balita po ang susunod namin ni ulan. Patay ang tatlong estudyante habang pito ang sugatan sa pamaril ng kapwa nila mga estudyante sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Pambubuli umano ang ugat ng pamaril base sa eksklusibong nakuha ng inyong PTV na pahayag ng isa sa mga suspect. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
3: Na boses ng nagtuturo na guro, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Ang mga estudyante, kanya-kanyang iyak at takbo. Makalipas ang ilang segundong putukan, tatlo ang naitalang patay.
7: Okay! Inuho!
3: Dalawa dito ang dead on the spot habang isa ang naisugod pa sa paggamutan. Pito naman ang sugatan. Ayon kay PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, estudyante rin ng nasabing paralan ang mga suspect na pawang mga minor de edad.
8: They were both student, grade 9 po, same school, and hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7.
3: Eksklusibong nakuha ng PTV News ang statement ng isa sa mga suspect. Lumalabas na nagsimula ang lahat. Matapos na mabuli ang suspect dahil sa gupit nito. Bitbit na ng suspect ang baril nang pumasok ito kaninang umaga sa paaralan para gumante sarang buli sa kanya. Hindi na daw sana nito itutuloy ang pamamaril pero muli na naman siyang nabuli matapos siyang tanungin kung buhay pa ang naggupit sa kanya. Dito na nagdilim ang paningin ng suspect sa kabumunot sa may baril sa isa sa mga biktima. Isa lang daw sana ang kanyang babarilin pero natuliro ang suspect sa sigaw ng mga estudyante kung kaya't muli itong nagpakawala ng sunod-sunod na putok. Sabi ng PNP, malaki ang posibilidad na hindi sa mismong gate ang paaralan dumaan ang mga suspect.
8: Yung school is marami siyang entrance and exit and they only have one security guard na na-deploy. Tapos during the time of incident, nandun sa guard post yung security. At around 9 a.m. kaya siguro hindi nila masyadong strictly na-implement yung frisking.
3: Pagmamayari daw ng isang pulis na nakatalaga sa Police Regional Office 8 ang 9mm na baril na ginamit ng isa sa mga suspect habang nakarehistro naman sa isang security agency sa Cebu ang kalibre 38 na baril na ginamit ng isa pang suspect. 40 basyon ng bala ang narecover ng mga otoridad sa crime scene kung saan sinasabing nagpalit po umano ng magazine ang isa sa mga suspect.
9: Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities. local government units, parents and community stakeholders.
0: Matapos ang insidente, agad na aresto ang isa sa dalawang suspect. Sa hot pursuit operation naman, na aresto ang kasamahan nito. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos na rin ang malalimang investigasyon sa insidente. Ang Department of Education o DepEd, mahigpit ang ginagawang koordinasyon sa ibang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Bukod sa pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi, tiniyak din ng DepEd ang tulong sa mga biktima. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
3: Nagpahayag si Senate President Sherwin Gatchalian ng matinding pagkabahala at pagkondena sa insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Anya, hindi katanggap-tanggap na nagaganap ang ganitong uri ng karahasan sa mga paaralang dapat ay ligtas sa lugar para sa mga estudyante. Hinimok niya mga otoridad na tiyaking mapapanagot ang mga responsable sa insidente. Binanggit din ni Gatchalian ang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite noong nakarang linggo kung saan 7 estudyante ang nasugatan. Nanawagan siya sa Department of Education na magbigay ng agarang psychosocial support sa mga apektadong estudyante at paigtingin ang mahakbang sa seguridad sa lahat ng paaralan.
2: Samantala, inabot ng siyam-siyam ang isinagawang marking of evidence ng defense at prosecution panel sa pre-trial conference ngayong araw. Bagamat libo-libo ang mga ebidensyang kailangang suriin, inaasahan pa rin makumpleto ang proseso bago mag-June 25. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: Muling nagharap ang defense panel, prosecution panel at private prosecution sa ikalawang araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok sa marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment, partikular ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. Gayunman, dahil sa dami ng documentary evidence na kailangang suriin, hindi ito natapos. Sa Article 1 pa lamang, umaabot na sa halos 4,000 dokumento na kabilang panig. Sa kabila nito, inaasahang pa rin makukumpletong proseso bagong June 25 na target mailabas ang pre-trial order o ang tinatawag na mini roadmap ng magiging takbo ng impeachment trial.
10: Sa akin, yun ang inabutan kong calendar. So, I'm working on that. I'm working on that calendar.
11: Are we still on track for the July 6 kahit nag-extend sila ng pre-trial?
10: Yes, yes. Tight, but we're still on track.
7: Nung nakarang linggo, natapos na ang marking of evidence para sa Article 3 o bribery at Article 4 o grave threats. Pinapayagan din ang paghaharap ng mga testigo na magkabilang panig kahit hindi sila nakalista sa kanilang pre-trial briefs. Nilinaw na hindi sila maituturing na surprise witnesses.
10: Yes, as long as they would make the proper reservation.
12: Both made reservations, sir?
10: I will have to check the records, but I do expect that both will make reservations.
7: Hindi rin tutol ang defense panel kung nanaisin ng prosecution panel na unahin iharap ang Article 4 o grave threats sa paglilitis.
13: Yan naman po ay prerogative o prerogativa ng prosecution kung yan ang gusto nilang unahin. Ang sa amin lang naman po, we are just requesting for disclosure kung ano yung uunahin nila ng articles.
7: Kinumpirma naman ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na nananatiling naka-heightened security ang Senado. Patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies as Armed Forces of the Philippines kaugnay ng mga posibleng banta sa mataas sa kapulungan. Nakadepende anya sa mga impormasyong matatanggap ng USAA kung kinakailangang higit pang higpitan ang seguridad bago ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6.
14: It depends, that is why continuing yung coordination namin with the different law enforcement agencies, Armed Forces of the Philippines, kasi we will react, of course, according to the situation, according to the informations that we will receive.
7: Sa ngayon, walang natatanggap na anumang banta sa impeachment trial. Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Formal ng pinangalanan ng House Prosecution Panel ang kanilang legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. sa pangalawang araw ng pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
15: Ipinakilala na ng House Prosecution Panel si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang kanilang legal spokesperson para sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Siya rin ang ikalabing isang private prosecutor na tutulong sa prosecution team.
16: As we all know, the impeachment is a pivotal constitutional proceeding. In fact, it's one of the most important accountability mechanisms, no, for public officials under the Constitution. So as a trial lawyer, I found it to be

0: kanilang stipulation of exhibits.
1: To clarify, this comment seeks to expedite the process of the pre-trial conference. Ang punto po ng comment ay iwas delay, honor the process.
0: Samantala, pinasinungalingan ni Luistro ang usap-usapang nilamon umano ng defense team ang kanilang panig sa pagsisimula ng pre-trial conference.
2: That is not true. I charge it to fake news. I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
0: Samantala, makikitang doble ang hiniling na petsa ng prosecution panel kumpara sa hiniling na trial dates ng defense team. Pero may dahilan anila ito.
3: Because of the number of witnesses no, that we've identified in our respective pre-trial briefs. But you will note that in their pre-trial brief, because they've adopted most of our own witnesses, they actually listed 97 witnesses, no? So it's also a question if how come they listed 97 witnesses but they only asked for 30 trial dates. Maybe this is an indication that there's really no intention to produce all of those witnesses. But of course, no, we don't want to preempt.
0: Ang impeachment court pa rin ang magtatakda ng trial dates pero paninindigan ng prosecution panel, tuloy ang impeachment trial proper sa July 6.
2: We are not struggling. We are very much prepared. But as I have said, it has been our position to have this pre-trial conference in an expeditious manner.
0: Aminado si Luistro na sa dami ng ebidensya at exhibits ng magkabilang panig, hindi kakayaning matapos ang paglilitis ng impeachment case ng Vice Presidente ng hanggang Setyembre lang. Kaya naman giint ng prosecution panel, nakahanda sila para sa impeachment trial proceedings.
4: Sabi rin ni legal spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Tolosa, nais sila makapaglatag ng isang compelling case na may matibay at nag-uumapaw ng mga ebidensya. Kinakailangan para sa conviction ni VP Sara Duterte hinggil sa kanyang impeachment trial proceedings at alinsunod na rin sa institusyon ay masesecure nila ito. Sheila Natividad, para sa Bayan.
5: At sa pagkakataong kung ito, nakakausap natin sa linya ng telepono ang tinlagang spokesperson. At bagong miyembro ng prosecution panel, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi po, Attorney Tolosa. Diane Kirer po ito ng PTV sa Ulat Bayan.
6: Magandang gabi po, Ms. Diane.
5: Alright, Attorney Tolosa, ano po ang naging mga pinakamahalagang kaganapan o pangyayari sa pre-trial conference ngayong araw na ito?
6: Ngayong araw, no, tinuloy natin yung pagmamarka ng mga ebidensya. No, at ang isa pang mahalaga nangyari, nakapag-comply na ho tayo dun sa directive ng impeachment clerk of court, no, which is to file our comments on the request for stipulation of the other party.
5: Yung naging maayos po bang takbo ng pre-trial conference ngayon? At hingin na rin po namin ang inyong komento doon sa mga unang napaulat na nagkainitan ng prosecution at defense.
6: Yung mga ganyang mga bagay no, na nare-admit natin, na sinasabi nila na nagkakainitan, these are exaggerations. So remember, this is normal ho yan no, sa ganitong klaseng proceeding because it's an adversarial proceeding no, na minsan no, nagkakaroon ng spirited discussions, pero normal naman ho yan. No?
5: Attorney, nakapaghain na po ba ang magkabilang panig ng kanilang mga listahan ng testigo at ebidensya? At may mga napagkasunduan po bang mga ebidensya ang dalawang panig na hindi na po kailangang patunayan pa sa paglilitis?
6: More of yung dun sa stipulations, or stipulations for factual matters. So, nag-submit na ko kami noong response namin or comments namin dun sa request for stipulations nila. And makikita ko natin yan once nag-issue na ng pre-trial order kung ano na ho yung mga final stipulations na ko-consider ng court no, to have agreed upon by both parties. As to the evidence, nakalista naman ho lahat yan na dun sa pre-trial brief na sinumite namin. Bago nagsimula ang pre-trial itself at ngayon kasalukuyan pa hong ginagawa yung marking ng

0: Tony, para rin po sa kaalaman po ng taong bayan, paano po nakakatulong itong pre-trial conference para mapabilis at mapalinaw pong aktual na paglilitis?
1: Oh, kasi dito, kapag nakapag-agree, no, ang both parties na sa mga ibang bagay, no, na kumbaga ay aaminin na at hindi na kailangan pagpresenta ng ebidensya, makakabilis ito, no, dahil hindi na kailangan magpresent pa ng testigo para patunayan itong mga bagay na ito.
0: Attorney, pagkatapos po nitong pre-trial conference, ano po yung susunod na proseso?
1: So, under the impeachment rules, no, after within 10 days, impeachment clerk will issue a pre-trial order. Tapos, the parties will be given an opportunity to file their comments. Pagkatapos ho nun, July 6, magsisimula na ho ang trial proper.
0: Kamtay po nitong July 6, attorney, may nakikita po ba kayong pwedeng maging balakid para sa pagbubukas po ng trial sa July 6?
1: Hopefully, wala na ho at magtuloy-tuloy na ho itong proseso at makapagsimula na tayo mag-present ng una nating testigo sa July 6.
0: Panghuli na lamang po, attorney. Ano pong inaasahan po ninyo maging estratehiya ng depensa batay sa mga naganap na pre-trial conference?
1: Well, sa ngayon, no, karamihan ng argumento nila is pertain to technicalities and general denials. So we haven't seen yet ng mga concrete na ebidensya na ipresenta ho nila para masagot yung mga allegations contained in our articles of impeachment. That's more importantly, the evidence that we'll be presenting against her.
0: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Thank you, Attorney.
2: Inilatag na ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur, 1st District, Representative Zia Alonto Adyong ang pagkakasunod-sunod ng presentation of evidence and witnesses ng prosecution panel para sa nalalapit na impeachment trial proper ni Vice President Sara Duterte. Una rito ang Article 4 na alleged assassination kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Pangalawa ang Article 1, alleged misuse of confidential funds. Pangatlo ang Article 3, alleged bribery and corruption sa ilang opisyal ng Department of Education. Habang panghuli naman ang Article 2, ang unexplained wealth ng Vice Presidente. Ayon kay Adyong, nakabase ang pagkakasunod-sunod ng kanilang presentasyon sa magiging estratehiya ng prosecution team at kung ano-an niya ang unang maintindihan ng taong bayan.
3: Well, I think this is how the House Prosecution Panel decided the sequence kasi it would be also part of the strategy para ano yung unang-una apart from the submission ng mga evidence which is easier for the public to understand. Kasi unang-una, sinasabi naman natin from the very beginning, hindi lang po ang Senado ang nag-evaluate at nag-assess ng ebidensya, pati na rin ang publiko.
2: Samantala, patuloy na itinataboy ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea mula June 16, malapit sa bahagi ng Luzon. Idineploy ng PCG ang kanilang barko na BRP Malabrigo. Ilang beses na nag-radio challenge ang BRP Malabrigo sa naturang barko ng China Coast Guard na may bow number 5304 para igiit na illegal ang pananatili at operasyon nito sa EEZ ng Pilipinas. Nagpalipad na rin ng Maritime Patrol Aircraft ang PCG. Huling namataan kagabi ang CCG 5304, 43 nautical miles mula Kabangan, Zambales. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nagpatrolya sa hangganan ng illegal na 9- o 10- line ang barko ng China kung saan nakarating ito ng 27 nautical miles mula Burgos, Ilocos Norte sa Hilaga habang ang pinakatibog na track nito ay sa Capones Island sa distansyang 30 nautical miles.
0: Matapos ang malakas na pagbuhos ng ulan kagabi sa Metro Manila, agad kumilos ang MMDA para tanggalin ang mga nakabarang basura sa mga estero. Yan ang ulat ni JM Topson.
4: agad na tinanggal ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga nakabarang basura sa mga drainage sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos ang malakas na ulan kagabi. Ilang drainage inlet sa EDSA Malintawak, Quezon City, Makati City at Malabon City ang nabarahan ng mga basura. Tila nakasanayan na kasi ng ilan nating kababayan na tapon dito, tapon doon ng basura na kadalasan napupunta sa iba't ibang estero sa Metro Manila. Tuloy-tuloy naman ang programa ng MMDA na bayanihan sa estero kung saan inaalis ang mga nakabarang basura sa mga identified estero na siyang nagdudulot ng mabilis na pagbaha. Hindi naman nagkukulang ang ahensya sa pagpapaalala sa publiko na ang basurang itinatapon sa hindi tamang lugar ang isa sa pinakamalaking nakikita ng MMDA kung bakit bumabaha.
5: Napag-akala nila yung mga maliliit nilang tinatapon or nothing, pero combined, it will really clog our drainages and not only the drainages, pati yung estero mismo kasi nababawasan yung capacity eh, yung flow ng water.
4: Inihalin tulad naman ni MMDA Flood Control Director Mark Navarro ang mga estero sa isang straw na kapag may barang sago, hindi maayos na dadaloy ang iniinom mo. Kasunod ito ng isang sitwasyon kung saan may kama silang nakuha sa isang estero.
6: Itong mga pagki-clean up ng mga estero natin, it's not just about a whole government approach. It is also about the responsibility, collaboration, coordination ng not only LGU but also syempre ng private sector.
5: Yes.
6: So it's very safe to say na ang kalinisan sa kapaligiran ay responsibilidad ng bawat isang mamamayan.
4: Binigyang diin naman ng MMDA na ang maliliit na basura na ating itinatapon sa tamang basurahan ay may malaking tulong para makaiwas sa baha. Sinisiguro din ng ahensya na kanilang tututukan at palalawakin ang kanilang mga programa kontra baha para hindi man tuluyang mawala ang baha, mabawasan at mabilis naman itong huhupa. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Walang patid ang Department of Public Works and Highways sa pagpapalalim ng isang ilog sa Iligan City ngayong nalalapit na ang panahon ng tag-ulan. Yan ang ulat ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
7: Sa lawak ng pinsala na dulot ng bagyong basyang sa Iligan City noong Pebrero, bakas pa rin sa mukha ng mga residente ang takot.
8: Yung mga bahay namin na wala na atip na lang. Punta kami doon sa evacuation. Nalala namin, lalim ng tubig dito. Tapos may nagsabi sa amin ng taga-barangay, umunta na kayo sa evacuation. Ang mga maliit namin na mga bata, inarga namin sa truck sa barangay.
7: Isa sa mga pangunahing dahilan ng malawakang pagbaha sa lungsod ay ang pag-apaw ng Iligan River dahil sa silted o mababaw na ang ilog. Kaya naman ang pamahalaan, pinaigting pa ang offline kontrabaha rito kasunod ng pagbisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Puspusan ang dredging o pagpapalalim sa Iligan River sa Barangay Tubod upang tanggalin ang mga naipong putik at debris.
9: So sa Iligan River sa Barangay Tubod sa Iligan City, meron tayong dredging operations doon and nakapag-accomplish na tayo ng 100,940 cubic meters. So yung total target natin na volume in cubic meters ay 80,000. So yung progress po natin ay nasa 126%.
7: Laking pasalamat naman ng mga residente dahil mas kampante na sila ngayong mas pinalalim na ang ilog.
8: Pero nagpasalamat ni nga giaksyonan dayon ang suba kay lalom na ipaloloma na hapit na nahuman ilang trabaho. Nakaimi mahadlok nga taghan pa masangit sa ulay ang mga kahoy o saging. Salamat kami sa Presidente, iyan ang patarbaho tanan gipalimpihan ang suba.
10: Anindot na nuna kay inig magbaha di na kaabot diri. Salamat ra pud nga gihim gikuan na diha kay ora iwas ta sa baha ba.
7: Dito naman sa Barangay Abuno, naitayo na ang temporary bridge matapos na ma-wash out ng baha ang Panuliran Steel Bridge noong kasagsagan ng bagyong basang.
11: Yung masasabi ko sa Pangulo natin, may nagawa siya sa barangay namin kasi inaksinan niya agad yung tulay namin na na-wash out. Mapapasalamat po kami una-una sa DPWH through Secretary Dixon kasi personal na nagpunta doon si Secretary Dixon at kay President Marcos kasi in-approve niya yung request at saka yung budget para sa tulay.
7: Sa ilalim ng kontrabaha ng pamahalaan, hindi lang maiibsan at mapagbibilis ang paghupa ng matinding pagbaha, kundi maghahatid din ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan, kalikasan at ekonomiya. Mula rito sa Idigan City, para sa Integrated State Media, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko

0: lumakas pa sa typhoon category ang Bagyong Francisco. Bagamat maliit po ang posibilidad nito mag-landfall, nakakaapekto sa ilang lugar sa bansa ang trough o ang buntot nito. Bagyang hinihila ng Bagyong Francisco ang habagat kaya't nakararanas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ng ilang lugar sa Palawan, Visayas at Mindanao at posibleng magpatuloy ito hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, inaasahan ang maulap na panahon at isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa bunsod po yan ng localized thunderstorms. Tayo sa pag-asa, inaasahang itataas bukas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands at ilang bahagi ng Cagayan. Habang isang low pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na binabantayan rin po ng pag-asa. Sa ngayon, maliit pang chance rin itong maging bagyo sa loob ng 24 na oras at walang direktang epekto sa bansa. At abangan, pamahagi ng libreng bigas sa Quezon City, pinangunahan mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos.
1: Ang alamin kung magkano ang malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanik. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
3: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
4: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
5: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas sa lipunan.
7: Leadership starts from the top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance. Because good governance is a matter of right.
10: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
11: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
12: At matuto sa iba't ibang karanasan.
13: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
2: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Mahigit 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng libreng bigas sa Quezon City. Pinangunahan mismo ni First Lady Liza Aneta Marcos ang programa na target ipatupad sa buong bansa sa ilalim ng Local Government Support Fund na galing sa tanggapan ng Pangulo. Inang ulat ni J.M. Thompson.
1: Isa si Erlinda Sartorio sa mga benepisyaryo na pangalawang beses nang kukuha ng libreng bigas sa Quezon City. Anya, sa hirap ng buhay, ang 10 kilong bigas ay malaking bagay para kahit papano'y makatipid ang kanyang pamilya.
2: Siyempre, mahalaga sa amin yung 10 kilong bigas. Malaking bagay na rin yun eh.
3: Yung sa pang-araw-araw.
2: Opo, pang-araw-araw kasi wala naman kaming trabaho.
1: Ganon din si Elma Baro na dala-dala ang kanyang anak na maagang pumila para makakuha ng libreng bigas. Anya, ang matitipid sa pambili ng bigas ay mailalaan niya sa panggasto sa kanyang mga anak.
2: Mahalaga po yung sa amin kasi pang-araw-araw po namin pagkain, right? Kasi hirap din po kami sa buhay kaya ano po sa amin yung 10 kilong bigas.
1: Batid ng unang ginang na si Liza Araneta Marcos ang kahalagahan ng libreng bigas sa bawat mesa ng pamilyang Pilipino. Kaya personal niyang pinangunahan ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga gaya niyang ilaw ng tahanan.
4: Kasi alam ko, as a mother, mahalaga na magkaroon ng pagkain. Konting tulong lang to. I hope it goes a long way.
1: Ang programang ito ay bahagi ng Local Government Support Fund na ibinababa ng Office of the President sa mga local government units. Ito ay pangalawang bugso na ng pamamahagi ng libreng bigas sa Quezon City. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, binili ng kanilang lokal na pamahalaan ng bigas mula sa local farmers dahil bukod sa mga residente ng lungsod, nais din ng pamahalaan na matulungan ang ating mga kababayang magsasaka.
5: Ang ginamit po natin ay ang Salip Saka Act, which enables us to enter into negotiations with farmer cooperatives. Ang presyo po ng kada kilo ay 50 pesos. Siyempre may balot pa yon, 55 pesos per kilo, 550 pesos po for every 10 kilos. Yan po ang natatanggap nila sa araw na to, 10 kilos po.
1: Mahigit 200,000 benepisyaryo naman ang kabuang bilang ng inaasahang makatatanggap ng libreng bigas sa Quezon City.
5: So we depended on the CBMS or the Community-Based Monitoring System. This is the survey that was provided to us by the Philippine Statistics Authority, PSA po. Batay po sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang mga household sa lungsod. Doon po nakita yung mga, or doon po namin binatay ang pagpili naman. Bigbigyan po natin ng tulong. No? Ito yung mga pinakanangangailangan na mga miyembro ng ating or sektor ng ating pong lungsod.
1: Tinitiyak naman ni Metro Manila Council President Francis Zamora na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga residente. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Ito po ay isang sustainable effort ng ating pamalang national, katuwang ang mga lokal na pamalaan po natin. So ito pong pag-ikot natin kasama ni First Lady Liza Araneta Marcos ay nagsimula na po dito sa Quezon City. At alam ko in this week, dalawang venues pa ang iikutan at pagkatapos ng ibang mga lungsod na sa National Capital Region. So ito po ay ginagawa hindi lamang sa NCR, ngunit sa lahat po ng lungsod at bayan sa buong bansa. So it is simultaneous through the Local Government Support Fund and we expect to finish this by end of the year.
1: J.M. Thompson, para sa Bayan.
7: Magkakaroon na ng mall voting center sa Region 1. Ito'y matapos magkasundo ang Commission on Elections at isang mall sa Dagupan City para maglaan ng lugar bilang voting center sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC, sa pamamagitan ng mall voting program, mabibigyang ginhawa, accessibility at ligtas ang lugar ang mga botante. Ngayon din ang mga gurong magsisilbing poll workers. Mahigit 1,000 botante mula sa barangay Pandal sa Dagupan City ang unang may kinabang sa bagong voting site. Napili sila batay sa layo ng kanilang voting precinct.
8: They were selected based on proximity of the respective established precincts to the mall. This program does not benefit voters alone. It will decongest the existing voting center and provide our teachers who will serve as poll workers a safer and more comfortable workplace.
0: Sinimula Simula na ang pag-imprenta ng Computerized Voters List o CVL para sa BARM Parliamentary Elections 2026 sa National Printing Office ngayong araw. 6 na probinsya at mahigit 100 lungsod at munisipalidad ang kabilang sa isasagawang eleksyon. Magtatagal ang printing ng CVL hanggang sa June 30 at ito'y sisimulan tuwing alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
7: Ibang-ibang sektor sa BARM ang nagsagawa ng kilos protesta sa Cotabato City para isulong ang maayos na pamamahala at transparency sa Bangsamoro government. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
3: Pinangunahan ng Movement to Support Moral Governance and Fight Against Corruption ang Peace Rally kasama ang mga kinatawan ng civil society organizations, Bangsamoro Islamic Armed Forces, Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade, mga katutubo, kababaihan, religious leaders at iba pang political party. Layunin ng rally na isulong ang moral governance, transparency at pagpapalakas ng mga pampublikong institusyon sa Bangsamoro. Nagsimula ang marcha sa Governor Gutierrez Avenue at nagtapos sa BARM Government Center sa Cotabato City. Binigyan din dito ang kahalagahan ng pagpapatupad ng mga institutional reform, mas mahigpit ng mga hakbang laban sa korupsyon, pagpapabilis ng implementasyon ng mga proyekto at pagpapalakas ng mekanismo ng transparency at oversight sa lahat ng ministry. Nagpapasalamat ang grupo kay Chief Minister Abdul Rauf Macacua at sa mga Bangsamoro Parliament members sa pagsuporta sa mga hakbang tungo sa mas maayos at responsableng pamamahala. Nagkaroon din ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Cotabato City dahil sa traffic at dami ng rallyista na nakiisa sa nasabing pagtitipon-tipon. Ayon sa Cotabato City PNP, naging mapayapa naman ang isinagawang rally.
9: Okay naman yung peace and security natin, although medyo may konting traffic, may konting hindi naman konti. Pan talaga, matraffic talaga dahil sa pagdagsa ng isang ginaganap na rally ng mga may mga advokasya ng mga grupo dito sa BDC.
10: Magtatagal ang nasabing Bangsamoro Peace Rally hanggang alas 12 ng tanghali dito mismo sa harap ng Bangsamoro Government Center. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Bayan.
0: Umakto umanong in-house contractor sa mga kapwa akusado ni dating Senador Bong Revilla na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa testimonya ni Henry Alcantara sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 4th Division sa kasong graft kaugnay ng umanay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Inang ulat ni Rod Lagusa.
11: Aabot sa 90 million pesos na kickback ang umano'y natanggap ni dating Senador Bong Revilla bilang proponent mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ang naging testimonya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara, isa sa mga state witness sa issue ng flood control projects. Paliwanag ni Alcantara, ito'y base sa sinabi sa kanya ni Bernardo. Anya, ang kanyang driver ang nagdala umano nito kay Bernardo na nakalagay sa 4-5 boxes na siya namang dinala kay Revilla. Ang naturang halaga ay nanggaling umano sa koleksyon ng advance payment mula sa mga kontraktor. Ito'y kasunod ng pagpapatuloy ng paglilitis ng Sandigan Bayan 4th Division sa Kasong Graff kung saan sangkot umano si Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon pa kay Alcantara sa in-house arrangement ni na Bryce Hernandez at JP Mendoza na pawang mga kapwa akusado ni Revilla sa naturang kaso, umaakto rin umano ang mga ito ng in-house contractor. Uli nang sinabi ni Sally Santos ang may-ari ng Sims Construction na hinihirap umano ni Hernandez ang kanyang lisensya. Dagdag pa rito, iginit din ni Alcantara na wala siyang alam patungkol sa Ghost Flood Control Project. Anya, hindi niya rin mismo na inspeksyon na naturang mga proyekto. Rod Lagusad, para sa Bayan.
7: Wala pang isinusumiteng rekomendasyon sa Justice Department ang PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ni Rene Paterbonya at Divine Adili. Ito ay dahil nais ng CIDG na magkaroon ng solidong ebidensya ang kasong isasampa. Yan ang ulat ni Ryan Lisigues.
12: Hindi
7: pa tapos ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang isinasagawang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa sila nakakapagsumite ng rekomendasyon sa Department of Justice o DOJ. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, mabusisi ang isinasagawang investigasyon ng PNP para matiyak na magiging airtight case ang kasong kanilang isasampa.
12: It took longer than we thought. Of course, dahil mas inaano natin, we should build an airtight case if ever a case will be filed. So we cannot give you an exact timeline regarding the filing or the endorsement to the DOJ.
7: Noong nakaraang linggo ay nagtungo na sa CIDG ang ilang coaching staff ng Ateneo de Manila University, kabilang na si resigned head coach Tab Baldwin. Inabot ng magdamag si Baldwin sa tanggapan ng CIDG.
12: All of these statements, not only of the coach, is still being processed. So we would not like to comment or release some of the parts of the statements as not to unduly prejudice yung public as well as yung judgment. Magkakaroon ng prejudgment po kasi sa mga all parties involved. But nevertheless, we will be checking and we will be with the CIDG for any updates.
7: Ngayong linggo ay inaasahan naman ng PNP CIDG na magtutungo sa kanilang tanggapan ang presidente ng universidad para magbigay ng kanilang salaysay. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na hindi tugma ang salaysay ni Baldwin, coaching staff at mga kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na kasama sa isinagawang training sa Aurora na nauwi sa trahedya. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
0: Patuloy na gumagawa ng mga hakbang ang Council for the Welfare of Children para lalo pang mapababa ang bilang ng mga bata na nagtatrabaho sa bansa. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, bumaba ng 40% ang child labor sa bansa katumbas ito ng higit 500,000 noong 2024. Ilan sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinalakas na government intervention at multi-sector partnership na layang matiyak na pumapasok sa paaralan ang mga bata. May paalala rin ng CWC sa publiko sa oras na makakita sila ng batang nagtatrabaho.
13: If you see children working at itong mga bata na to nakasadlak sa initan ng dangtangan, sa ulanan, nagbubuhat ng mabibigat na mga bagay, exposed sa mga chemicals at mga heavy machineries, or sinasaktan o ini-exploit, call the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children. No? 1383, apat na numero po yan, 24/7 po kami. We will help you, we will help the child.
7: Mas pinadadali na ng pamahalaan ang mga proseso para sa mga negosyong kabilang sa international trade. Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology, katuwang ang Bureau of Internal Revenue at National Tobacco Administration, ang Philippine National Single Window Integrated Digital Platform na layong pabilisin ang pagproseso ng mga dokumento at pag-ugnayin ang mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa DICT, tutugunan ng PNSW ang mga hamon sa kalakalan tulad ng magkakahiwalay na sistema, paulit-ulit na pagsusumite ng requirements at mabagal na koordinasyon. Bahagi ito ng pagsusulong ng digitalization at ease of doing business para mapabilis ang daloy ng kalakalan sa Pilipinas.
0: Kasabay ng pagdiriwang ng National ICT Month, sa gawang Department of Information and Communications Technology, BICOL, ng AI Technology Roadshow. Line itong palawakin at palakasin ng digital transformation sa buong bansa. Pinangulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
14: Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, unti-unti na rin nagiging bahagi ng operasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang Artificial Intelligence o AI bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang digital transformation sa bansa. Nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol ng AI Technology Roadshow dito sa Legazpi City.
15: So, of course, ang sabi nga ni BBM at paulit-ulit na sinasabi niya during State of the Nation addresses niya na by 2028, dapat strong ang digitalization natin. So kami naman sa DICT, we really make sure na lahat ng mga capacity building, lahat ng mga industry development initiatives ay ibabahagi natin.
14: Umabot sa mahigit 150 information officers, IT personnel, mga kinatawan ng media, lokal na pamahalaan, state universities and colleges, at pribadong sektor ang lumahok sa naturang roadshow. Dito, ipinakilala sa kanila ang iba't ibang AI tools at aplikasyon, kabilang ang Gemini, na maaaring makatulong sa mas mabilis na pagproseso ng impormasyon, paggawa ng mga ulat, at pagpapahusay ng online services. Bukod sa mga lecture, nagkaroon din ng hands-on demonstration upang personal na maranasan ng mga kalahok ang paggamit ng AI sa kani-kanilang trabaho.
16: Kailangan talaga namin itong masyado kasi diba, lalo na sa reporting and doon sa namin sa mga SOC card, sa mga pinagpo-post namin sa social media, hindi na kami nag-extra effort and yung time saver talaga siya. So,
17: bago and this seminar talagang nakatulong sa amin para mas mapagaan and mas maging effective yung aming pagiging information officer.
14: Bahagi ang aktibidad ng pagdiriwang ng National ICT Month na naglalayong palawakin ng kaalaman at paggamit ng information and communications technology sa buong bansa. Sa patuloy na paglawak ng paggamit ng artificial intelligence, inaasahan ng DICT na mas marami pang institusyon ang magiging handa sa digital na hinaharap at makapagbibigay ng mas mahusay na serbisyo sa mamamayan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Magandang balita po para sa mga motorista dahil ipatutupad simula bukas ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Energy Department, bababa ng halos 4 piso hanggang halos 6 piso ang presyo ng kada litro ng gasolina. Nasa 9 piso hanggang 11 pesos naman ang tapyas sa presyo ng diesel. At para sa halos 10 piso hanggang 12 pesos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Nagpaalala rin si Energy Secretary Sharon Garin na isumbong sa kanilang tanggapan ang mga hindi susunod sa itinakdang price range.
7: Nagsama-sama ang mga dart enthusiast at ilang organisasyon sa isang friendly dart tournament sa Makati City. Inisyatiba ito ng Gido Group of Companies para suportahan ang Park Foundation. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
18: Kanya-kanyang target ng dart sa mga dartboards ang mga players na ito na mga kalahok sa Unity Soft Tip Dart Tournament sa Makati. Ang player na si JR Sabanal, 4 na taon nang naglalaro ng darts at anya first time niyang makapaglaro sa isang soft tip dart tournament.
19: Nakaka-enjoy naman siya laruin. Parang ano din, steel tip. Pero mas feeling ko mas nag-enjoy ako kasi yung ang tawag dito yung digital na ano, pindutan yun. Mas gusto ko yung ganun. Kasi yung score ako na score.
18: Ang Unity Dart Tournament na ito ay layong mapagsama-sama ang mga darts enthusiast at mga organizations para sa isang friendly dart tournament. Inisyatibo ito ng Gido Group of Companies para masuportahan ang adhikain ng Park Foundation.
20: Nakapag-enjoy na sa paglalaro ng darts, nakatulong pa ang ating mga players dahil bahagi ng kikitain sa tournament na ito ay mapupunta sa isang charity.
21: It's beyond the excitement of the tournament. We also created this tournament to support our foundation, the Park Foundation. Park Foundation naman is we help the musically inclined children from the poorest of the poor areas like Tondo, San Juan, Mandaluyong, which are really have a passion in music. Our mission is to generate or produce 300 more scholars doing and playing the orchestra.
18: Ang motorcycle taxi naman na si Vic Nieva na mahigit 20 years nang naglalaro ng darts, ikinatuwa ng malaman na para sa isang charity ang kanyang libangan.
22: Ito yung napakaganda kasi para sa amin mga dartcoholic, buhay darts ay masaya na kami naglalaro. Ngayon mas masaya dahil yung paglalaro namin ay makakatulong sa charity.
18: Isinagawa ang dart tournament sa Meta City na isang immersive theme park na talaga namang ma-e-enjoy ng mga Gen Z, millennials at mga kids at heart dahil sa iba't iba nitong interactive games. Mayroon din itong mga virtual reality, 3D games at tampok din dito ang isang 9D flying theater. Kakaiba at immersive ang experience. May talsik paminsan ng tubig at ihip ng hangin depende sa kung saang dimension ka dadalhin ito. Tila mahahawakan mo rin ang mga mapupuntahan mo sa sobrang realistic. Ang pamilya ni Reo Maanyo nagpunta dito para ipagdiwang ang birthday at graduation ng mga anak at ang Father's Day kahapon. Anya, sulit ang pagpunta rito dahil sa dami ng na-experience niyang kakaibang games.
2: Masaya dito, masaya. Punta kayo dito sa MIT City. At worth it. Dito kami ka nung since 19, June 19 kami, andito na. Worth it dahil ano to, hindi na ulit matagal na bago maulit ulit na magsama-sama kami.
18: At syempre, hindi rin natin pinalampas ang pagkakataon na masubukan ang iba't ibang games at ang 9D Flying Theater. Talagang nakamamangha ang teknolohiya sa likod nito kung saan parang dinadala ka sa ibang mundo.
21: This is the first 9D theater in the Philippines. Aside from that, we are the extended VR, the immersive VR zone, and inside our main attraction, we have more than 30 interactive games plus the Metaverse Theater. Please come and visit us here in Meta City. We are located at the 4th floor, cinema level. Glorieta 4.
18: Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
0: Excited na binahagi ng soon-to-be daddy at professional basketball player na si Kai Soto ang pagbubuntis ng asawa niya na si Rere Madrid. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
23: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver? Oh.
25: Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
24: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Publiko ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Balabihin, Standard Time. Tatlong minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Super Typhoon Francisco patuloy na binabantayan ng pag-asa.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development naka-alerto at handang magbigay ng tulong sa mga lugar na na maaring maapektuhan ng bagyong Francisco.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad ng walang gutom kitchen sa lungsod ng Cebu.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, personal na ininspeksyon ang nagpapatuloy na rehabilitation ng Manang River Flood Mitigation Structure sa Talisay City, Cebu.
4: Headlines.
3: Mga Pinoy mula sa Middle East na natulungan ng repatriation program ng pamahalaan, umabot na sa mahigit sa 10,000.
4: Headlines.
3: Karagdagang mga armas sinuko ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagbawi sa lisensya ng mga ito.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Muli, isang maganda umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 23, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyong pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na binabantayan ng Super Typhoon Francisco na may international name na Mekhala na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Nagbabala ang DOST Pag-asa sa posibilidad ng malalakas na pag-ulan dulot ng bagyo at ng umiiral na southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng bansa. Inaasahan ang pag-ulan na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters sa Batanes at Cagayan dahil sa epekto ng bagyo. Dahil sa bagat, makakaranas naman ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Ayon sa PAGASA, maaring mas mataas pa ang dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Posible ring lumala ang epekto nito sa mga lugar na nakaranas na ng mga nakaraang pag-ulan. Pinapayuhan naman ng mga lokal na pamahalaan at ang publiko na manatibayan ang mga opisyal na abiso ng PAGASA.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naka-alerto at handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng agarang tulong sa mga lokal na pamahalaang maaring maapektuhan ng Tropical Cyclone Francisco. Kasabay nito, patuloy din ang pagtugon ng kagawaran sa mga komunidad sa Mindanao na naapektuhan ng kamakailang lindol upang matiyak na naabot ng kinakailangang ayuda ang mga pamilyang apektado. Ayon sa DSWD, may naka-preposition ng mahigit sa 96,400 family food packs at mahigit naman sa 18,000 non-food items sa mga warehouse ng ahensya sa Region 2 o Cagayan Valley bilang paghanda sa posibleng epekto ng bagyo. Layunin ng hakbang na ito na mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga pangunahing o sa mga pangunahing pangangailangan sakaling magkaroon ng paglikas o iba pang emergency situation sa mga apektadong lugar. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DSWD ang kahandaan nito upang matiyak ang mabilis at maayos na paghatid ng suporta sa mga pamilyang maapektuhan ng anumang sakuna.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng walang gutom kitchen sa ng Department of Social Welfare and Development

0: sa Cebu City. Sa kanyang pagbisita, personal na inobserbahan ng Pangulo ang operasyon ng pasilidad. Sumama rin ang Pangulo sa pamamahagi ng pagkain sa mga benepisyaryo.
1: Actually, yung Walang Gutom Kitchen ay open siya every day from 6 a.m. to 3 p.m. So bali, nagsiserve po ng breakfast at saka lunch ang ating Walang Gutom Kitchen para sa kung sino ang gustong magpunta dito sa ating kusina. So bukod sa nutritional content ng mga inihahandang pagkain, tinitiyak ng ahensya ng DSWD na Walang Gutom Kitchen na ang mga ito ay masustansya at balanse, at mahalaga ring malaman ng ating mga kababayan na maingat ang DSWD sa paghahanda ng pagkain sa loob ng pasilidad.
0: Ang tinig ni DSWD Region 7 Project Development Officer 3, Carl James Ocobillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, layunin ng Walang Gutom Kitchen na magsilbing komprehensibong community service hub para sa mga walang tirahan at mga individual na nakakaranas ng involuntary hunger.
3: Walang Gutom Soup Kitchen. Itong kitchen na to ay nakabukas araw-araw, katulad nung nasa Pasay niya na branch, para sa ating mga pamilya na nangangailangan ng hot meals or warm meals araw-araw. Itong facility natin magbubukas to operationally starting tomorrow, and it will cater to mga pamilya na nakakaranas ng involuntary hunger.
0: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaugnay nito, inaasahang makakatulong ang nasabing programa sa pagpapabuti ng nutrisyon at katatagan ng pamumuhay ng mga nangangailangan ng serbisyo na ito. Ngayon din ang pangkalahatang kapakanan ng mga benepisyaryo.
4: Malaki pong pasalamat namin sa Walang Gutom kasi makakain araw-araw ang mga anak namin. Wala pa yan sa isang araw, kaisa, hindi kadalawa lang, hindi kami makakain na kumpleto kasi mahirap lang po kami.
0: Ang isa sa Walang Gutom Kitchen beneficiary na si Josephine Grama.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpapatuloy na rehabilitation ng Mananga River Flood Mitigation Structure sa Talisay City, Cebu. Ang nasabing lugar ang matinding naapekto ng matinding pinsalang dulot ng bagyong Tino noong Nobyembre ng taon 2025, kung saan pinalikas ang mahigit sa 170 families na naninirahan sa tabi ng ilog. Inaasahang matatapos naman ang rehabilitasyon sa katapusan ng Hulyo ngayong taon. Kapag nakumpleto, mababawasan ang panganib anang pagbaha at mas mapoprotektahan ang mga komunidad na malapit sa Mananga River.
5: While we are rehabilitating, we have to already plan for the bigger projects, the Mananga Dam and the other projects that we will do. So tuloy-tuloy lang tayo. The work never stops. No? We just have to keep on pushing and pushing until we really come to a point na protektado na yung mga communities natin.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project o SRIP sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol. Sa pamamagitan ng proyekto, mahigit sa 500 hektarya ng sakahan sa 5 barangay sa mga bayan ng Mabini at Alicia ang magkakaroon ng sapat na patubig. Inaasahan naman na mapapatas nito ang produksyon ng palay at mga high-value vegetable crops ng mahigit sa 700 mga magsasaka na magbibenepisyo sa proyekto. Marinang magtanim ang mga magsasaka ng 3 beses kada taon na magre-resulta naman ng mas mataas na kita at mas matatag na supply ng pagkain.
6: Kulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga magsasaka sa Mabini, Bohol, nagpabot ng pasasalamat sa Marcos Administration para sa pagsasakatuparan ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakakatulong ng malaki sa pagsasaka at pagpapatatag ng agri-sector. Partikular sa Bohol ang pagsasakatuparan ng Mabini Kayaka Small Reservoir Irrigation Project na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Nanita Esagre, miyembro ng Mabini Kayaka Irrigators Association, malaking tulong ang proyektong ito sa pagpapatubig sa kanilang mga lupang sakahan, lalo't sa tubig ulan lamang nakaasa ang kanilang mga lupa at pananim. Ayon naman kay Rito Muring, presidente ng samahan, panatag na sila na mayroon na silang siguradong mapagkukuhanan ng tubig para sa kanilang mga taniman. Habang si Ellen Suelto naman, treasurer ng asosasyon, nagpaabot ng pasasalamat sa Marcos administration para sa pagsasakatuparan ng mga planong una ng inilatag ng administrasyon para sa pagsuporta sa mga magsasaka ng bansa. Narito ang magkakasunod na tinig ni Nanita Esagre, Rito Muring at Ellen Suelto.
8: Ang palayan talaga dito malaki-laki din. Lalo na ngayon, nadagdagan kasi yung ibang palayan na hindi talaga abuti ng mahirap talagang patubigan kung sa ulan, ngayon, makakatubig na. Maraming salamat po. Thank you po, Pangulong Bongbong Marcos, sa suportan nyo sa aming magsasaka. Maraming salamat po.
9: Malaking tulong po sa amin yung irrigation, labi na po yung tubig. Kasi pag wala kasi kaming tubig doon sa amin, wala talaga kaming maaani. Kung dati, umasa lang kami sa ulan. Eh ngayon na may dumating sa amin na blessing, yun, masaya na kami kasi may makukunan na kami ng tubig.
10: Itong pasalamat namin sa NIA administration. Kasi kung wala po sila, wala po ang aming proyekto na dam. Sila po ang may gawa nito. Ang lahat ng mga plano nasa kanila po. So, maraming salamat po NIA.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitation project ng pamahalaan sa kanyang pagbisita sa Southern Cebu. Kabilang sa mga proyekto ang slope stabilization at protection works, ang drainage improvement at rehabilitation ng mga creek sa nasabing proyekto, inaasahang mas magiging ligtas at mas mabilis ang biyahe sa Southern Cebu sa oras na matapos ang rehabilitation ng 4.55 kilometers na Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Naga City. Mula sa dating 25 minutes na biyahe, aabutin na lamang ng 10 minuto ang paglalakbay mula Barangay Pangdan patungong Naga Valley Industrial Park, layunin ng proyekto na makabuo ng mas matibay, mas ligtas at climate resilient na infrastruktura upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna at maprotektahan ang mga motorista.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mga Pinoy mula sa Middle East na nakauwi na ng bansa sa repatriation program ng pamahalaan, umabot na sa 10,466 ayon po sa tala na nakuha ng Office of the Executive Secretary. Narito ang balita ng atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nasa mahigit 10,000 ng mga Pinoy ang nakabalik na sa bansa kaugnay ng repatriation program ng pamahalaan kasunod ng pagsiklab ng Middle East crisis. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagda ng nasabing datos na kanilang nakuha mula sa DMW ay kinabibilangan ng mga OFW na nasa 8,281, 1,803 ay mga dependent at 362 ay mga stranded na mga Pinoy. Mula ani Recto sa nabanggit na bilang ng mga nakauwing Pinoy sa bansa as of June 17 galing ng Middle East ay nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lagyan ng pondo ang mga nakauwing OFW. Ito ang dahilan, sabi ng Executive Secretary, kaya nag-utos ang punong ekotibo na maglabas ng 3 milyong piso na gagamitin pandagdag sa budget ng DMW para sa repatriation at reintegration program sa mga OFW na apektado ng Middle East conflict. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tuluyan ang nakauwi sa bansa ang 24 na overseas Filipino workers na naipit ng 9 sa Russia dahil sa umano'y kakulangan ng dokumento na biktima kasi sila ng illegal recruitment. Paliwanag ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney P.Y. Kaunan, isa ito sa mga naging bunga ng pagkikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Sinabi niya na inimbestigan na ng DMW kung ano nangyari at kung sino ang nasa likod ng illegal recruitment.
12: Nataasan kami ihatid sila sa kanila pong mga iba't ibang probinsya at bigyan din po sila ng tulong pinansyal para makasimula sila dito dahil napakatagal din po nilang na-detene doon sa area, no? Pero on the part of the Department of Migrant Workers, sinabi rin po ito ng ating mahal na Secretary Hans Leo J. Kakdak na titingnan din nila at iimbestigahan kung anong nangyari dito sa ating mga kababayan at bakit sila nakarating doon at bakit ganun ang kanilang sinapit.
0: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan sa Mark In, Mark Out.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Nagmagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbigay babala ang Philippine Coast Guard sa isang barko ng China Coast Guard na namatang nagpapatrolya malapit sa baybayin ng Zambales, Pangasinan at Ilocos Provinces sa Hilagang Luzon. Namataan ang Chinese Coast Guard vessel sa pinagtatalunang bahagi ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Agad itong ni-radio challenge ng PCG at giniit na wala itong legal na otoridad upang magsagawa ng pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na napansin nilang tila sinusundan ng barko ang direksyong kaugnay ng tinatawag na 9-dash line, ang malawak na bahagi ng karagatang inaangkin ng China. Ayon kay Tariela, patuloy na hamunin at idodokumento ng Pilipinas ang mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea upang maipabatid ito sa pandaigdigang komunidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Matagumpay na sinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG, Philippine Navy at United States Coast Guard ang Philippine-US Bilateral Maritime Cooperative Activity sa karagatang sakop ng Pangasinan at Calayan Island, kabilang sa mga lumahok sa nasasakyang pandagat ang BRP Melchor Aquino at BRP Sindangan ng PCG, BRP Diego Silang at AW-109 helicopter ng Philippine Navy, gayon din ang Charles Mouth Rope at M-Len Tunnel ng United States Coast Guard. Nakibahagi rin ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagde-deploy ng dalawang FA-50 fight combat aircraft upang palakasin ang maritime domain awareness, aerial surveillance at koordinasyon sa pagitan ng himpapawid at karagatan. Nakatuon ang pagsasana isang maritime operations tulad ng communications exercises, division tactics, search and rescue exercise, at visit board search and seizure operations.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, karagdagang mga armas sinuko naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagbawi sa lisensya ng mga ito. Ang detalye at itsante ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Anim pang armas ang isinuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police kasunod na rin ang revocation o pagbawi sa kanyang license to own and possess firearms o LTOF at rehistro. Ayon sa PNP Public Information Office, pinangasiwaan ito ng PNP Firearms and Explosives Office at ang Regional Civil Security Unit 4A sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pulisya. Nabatid na isinuko ang naturang armas ng kinatawan ng senador buhat sa kanyang tahanan sa Silacavite para sa ilalim sa pansamantalang pangangalaga at binapagtalima na rin sa mga umiiral na panuntunan. Dahil dito, umakyat na sa 26 ang kabuang bilang ng mga armas na isinuko ni De La Rosa kasunod ng 20 iba pa na una-una nang isinuko noong Hunyo a 11. Sa klaw ng revocation order ang kabuuang 117 iba't ibang uri ng armas na nakarehistro sa pangalan ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot sa 4 ang bilang ng mga nasawi matapos ang naganap na pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Nasa 15 pang mga mag-aaral mula sa San Jose National High School ang nagpapagaling sa iba't ibang pagamutan matapos na masugatan sa insidente na aresto ang mga otoridad ang dalawang suspect na sangkot sa pamamaril. Patuloy naman ay inimbestigahan ang motibo at iba pang detalye ng pangyayari.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, maigpit na nagpapatupad ang pamalang lungsod ng Tacloban ng curfew para sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Ayon sa mga otoridad, paigdingin ang curfew

0: Kinundena ng Department of the Interior and Local Government pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan ginit. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mariing kinundena ng Department of Interior and Local Government o DILG ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong estudyante at pagkasugat ng iba pa. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang kagwaran sa pamilya ng mga biktima at hiniling ang mabilis na pagaling ng mga nasugatan. Giit ng DILG, walang mag-aaral, guro o school personnel ang dapat matakot para sa kanilang kaligtasan sa loob ng paaralan na dapat ay ligtas na lugar para sa pagkatuto. Kaugnay nito ay inatasan ng DILG ang PNP na magsagawa ng masusing investigasyon at makipag-ugnayan sa DepEd at mga LGU para repasuhin at palakasin ang mga safety measures sa mga paaralan. Tiniyak din ng DILG ang patuloy na pakipagtulungan to sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak na mananatiling ligtas at maayos na lugar ng pag-aaral ang mga eskwelahan sa bansa. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kaligtasan ng mga paaralan ginit ni Representative Roman Romulo kasunod naman ng pamamaril sa Tacloban. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpaabot ng pakikiramay at panalangin si Pasig City Representative Roman Romulo sa mga pamilya ng biktima at kabuuang komunidad ng paaralan kasunod ng naganap na trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Romulo na tumatayong chair ng House Committee on Basic Education and Culture, ang naganap na pamamaril ay isang matinding hudyat na dapat nang palakasin ang proteksyon para sa mga mag-aaral. Binigyan din niya na kailangan ding tugunan ang mga malalalim na dahilan na nagbubunsod ng karahasan kabilang ang isyu ng mental health, bullying, madaling pagkuha ng armas at iba pang banta sa mga bata at komunidad. Kaugnay nito na nawagan si Romulo sa Department of Education at Philippine National Police na magsagawa ng isang mabilis, patas at masusing investigasyon. Hinimok din niya ang mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng agarang psychosocial support at iba pang kinakailangan tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Hinikayat din ng mambabatas ang publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o mga haka-haka habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tiniyak ng mambabatas na nanatili siyang nakatuon sa pagsuporta sa mga patakaran at intervention para sa ligtas na kapaligiran ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpayag ng pakikiramay ang Council for the Welfare of Children o CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales sa pamilya ng tatlong estudyante na nasawi at iba pang nasugatan sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Ayon sa Director, pinagutos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa trahedya at pag-aaral kung paano maiwasan na maulit pa ang parehong insidente sa mga paaralan sa bansa. Agad din anyang nagbigay ng direktiba si Undersecretary Tapales at anya handa silang tumulong sa pamilya ng mga biktima sa mga estudyanteng naapektuhan sa trahedya at maging sa mga suspect na kapwa mga menor de edad sangayon sa Juvenile Justice and Welfare Law.
4: Tawag po ka agad sa opisina, yung Makabata Helpline 1383 natin para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po, pati na rin po sa eskwelahan para alamin po kung ano ang maitutulong po natin dun sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po, no, ng mga biktima at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act po.
0: Samantala, ginit din ni Undersecretary Tapales ang posisyon nila kaugnay sa sinusulong na pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Law. Anya, mas kailangan ng mas maigting na pagpapatupad sa batas. Nilinaw din ni Tapales na parehong protektado ng batas ang mga biktima at ang mga batang nagkasala o children in conflict with the law. Pero hindi totoong impresyon na ilan na hindi sila mapaparusahan. Kasama rin anya rito ang civil liability ng kanilang mga magulang.
4: O on an academic discussion lang, if may discernment po yung mga bata na gumawa, ibig sabihin, alam nila ang tama at mali at yan ay nasuri ng isang social worker at eventually ng ating korte.

0: regional trial court, kunyari po, pag na lamang may discernment sila, parang tumuloy po yung kaso sa kanila at mapanagot po nila. Ano, kasama na yung civil liability ng mga parents po nila dahil po dun sa danyos na kanilang nagawa po dun sa mga namatay po.
1: Si CWC Executive Director and the Secretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy na sinusulong ng National Commission of Senior Citizens ang digitalization ng pamamahagi ng pensyon at tulong sa mga senior citizens sa bansa. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni NCSC Chairperson Attorney Maria Merceditas Gutierrez na pinatutupad na nila ang paggamit ng digital transfer ng mga cash gift at anumang tulong na binibigay sa mga senior citizens. Anya, nagre-remit na sila ng cash assistance sa Bangko, GCash at Palawan Express para naman matulungan ang mga senior citizen na walang kakaalaman sa mga digital transactions. Nagsasagawa rin ang 16 na NCSC regional offices ng digital literacy training program para sa ating mga lolo at lola.
3: Mayroon tayong 16 na regional offices sa buong Pilipinas. At ang ating mga regional offices ay nagko-conduct ng digital literacy training program sa ating mga senior citizens. At nagkakaroon din sila ng pakikipag-unayan, training, capacity building para sa ating mga OSCA. Dahil yan talaga ang hamon, lalo na karamihan sa ating mga senior citizens ay sa amin ay talagang mahirap gumawa ng mga digital transactions.
1: Si NCSC Chairperson Attorney Maria Merceditas Gutierrez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pride BH, inanyayahan ang publiko na makisa sa Love Laban 2026 bilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahang dadagsa ang libo-libong kalahok sa Love Laban 2026, ang taunang Pride Festival ng Pride PH na gaganapin sa June 27 sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. Bahagi ng programa ang Pride Expo kung saan magkakaroon ng marketplace, tampok ang advokasya ng naturang komunidad, Pride Villages para sa food, art, music at safe spaces sa area na maginhawa at Araneta. Gayun din ang Pride March kung saan inaasahan magtitipo ng libo-libong kalahok upang ipanawagan ang pagbabago at inklusibong lipunan. Magtatapos ang pagdiriwang sa Pride Night na magbibigay pugay sa talento, kultura at katatagan ng LGBTQIA+ community. Pakinggan natin ang naging panayam ng Radyo Magazine sa Pride PH National Convener na si Ms. Angel Romero.
5: So, it's open to everyone. It's totally free. We are inviting everyone. So, LGBT man, LGBT families, or fur moms, or fur dads, lahat po, welcome po sa Love Laban 4. It's going to be on June 27, Saturday, sa UP Diliman.
4: Layo ng pagtitipon na ipagdiwang ang pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at pagsusulong ng mga karapatan ng LGBTQIA+ community sa bansa. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Unang yugto ng formal na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, natapos na. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matagumpay ang pagtatapos ng unang yugto ng formal na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na layong wakasan na ang digmaan ayon sa mga mediator mula sa mga bansang Qatar at Pakistan. Ayon sa ulat ng BBC, na pagkasunduan ng dalawang bansa ang isang high-level committee at isang roadmap patungo sa pinal na kasunduan sa loob ng 6 na araw. Ito ay kinumpirma rin ni Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Arachi kung saan kanya ring inihayag ang malaking progreso patungo sa tuluyan ng pagwakas ng kaguluhan sa Lebanon. Bahagi ito ng kasunduang nilagdaan noong nakaraang linggo na naglalayong itigil ang ligera sa lahat ng larangan at muling buksan ang Strait of Hormuz. Nagsimula ang pagpupulong nitong linggo sa Switzerland at nakatakda namang ipagpatuloy ang mga teknikal na talakayan sa buong linggo. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: Cebol MLBB pasok na sa 2026 Asian Games. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Lalaro sa 2026 Asian Games ang Cboyle Mobile Legends Bang Bang or MLBB team matapos panguna sa qualifiers. Nagtala ng 6-1 record ang ating national team kung saan tinalo nila ang Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam at Indonesia. Natalo ang Cboyle MLBB sa Cambodia sa ginanap na qualifiers. Mauna para sa Cboyle MLBB team, sina Carl Nepomuceno, Sanford Vinuya, Alston Pabico, JP De La Cruz, Dave Viana Jr. at Dwayne Pillas. Samantalang ang coaching staff naman ng koponan ay pangunahan ni head coach Alec Alvarado, analyst Kim Sebanes, at assistants Francis Clindro, Michael Bocado at Denver Miranda. Gaganapin ang Asian Games 2026 sa Aichi, Nagoya sa Japan sa darating na Setyembre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
9: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
10: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan, pero hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Provincial Health Office ng Mountain Province nanawagan na iwasan ang pagkakaroon ng chronic kidney disease. Detalye mula po sa Radyo Pilipinas Bontok. Narito si Apollo Padain.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Apollo.
19: Nanawagan ang Provincial Health Office ng Mountain Province sa mga empleyado ng gobyerno na iwasan ang sakit sa kidney na tinaguriang chronic kidney disease o CKD. Ayon kay Brenda Kayat na isang nurse sa Provincial Health Office ng Mountain Province, ang CKD ay dulot ng hypertension, sobrang katabaan sa katawan, sobrang pagkain ng asin, paggamit ng herbal supplements at walang prescription na gamot at paninigarilyo. Ang simptomas ng CKD ay makikita sa pagmamanas sa mukha, paa at binti, laging naihi, may dugo naman sa ihi, walang ganang kumain at laging sumasakit ang likod ng katawan. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulpadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Health Center evacuation plan sinusulong ng Dagupan City para sa mahigit na kahandaan sa kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Sarah Kayabiab.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Sarah.
18: Higit pang pinalalakas ngayon ng pamalang lungsod ng Dagupan ang kahandaan nito laban sa mga sakuna sa pamamagitan ng pagtalakay at pagbuo ng City Managed Evacuation Center Health Focus Plan. Nakatuon ang naturang plano sa pagtiyak ng maayos at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan sa panahon ng maemerhensya, kabilang ang malalakas na lindol gaya ng ibinababalang The Big One at mga posibleng insidente ng tsunami. Dinaluhan ang pulong ng makinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, Department of Health at iba pang katuwang na ahensya na may mahalagang papel sa pagsusulong ng kalusugan at kahandaan sa sakuna. Ayon sa mga opisyal, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamalang lungsod ng Dagupan na mapalakas ang sistemang pangkalusugan at matiyak ang kahandaan ng syudad sa pagtugon sa mga pangailangan ng mamamayan sa mas mahusay, mas ligtas at mas epesyenteng serbisyong pangkalusugan sa lahat ng Dagupenyo sa panahon ng sakuna at iba pang emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sabdang Rural Health Unit, sertipikado na bilang Animal Bite Treatment Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang balitang atid ni Maisel Estoy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Maisel.
20: Isa ng ganap na Animal Bite Treatment Center ang Rural Health Unit ng Sabtang matapos nito matagumpay na makapasa sa mga pantay ng Department of Health para sa naturang sertifikasyon. Ayon sa RHU, natugunan ang pasilidad ng tatlong pangunahing layunin ng isang Animal Bite Treatment Center kung saan ito ay nagbibigay ng ligtas at epektibong kapaligiran para sa mga pasyente at kawani, wastong pangangasiwa sa mga kaso ng rabies exposure at mahigpit na pagsunod sa mga pulisya at gabay para sa maayos na operasyon nito. Nagpahayag ng pasasalamat ang RHU Sabtang sa certification team ng DOH Cagayan Valley Center for Health Development sa kanilang binigay na suporta at paggabay sa pagproseso ng sertifikasyon. Sa pagkakaroon ng sertipikadong Animal Bite Treatment Center sa isla, mas mapapalapit na sa mga residente ng Sabtang ang serbisyong medikal para sa mga kaso ng kagat ng hayop bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na magkaroon ng mas ligtas, mas malusog at rabies-free na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kababaihang PDL sa Lucena City, sumailalim sa Computer Literacy Training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Mara Grezula.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Mara.
21: Sumailalim sa Basic Computer Literacy Training ang Persons Deprived of Liberty o PDL sa BJMP Lucena Female Dormitory sa pangunguna ng DICT Quezon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Information and Communications Technology Month 2026. Ayon sa pabatid ng DICT Quezon sa naturang pagsasanay, nabigyan ang mga kalahok ng kaalaman at praktikal na kasanayan sa paggawa ng dokumento, data management at pagbuo ng presentation gamit ang office productivity tools. Bahagi ito ng pagsusulong ng inklusibong digital transformation sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad sa pag-aaral ng information and communications technology para sa iba't ibang sektor ng lipunan. Inaasahan ding makatutulong ang programa sa pagpapalawak ng digital skills ng mga PDL paghahanda para sa posibleng hanap buhay sa hinaharap at kanilang muling paglahok sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Dalawang children in conflict with the law nasa kamay na ng pulisya matapos ang pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Daisy.
24: Napasa kamay na ng Police Regional Office 8 ang dalawang children in conflict with the law o CICL na sangkot sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Mariin namang kinundinan ng Department of Education Region 8 ang marahas na insidente. Habang agad silang nakipagtulungan sa mga otoridad para higpitan ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Samantala, mabilis ding umaksyon ang Department of Social Welfare and Development Region 8 upang maghatid ng agarang psychosocial support at psychological first aid sa mga biktima at nakasaksi sa pangyayari upang matugunan ang trauma. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng mga kaukulang ahensya ang mga nasabing minor de edad para sa tamang disposisyon ng kanilang kaso. Habang patuloy ang panawagan ng Department of Education at DSWD para sa kapayapaan at kaligtasan sa loob ng mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga apektadong mag-aral at guro, sinailalim sa Psychosocial Support Intervention. Matapos po ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dalia.
25: Agad na nagsagawa ng psychological first aid at iba pang psychosocial support interventions ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 para sa mga naapektuhan ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kahapon. Ayon sa DSWD 8, bilang bahagi ng paunang pagtugon, nagsagawa ng assessment ang mga social worker ng DSWD sa apektadong paaralan upang matukoy ang mga serbisyong kinakailangan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Naglaan din ang ahensya ng libreng transportasyon para sa 15 mag-aaral na hindi agad nakauwi matapos maiwan ang kanilang mga personal na gamit sa loob ng paralan kasunod ng pangyayari. Patuloy namang magsasagawa ang DSWD ng iba pang psychosocial support interventions upang matulungan ang apektadong individual na makabangon mula sa trauma at emosyonal na epekto ng insidente. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na pagbibigay ng kinakailangang tulong at serbisyo sa mga biktima at kanilang mga pamilya sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
23: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Nolimi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
28: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
27: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
4: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
27: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
28: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
28: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
27: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
28: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another cultura.
27: It sure is. Now that's a quick look at cultura because our culture is cool.
26: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Paglilinis ng Iligan River. Patuloy sa ilalim ng Oplan kontra baha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balitang atid ni Sharif Timhar.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Sharif.
10: Lumampas na sa itinakdang target ang dredging operations o pagpapalalim ng Iligan River sa Barangay Tubod, Iligan City bilang bahagi ng Oplan kontra baha ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay DPWH 10 OIC Regional Public Affairs and Information Officer J. Micah Maraginota, umabot na sa mahigit 100,000 cubic meters ang nahukay na putik sa ilog, tumbas ng 126% ng target na 80,000 cubic meters. Patuloy rin anya ang pagtanggal ng mga bara sa mga kanal at sapa sa Barangay del Carmen at Mahayahay. Kabilang dito ang mahigit 125.30 cubic meters na nalinisan sa Saranay Creek, habang lampas kalahati na rin ng target ang natapos sa Rojas Avenue at Mahayahay Creek. Bahagi ang mga hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabawasan ang pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa Iligan City. Matatanda ang matinding hinagupit ng bagyong Basyang ang Iligan noong Pebrero na nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala kung saan libu-libong residente ang naapektuhan, kaya isinailalim agad ang lungsod sa state of calamity. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
23: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
23: News Nationwide.
11: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog Norte Enrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po naming niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
23: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Sa Radyo po, Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
18: Anong nangyari?
17: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver?
19: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
16: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
18: Makapal yung semento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ako po si Fawicia Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Alam nyo ba na ang coconut oil ay isa sa pinakatradisyonal na beauty secrets ng mga Pilipino? Noon pa man, ginagamit na ito para sa buhok, para maging matibay, malambot at makintab. Hindi lang yan, ginagamit din ito sa balat bilang natural na moisturizer at proteksyon laban sa araw at hangin. Ang coconut granules naman na mula sa fresh milk ay pwede rin gawing body scrub. Hanggang ngayon, bahagi pa rin ito ng natural beauty routine ng maraming Pilipino. Isang patunay ng mayamang kulturang pampaganda ng mga Pinoy. Simple, natural, at epektibo.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Tukin muna natin ang balitang ito. DSWD nagpaabot na ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng sugatan matapos ang shooting incident sa isang paaralan sa lungsod ng Tacloban, Salite. Ang buong detalye ihatid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bukod sa social support ay nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyanteng biktima ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa DSWD Field Office 8, matapos ang kanilang isinagawang assessment ay iniabot nito ang 100,000 pinansyal para sa 9 na sugatang mag-aaral na kasalukuyang nagpapagamot sa iba't ibang ospital sa lungsod. May 4 pang estudyante na nakatakda ring makatanggap ng kaukulang intervention sa mga susunod na araw. Tiniyak naman ng DSWD ang pagbibigay ng Bureau Assistance sa pamilya rin ng mga nasawing mag-aaral. Bukod dito, magsasagawa rin ang DSWD at ang City Social Welfare and Development ng case conference para matukoy ang angkop na intervention para naman doon sa 2 minor de edad na suspect. Una na rin nagpaabot ng pakikiramay si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan para matulungan ng mga biktima na unti-unting makabangon mula sa trahedya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, ako po muna inyo po makakasama sa isang oras na paluntuntunang
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Ang inyo pong lingkod, Christopher Tirambulo, sa ngalan po ni Alan Alanige. Mga kasama, makakausap po natin ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development upang bigyan po ng kalinawan at paliwanag hinggil sa mga bagong polisiya at aksyon ng DSWD hinggil po sa nangyaring shooting incident sa isang paaralan dyan sa Tacloban City, Leyte. Gayun din mga kasama, ang bagong polisiya ng DSWD hinggil sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin na hirap sa buhay, ang DSWD na magpaabot ng tulong sa mga kababayan nating indigents sa isang malaking pharmaceutical company sa bansa. At ngayon, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang iba po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asec Irene. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
8: Christopher, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
5: Asec, kumusta naman po ang DSWD sa mga oras na ito?
8: Well, tayo po ay kasalukuyang nasa General Santos at magtutungo tayo sa Balut Island, sa Jose Abad Santos, gayon din sa Glan Sarangani upang mamahagi ng emergency cash transfer sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Itong emergency cash transfer ay isang adaptive strategy that bridges the gap between emergency response, disaster response, and early recovery. Ito ay tulong na pinapaabot natin kasi alam naman natin na hindi po lahat ng kinakailangan ng isang disaster-affected family ay nilalaman po ng isang family food pack. That's the reason why nabigay tayo ng cash transfers para mabili rin ng ating mga kababayan yung iba pa nilang mga pangangailangan gaya ng gamot, pagkain ng mga bata, at gayon din yung pwedeng pagsasaayos ng mga nasira nilang mga kagamitan o kabahayan. This will complement, of course, the financial assistance that is being provided by other government agencies, Chris.
5: Asec, dahil nga po may mga estudyante na biktima po ng malakas na lindol dyan po sa Mindanao, yung nangyari din po dun sa Tacloban, Leyte, na mayroon pong mga estudyante na naging biktima, o sabihin natin na hindi man sila naging biktima, o yung mga naging testigo po doon po sa nangyaring shooting incident, ano po ang action po ng DSWD po sa nangyaring kaguluhan doon?
8: Well, nakakalungkot, Chris, itong nangyari dyan nga po sa Tacloban City na meron pong mga bata na na-involve. Ang DSWD po sa pamamagitan ng aming pong field office ay agad na nagsagawa o nagbigay ng psychosocial intervention, psychosocial support dito po sa mga pamilya ng nawalan, gayon din po sa mga naka-witness, mga teachers, mga ibang mag-aaral, nang sa gayon makatulong sa pagproseso ng kanila pong na-witness, na-ramdaman, naranasan, na-trauma, stress. Immediate po tayo na tumulong sa mga individuals po na ito. And magpapatuloy yung pag-provide natin ng karagdagang pang-suporta dahil nakatutok po ang DSWD sa issue po na ito.
5: O samantala kasi, Asec Irene, hinihikayat din ng DSWD ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at iwasan ang pagkakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at sensitibong larawan o video na maaari magdulot ng karagdagang trauma at paglala sa mga naapektuhan. Ano po masasabi niyo po, Asec Irene? Dahil siyempre, hindi naman natin maiiwasan yung mga kababayan natin na nag-share po ng video. Pero ano ba dapat ang maging action nila sa nangyaring insidenteng ito?
8: Well, gaya nga nang nabanggit ko, Chris, sabi yung mga social workers natin, nakapag-provide yan ng immediate na psychosocial support, ng counseling, gayon din ng assistance, particularly during this difficult time. But mahalaga rin ang partisipasyon at kooperasyon ng publiko hinggil sa ibinibigay natin ng mga interventions para ma-address na yung pong trauma, yung stress na naranasan ng bawat isa po na nandun sa area. Kaya tama yung nabanggit mo na dapat yung publiko ay maging kaakibat natin at maging active partners in ensuring na ito pong heartbreaking incident na ito ay hindi po kumakalat yung mga impormasyon that are sensitive, sapagkat dapat maging maging child sensitive tayo, maging rights based, and of course maging responsive dun sa pangangailangan po ng mga pamilya nung naging biktima at ng mga children involved, at gayon din nga nung sabi ko na lahat na naka-witness po doon sa pangyayari. Tayo po sa DSWD, again, hinihikayat po ang publiko na maging kabahagi po tayo sa pag-recover nito pong mga individuals involved.
5: Si Kairin, itong debriefing process po ito, gaano po katagal ito? Tsaka meron din po bang gamot na ibinibigay po sa mga individual na sa ilalim dito?
8: Well, alam mo, Chris, of course, yung immediate psychosocial intervention ibinibigay natin, but yung kinakailangan ng mas masusi pa na intervention, ini-refer natin sa ating pong partners, particularly from the Department of Health and other private organizations na may expertise hinggil dito para kung kinakailangan pa ng mas masusi na medical attention ay nai-provide ito. No? Yung ating mental health and psychosocial support services ay of course nag-i-extend doon sa mga iba pang pangangailangan ng mga apektadong individual.
5: Asek, sa ibang usapin naman po, mas pinadali at pinalawak po ng Department of Social Welfare and Development na pagkuha po ng gamot dahil maaari na rin pong gumamit ang ahensya o ng DSWD guarantee letter sa mga piling mercury drug branches sa buong bansa. Maaari niyo po bang dagdagan po ito, Asek, kung ano po ang mga nakapaloob dito sa polisiya?
8: Yes, Chris. Alinsunod po sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin po na mas mabilis, mas maayos, at mas epesyente yung pagpapahatid po ng ating serbisyo, particularly doon sa mga vulnerable sectors na nangailangan po ng medical assistance. Ano? Patuloy na naghanap ang DSWD ng mga pamamaraan upang mapalawak at mapalapit ang access ng ating mga benepisyaryo sa mga kinakailangang tulong. Kaya po tayo ay nagkaroon ng partnership with Mercury Drug para po yung pangangailangan sa gamot ng mga vulnerable sectors natin ay agad po na maibigay. Actually, Chris, simula po ng Hunyo ng taong kasalukuyan, yung 262 na selected branches ng Mercury Drug ay tatanggap po ng guarantee letter mula sa Assistance Individuals in Crisis Situation ng DSWD. So, yung mga pangangailangan po nila ng gamot at iba pang mga medical supplies ay mabilis na po nilang ma-access because of this partnership.
5: Asek Irene, kapag halimbawa po yung nabigyan po ng guarantee letter, parte rin po ng sektor na nagbibigay din po ng 20% discount, halimbawa senior citizen, makaka-avail din po ba sila ng senior citizen discount?
8: Well, ganito kasi ang proseso, Chris, yung pong beneficiary o yung client magtutungo sa DSWD, i-assess ng ating social worker, ipapakita yung prescription, and then itatawag natin o i-coordinate natin sa Mercury Drug. And then if available, we will issue the guarantee letter addressed to Mercury Drug. Ngayon po, yung gamot na yan ay i-dispense ng Mercury Drug dun sa client. Lahat po nung nandun sa prescription ay i-dispense dun sa client. And then DSWD na po ang magbabayad doon po sa gamot na dispense ng Mercury Drug doon sa ating pong client. So any applicable discounts of course will apply.
5: Asek, gaano po karami pwedeng bilhin na gamot po? Good for 1 month po ba? O yung buong reseta na nakasulat po sa prescription po ng doktor?
8: Yes, that's correct, Chris. Kung ano po yung nakalagay doon sa prescription ay siyang i-dispense ng Mercury Drug doon po sa ating client.
5: Okay, Asek Irene, gawin naman po tayo sa ibang usapin na dahil po meron pong walang gutom kitchen ang inilunsad po dyan sa lungsod ng Cebu. Opisyal na pong binuksan ito kahapon kasama po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si DSWD Secretary Rex Gatchelian. Ang ikalawang walang gutom kitchen sa Cebu. Ano po ang maaasahan po ng ating publiko na maibibigay na serbisyo ng walang gutom kitchen?
8: That's correct, Chris. Kahapon nga na sa Cebu tayo para pasinayaan yung pagbubukas ng walang gutom kitchen dyan nga po sa Cebu. So dito po magpo-provide tayo ng mga hot, nutritious meals sa mga individuals who are facing involuntary hunger. Ito po yung mga wala pong makain sa pang-araw-araw ay maaari pong magtungo dyan nga po sa ating walang gutom kitchen that operates through the donations from hotels and restaurant associations and from other donors. So as long as meron pong ano no, as long as supplies are available, makakapag serve po tayo ng pagkain sa mga individual na nakakaranas po ng gutom dyan po sa Cebu.
5: Sek, ano po ito? 24/7 po ba yung operation po ng Walang Gutom Kitchen?
8: Well, similar to the one we have in Pasay City, ito po ay magbubukas ng alas 8 ng umaga for breakfast, and we will also serve lunch. And hanggat meron pa pong food ay no, makakapag-serve tayo hanggang afternoon snack. So ano po ito, we operate Monday to Friday, similar nga po to Pasay. But of course, in some cases, nagbubukas din po tayo ng weekend.
5: Sek Irene, ano po ba yung requirements para po makakain po sa Walang Gutom Kitchen?
8: Please, kinakailangan lang po na magtungo sila sa ating itong Walang Gutom Kitchen, either in Pasay or in Cebu. And sila po ay i-re-register natin sa system, bibigyan po sila ng stub o ng chip, and then diretso na po sila doon sa ating pong kusina at hahainan na po sila ng masarap at masustansyang mga pagkain.
5: Last question po, Sek Irene, ito po bang Walang Gutom Kitchen po ay madadagdagan pa sa ibang parte ng bansa?
8: That's correct. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na i-reduce o lutasin natin ang kagutuman sa ating pong bansa, magbubukas din po ng isa pang Walang Gutom Kitchen dyan naman po sa bahagi ng Mindanao, particularly sa Zamboanga City. At inaasahan po na sa taon na ito ay may isa sa ayos. Ongoing na po yung preparations para po sa pagbubukas ng isa pa nating Walang Gutom Kitchen.
5: Sek, any message po sa publiko?
8: Ang DSWD remains committed to provide social welfare and development activities or interventions para sa ating pong mga kababayan. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng tulong ay maipapaabot sa mga kababayan natin lubos na nangangailangan. Magandang umaga.
5: Maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumblao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa po ang programang
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo.
14: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
15: Four Leaf Service Sports Radio.
16: Ang tagintig ng FM
17: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
16: Radio Mag 1278.
17: Sports Radio 918.
16: Radio Pilipinas.
17: Radio Publico
16: 738.
17: At Radio Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
17: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radio Pilipinas.
14: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
18: Radio Pilipinas.
20: Radio Publiko.
21: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mga kasama, sa puntong ito, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard hinggil po sa nangyari pong entrapment operation dyan po sa Biliran na nagresulta po ng pagkakaaresto ng isa nilang tauhan. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commander Noemi Cayabyab. Magandang umaga, Commander Noemi. Si Christopher po ito ng Radyo Pilipinas Manila.
22: Yes, Sir Christopher. Magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa.
5: Commander Noemi, kwentuhan nyo naman po kami. Ano po ba yung nangyari dito sa Biliran? Bakit nagkaroon ng entrapment operation dito at nahuli yung isa nyong tauhan? Bakit po ba nahuli? Ano po bang ginawa ng inyo pong tauhan?
22: Well, based sa initial report na naibigay sa atin, Sir Christopher, no, nagsimula ito na makatanggap ng reklamo mula sa mga lokal na mangingisda at ito nga ang Criminal Investigation Detection Group ng Bilira ay nagsagawa po ng entrapment operation. Pero ngayon po, Sir Christopher, ang direktiba naman po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban, zero tolerance policy po tayo pag ito may mga misconduct po ang ating po mga tauhan. At sinimula na rin po ng Philippine Coast Guard ang ihiwalay na investigasyon kaugnay po sa pagkakaresto ng ating pong isa sa mga tauhan na nakatalaga po sa Biliran dahil umano sa kaso na extortion po.
5: Mamano klaseng extortion po ginawa po ng inyong tauhan?
22: Well, ongoing po ang investigation natin dyan, Sir Christopher, para malaman po yung kabuuan na reklamo po dito sa ating pong tauhan. Kaya naman po ang ginagawa natin ngayon is nakikipagtulungan rin po tayo sa Philippine National Police kasabay po ng parallel investigation na isinasagawa po ng Philippine Coast Guard.
5: Commander, itong tauhan nyo po ito, bali, ano nagreklamo, isang mangingisda, tama po ba ko?
22: Yes, mga lokal na mangingisda po yan, Sir Christopher.
5: So, paano po yun nangyari? Ito lang po grupo na to na nagreklamo o matagal na po niya ginagawa po ito, Commander? O kung may idea po kayo, ma'am?
22: Well, as to the comprehensive complaints po dito, kasama po yan sa iniimbestigahan natin ngayon, Sir Christopher.
5: Okay po, sa ibang topic naman po tayo, Commander, ano po ang ginagawa po paghahanda ng PCG kaugnay po ng super

0: standby na rin po ang ating mga floating assets kasama rin po ang ating mga radio communication to conduct immediate response humanitarian assistance kung kinakailangan po. We are also in close coordination with the local government units together with the Disaster Risk Reduction and Management Office to maximize po yung utilization ng lahat ng ating response resources. Kasama na rin po ang ating regular na coordination sa mga ahensya katulad po ng PAGASA for the regular weather updates at patuloy po ang isinasagawa nating information dissemination particularly sa area po ng mga coastal residents, yung atin po mga mangingisda. Atin po siya pinapaalalahanan na sa gayetong hindi po maganda ang panahon ay iwasan po muna ang maglayag para makaiwas rin po sa mga insidente.
1: Commander, ano po ba yung mga laging binibigay na serbisyo ng ating mga kababayan kapag mga ganitong sitwasyon po?
0: Well, una-una, Sir Christopher, yung pagmo-monitor po ng ating mga pantalan. So currently, halos apat na pantalan po ang ating minomonitor sa mga apektadong area. Ito yung Itbayat, Pasco, Ivana at saka Santa Ana. Nagkaroon na rin tayo ngayon ng temporary suspension ng lahat ng trips, no? Ibig sabihin, regardless po ng gross tonnage ng mga sasakyang pandagat, since nakataas po ang signal number 1. And of course, yung pagpapaalala sa mga mangingisda na kung again, getong masama po ang lagay ng ating dagat, ay huwag po munang umalis at makipag-ugnayan po palagi sa atin po mga coastal barangays para makapagbigay po ng mga safety reminders po.
1: Commander, meron na po ba kayong nahuli na lumabag po sa mga paalala po ng PCG?
0: So far, Sir Christopher, wala pang nai-report sa atin at kami po ay nagpapasalamat sa pakikipagtulungan rin po ng ating mga kababayan.
1: Ma'am, manghihingi po kami ng update regarding po doon sa naganap po na malakas na lindol po sa Mindanao. Ano na po ang update po sa mga operations na ginagawa po ng PCG?
0: Well, patuloy po ang deployment, hindi lamang po ng ating mga tauhan, kasama rin po ang lahat ng ating floating assets na available po sa area, kasama rin po ang pag-deploy ng ating Coast Guard K-9 Working Dogs. Actually, sa area po ng Barangay Ilaya, sa Maiglan, Sarangani, ay patuloy po ang sinasagawa nating search and retrieval operations dahil meron po tayong nai-report na isang missing individual dyan at malaking tulong po itong ating working dogs na si Talia at saka Siri. Dahil yung ating previous operations ay sila rin po ang nakapagbigay ng positive na indication at na-extract po natin itong hinahanap natin. Nagkaroon din po tayo ng deployment ng ating mga tauhan, particularly sa pag-assist sa DSWD sa pag-load, pag-prepare at pag-distribute po ng mga relief goods, mga non-food items and even yung mga drinking water supplies sa area po ng Glan, sa may Barangay Lais, sa may Malita, kasama rin po yung Jose Abad Santos sa may Davao Occidental. Naglagay rin po rin tayo ng ating apat na desalinator units sa mga apektadong lugar, particularly sa may Sitio Malabinuang, sa may Barangay Balangonan, Barangay Butulan at sa may Jose Abad Santos po sa may Davao Occidental. So ito pong ating desalinator units. It has the capacity po to produce 10,000 liters of potable water para po makatugon po sa mga pangangailangan po ng ating po mga kababayan dyan. Nag-deploy rin po tayo ng ating barko, itong BRP Corridor. Ngayon po ay nasa General Santos na ito. Lulan po nito ang halos 200 tons of relief items to include po yung mga family food packs, mga hygiene kits at mga bigas at saka tubig po. At bukod po sa ating barko, tayo rin po ay nagposesyon ng ating PCG helicopter. Ngayon po ito ay nasa Jensen. Kahapon dineploy po natin ito to conduct aerial surveillance, hazard assessment at mapping activities po kasama ang Mines and Geoscience Bureau po.
1: Commander, may mga insidente din po kasi na bali yung isang yate na may karga pong relief goods ang nasunog tsaka yung isang at pickup truck na aksidente na may kasamang relief goods. Kayo ito po bang mga insidente nito nabibigyan din po ba ng tulong ng PCG na nagsagawa rin kayo ng rescue operation ng mga ganun po?
0: Yes, tama po kayo. Yung nabanggit niyo po na nasunog po na yate, ang unang tukmugon din po dyan ay ang Philippine Coast Guard, kasama rin po yung mga local fisher folks po natin sa area. So lahat naman po ng mga pasahero na sakay po ng yate that time ay na-rescue rin po natin.
1: Gandang balita po, Commander. Commander, dahil po ongoing pa yung rescue and retrieval operation, gaano po katagal po yung isasagawa po?

0: operation na to, hanggang may mag-declare po ba o hanggang makumpleto po yung numbers na hinahanap natin?
1: Well, Sir Christopher, yan naman talaga ang ating layunin sa lahat ng ating mga search and retrieval efforts na ginagawa na mahanap eto mga reported na nawawala po. So ngayon po kasi ang nagiging challenge po sa area based po sa feedback na natatanggap natin sa ating mga kasamahan is usually yung kapal po ng lupa dahil ito po ay landslide incident at saka yung instability po ng lupa o ng soil, no? So it would cause risk din po kasi sa atin po mga responders. So in every operations din naman po, aside sa our objective to locate itong missing individual, is to ensure as well yung safety ng ating mga responders. So as we speak, Sir Christopher, ay ongoing po ang ating operation na ginagawa dito po sa may barangay Ilayan. Nabanggit ko po kanina.
0: Po ASEC, Commander, yun doon po bang sa mga rescue operation, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanap po ng mga aso? Kasi yung nabanggit niyo pong aso, I think dalawa po yun, malaki talaga yun na ibigay na location sa mga rescue operation, as a rescue operation personnel. Kasi nalalaman ka agad nila kung nasaan yung mga bangkay eh.
1: Yes, tama kayo, Sir Christopher. Ito pong working dogs natin na nabanggit ko si Talia at saka Siri. Ito po ay mga search and rescue working dogs. So, dogs po. So, ibig sabihin, yung kanila pong capability is really to locate mga bodies, buhay man po yan or patay po. Yun po ang kanilang kakayahan. So, ito naman pong ating mga aso ay talagang tested na po sa lahat po ng mga retrieval or even mga rescue efforts na iginagawa po ng Philippine Coast Guard.
0: Commander, may plano po ba kayong nagdagdagan pa yung aso?
1: I'm sorry, Sir Christopher.
0: May plano pa po kayo magdagdag pa ng deployment po ng searching dogs po?
1: Well, pagdating po dito sa may Sarangani, apat po ang nakadeploy sa natin na aso dito. Yung dalawa ay sa ibang area po. And again, ito na lang naman po ang area na hinahanap natin na meron pang reported na missing individual. Yung mga previous deployment po ng ating aso, sila rin po actually ay nakapagbigay po ng positive indication na kung saan nakapag-extract rin po tayo unfortunately ng mga bodies po sa area na reported sa atin.
0: Mabuhay po kayo, Commander Noemi Cayabya po, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard at sa buong hanay po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po sa walang pagod at sawa niyong pagbibigay serbisyo lalo na sa mga ganitong insidente ng lindol at sama ng panahon.
1: Yes, Sir Christopher, makakaasa po ang ating mga kababayan na mabilis na pagtugon po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Sir Christopher, at magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Commander Noemi Cayabya, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. At sa susunod po na palutuntunan ng boses, makakausap po natin ang ang administrador ng National Irrigation Administration.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Hindi na lang kahit ang kape. Go. Okay.
8: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
9: Ilaw man ilaw.
8: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
9: Ilaw man ilaw.
6: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kasama, sa puntong ito, nais lang nating batiin ang mga nanonood po sa ating social media account na si Lu Panganiban mula dyan po sa ating kapatid sa Harap Buhay, sa DZXL po. Tsaka si Paulo Franco po ang bagong medical technician sa Marita Clinic sa lungsod po yan ng Maynila. Sa puntong ito, makakausap naman natin ang MMDA Metro Traffic Base, si Ann Gozon, upang alamin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa Calacang, Maynila. Magandang umaga po, Ann Gozon. Si Christopher Tirambolo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
10: Magandang umaga po, Sir Christopher, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito sa may EDSA Southbound. Asahan na po natin pagbagal ang daloy sakyan sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpasanan po yan, tuloy-tuloy po ang bilis ng daloy sakyan. Masusunod na lamang po ng pagbagal sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA Northbound po sa may FB Harris hanggang Top Avenue, asahan natin pagbagal ang daloy sakyan. Masusunod sa pagbabagal sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic po sa dito po sa may Boni hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Paglagpasaman po yan, tuloy-tuloy po bisan dalos sa kyan. Moderate traffic na lamang po dito po sa may Santolan. After Santolan po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, the Beast flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows, asahan natin pagbagal ang dalos sa kyan. Muli po itong babagal sa may Ortigas Avenue hanggang makarating na po tayo ng bagong ilog. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy mabisang dalos na kyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, dito po sa may Bayani Road hanggang Upper Makati, asahan na po natin pagbagal ang dalos sa kyan. Paglagpasan po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorista sa babiyahe po ngayong araw ng Tuesday, may plaka po nagtatakbo sa 3 at 4. Ating pong number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Ann Gozon, mula sa MMDA Metro Traffic Base. Mamaya makakausap po natin at ang administrador ng National Irrigation Administration na si Engineer Ed Guillen upang alamin natin kung ano ang kapasidad ng proyekt na bagong bukas na proyekto. Ito po yung Small Reservoir Irrigation Project. Diyan po yan sa bayan ng Mabini sa Bohol. Binuksan po ito kasabay po ng 63 o 63rd anniversary po ng NIA. So, alamin natin kung gaano ba kalaki ang kayang serbisyo na maibigay ng nasabing pasilidad. Kasi sinabi rin kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon na marami pang nakalinya na patubig ang bubuksan para matulungan ang ating mga magsasaka. Lalo na ito, malaking tulong itong bagong water reservoir project kasi mayroong banta po ng Super El Nino ngayon eh, eh kailangan na kailangan talaga natin yung tubig para sa mga pananim ng ating mga magsasaka. Ang banggit kasi diyan mga kasama, hindi lang daw po pasilidad ang naibigay kundi mga gamit din pang agrikultura. Malaking bagay din po 'yan para sa ating mga magsasaka. Imagine niyo po na yung gobyerno bigay ng bigay ng mga gamit, mga makinarya, mga bagong pasilidad, kasama may mga abono, binhi po, pero wala namang tubig. So mababaliwala po yung mga ganong proyekto po ng gobyerno para sa agrikultura kung wala namang maayos na serbisyo na patubig. Lalo-lalo na yung irigasyon, ha? Kasi ito yung talagang pundasyon eh. Ito yung pundasyon, ito yung puno ng agrikultura, yung tubig. So, dito sa nasabing proyekto, aabot po ito sa mahigit 700 na magsasaka makikinabang dyan po sa mga bayan ng Mabini at Alicia sa Bohol. Magbabalik po ang programang Boses.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggastos sa araw-araw.
17: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
19: Napakalaking biyaya po yon at yung simbolo po ng pag-open natin isang taon pa po no, sa ating tali. Tuwang-tuwa yung mga farmers at pati ating Pangulo nung makikita yung sakit. Sabi niya, malaki ang itutulong ng mga project sa ating mga magsasaka. Yung pinabanggit ng ating Pangulo.
0: Engineer, nabanggit po kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakatulong ang mga irrigation project tulad po nito upang mabawasan po ang epekto ng El Nino. Paano po ito na konkretong magagawa ng SRIPs ng NIA?
19: Siyempre po nakita natin yung lambig ng dam natin kahapon, puno pa. Puno. So at least na i-project natin kung ilan yung kanyang mapagalan at hindi yun. Kung ay mga ganong project po ay multi-purpose siya. Aquaculture, tourism. Eh malaki pong nagtutulong sa ating mga magsasaka. Mga farmers natin dahil sa Bulo Dam, nila yung aquaculture loob ng dam. Ano? So, you know, yung palay ang produce na to, kundi pati isa, and then tourism aspect pa po. Kaya tuwang-tuwa mga farmers, ako yung magsasakap dahil sa dam ito, sigurado mas maraming perang masok sa bulsa namin, sabi.
0: Engineer, konting pihit lang po kayo sa gilid kasi medyo malabo po yung signal natin. Engineer?
19: Yes, sir. Yes, sir. Andito lang.
0: Engineer? Oh, ito po kasi engineer. Sorry, wala nawawala po sa linya ng ating communication. Si Engineer Gillian, umaabot po kasi sa 717 na farmer ang mabibiyayaan po ng serbisyo po ng bagong proyekto na to sa Bayan ng Mabini at Alicia, diyan po 'yan sa Bohol. So babalikan po natin si Engineer Gillian Hingil po diyan. Eh nakataon kasi na tatama po yung El Nino sa bansa. Kaya malaking bagay din po sa ating mga magsasaka na magkaroon po ng bagong pasilidad na patubig sa ating para sa ating mga sakahan. So hindi lang po 'yan dahil sabi nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroong pong mga nakalinya pang patubig eh. And makasana makausap din natin ang administrador tungkol po dun sa ano sa update tungkol naman sa mga sabi po niya kasi may maliit lang na pinsala sa irrigation facility dyan po yan sa Mindanao, dulot po yan ng 7.8 magnitude na lindol. Tapos mayroon pang malakas na yung super bagyong Francisco. So ito ba, kailangan ba natin maglabas ng tubig sa ating mga dam? So nagbabalik po si Engineer Ed Gillian po, ang administrator po ng National Irrigation Administration. Engineer Ed?
20: Yes, sir. Sorry, napuputol kanina.
0: Okay lang po, engineer. So, kwentuhan nyo naman po kami sa nangyari po na pagbubukas po ng proyekto po nito kasama po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos, nagkataon pa na 63rd anniversary po ng NIA.
20: Ay, yes, sir. Gaya po nang sabi ko kanina, eh, malaki pong bagay ito, ano? Dahil nataon pa sa anniversary namin. So, ang biyaya pati na dating na to, ang dala na to sa ating mga farmers, ay tuwang-tuwa po ang ating mga magsasaka at nakita po ng presidente, puno po yung tubig ng dam. Sabi niya ay ganitong mga project ang talagang kailangan natin, sabi niya, dahil multi-purpose nga po, pwede pa nilang pagkakitaan sa aquaculture, pwede pa may power generation, at sa ganda ng lugar, buhol pa, dagdag tourism destination po yung lugar na yon.
0: Engineer, nabanggit po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroon pang nakalinya pang patubig. Ano po ba yun?
20: Ay, yes, totoo po yun. Marami pa po mga nakalinyang patubig doon sa Buhol. In fact, parang apat yata yung ongoing project natin doon. Ano po? Malinaw, yung burot-burot. Meron pang mga projects po kami doon na ongoing. Ang maganda po kasi sa Buhol is that yung contour ng area. Plus, alam naman natin, ang Buhol, tourism destination siya. So, mas madali pong mabawi natin ang gastos doon dahil nagtatanim po ng high value crops yung ating mga farmers. At malapit pa sa Cebu. Ano? Ayaw ko lang sabihin, wala pong problema sa market ang ating mga magsasaka doon. Kaya, laking tuwa po ng ating mga farmers doon sa project. Naikwento ko nga sa kanila, yung isang dam natin dito sa may Bulacan, ano? Yung Bulo Dam. Ay malaki rin pong kinagkakakita ng mga farmers natin yung pag-aalaga nila ng isda doon mismo sa loob ng dam. At ang tanim po nilang marami doon, siyempre Bulacan, marami po silang tanim na high value crops, yung ampalaya, yung mga high value crops po nila, eh mabilis ang balik ng pera sa kanila.
0: Last question po, engineer. Ano po ba ang ginagawang paghanda ng NIA hinggil po dyan sa masamang panahon po dyan sa bahagi po ng Northern Luzon? Kailangan po ba na magbawas po ng tubig? Tsaka update na rin po sa mga pasilidad po ng irrigation facility sa naganap na lindol po sa Mindanao.
20: Alam niyo po, mayroon tayong advanced forecasting system, weather forecasting system. Ayon po sa aming data, hindi naman kailangan magbukas ng gate ng ating mga dams. Ano? In fact, kulang pa nga yung darating na tubig. Ano? Doon naman po sa Region 12, yung malakas na lindol po doon, minimal lang naman yung damage sa infrastruktura po natin doon. Wala hong na-damage sa malaking dam natin. Doon lamang po sa irrigation facilities at kasalukuyan na po nagre-repair ang NIA doon sa mga facilities po na nasira.
0: Engineer, ano po ang mensahe niyo po sa publiko?
20: Well, sa mga magsasaka natin, ano po, ay masasabi ko lamang po na ang ating Pangulo ay kayo ang priority po na gusto niyang tulungan. Ano? In fact, ang utos niya sa amin, dapat convergence project kami with other government agencies, kagaya po ng DA, DSWD, DOLE, para yun pong mga dulo ng irrigation systems natin na hindi mapatubigan ho dito sa paparating ni El Nino, ay makapaghanda at makapagtanim po tayo ng high-value crops. At yun naman pong wala talagang remedyo, ano po, nandyan po ang DA, ang DSWD at ang DOLE, yung kanilang mga tupad programs. Pwede rin namin gamitin yun, ano? Tupad programs, maglinis ng irrigation kanal habang walang tubig. So, ang Pangulo naman po ay ang utos sa amin ay magtulong-tulong po para maipsan yung pasanin ng ating mga magsasaka dito po sa paparating na Super El Nino.
0: With that, maraming salamat po Engineer Ed Gillian po, ang administrador ng National Irrigation Administration.
20: Thank you po, Diyos Agnina po. Thank you.
21: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Sa ngayon po, bye-bye time muna tayo. Sa nakasama ko sa produksyon, sila Rovan Malilin, Jomarie Referial, at si Arnel Villamor, ang aking mga executive producer na si Paula Antolin at Ali Gumatay. Ako po ang inyong naging lingkod, Christopher Terambulo, sa ngalan po ni Alan Alyanige. Ito pa rin po ang programang
21: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alyanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
22: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
24: Ano nangyari?
23: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver? Oh.
25: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
22: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
22: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
24: Makapal yung simento.
22: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
22: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.